0: nagapakita sang padayon nga pagpaninguha sang syudad nga maghatag sang inklusibo mapinalanggaon kag people-centered nga serbisyo.
1: Tatak RMN.
2: Ang ini nga bahin gidadulon sa inyo sang Superfiber, tiluyang inyong kolon pagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Superfiber. Superfiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sa Life Extension Philippines.
0: Pagkaradyo man sa mga tabalamati naton subong aga, hindi kamo magkalipat kung nagakinanglan kamo sang bulig sang doktor, kanto na kamo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Ara dirang aton mga medical doctors, tiyoy kag tiyay, pwede ka makapacheck up libre. Bisan 5 waay kabayran sa check up, ang ibayad mo lang kay Doc, thank you lang kag smile. Kung may resita nga bulong, bulong lang. Pero ang check up, call ko na, libre ka na, Choy. So, kadto ka mo. Ara sila sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy sa Banwas Estancia, Sudad sa Pasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilid sa Barangay Hall, sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwas ang Uton, sa Davis Building sa Jordan, sa Probinsya sa Sanggimaras.
1: Tatak RMN.
0: Last 8-3 sa aton balita sa Hinampang.
1: RMN News Sports.
0: Natalana nga maghampang buwas nga adlaw, July 15, last 3 sa kagahon oras sa Pilipinas ang France kag Spain sa semifinal match sa nagapadayon nga FIFA World Cup sa Dallas Stadium sa US. Pagatubangay sa duwa ka timas nagpaibwal pa sang rivalry sang striker nga si Kylian Mbappe sang France kag winger nga si Lamine Yamal sang Spain. Anong mapronounce? Lamine Yamal. Ang rivalry sa duha ka football stars nag-umpisa sa pila ka major international tournaments sa tunga sang Real Madrid kag Barcelona. Samtang bukas sa gihapon ang karera sa 2026 sa FIFA World Cup Golden Boot sa diin si Mbappe kag ang kapitan sang Argentina nga si Lionel Messi ang nagpatas o nagpatas sa subong nga may tag 8 ka goals kada isa.
2: Ang balita sa Hinampang, gindulon sa inyo sang Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo, ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kag BCO, nga yara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection, dulot sa bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak pati ang tunay magkabala ka inang element all muna. Yo.
2: Good morning, boss Tito Eric.
0: Boss Tito, mayong aga boss, sa mga tabalamati nato magdan sa element oil, ibutan mo sa palad mo, ibanyos mo sa parakit sa imulawas, okay ka na, hindi ka pa pagkututong sa lamok, kay may neem 3 extract, ikatatlo may balanyos ka na, may kolon ka pang pambansang balanyos sa mga ilonggo, wala na sa iban, Nans Element Oil.
1: RMN News Entertainment.
2: May bago ayahan nga kantang SB19, Boss Idol, sa ila social media accounts, may cryptic post ng P-Pop Kings ka nag-feature sang pictures ang kanding, wala ni Bangs o kung goat sa Ingles, nga nagaduaw halin sa bintana sang salakyan. Ginislan man nila ang cover photos ng ila Facebook ang X accounts sa pictures ang kanding nga may kaden na nga kulintas kag pulang nga kwelyo nga may mga tinaga nga goated. Sa isa ka post, kinpakigbayin sang grupo ang mga picture halin sa isa ka set nga may vintage items, kangay sa lamparadaan nga television set, kawing nga wall clock, tuktukon nga electric fan, kag rotary phone. Sa damlaglang gitsirado sang SB19 ng ila EP Trilogy era nga kilala nga ikalawang yugto. Kinmarkahan nila ini sa wakas at simula album nga nagalakip sa tanan nga kanta halin sa ila mga EP kag anong kabag-o nga tracks.
0: Ay, napa...
2: Pero in fairness, kinsunod nilang yung mga ano, suggestion, one word lang.
0: One word lang.
2: Intriguing.
0: Diba? Ay, ining
2: gapamati sila sa imo.
0: Ang SB19, kun ako sa inyo, ang inyo na nga mga kanding-kanding na untata nyo na.
2: May ari na sa amon di.
0: Ay, may ari na di sa amon. Kun ako sa inyo, Aryo. 90%, 90-10 ang tungaay. 90% inyo just nang akon.
2: Aba?
0: Bulik sa ila.
2: Habi ko mga tungaay na like 60-40, 70-30. Hindi na,
0: 90-10 ang tungaay. Ay, amugin
2: na iya. Amugin na iya.
0: Amun ang tungaay. Ipakanta ko sa inyo ang kandilay. Ang income, 10% lang ang akon. Pangako lang, 90% para sa inyo.
2: Ikaw mapaubos.
0: Ako mapaubos. Kaya nga, ining kandilay nga ni. Kung makanta ni isang SB19 ang kandilay.
2: Bulig mo sa ila eh.
0: Basi magsikat pagin ka monoy.
2: Bulig mo na
0: lang. Eh subong ang kasikatan nyo, so-so lang eh. So kung ang kandilay nga ini, nga bisan ka mo gani, gusto pamatian, radyuman mags matsag kuma, makuan sa, matimbu o kulpi.
2: Laban-laban.
0: Matimbu o kulpi ang inyong kasikatan kung ang kantaho nila, kandilay. Ano matsag mo?
2: Laban-laban, gid. Bulig mo na lang na sa ila sa
0: bulig
2: 19.
0: Lang. Amo nang bulig ko, Rajuman. Siyempre, tulungan natin yung kapwa Pilipino natin. Eh. Diba? So, muna na, kung nagpamati ang SB19, kantaan yung kandilay! Mga kanding, ari na di samon, kanding wala, bangs.
2: May bangs di atin.
0: So, ato pa naman tinaton, tamiyawang ato makasiman, wala juman, mags.
2: May daayod nga aga sa mga kasimano ko rin dyan sa Premier Distrito. Inday magi dyan, inyo kasimano, nagapalangga ka, nagaulikid kay ninyo, tanan. Para kay ninyo dyan, Nan's Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga pangha plus herbal. Nan's Liniment Oil, mayos arthritis, rheuma, varicose, palamuypoy, naipitin na paralisar ng mga kaugatan. Kag para nga hindi padapuan, kag makagasalamo, kag malikawan nga magka-dengue, magpahid sa Nan's Liniment Oil, kimisang cup ini nga Neem Tree Extract, nga epektibo gid nga mosquito repellent, ang Nan's Liniment Oil, produkto sang Herbsmen Pharma Corporation, kag-aprobado sang FDA.
0: Magaradyo man sa mga tapalamati nato, subunga aba, hindi ka mo magaripat ang ato siling nga kape nga may vitamin D3, Vita D Plus Coffee Mix. Nag-aisano nga kape nga may vitamin D3, gani namit namit, and very healthy. May Rizzi Mushroom Extract, Mangos and Fruit Extract pa. Kanto ka sa butika, Choy, nato may Vita D Plus Coffee Mix ka mo di? Amo ng baklunta, kay amo inang kape, nga may 200 ayo nga puro kadikalidad nga vitamin D3. Kadto na sa butika, ka grocery stores, inom na sa Vita D Plus Coffee Mix. And magkarajuman kung gamit panguma, kadto na sa Iloilo New Agri Industrial Marketing Engineering Services Incorporated. May isa nga sila sa Lawaan Village sa Balantang Saro, malapit sa Meseres Terminal. Kung makabakal ka dira sa gamit panguma, ang gamit panguma, magkarajuman, nga kubuta, matik choy. May ara ikaw sang worth 3,000 pesos sabi nga nabakal minimum, may coupon ka. Ang coupon mo ihulog nato sa Tambiolo sa December 5, bunuto nato nina. And may chance ka mo nga magdaog sang isa ka brand new kubuta tractor ang bili 1 million tax-free. Yan sa mga tapalamati natin, kadto na sa Iloilo New Agri. Pakitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio or si Ma'am Sir John Erland Podadev. Salamat sa pag-upod ninyo din sa atong pagpangalagad sa katapusan, Rajuman Mangs.
2: Ang anemia, boss idol, ginabatsag sa isa katao nga kulang sa red blood cells. Paano bala mabuligan sa Dr. Pinoy ang tao nga may anemia? Ang Dr. Pinoy's Kuli Capsule may alkaglycerols nga ara man sa bone marrow kag breast milk. Nagabulig sa pagpabakod sa immune system kag dako a benepisyo sa mga pasyente nga may leukemia kag mga tao nga weak na ang immune system. Pila na kadekada nga tunan sa maayo ang epekto sang alkaglycerols kag ini na pamatud-an nga ginausar sang lawas para nga magproduce ang red kag white blood cells gani perte gid ini kay epektibo batok sa anemia. Ano pag ginahulatin yung mga abiyan, Dr. Pinoy's kuning kapsulang solusyon sa anemia mo, maglakat na sa drugstore kag magtilaw inom sang Dr. Pinoy kay ini na pamatud-an nga epekto tibo sad to pa.
0: Salamat sa pag-upod ninyo. Ang way ko matamyaw, ginatamyaw ko kamusang maayong aga, mga karadyuman. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
2: Rajuman Magi Maleriado.
1: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
5: CDOIIIDOL Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
6: Versus previous formulation, our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
5: Ito ang idol ko.
7: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
8: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
9: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
10: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulog-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, naamoy kulog.
9: Pangong pumaka-bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
11: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium sinusoids Senocot. Himo sa X. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, Sena all. Calcium sinusoids is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako gali si Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kunundi, ay hindi kuya fly kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kunundi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon panan-aw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request sa Iberi.
13: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung suki ng mga butika.
14: Iberry for a clear and healthy eyesight.
15: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
16: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
17: Ganyan ang Pinoy!
18: Ang Pilipino may isang salita.
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
20: MX3. Dito ako believe.
21: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
22: Unilab quality yan.
23: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ilong Ranger?
25: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
24: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
25: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
24: Sip-on ganyan dayon?
25: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton.
26: Mag-Neozep C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozep C plus 40 with zinc dayon.
22: Unilab quality yan.
25: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Neozep Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
27: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
30: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
29: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
19: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
32: Magkano kilo ng karne?
33: 500. Bula! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
32: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
34: Sarap magkasama.
19: All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap.
35: Bakit right med ang binibili mo?
0: Kasi sa gamot, ayokong magkamali.

0: pati yung sa akin.
1: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
2: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
3: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
4: Kailangan Right Medicines, kailangan Right Med.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction dire, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpala ng kitsang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya nga laksan sang una, extra galing na ang bago nga laksan extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa pala ng kitsang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
7: Oras alas 8:18 sang aga.
9: Sumasaludo.
10: Your attention, please.
9: Buong-buo.
10: May I have your attention, please?
9: Diretsyong-diretsyo. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
10: May I have your attention, please?
9: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tata, RMN.
7: Good morning, friends. Mayong aga, mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
11: Ari kita sa adlaw ng Martes, July 14, 2026.
7: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
11: Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
9: Straight to the Point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
7: May low pressure area nga nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Meaning sina hindi sa gawa kusog nga bagyo pero base kon may mga changes kag magdevelopman bilang isa ka bagyo. Pero as of now sa forecast ang pag-asa daw wala tansa.
11: Daw malisik siya o malakwan siya, mapasaka sa pababaw ra jud manubi. Daw hindi sa kadiretso sa
7: aton. So exit nila na perme Taiwan, Hong Kong. No, basta magwa siya sa aton sa Pilipinas. Pero ti siyempre samtang nagaagi kon kay isa bangod sang southwest monsoon o kon ang hangin habagat nga may tubi man niya nga iya nga unay magkombinar sila nga duha
11: tiga burbaskog siya eh
7: ginaanod sang hangin gatupa diri sa aton kay ginahulog niya kay nagabugat ang panganod te bago lang ta magyan sang madamol-damol nga ulan diri. So gayo home subong ang South Balibago Water Resources, ang Metro Pacific Iloilo Water kay bastante ang supply nila.
11: Actually, Radyo Manovi, magkusmod na sila masyado pa. Kaya although nga bastanteng supply sa tubig, pero maayawan ang planta nila. Kaya kundi ang tubig subong nga galing sa suba, pirti ka
7: higo.
11: So ayawan ang planta nila, kasala sina.
7: Pero bawi, gyapon mo sa iyo. Ikarga man na gyapon sa imo. Pero tibisan na ano pa da, basta-bastante lang
11: may
7: supply
11: ka.
7: Kita mong water pressure ta subong makusog. Kusog. So, muna, no, ang bintaha sini. Pero ang mga pananom ta, siyempre nakabawi-bawi. Ang kasapatan ta,
11: kabawi-bawi. Kabawi na.
7: Pero may effect man sa farmers ta. Kaya mga farmers naton, siyempre kung nagtanom kada humay, ulotanon, prutas, kararuton, hindi nagkalaluuman eh. Pero may bintaha, may disbintaha. Muna nga, everything should be in moderation lang tani. Hindi man tama ka init, di man tama gid nga ulan.
11: Yeah.
7: Pero tiyari na ni, no? Kabay pa hindi lang mag-ulan naman. Kaya may mga areas pa sa aton subong nga ang tubi, grabe gid ang presensya. Tikon dugangan mo naman na karon. Kadako usang tansa nga magka-landslide kita, magbaha na naman. So halong-halong lang gid. Pero ti preparar lang kita. Low pressure area.
0: Tatak RMN.
7: Standby, labuton ta subong aga. Daw lang alang guro your honor. Nga maka strike ka pa subong kay Councilor Nini Dilaliana. Your honor please. Mga karadyo man, na nawag si Konsyal Nini Dilaliana aga pa.
11: Okay.
7: Kagti sila niya, may luyag lang siya ngay pabutsag. Mangayo ang pobresang pasinsa sa mga runners.
11: Yeah.
7: Nga sila niya daw nasaklaw gid sila sa akon nga ginhambal.
11: Radyo Manovi, siguro medyo na miscalculate lang ni Councilor Dilaliana ang iya pag-post nga nagamit siya sang termino. Nga sa pamatsyag naton daw hindi dapat.
7: Daw may hate, no?
11: Daw may hate, abi inang
7: nga
11: pan-run
7: nga ina.
11: Pero kun lain abi nga term state. Nga pag-state ang paghambal niya.
7: Hambalon niya lang abi, I'm just concerned about this fun run events in Ira City. Nga ibutang ta lang sa mga dalan nga mas matawhay.
11: Mayo man ang tinutuyo mo. In fairness man kay Councilor Dilaliana, ti gusto niya man nga kung may event ka muna, why man san disgrasya? Pero ako, ya Radyo Manovi, siling ko gani, bisan why man kita gadalagan, gid, ka nagataboy-taboy ang aton buyon. Pero bisan paano, nag-join man kita sa taga-tulo 10K, 5K ka nagligad to 3K.
7: Oh.
11: Nga, makaupod ang aton nga mga kilala, amuning chimpo nga makainistoryahanay kita, kaginapromote naton ang sud. Dad.
7: Yes. Nga ako, ako not so much ako sa health and wellness kasi asas buhay gani kuya maintenance.
11: Tama na.
7: I am living a healthy lifestyle. Pero ga-join ko ni kisa sa mga fan run to support.
11: Yeah, to no? support.
7: Sang sining mga grupo. Para sila nagligad ang mga lawyers na to.
11: Yeah, nag-join kita to.
7: Nag-run for justice.
11: Yeah.
7: Ti ga pakigbato kita perme sa hostisya dire.
11: Iupod kami.
7: At times kita biktima man kita kisa sa inhostisya. Ti gusto taman nga makiisa sa mga kausa. Pras man sa aton to sa RMN ti freedom run. Ti gaway kita kontra fake news may mga kausa. So minay ma-outweigh sang benefit ang mga perceived harm.
11: Yeah.
7: Perceived harm kay ti hindi man na science based na establish mo gid nga ang ginalinan sa mga disgrasya. Ang dalagan
11: kag hindi man sa tanan nga mga dalagan may nagakadisgrasya. Kag ang pagkadisgrasya Radyo Manovi hindi ini iya nga bangod nagkausa to sa iya sang fan run kundi nga ang nadisgrasya nakainom ang nadisgrasya may diferensya iyang panulukan niya kay hubog
7: kag bahol man nga matumba sang tawo ang motor.
11: Yeah.
7: No, ti ang fan run niya gadlagan niyang tawo mo
11: kag ina ang fan run may mga kwan di ba andalan may ara sa mga ginabutang sila da
7: may control team
11: may control na da
7: kon drag race ini palumba sa lakyan guro.
11: Siguro pati ko na
7: kag may nadisgrasya dira pati kita sakto si konsihal 100%.
11: Yeah.
7: Pero ti anyway ti manogi kita bi ko nang tao maprangka nga hindi man namo nang namin niya.
11: Yeah.
7: Pero ti bisan ano pa nang lusot niya naluto ng runners nga hindi hindi ka gidya gusto sa amo ni. Pero mangayo sa pasinsya. Matiantan statement no sa aton nga konsyal.
0: Tatak RMN.
7: Ang mga highlight sa impeachment trial kahapon aton isa-isahon karon. Kag siyempre no bantayan ta karon ang presence bilang hostile witness ni Attorney Zulaika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte.
0: Tatak RMN.
7: Ang nadula nga naglumpat nga hubog sa Santa Barbara, nakita na kuno.
11: Nakita na kuno. Ang aton nga team of reporters padulong dito.
0: Tatak RMN.
7: Ang sobra nga asin kagkalamay sa aton gina-offer nga mga pagkaon sa restaurant, ginpasaran sang lay agod i-regulate sang Department of Health. Karon dugay balonta report ni Radyoman Mon Capalia.
0: Tatak.
11: May 200 ka barangay sa probinsya hindi anay makabaton sang sining 200,000 pesos nga halin sa Malacañang nga grant ini sang Marcos administration bangod nga why nila or may ara pa sila sa nabilin nga unliquidated fund.
0: Tatak RMN.
7: Kag istoryahan ta karon kay mga sibilyan nga naumid to ya sang nag-raid ang PNP IMEG sa Molo PNP. no, nga mga pulis mismo nila pinahapa nila kagin pang disarmahan para magserbi sang warrant of arrest sa isa ka wanted person. Makaso ang mga sibilyan kun ako man.
11: Kun ako.
7: No?
11: So ay kutuya
7: labot. It's about time nga matugluan man leksyon ng PNP ta.
11: Yes.
7: Nga ano way kamo ya group chat, way kamo coordination, kuway kamo gasaligay. It doesn't have to be that way. So, ang nagapabiling ng pamangkot, sino o gid ang nagsugo sa ila?
11: Amo na.
7: Sino nagpressure sa ila nga ang amo ginikahars ang ginimo sa PNP IMEG? And until now, why gid sila kay issue statement? No, matsag nila sa tanan nga unit ni sa PNP? No? Ila tawo? Ti, nagditor ang aton paglantaw sa ni. Kay do may nagdabok no
11: nga duha ka nga turutso kuno to sa babaw.
7: Isa kuno ka ranking official sa DILG Ilungguman kag isa ka kongresista
5: Tatak or
11: istorya taman karon ra Jumanovi ang mga flood control projects diri nga wala pagyapon matapos ginabalikan naton. Kamusta hunta kung may ara na bala ina sang budget para mapatapos? Kag anong status ang sining mga flood control projects ngayon ni?
7: Gareklamo to ang taga Mohon Arribalo. No, visit ang proyekto ng ini. Reklamo man ng taga-Tagba karo, visit man tong proyekto nga to. No, ang wala lang na visit ang Barrio Briro. Kati dagat na
11: dagat ilaya. Ilaya mo, dagat ilaya no? Mo.
7: So ang dagat ya, high tide, low tide lang na yung
11: yes.
7: Issue mo.
11: Yes.
7: No? Pero ang Mansaya Lapos, lang taon ta kung ano naman yung ila, istoryahan ta na dugang karon.
5: Tatak, RMN.
7: Ang mga vendors, kag mga bulantiro, gapangita ang syudad Subong sang Bibin Solusyon. Kaya nagligad, okay nang bulantiro. Pero Subong, siling kugid bo sa idol daw. Nagabot gidan tiyon, mapiktuan ang vendors, sila naman mareklamo. Di Subong, gareklamo naman ang vendors. Di, hindi man pwede nga i-ignore mo ang vendors.
11: Oo eh.
7: Hindi man pwede ignore mo ang bulantiro.
11: Patason lang.
7: So win-win solusyon na pangita ta. Di, this time, ayota kay Mayor. You should be firm. No?
11: Kung anong pamatsag mo nga daw mayo.
7: Kung anong matsag mo mayo, mayor, obraha. Kag sa mga vendors naman kabulantiro, hindi gid ka mo magpati sa mga nagagatong.
11: Kay mayor ya, hindi ka mo magpa-sway sa kung anong mga nagagatong, kag kung anong mga komentar. Pares na sa ginamba natin gina sa perimeter boundary ordinance. Damo gatong. Pero gin-implement?
7: Okay, so uli, okay man.
11: Di mayo man.
5: Tatak, RMN.
7: Ari sa linyata si Iloilo City Councilor Jose Maria Nene Dilaliana. Councilor, mayong aga.
12: Hello, good morning, Radyo Man Novi. Good morning, man, Radyo Man Regan. Good morning, man, sa tanong nga pamati.
7: Councilor, salamat kit sa sining tempo. Sir, in line sa sining natabo nga fan run sang Puma, nga giniwat diri sa aton, nagligad may nadisgrasya, kag nag-trending ining imo nga post nga nagasiling nga tani sa Sunset Boulevard lang giniwat ini, kag kapila ka na maghambal sini sa mga fan run nga ina. May luyag ka i-clarify sa mata sa nga aton na pumuluyo subong, kag sa nga aton mismo nga mga runners nga daw nasakitan gid, no? Sa sining imo nga gina pagwa nga public statement ta Councilor Dilaliana.
12: Yes, first of all, now, first things first, you know, Rajuman Novi, if my words were hurtful or careless sa paghambal ko na, I think I owe them an apology. I take full responsibility sa ginhambal ko, pero it wasn't meant that way. Pero nevertheless, napakay ko pasinsya kung nakasaklaw ako mula, sir, no? Kung naka-hurt ako sa ila. Some of them man nga nag-run, dala mga friends, pero it wasn't intended that way. Nevertheless, kapakayo, big ko sa kasaylo. Tao man lang ka. Kag, kung kisa may bagay nga hal kita sa emotions, pagbugta ko, may message ako nga may patay ko noon, nag-ano to, wala ko napunggan. Kapakayo ko pasinsya kung nasaklaw ko sila. Muna-una na yung bagay, mga itani pasinsya sa ila.
7: Alright, okay. Kay ko lang taon naton, Councilor, ang gin-post mo gani, screenshot sang nag-message sa imo. So,
12: yes.
7: At that time, nag-post ka dayon, pero ay kapaka-verify. So, subong may mga investigations na, although ay pa man ang official gid nga investigation, ngagin pagwa ang Committee on Transportation, ang post mo, kagang PNP, pero may post na si Mayor. I believe nag-update na sila ni Una kay Mayor Nagpo si Mayor nga nakainom atong ng mga nadisgrasya councilor. So kung nakainom ka iya, kag sa info taw ay pagani to driver's license. Daway guru sa ladang runners, no? Why to masyado mabalidate ang imong statement? So dire guro ang aspect daw medyo sala-sala kagiman na councilor nga too early nag-judge ka dayon.
12: Yes, kay pagbugtaw ko, muna nag-iiting kaya na sa ako niya message kaya may napatay. Nga may na-distress siya. Kaga nag-ambal ko nga sa agad sa mukha fan run, fan randa.
7: Okay. So admitted muna, tindi naman takabayas kay ga... Okay na utod siya, no?
11: Rajuman Mark, kagabi pa na bala?
7: Utod kita, no?
11: Sa pihak nga linya siya, sa pihak nga linya gamitin.
7: Sige, balikaw ka, no? Utod, eh. Sige, so it doesn't offer any justification. Pasuri siya. Pero ipang dissect ato isa-isa nga paano nga nag-amugid niyang reaksyon sang runners bisan kita gani. We have been very supportive kay Councilor De La Liana sa mga tindog niya sa konseho. Pero si Lingkod daw gablabag sa tutunlan ta subong ang ining latest nga statement niya.
11: Pero kitibalan mo man ang mga Ilunggo, Radyo Manuvi, nga kung makabati ina sila iyang ginaakseptar mo ang imong kasaypanan. Madasi kita iyang magbaton sang mga apology.
7: Sige. Oh. So balikan ta si Councilor De La Liana. Dumduman mo ang mga cyclista, mga bikers.
11: Bikers, oo.
7: Oh. Nagligad daw parte to sa traffic bala.
11: Mm-hmm.
7: Di si head the times ang PST mo, si Mr. Jekunlo pa. Dunduman ko na message sa akon si Mr. Kunlo. Siling niya, sir, anong mayo? Nagka pa ngayon, walang pobre comfort, kag suggestion. Kitamaan man sa.
11: Tiyo.
7: I think daw nagka-problema to ang ruta, bla. Daw na kaya buhi statement si Mr. Kunlo.
11: Yeah.
7: Nga
11: hindi man manami.
7: Feeling sa mga bikers daw, sala pa nila, yeah. Nagiwat sila sa event.
11: Mm-hmm.
7: Siling ko, sir, why ka na sa maimos na from balko to a piece ang tanan? Bako ba, sorry lang.
11: Sorry.
7: Tapos tawagan mo sila kagambalon. Immediately, kita kong post ni Mr. Rock Drilon. At that time, isa sa mga matunog nga nag-organize ni. Bal niya, baton man naman kaya pangayo pa siya sa tao. Tapos naman. So, siguro, why man sang malain, no? Why may madula sa imong pagkatao kung mangayo ka pa siya.
11: Kaya man sa madamid sa imo, Radyo Manuvi.
7: Pero, atagunta lang kay parang... ang pagpangayo bala pasinsa kwintas claras kita din nga next time daw ay nagits ang amon eh. Balikan ta si Councilor De La Liana. Councilor, aminado ka man yang ini mga event pareho sini sir. Bugal na to ni nga ang puma diri nagiwat sa aton sang leg nila subong sang amon eh. Plus ti simpre part man isang promotion ta sa Iloilo bilang may sa destination, no? Part ni sang mga tourism initiatives naton. Nga labi pa ginaton nga ma-market ang Iloilo, Councilor De La Liana.
12: Yes, agree gid ko no nga importante ni para ma-promote man ang tourism ta diri sa syudad, pero amo na gani hambal ko nga nag-story ako kahapon kay Councilor Petri Manyes. Kintawagan ko siya, hindi siya kung saka sa aeroplano nga makapungko kami kay ayoon ko tani, sir, kung gamay malang nga mga event, pwede sabutang sa Esplanade or sa Sunset Boulevard. Pero kung amuni ka dako nga para sa Puma, kagkaunon niya gid ang bilog ng diversion, at least we should put a standard nga butangan ta ang intersections ang blinkers kag early warning devices. Kay para ma-promote gid ang safety, kay ang safety sang runners kag sang motorista dapat i-prioritize taman sa Novi.
7: So why ka man niya against nga other than Sunset Boulevard and Esplanade, like kung ibutang abisa National Road, mga busy streets naton, hindi ka man against, gina-encourage mo lang atani, hindi lang dira. Pero hindi ka man against, basta klaro ang traffic preparation ta, nga may aras ang prior information dissemination, plus sa mga unhan pa lang, may inform ng tao nga mag-reroute sila, Councilor, muna ang namin mo.
12: Yes, sir. Ang akon, ito yung hamba ko na na-experience ko na sang ligat sa April 12, nga 11 or 12, ang intersection open, dito ko nakibot. Bamo, hindi lagi kita magbutang sang warning device sa end-to-end, dapat sa intersection. Pupresta bla, sir, no, sa diversion 21, pagwa mo na, may kasumalang ka, kaya wala kakabalo, kaya damo intersection.
7: Sama na.
12: diversion road mo. Mm. Kung gusto mo magpalapas, panibitasan ka, dali ka agi sa tuo. Kung gusto mo magpamandura, parasan na pa, kaliko. Mm-hmm. Kung magpaharo, kaliko. Kasi sa task note, so dapat gira, may mga martial early warning device. I'm not against na gamiton ang diversion road. Mm-hmm. Pero at least, bracket na ordinary extra care para sa motorista at sa runners as well.
13: Yes.
12: Amula ka niya, Bako, Sir Noving, ay wala akong ga-blame sa ang natabo niya disgrasya. Disgrasya niya mo, hindi man kita magusto kung may madisgrasya. Wala akong ga-blame sa runners. Wala akong ga-blame sa organizers. Kung nasa klaw sila sa ginambag ko, I take full responsibility. Pagayo na pasensya sa ila.
13: Mm-hmm.
12: Hindi muna ang akong tinutuyo. Tinutuyo ko, safe ma lang. To all the runners, if you are listening, sa mga organizers, I take these opportunities to paagi sa RMN, kagpaagi man sa Mr. Novi, kinakita kong post mo, I take full responsibility sa ginambal ko and I ask for, ay gapakay ko sang pasaylo sa inyo kung nakasaklaw ta ka mo. Mm. Ang tinutuyo, kumalantan yung safety naton and I don't blame you. Wala ko gin-undermine ang inyo program, ang inyo wellness nga ginaubra sa syudad, na respeto ta ka mo.
13: Yes. Mm-hmm. Actually, nami manigani, sir, nga ang mga dalan ta may gadalagan man. Kung pwede pag igani butamang isa sa lapos no nagliga ng syudad ta sa molo laptahon ta kay para nga ma showcase ta kun ano gin man ang Iloilo kay hindi malang mga Ilunggong are di ang nagailintra pero sining Puma may mga pangayaw
11: damo pangayaw mga 3000 taning target nila ganito
13: oo. So nami man eh so actually you have a valid point councilor no kanami isang point mo actually nga kinanglan may massive information drive tapos kada intersection may tawo gid para nga ang tawo hindi matrap bla
11: tama na
13: no hindi maalangan nga ay may panran gali di titani man lang kuli magagi
11: actually radyo manubing observation ni Councilor De La Liana mas makabulig pa ni sa organizer mo
13: yes
11: kita abi mo Councilor paghambal mo nga nagapangayo ka sa pasaylo sa mga naga-join kami ni Radyo Manovi bisan paano ga-join kami muna gani nga ang akon dito nga medalya apat na lima na pero why man kami iya councilor gadalagan para gid nga balaso na part na mala niya sang support man ang amon pero ini mga observation mo kun ako iya nga pamati subong valid kaayo ni
13: ang
11: valid
13: kaayo lang kun paano mo ginambal councilor yes. Klaway gimana bisir no nga bisan ikaw guro na realizar mo naman nga mambal ka nga panran-panran na ina.
11: Do drama lang guro, Councilor.
13: No, medyo awkward gaman, sir. Do. Nila ako muna, Councilor.
12: Ako ko ang do nga panran-panran nga hindi namin maka do do ginainsulto mo sila
13: ba
12: do hindi kayo yun ang muna ang sport I don't care about the sport na hindi kaya importante hindi amuna namin ko ang ngayon kapasinsya sila pero sa no visa regan gaan talang ka mo gamay ng idea kay may naga para at least makabulig ban bala sa aton sa future
13: yes.
12: Kay may ga chat sa ako at that time damo nag chat nga mga call center agents kag nurses siling sir pabatsag man namon nga magpuli kami kakakibot kami kapoy kami kakibot ay sarado gali siling ko don't worry ipabalota ka mo kay kung nanotice mo Sir Novi, ang diversion road, halina da sa mga ospital sang doctors, gapululi iban, gapuli sa Pavia, tapos iban mga call centers, nag-chat sa akon nga, kung kisa, sir, hindi kami kabalo, kundi kami malikko. So, mula lang akon.
13: May point.
12: Kagsamo na abalaan, sir Novi, sir Regan, nga oras, though, ginaitik, gina ka mo katuyo, kagdudla na ka mo gala, kukapoy ka mo.
13: Sindihan, tanakag, talino, observe man mo na, Councilor, dira nga part isa hindi lang sa panran kung may mga events ang sudan gasalig lang kisa sa Facebook post ang aton niya nga post mo pero sa pagkamatuod kinanglan gid nila nga i-maximize
11: ang
13: dissemination sina so you have a point no maayo man nga nambal ta ni kag na istoryahan on the other hand parte sa aspeto sang aton nga turismo I'm sure economic driver gini para sa aton. So why ka man nagamin sini iya nga daw hindi ka man niya gusto nga mag may ara sa mga collateral nga economic impact no? Ining mga event nga pareho sini Councilor?
12: Yes, dako di ka bulig ko no ang ining event. Pero amo nagamba ko in every event we cannot afford to lose life. Yes, we have to support ang event kani, pero dapat safety gid ang tanan. Tingala ko Sir Novi kan gigad nga gabi, naging chat kong friend ko nga naga-fan na si ko din kamusta ang fanan. Wala iya ko ni gid sa pack, siguro naglain ang buot ya sa hapon. Si amuna kay nakita ko post mo actually Sir Novi. Siling ko okay tawagan ko si Sir Novi kay I think tao lang ta. Sinogid din ni sinogid tabi nga hindi maayo. Pasensya,
13: gane, gane.
12: Kung nakasaklaw ta.
13: Importante nga sincero ka. Kaya why man eh, bili ang sorry kung hindi ka sincere mo.
11: Kaya kami, counselor, hindi man kami magpating, amugin ang tinutuyo mo bala. Siguro may gamay lang dito nga ligdas. Ang gamay lang ang termino.
13: Ang advantage kisa, mayo man kiti ang traffic. Actually, ikaw as city councilor, ara ka sa posisyon para nga i-call out mo ang PST mo. Nga taw ganay ka mo, anay, or ipatawag mo sila abis sa city council. Kung mag-meeting ka mo da, tapos amo man ay sa committee ni councilor Kabaluna, lapitanay mo lang ang pulungkuhan nyo da.
11: Yeah.
13: Mas mayo, lesson man sa tanan,
11: Nga
13: ang Facebook University kag YouTube Institute of the Philippines dapat ipaulihi inaanay, unahon gidanay ang inistoryahanay among yourselves kay kamo man lang tanan, ara ululupod man lang kamo da sa syudad, Councilor.
12: Yes, oo, kag tanik ko pwede o brasa group chat para at least maka-coordinate sila. Tsakto na yung dapat may coordination man sila sa isa kag isa. I respect said si Kabaluna. Ginaubray man ang tanan, ginasuri ako siya kapon, ginaubray man ang tanan nga para maging safety. Sino lang gusto nga may madislas siya? Wala, good. Sa ang mga traffic na to, gusto man nila maging tauhay ni kag safe. Ang problema lang di ang the way ko ginambala. Damo na yung problema di ang pag-ambal ang pag-construct ko sa mga fun runners. It wasn't intended that way.
13: Okay.
12: I take full responsibility kaga I ask for pasaylo man. And ang importante da hindi it won't happen again.
13: Okay.
11: Why kamo sang sunggodison ni Councilor Kabaluna?
12: Dugsingon ko lang sa buwas.
13: Okay. Sige. Inuiti at nako mo naman tong bunga mo nga pahayag. Ari naman ang imong bunga nga pagpangayo sa pasensya. Ati bunggahon ta naman ang pagpaiway na sinya.
11: Oo.
13: Tibuligan mo na lang mga fanran da son nga maghapos pagi.
11: Maghapos pagi ang imong mga observations mo.
13: Ipaubra pa lang nga para nga tanan na happy.
12: I-try ko Sir Nobs nga mag-intra, diba? Kung magtawahin niya ma-intra man ko para ma-feel ko man ang na-feel nila. Ang balkono nila, hindi mo na mabalaan ang enthusiasm, hindi mo mabalaan ang drive kung wala ka na. So, i-try ko na mag-join na sa
13: Sige. Sige.
12: I hope welcome man ako.
13: Sige. Yeah. Welcome,
11: welcome ka, welcome ka. Balo ka naman sa mga Ilunggo yang mapinatawaron ina i. Wala na. Tapos na ni. Salamat, Councilor.
13: Councilor, thank you, good morning.
12: Thank you, Mr. Novi, sa kay gayunan, mabuhay ang akaangin ni programa.
14: Tatak, RMN.
13: Di ang self-confess nga agi, open gay ni siya is Councilor Diraliana. Nagpakalalaki subong. Kamangayo pasensya. So, Your Honor, hindi na tumadayon ng aton nga gina-preparar nga bumba sa iya. Iti ang tao nag-prangka naman na busay doon.
11: May gina-preparar ko tani, Your Honor, please. May resita ko tani kay kao Councilor mo, pero ti...
13: Let's move on from here.
11: Yeah, ho.
13: Gapangayo pa sinsa si Consial de la Liana. So, Councilor, ang imo na blang post. I-unlimi mo na lang.
11: Dilita na lang.
13: Para nga madula. Then, siguro, you need to go the extra mile. Like, kahapon, nagkadto ka sa isa sa mga biktima sa disgrasya. That is good. Para nga makita nga sincero kagidyang, hindi ka gusto nga may madisgrasya.
11: Tama. Nami man.
13: Pero, nami pagid, sir, sulatan mong puma. Ang balon mo nga ati na ton, hindi, why ko na yung ginamin ang muna nga again sa inyo? Ang akon lang, ang tanan nga ginambal mo man sa interview, kung gusto mo pag-inobrahon.
11: Sabi mo,
13: suggestion mala ni Ngamon, pero sa kadugay na namon, Councilor, sa morning obra, kabalogin kami how to pacify public opinion.
11: Sabi mo, Councilor, ining mga mga dalagko nga mga kumpanya nga diri nila ginahiwat ining mga event kakasubong sini economic driver gid ini don dumanta ti ini ang ilagali ra jumanobi 3000 kuno ni ang ilang target mo.
13: Tiyamak muna.
11: So wala ko kabalo kung nalabuti lang 3000 buta mo lang 2,000 ang nagdalagan. Imagine mo sa 2,000 nga nagdalagan kung pilang gingasto nila na
13: 2,000 ang nagpost sa Facebook.
11: Sus
13: nga ari sila sa Iliwilo.
11: Gabi na
13: nag-entra sila sa amuna nga event.
11: Yes.
13: So dira palanginan sana ta kay ang algorithm sina
11: Iloilo City na
13: nagalaptang nagalapta sa mga friends sa 2,000 na katawo.
11: Pila na yang kabilog ang nag-post sina.
13: Te kita mo sang unang ga-join sa panran gamay lang. Nagdamo na damo because na. Sang amuna. Te dason damo naman na maintra.
11: Yeah.
13: Ang naga-intra pa lang adaan gabayad registration fee.
11: Registration fee.
13: Income na sang negosyante.
11: Mahal ang registration fee nila ni mo sa Puma.
13: Kag ang pagbayad mo sa Puma, kag kung sino man ang organizer sa mga fan run, hindi lang na kay ila ginansya. Nagapaubra na sila t-shirt.
11: Yeah.
13: Ang ginaubra nga t-shirt, ginapa-imprintahan na. Di kung printahan na, may income ang pagbaligya t-shirt, may income man ang nag-imprinta.
11: Yeah.
13: Kung may income sila sa baligya, may income man ang nag-ubra.
11: Hindi lang ina, radyo
13: manubi. Ang nagatahi t-shirt,
11: yeah.
13: Nabuhi mo. Ang naga-imprinta to, ka naga-layout sa printing press, nabuhi mo. Ang tanan ng obrero nila, nabuhi mo. Luwas sina. Ang tanan nga nagkadtudi nga way salakyan nagsakay sa aton nga mga sikad, tricycle, mga jeep, kag bus. Ang may salakyan nagpatugong gatong. Tigilipay-lipay si Johnny Yang. Kaya siya isa sa mga tag-iasang petron de. O, kakun sino pa de nga mga Ilunggo, nga mga negosyante ta. Untap sina. Ang gusto mag-promote negosyo nila nga nag-co-sponsor kung nagbato ng Puma o kung ano manda nga mga event nga dalon nilang tarpulin nila. No? Ti, napublicize sila negosyo. Ti, ang mga athletes na ton or min ang mga runners na ton nagbakal sang tubig, pamahaw, nagkadto sa mga restaurant after.
11: Ay,
13: kaya mga pangayaw nga nagkadto di, nag-hotel. After hotel, nagkadto, nagkaon sa mga restoranta, mabit-bit pa sa lubong, puli sila pamilya. So imagine na bala ang economic impact sini. Tapos makita mo, kung tambay ni nag-post,
11: paway
13: sino man yung masapak, abi?
11: Paway gimani, tigaling kay...
13: Pero galing kunsihal sa syudad, kag perme makita, no, nga tupad sang mayor ta. Kiti, updanay ni sila perme ni mayor sa mga event.
11: Ara sila sa linyada ni mayor, updanay sila.
13: Tiga create kakaroon impression nga, ano man, ginapromote ni mayor de ang turismo ta, ginapromote ang mangin mais destination. Kitalin ba na simpo ni Mayor Jerry Trinias? Nano ganing mais? Meetings, incentives, conference, kag exhibits? So tanan nga mga event nga hiwaton de, amo nang marketing sang Iloilo, luwas sa city of gastronomy ta. May mga esplanada ta, may boulevard ta de.
11: Tanan na lang gani ginapabalo natun.
13: Tapos,
11: sa
13: ang kawi. Poster boy. Sa likod ni Mayor Raisa, daw ikaw actually councilor nini, ang bunggo ni Rodrigo Duterte. No, daw bunggo ka ni Raisa Trinias, ngara ka permis likod niya.
11: Kahuti kaya kay Yurmi mo.
13: Actually, lang tawa, bla, tanan na los ka mga event ngara si Mayor.
11: Ara na si Nini.
13: Ara si Councilor de la Liana. So, daw poster boy ka sang Mayor ta, tapos ginasalungat mo ang gusto matabo sang mayor mo.
11: Amo nang daw medyo...
13: So, hindi gin manami.
11: Hindi manami. Pero Radyo Manuvi, ining party to sa, siyempre, economic driver. Ang tanantong nga nagpa-print sang t-shirt nila or sang ilang mga bayo, anong nakamarka sa likod daw? Di ba Puma kag city government? Mientras tanto, Radyo Manuvi, dalo na to nila sa puli ila sa Cebu, sa Manila. Kada talikod mo na, ara na dang Iloilo city government to. Ari, dito kami sa sudad sang Iloilo nagdalagan. Just like ang Milo. Nagligad. Di ano nakabutang ako? Di ba? Milo kag city government? Di, amo nang pag-highlight nato sa sudad. Nga, ikon lang taon mo lang, do, hindi mo man na siling dayon makitaan. Pero, kadaku ina Radyo Manuvi sang impact niya. Amo na nga kita, diri sa aton, like kami sa Arimen. Hindi man kami atletik, hindi man kami siling daw grabe, gig kami magdalagan. Pero, nag-support kami. Ang iato sa mga judges to, sa mga abogado, nagbayad kami. Pinatugin bayad na to, Max, mahal to mo? ang ginbayad namon para lang maka-join man kay tigapati kami sa kausa nga ginadala naton la Jumanovi diba sang dinagyang run naglagan kita 10 km sang January dumagkala utod ganito ibatiis ko kita nga tatlo to ang pinakaulihi to
13: ang telemo nang way nang magliwat
11: sa tanan nga may kuliyot, abi ko gani kaming kuliyot, may kuliyot pa magalisam.
13: Ginuloy nga agaw ko gito, nga daw hindi man tamuhi unblock. Pero te, amo na ang effect sina.
11: Yes.
13: Te, on top sina, hindi lang ni mga negosyo nga dagkong. No? Ginabuhi, taman, counselor, ang mga MSME ta. Hindi ba kada bulan si Counselor Miguel Trinias, siya gining nagleader-leader nga may ara kita dasang bulubligya, no? Sila sang pakaisa niya nga si Counselor J. Trinias, Executive Assistant J. Trinias, sining ano ganin eh? Ang merkado lokal something.
11: Yeah, no? Merkado lokal.
13: Kada bulan ni mo, no? Kada bulan na tip bulig ina sa MSME, mga gagmay ta nga mga negosyante. Ti pares lang sa aton experience ta sa mga dalagan nga naintrahan ta. Dito ta nakatuon sa Run for a Cause, Run for Justice.
11: Yeah, Run for Justice.
13: Sa mga abogado.
11: Yes.
13: No? Kanami pa to sa bayo nila.
11: Nami, ngayon. nami.
13: Magsukso ka to, matsako do ubispo ka.
11: Nami, kanami.
13: Matsako do bayo, blas ang ubispo, blaw.
11: Kita mo to nga, ako lang to nga wae ko ka uniform. Kaya ako lang to bayo, yung gutok.
13: Okay, hindi ka igo sa boobs mo. Pero, pero ka intra.
11: Pero ka join.
13: Oh, te, dito ko na realizar. Diba? Nga ginabuhi sining mga dalaga ng MSME. Kay dunduman mo may libre nga fishball.
11: Ay grabe to. Ubos.
13: Ti nga mga abogado ay nila to ginbayaran ang fishball.
11: Ginbayaran nila to?
13: May libreng pandisal.
11: Pandisal?
13: Ti gapati ka nga ay ginbayaran ang gabaligya pandisal.
11: Yeah.
13: Tapos may ara man to mga tubi. So grabing impact sina. Ti amo na tani bla kun wala lang ni nasa blagan sang comment ni konsehal. Tani bo sa idol lang publicity puma lang event lang. Ti subo may nagagaw iya karon nga may nag-question nga makmoy tudlo mo ang ginalinan nga may nadisgrasya ang panranting guwatan nito inutil ang sudan magpadalagan sang panran kasi si katunto kung muna magpapulo panran hindi manggali secure ang tao sa inyo kay kunsihal nyo mismo ang gambal
11: kaya muna kami makahambal gi kami kay nagligad lang ikaduwa na ni namon nga tuig nga nagpahiwat kami sang fun run freedom run kagbal antara Jumanovi nga ang aton ginhiwat nga fun run naka-establish kita nga dapat safe ang tanan, why sa may nagalalabay, may nagabantay. Normally, amugin man na. Pero ti kung may aras ang gamay pa kung nga durod diferensya, o ti sige, punan nato nila. Ang hambal ni Councilor Kagina, siling niya kay basic uno sa mga intersection waay. Pero ang aton nga observation diri like iring pumaran
13: minimal ah
11: minimal kaga may ara
13: kaga 3 a.m. to 6 a.m.
11: way man tawo
13: Sabado pa. So galing, na-pick up mo, may hugot si konsehal.
11: Doon, may yan muna.
13: Doon, duman muna kaagi sa kunungan na trap sa traffic.
11: Doon muna.
13: Tiyan muna kung kaysa, it goes to the head at times. Bisan paano, why mo man ginahambal, pero normal na human nature ng konsehal ko. Why ganit kuyak balugle?
11: Yeah.
13: Konsehal ko, ni koktabok. So, do gin sunggod, gin dumot na ni konsehal. Tikita mo, nagwagit.
11: Nagwagit siya.
13: Munang hambal nila, bla nga... In the abundance of the heart, the mouth will speak. Kaya mo gito.
11: Kaga Radyo Manovi.
13: Kaling problema, imbes nga ang mouth will speak niya, tawagan niya si Konsehal Sidpre Cabaluna, si Colonel Ulderico Garbanzos, ang gintawagan niya si Mark Zuckerberg. Sila niya i-post ganyan na sa Facebook. Pag-post ni Mark Zuckerberg, dito na, nagwa nga the abundance of his heart, no? Ginhambal sa baba niya sa Facebook. Tika ron, kay lumapta. Tikita mo, ang botod niya, ambal niya, no less than barkada niya.
11: May nangusabat
13: siya. Message niya, wag sapak siya, kay nitulog ro siya. Tidrabi lang na, talaksan mo na na, nga sala ka.
11: Abi mo, Radyo Manovi, nga nakita natin nga doon amuni ang, doon medyo na imbir na si Councilor sa post niya. Ginakaw ito, gina. Siling niya, sa dason, ma-join ako. Para mabatsagan ko man. Kung ano ang balat sagon nga nag-join sa fanran. Meaning to say, Radyo Manovi,
13: interesado sa nga
11: wala siya nakaagi pa join. Wala niya ma-experiensyahan ang fanran. Amo tong message siya kagina eh. Sinya sa dason, tinguaan ko gid kun magtrutaway akon simpo, tinguaan ko gid nga maka-join man para mabatsagan ko kun anong balatsagon sa naga-fan run. Tiya mo man kay why mo man nya, why kada sang why kaga join? Basi medyo wala
13: ka relate.
11: Hindi ka ka-relate masyado. Pero para sa aton Abira Jumanovi nga ginambal ko na gani kagina pa. Nga ang amon yang fan run, why kami agadalagan tudu-tudu. Siling ko ginapinsar ko gid permi. Number one, siling ko amo man nang simpo nga makalakat kulawig. Makaiulo istorya samtang galakat kag daw hindi kakapuyon kay damo kamo and kita mo da imo friends damo damo kamo da mga eh, wala mo makilala makita mo mga listeners naton dira mo sila mamet Radyo Manovi kay tiya mo nang chimpong ang tanan gusto mo mag-join.
13: Yes, pero moving forward,
11: moving forward,
13: pwede ka pangayo naman pasinsa ang tawo. Your honor, please. Kapangayo naman pasinsa ang tawo. Moving forward, manawagan kita kay Councilor Sedfrey Cabaluna. Councilor, pwede mo ma-advisean si Post Mo Head Oldarico Garbanzos, Kitty Mo Head Oldarico Garbanzos, nga i-inform manda si Miss Joy Fantilaga Gursa.

0: magambal.
1: In fairness ni kay Miss Joy Gorsal.
0: Mayo man ni magambal ni. Articulate siya. Kaya yan eh.
1: Easy access na sa tanan ni media.
0: Pwede mo sa mga message.
1: Sa experience ko, ka-accommodating sina siya.
0: Mm-hmm.
1: Kung nidangop mong reklamo. Gaan nyo pagid ang information officer ta sa sudad. Mm-hmm. In fairness kay Miss
0: Lucy Sinay.
1: Ka mga friendly sa ila magbaton sa mga kritisismo.
0: Accommodating
1: na kag sila. Mga info. Huwag mo pagani officially na palabot sila. Nabasal na nilang post mo. Ga message na dayon nga noted ina. No? Councilor de la Liana, noted ha. Hindi nota ha. Noted. No? Tapos, ang balon nga pwede i-press release ini. Hindi lang na yan kay press release nga kaisa lang.
0: Dapat ya.
1: Pero tiyan mo na gani, kung itugyan mo ni sa ila, kay Miss Sinay, kay Miss Gorsal.
0: Wala nila na ang obra nila.
1: Harap pa na sa inyo si Miss Glinda Sulugastua.
0: Tayo na.
1: Tayo na?
0: Mm.
1: Sa panay niyo sa sanguna, ti tanan na sila kay Inchindi na yang pagwaon nila subong, kung lapit na pagwaon pagit na pagwaon. Yeah. Iatag niyo sa naka-Inchindi. Kaya ako ko may point diri sa amuning aspect si Konsyal de la Liana.
0: Gusto na, valid na.
1: No? Nga kulang kamo kisa sa pagpabalo sa tao, kita mo sa gani konsihal. Why sakbalo? At times ako kakakibot man ko, ay may event lang mo ne.
0: Pariyo man ta.
1: Ang kurmanta di sa prime time program sa Iliwilo.
0: Hindi ba taga tultul gani o hindi kita kabalo nga may event gali di?
1: Siling ni Boss Idol mostly sent to sa muning time slot kiti do ginapost niya man na pirme ang views.
0: Balan man na nila.
1: Inastylan niya lang mabuhay mainstream media.
0: Gayo. Gayo ko gani sa inyo nga kung kaisa liso-liso man kamo to.
1: Tapos may kita kabalo? Gakakibot ko kisa mo? Pero ara lang, naka-perfect sinisa nga muning maximizing publicity. In fairness, yung balko sa inyo subong.
0: Hmm.
1: More power. In fairness to Mr. Jonathan Cabrera, Miss Angel Tan, kagsang una, si Joy Gusalman. Na-master nila. Kita mo kagabi lang gani. May power interruption ang more.
0: Matik na yan.
1: Why ko kabalo kay why man tayo brown out sa amon?
0: Yeah.
1: Pero ga-appear sa feed mo, ga-pangayo sila pasinsa.
0: Totoo na.
1: Kagi na troubleshoot na nila kung diyan ang problema.
0: Tama ka nasig sila.
1: So, kung ikaw ang nagabasa, di bala, dumambal mo mga ekonomi, kay kataas ang ila pagrespeto sa ilay nga mga konsumidor.
0: Abugin man na dapat.
1: Sa tanan nga stakeholder, so mo man na dapat ang attitude, sang post mo kag TTMO, kay I'm sure sa kadamo ubra ni Colonel Garbanzos kag sa kamalaam niya
0: hindi niya na naman pinsaran.
1: Why niya ni sa kainsindi ya sa mga muna pulis na siya sa una mo.
0: Radyo Manuvi, pero may mga tao.
1: Journalist kamuda ang ara na dasubong nga nakainsindi kung ano ang attitude sa tao sa mga information drive sa ilay indoors. Ito si Councilor Cabaluna sa midya manihalin. So kainsindi na sila. Pero hindi niyo pag-isalig lang kay Colonel Garbanzos. No, kay kung si Colonel Garbanzos lang, singgita niya ka na karoon tikas, pahinga yan. Lain na yan, iya mo. So, I hope nag-insindiana yung nakita diri. Ipabalo niyo da son. Kay tuod man, para hindi matrap ang tao sa mga interseksyon, pabalaan niyo na nga daan. But again, suliton ko lang ha. Sa imo manner of talking, ang imo post, Councilor Nini, sala, gida to ya. Kita mo gintabunan sa imo gamay nga mga tinaga, ang tani dako nga event nga mo na tani ang ginasumsuman diri sa Iliwilo subong. Te ang ginaistoryahan niya subong imo balan mo nga aser ginusar naman sa mga kontra nyo sa politika. No? Te sila nga daan gabantay lang na permi sala.
0: Yang litib nyo lang na ang sala nyo lang na ginabantayan nila kag dra matake.
1: Oh. Okay. Thank you again for responding, Councilor de la Liana. Appreciated.
0: Yeah.
1: Ay mo ginambal.
0: Kaga siguro sa mga nag-join dito, Radyo Manuvi, nakita nato nga ang iban medyo damo gid post mo. May basa. Sometime nga to grabe ulan mo. Kada mo damo sa nag-join. Pasensyahan nyo na si Councilor de la Liana. Why man siya sang may ginpilas, ang iya dito may more lang to sa mga observations sa Radyo Manuvi. And ginklaro niya naman. Nga ang pagpangayo sa pasaylo para sa akon kay Gaduro Dalagan man kita nga duwa. Para sa akon niya ginapatawad ko na siya.
1: Yes,
0: eh. Councilor, Councilor de la Liana. Kay ako Gadalagan man ako mo so ang pangayo mo to iya sa ila depende sila kung batuno nila to. Pero ikaw ya kay naghambal kag ako Gaduro Dalagan man ang imo nga pagpangayo sang pasensya. ginabaton ko ina

0: himpit sa akon tagipuso.
1: Nah, Your Honor, please. Last 9-2. Pagbalik ta, mga musta, tabi ko may update na kita sa...
0: Yeah.
1: Sining hubog to ang info mo na naglumpat sa iyas baha. Ti nadula sa ti kabay pa kay may nakambal nga nakita na tani buhi lang eh.
0: Tani lang.
1: Oo.
0: I-check nato ni na dugay-dugay sa mga tapalamati naton puro sa aton sining nga pampangalagad. Ari anay ang isa sa mga nakainom sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
3: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Sa mga kaparehas kong may nararamdaman, mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Better Than The Other.
4: Pwede ko ba makuha yung complete name po ninyo?
3: Mary Ann Labaco. Barangay Minanga, Duenas, Iloilo.
4: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
3: Sa akin, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Tatak RMN.
1: Pagbalik ta mga kabiyanan. Istoryahan naton ang natuoy sa impeachment kahapon, day number 4.
0: Your Honor, please.
1: Your Honor, please. Sa isaon tani karon ang tanan nga mga update sa nagkalatabo kahapon mga kabyanan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Your Honor, please.
0: Matsag ko paano magkadlaw si Attorney Ligutan kay ti modulated mo?
1: Masarangan ko ina, Boss Idol.
0: Sige be.
1: Yeah. Gawin mo na guro eh, no?
0: Hindi kayo modulated lang tingo. Okay, simbre ang kadlaw. Sina modulated man eh.
1: Pero may study na bla.
0: Oo.
1: No? May psychological effect sa kontra.
0: Mm-hmm.
1: Kung dako ka tingog, Boss Idol.
0: Pero matsag ko daw normal yung tingog, Gradyo Manuvi. Kaya bisan sa interview niya, why siya? Do mo gini ang
1: modulate. Do mo nagiman ang quality, ang voice quality niya.
0: Ginapadako-dako
1: pero ginamodulate niya pagid.
0: Mm.
1: Kita mo bisan magtika ba niya. Balanon, gidya, nga natunaan niya.
0: Yeah. Speaker sa mo, di ba? Nag-debater siya.
1: Oh.
0: So, natunaan niya na Gradyo Manuvi.
1: So, pagbalik natun mga kabiyanan, isa-isa unta, Your Honor, please. Doon naglain na, okay, nadoom na ito. Nakakaon na, bisang linaga ng itlog, doon naglain. Pero, mati ka mo karon sa mo.
0: Mati ka mo.
1: Kay, gintunan tagid ni isa-isa kahapon, Boss Idol. Kay, gamat-amat na kita pakadto sa exciting part. Pero of course, the fair gapon. No? May iba na, be side lang permis ang defense.
0: Hindi,
1: may iba, side lang sa prosecution.
0: Plasta runta lang, balansak ko lang.
1: Balansi kita dili. So balikan ta ni tanan sa aton nga pagpangalagad. Last 9-5.
5: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
6: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka, bisag sobra na, tanan ginakaya.
7: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
11: Maayo ang lawas ng bata mo.
12: Sus, masakit naman ino.
11: At
12: ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
8: Unilab quality yan.
9: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
14: Delivery! Maria Jose!
15: Is that box really mine?
14: Surprise!
15: Why are you inside the box?
14: There's nothing I won't do for you.
16: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
17: Borrow up to 90% of your savings.
16: No processing fee and get fast approval.
17: So you should
18: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
19: Pag-ibig Fund, solid kaban.
20: Banyos, banyos para sa butod. Mami, ang butod ara sa sulod sang chani baby. Dapat sa sulod man ang solusyonan with Rest Time Drops. Basta gani butod.
21: Rest Time to the rescue.
22: Unilab Quality yan.
23: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin.
1: With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena. Na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan ka gid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of senosides.
5: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa hilakabulan ko nga sinig inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
6: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
7: Iberi, for a clear and healthy eyesight.

0: ako, Bilir.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bye, Jessie. Masaligan, ganit most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayos sang Biogesic. Halong!
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bakit RightMed ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
11: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
14: Tatak RMN.
15: Last 9:13. Ini nga bayang ginadulong sa inyo sang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract, may anti-cancer properties kag 200 ka international units, ang puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Ani para nga super healthy nga aton kape, Vita D Plus Coffee Mix.
14: Tatak RMN.
16: Aga rajuman sa mga tabalamati naton, inom kita sang aton sininga klinika D3 Bio, amo ining food supplement ni Dr. Romil Oy, may MCT medium chain triglycerides nga nagabulig ini para mangin fit, mangin relax ang aton sininga lawas, magapadasig sa aton metabolismo, may virgin coconut oil nga nagabulig naman para nga mag pugong sa mga bakterya kay virus sa aton sininga lawas, kag ang pinaka the best mabiya nagapadamo sa aton good cholesterol, ginasil niyang bad cholesterol. Gani sa mga tampalamati natin, food supplement para sa inyo, Klinika D3 Bio.
14: Tatak RMN.
15: Standby si Radyoman Flo Navarrete. Aring aton health news, Radyoman Joel Franco.
17: Ang inigabahin niyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalobala ka mo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara ini sang soya nga mas kilala, nga maayo nga source sang insoluble fiber, nga makabulig sang pagtino sang aton nga colon o kontinae. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
18: Ang pag-ubo, importante natural defense reflex sang lawas, agon mamliga na alagyan sang hangin kagbag. Inapagwasin niya ang mga irritants, mucus, kagaw, pagi sa pagbugas ang hangin sa respiratory tract na may aras ang kadasigod nga 50 miles per hour. Ang pag-ubo makabulig sa lawas ng marikawan ng infeksyon, tuga sa mga kagaw sa aton nga alagyan sa hangin, kagbaga. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
14: Tatak RMN.
15: Alright, standby si Radyo Man Flo. Ibalonta ang update sining naglumpat nga hubog sa suba, no, sa Santa Barbara.
16: Yeah.
15: May report nga nakita na siya. So ano klase pagkakita ini? So standby sa aton nga pagpangalaga. Ini nga bahin ginabuylugan kita mga karadyoman sa nga D3 Bio, may extra virgin coconut oil na may vitamin D3 pa. Banggaranon ni sa good cholesterol nga mas silihig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang bara ang aton kaugatan, tayo yon ang sirkulasyon sa dugo. Hindi mag-struggle ang aton nga dugan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Kanay para protektado, mag D3 Bio, ara lang sa mabutika, kay bisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Tatak
16: RMN. Magaradyumanin ka mo magkalipat ha, kung vitamin C, mighty C, alkaline, di kalidad, and effective nga vitamin C, maayo ini para sa inyong sipon, ubo, hilan, at trangkaso, pneumonia, kay iban pa nga mga balatian. Gari magaradyuman para sa mga suki naton, ang vitamin C para sa imo, magaradyuman, mag mighty C.
15: After sa malawig ng mga tinuig, daw mga 10 years siyang away kapuli. si Alex Yala
16: sa Pilipinas.
15: Dili sa aton sa Pilipinas.
16: Basta ka doon.
15: No?
16: Tikay dito sa nag-stay ra jo manobi sa
15: praktisana ay giguro eh.
16: Oh, grabe gid. Wa na ni sa ang iya niya nga nga social life. Medyo limited na Radyo Manovi.
15: Pero grabe no, makita mo gid nga kahugot sang lawas eh, no. Athletic ka tama.
16: Kertini ka persado.
15: So gin pasidunggan sa sang office of the president sa kadungganan nga gindala niya para sa aton sa Pilipinas. So congratulations sa no, kag padayon lang sa pagdaog pa kag pagdala sang kadungganan para sa Pilipinas, Alexandra Iala.
14: Tatak RMN.
15: Check tabian nay kun ano nang update sining nadula nga hubog nga naglumpat sa suba no sa Santa Barbara. Nakita na gid man sa anong latest nga update kag balikan ta lang karon ang party sa flood control naman. Check tabi si Radyo Man Flo Navarrete.
14: DYRI Radyo Man report.
0: Radyo Man no, Radyo Man na Regan na sa kuan na lang huway na sang kabuhi ang ining lawas ni Junel Dalabia no, 40 anyos ang edad. Taga Hibawan Sur or Hibawan, Santa Barbara, Iloilo. Si Junel ang amunisang naglumpat sa suba sa itong Domingo nga adlaw, no? Tapos nga nagdaludo ang tubig baha bangod sa mabunok nga ulan dalasang hangin habagat na ginpapaskog ni Bagyong Inday, no? Or Bagyong Inday. So siningaga na kita na lamang ini siyang patay na pag-yara na sa advanced state of decomposition. Gin-confirmar ini ni Lorena Mendoza na ang nasa puwante katay among iyan hinablos, no? Radyaman Novi, Radyaman Reagan. Yung patangkot natin siya kung may problema ba si Junel kaya siningat nga po eh, sa niya, why man? O galing kay Sagamoto nga tiyon, sang Domingo, nakainom, no? Hubog siya sang naglumpat ini sa may suba. Yari ka sa pagpayag ni Lorena Mendoza ang tiya sa nga biktima.
5: Nag-confirm na to ang ano, ginpadala na to duha ka pamilya na confirm na to nga amugin man to di sir ang na-missing sa ano sir, sa Ibawaan sir.
19: Kino naging ganingalan niya sir?
0: Okay, sa
5: dahil si Conay sir ha.
15: Nanay ka daw line eh.
16: Dahil lang, dahil lang.
0: Dahil na si, kung ano siya, si si Captain na si Mires, no?
15: Si Captain. Okay. Pero related man di Gapo, no?
0: Oo, pero ano pala ito, inisya lang, no?
15: Sige.
16: Aria, so, Aria, kuhan gini. Okay. Sige, be. Okay na, Radyo Man. Standby, ha? Radyo Man Flo, para nga ma-plastar na tundugang ang ining information. Hambala mo lang kami, Radyo Man Mark, kung okay na.
15: Ari,
16: okay.
15: Gali lang, no?
20: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko, pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko, bisan permikulang ang tulog ko. Gani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay effective git.
15: Alright, balikan tabi si Radyo Man na Flo Navarrete. Flo?
0: Radyo Man na Novi, Radyo Man Reagan, si Lorena Mendoza, ang tiya sang biktima.
5: Oo, sir, nag-confirm na to ang ano, ginpadala na.
15: Lain ang
16: unod. Lain man yung nasend mo di?
15: Lain ang unod, guros ang nasend mo.
16: Oo. Ay mo ginprepara ni nga daan nga isend kay Tutu Mark. Oo.
0: Adyari na lang.
16: Oo, si Mera ka daan. Say mo, say mo.
15: Anyway, confirmation na mala. Lamong
16: yan. Salagan ng imo da.
15: Sige, importante, confirm na.
16: Oh.
15: Sige, oh. Hindi ka na namon pagpastrison.
16: Hindi na.
15: Daw tatlo na karang, kado mo gyapon.
16: Ang ginasandya kay Rajuman Mark, habalya sala, pero ang saya mismo gali.
15: Sala. Sa mo nang rason nga nasen mo sala, kaya mo ginaya. Sige.
16: Ara.
15: Sige, be.
16: Away na.
0: Sa may, ano, Mansaya Creek.
15: Ah, okay.
16: Ate, ano, balikan ka lang namon?
15: Balikan ka lang namon,
16: pang plastar lang na kadaan.
15: Pero sisa kadaan, ay. Pero anyway, confirm na ni, so patay gid atong hubog na to.
0: Patay gid.
15: O, timano ka, di nga mo tong balod.
16: Sus ga, dalukdo to sa...
15: Wyman may naka-rescue siya?
16: May mga pamilya ni Toto Flo?
0: Mayara.
16: Isawa, kabataan?
0: Bali, walo ni sila sa magluto, siya ni Tubang.
16: Pero may kabataan ni, may isawa?
0: Mayara.
15: Wow.
0: kasi
15: sa kolobon lang gito, hindi sa kadumdum sa inaimo niya. Siguro pagkita niya lang yaplo nga nami tubi, lumpat saya.
16: Lumpat saya eh.
0: Lumpat eh, di mapunggan kayo nila nakainom mo.
15: Oh.
0: Ulihin na matumpanggan.
16: Tiyo kung hindi man itong kadaan kayo nakainom siya, dahil hindi pa kabalong maglangoy. Di yung pertika kakusog sang karin sang tubig.
15: Mayo na lang kilala ko, bisan lapit sa sabay-bay sa Rebalo. Ang baso lang yang iya, way sa iya sa lumpat, sa tubi.
16: Amo na iya.
0: Okay. Radyo man...
15: So, sa mga muna nga mga insidente, Radyo Man Plo, anong ma-advise ta sa aton ng mga tagpalamati nga kung nakasyat-syat bala, hindi mag padalas blatsagon? Or kung makita nyo nga may nakainom, kung sakto pa yung paminsaron nyo kay kamuyo ay kainom, so ayun nyo, anong ma-advise sa ila, Radyo Man Plo?
0: If you have a problem, just consult to other people that you advise and you never drink and drink moderately.
15: Sakto man. Drink moderately.
16: Drink moderately.
15: And if you need advice, you seek advice from other people. Sakto man. Sige, salamat gid, Radyo Man Plo.
0: Radyo Man Plo, konsumo na barete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
15: Alright, si Radyo Man Plo na barete. So just a confirmation, patay gid siya. Okay, so kadto kita sa pilaanay ka mga highlight sa impeachment trial kahapon. Excited ako karon kung anong matabo.
16: Mm-hmm.
15: Diregid ni ang tuntun nga taksanay karon Busay Dol.
16: Yeah.
15: Kung sinong mayong abogado.
16: Mm-hmm.
15: Ang sa prosecution, ukon ang sa defense. Kaya ang i-present karon sa prosecution, hostile witness. Paliwag ni explain sa hostile witness.
16: Ang hostile witness, Radyo Manuvi, hindi na nimo witness nga sa imo nga group. Isa-isa imo bala. Mm. Sa part, sa dito na nga...
15: Ila na?
16: Iyasang depensa na.
15: Amo na nga hostile.
16: Iyasang depensa, pero gamiton mo nga witness, papungkoon sa witness stand, and dira ka maka-extract sa mga ginapanghambal niya.
15: Mm. Te, dira tagin na matakos. Karoon kung ano katanda.
16: Yeah.
15: Si Attorney Virgil...
16: Ligutan.
15: Ligutan.
16: May nagasulod sa pinsar ko, Radyo Manuvi, sang mga estilo sang mga pamangkot karon ni Attorney Ligutan.
15: Kag ginapananaw ko na karon damo-damo inibo sa Idol sang objection your honor.
16: Sigurado ginaya.
15: Kay laban-laban ang i-press ni sang prosecution other than the facts, no? The extra facts.
16: Abi mo anong gusto nga
15: ti anong ginalinan gid nga namahog si VP Sara?
16: Nan.
15: Ano ginangin kaakig niya kay prior sina amo man lang to
16: nan.
15: Ang imo tong breakdown?
16: Yes.
15: Sa House of Representatives ang gin pa priso ka.
16: Normally Radyo Man
15: content nila. Kag dayon ang mga pamangkot dayon ang extra facts. Laban-laban sarsahan ni karon sang ginambal ni Montulfo.
16: Sarsahan gid nila.
15: Nga si VP Sara kag si Attorney Sulaika, they are considering each other extra special.
16: Basi karon bantayan ta ina kun amo inang padulong sang prosecution. Pero hindi ako iya magpati nga ginkuha nila as hostile witness ang ining si Sulaika Lopez
15: nga makontra sa nga ini nila mo sar
16: delikado ni Radyo Manuvi mo. Diyan ang tanan nga ipanghambal ni Sulaika Lopez, delikado ini sa prosecution.
15: Sa muna ang ginambal ni Attorney Jeremy Moreno, nagligad, sa iyang paglantaw, this is very risky.
16: Risky.
15: Risky on the side of the prosecution.
16: Yes.
15: Nga i-present mo ang BFF sang ginakasuhan nyo.
16: Tama na.
15: Pero risky man sa piyaksang defense, kayang ano man nga isabat niya karon,
16: dira makuha nila.
15: Matanda ang prosecution,
16: kuha nila.
15: Basi madalman si BP Sara.
16: Amo nang akon nga nakita, pero nga ang gusto gid sa i-present sang prosecution. Radyo Manuvi, may gusto lang atong karon ang prosecution. Pero sabi, kung staff mo man lang, kung staff mo man lang, normally Radyo Manuvi, do hindi gid man aguro maglabot sa punto nga kung staff mo. Mambal ka dahil mahrumintado ka gid. Ini iya ako ni opinion na base ko may opinion man kamo nga ako. For example, sa isa ka kumpanya, kung may staff ka abi nga medyo may problema, hindi ko, para sa akon daw, hindi ko makita, Radyo Manuving, mamahog ako.
15: Hmm.
16: Kag maghuramintado. Ako niya, base ang inyo, lain man yung
15: inyo. Hindi, kayong normal, abi nga na danta, nag-wild ang bana, kung asawa niya na ang igo. Nag-wild man ang asawa, kung bana niya na igo.
16: Tama na.
15: Kag planggaan na, igid sila sa isa kag-isa.
16: Tama, nagkakatabo na, Radyo Manuving.
15: Pero amo lang ang nandanta.
16: Amo na nandanta.
15: Kung may mga tao man niya nga mag-best friend lang, nasakitan sa kay nga akong ina-target nyo, nga targeton yung pa ang ibang nga tao di.
16: Well,
15: who knows? Kapin pa ang mga Duterte nga daan, why ini maanad nga gina-challenge sila? Kaysa Davao, look tao sila mo.
16: Tiyo eh.
15: Siguro, nalipatan ni VP Sara, nga ara ka na sa isa ka national nga posisyon, nga hindi na ini Davao. Pero hulaton tapay na. Pero gusto talang ipabalo nga dapat bantay gid kamo karon. Para nga kamo mismo iya nakabati, para kung ano na mabasahan nyo, why na naya gamater kay kamo mismo first hand nakita nyo.
16: Amo na nga kung
15: para hindi kamo karon manipulate sa fake news.
16: Mati, mamati kamo lantaw kamo, yes. Kung may simpo kamo karon. O doon nga, why pa tumatapos Radyo Manuvi ang time ni Attorney Lutok. May mga padayon pa itong question. Siguro after Attorney Lutok na, so ipresentar nila si Attorney Sulay.
15: Yes. Kina iban nga ni gamali siya pa kay Senador Mig Subiri. Nga sila nila sinalbar na gid ba kay daw kakaipit na Europa. No? Katapusan na lang to. Why? Lapyo na mga senator diyan.
16: Lapyo na to. Tama na to kadugay
15: ra. Si kay Tano gani ya, igo ka balik, lawig mo.
16: Nadula-dula sila.
15: Oh, tapos nadula man ang duwak bilyar.
16: Nadula man si
15: Si Amy Marcos,
16: Rubin eh.
15: Si Rubin,
16: iuwa sila ya.
15: Oo. Galing tin sindihon ta. Kay sa to, lamaga mo na kalawig nga hiringay.
16: Ay.
15: Ako, why ko patience na nga magpinungko, landa mo?
16: Ang aton ganito nga.
15: Monitor ko, guro, bisa mangihi ko. At least may dala lang ko monitor. Radyo. Kay daw kabudlay na yung muna kalawig nga pinungko. Hindi ko may madzin ang antos ni Jesus Kudiro. No?
16: Bisan pagpagihi mo na.
15: More than Wingat Salyan, si Win niya, may option pa yung magwa mo.
16: Tiyo eh.
15: Si Chis siya, hindi ginekagwa kay sige ang bayside ha. Dugidugay, agi sa imong yambal mo.
16: Gusto na. Di, so, sa tanan sa ila, si kuan yung pinaka-importante mo, si Escudero, or else mabubuanay ang duwa ka...
15: So, sure na ako, subong nga ang state of health ni Senador Chase Escudero, no, stable.
16: Yeah.
15: Sigurado, gina ko, nga wala inisabusisaw.
16: Ikiway siya, gawa, tinidugan.
15: Halimbawa, ako, abing binutang mo itong presiding officer.
16: Tayo, Guru Rises.
15: Dugay-dugay, Guru Rises, eh, plaihi ko.
16: Base sa di ba anong kauras?
15: Uh-huh.
16: Base may katatlo lang guro, may igwa ka guro.
15: Siguro ako nang headline subong santanan ng mga kuan, mga vlogger.
16: Hindi pa no, hindi ka man
15: po. Mga white up po, taning ire kay kaplaihi, isang presiding officer.
16: Hindi man pwede. Nga, sige, sige, sige, yan yun lang na, balik lang ko dugay-dugay.
15: Oo, oh, hindi pwede. Hindi
16: pwede kay karumain.
15: Hindi dugay, objection, your honor, tikaw na mambal. Pero believe man ko sa brilliance ni Escudero.
16: Mga tanda gin man.
15: Ka-abtik sang ulo, na yun kadasig magambal.
16: Bala niya, Abi Radyo Manuvi, kay nag-practice man si Escudero mo. Kita niya kung ano ang mga latest sa nga ginaubra sa kurte. Kag ang judgment niya, fair man siya.
15: Kita mo fair ang siya. Label to sang kilala ta. Ang label niya, na ibla nga gindalas Manila, na yung ginsailo de. Escudero law office to. One day, one hearing, dismiss ang kaso.
16: Kita mo.
15: Ti, blidad na sa law firm.
16: Ti, mga matanda man.
15: O, galing kay jurisdiction itong isyo.
16: Ti, daw, why
15: man. Binalik di sa Iloilo.
16: Di sa Iloilo. Ti, tigpo siya.
15: Pero, Ari, ho, ang highlight kahapon, ang defense lawyer, bag-una, hindi na si attorney CJ...
16: Narbasa.
15: Narbasa. Pero ang piyak, ya, mo gyapon si attorney...
16: Ligutan.
15: Ligutan, gyapon.
16: Si attorney Ligutan na very consistent si Radyo Manuvi mo.
15: Yes, sa piyak, ya, lain naman.
16: Lain naman.
15: Si attorney Mark Binluan, dayon tigingisa niya si attorney Jeremy Lutok, sang NBI, nga mo ang ginpresent nga witness.
16: Yeah.
15: Pero sumahon talang ni para klaro sa inyo. Away inis ang technicality kag fact. Pero hindi ka mo kahambal nga ang technicality, why gamater?
16: Gamater na.
15: Kaya kung sala da karon ang imo pag-file kaso,
16: di sala na na.
15: Mapirdi ka.
16: Yeah.
15: Doon duman yung nagligad, technicality ang rason to ngang first nga impeachment, why nag-prosper?
16: Yeah.
15: Amo na nga nag-proceed kita sa second impeachment. So, technicalidad to. So, atagon tani. Ang kaso must be in order other than being factual.
2: Mm.
15: So ang pagka
2: tsakto ang proseso,
15: orderly isang kaso, teknikalidad na. Mm-hmm. Ginso marais ko lang mo sa idol, do ato man lang sa tatlo to. Number one, motive.
2: Mm-hmm.
15: Ang gina-question sa defense.
2: Mm-hmm.
15: Number two, defect of affidavit. And number three, ang perceived bias nila. No? Ang motive, ginpamangkot ang NBI. Paano kamo nakakam up sa inyong investigation nga nag-lead subong nga may impeachment si BP Sara?
2: Mm-hmm.
15: Sila nila, we conducted our motu proprio investigation. Please explain motu proprio, Boss Idol.
2: Bisan wala nang complainant, nagreklamo. For example, ako abi ang ginatumod Radyo Manovi, ako abi ang ginbuyayo ni BP Sara.
15: Yes.
2: Why ako nagreklamo? Ang motu proprio, ang NBI, maka-imbestigar siya, bisan wala ako nagreklamo sa NBI.
15: Yes.
2: It's motu proprio.
15: So, kahit silang may mandate, no, kag insight niya tong Republic Act 6867 nga sila ang may ara sang
2: mandato, power
15: to investigate kung may threat, no, sa presidente,
2: vice-presidente, chief justice
15: kag house speaker. Apat ka pinaka vital nga mga posisyon kag tawo sa pagpadalagan sang isa ka gobyerno. Tegin pamangkot to siya ni Atty. Vin Luan, kagpamatsyag ko gani, do halin puno sa matapos.
2: Damo lang to.
15: Amo lang gito yung unod sa ginadusdos ni Atty. Vin Luan.
2: Damay lang to nga kita, Radyo Manovi, nga kung magsala lang ang si Atty. Lutok, bingguhon to nila, galing kay matanda man sa
15: Atty. Lutok. Hindi man sa hindi man takambal nga mango ni siya nga defense lawyer.
2: Hindi, hindi, style man
15: to nila. Matsyag ko, may gusto sila ding i-establisar.
2: Kaya nakita kong linyada sa pamangkot, Radyo Manovi.
15: Tige na sulit-sulit niya.
2: Kastado eh.
15: So amo to nga nag-object man nga object, si Atty. Ligutan.
2: Hmm.
15: Pero ang pamangkot niya, sila niya, nagamoto propio ka mo.
2: Mm.
15: Pero sila niya nga sangulihi, may order sa inyo ang Department of Justice.
2: Mm-hmm.
15: Tiambal niya Atty. Lutok, sila niya na-investigate kami.
2: Mm.
15: Pero sila niya sangulihi, nag-order gid ang DOJ. Tiki under kami si DOJ, gintuman amon.
2: Mm-hmm.
15: May amon kami nga investigation, kag mga recommendation, pero may ginpaliwat ang DOJ.
2: Yeah.
15: Ti sila niya makomply gid kami.
2: Mm.
15: Kagti lain-lain ang appreciation sa kada isa mo.
2: Eoy.
15: Kung ang case build up mo it is for building a much stronger case, why not, no? Tapos gin blik balik ni Atty. Vin Luan sila niya ti under kamo sa DOJ. Nya yes.
2: Mm.
15: Ti ang DOJ niya under sa presidente. Nya yes.
2: Yes.
15: No? Ti sila niya under kamo sa presidente. Kay gusto nila i-establish ang motive nga si Marcos ang sa likod sini. Okay? Kay nga sige nila pamangkot, why man abi nag-complain si Marcos, si Lisa Marcos?
2: Kay si House Speaker.
15: Parte sini. Ti dira nagabalik ang ba sa NBI nga ti mo to proprio tuya ang amon. Okay? Ikadua, ang defect sang affidavit. Anong defect? Amo ningin question ni Senador Amy Marcos.
2: Kita man ni kuan ni Amy.
15: Ang punto ni Marcos Ario.
2: Valid to valid ah.
15: Ang pamuyayaw abi kag pamahog ni VP Sara November 23, 2024.
2: Okay.
15: Karon ang NBI sa ilang typo error kuno nagsabpina ya November 6. 2024. Ginsampina niya to ang tanan ng mga maka-attest sa November 23 nga hitabo. So meaning daw bala nila nga November 23 mamuyayaw ka mamahog si Sara.
2: Typo.
15: Ti gin check ang dokumento. May documents giman sila.
2: Yeah.
15: Nga December 11, 2024.
2: Mm-hmm.
15: No? Ang ilang pagsampina. Pero may November 6 ako nga ginalili de. Nga base may ara man sila sang lain gid man yang nga ginpagwa nga sa pina. Kay kon balikan mo, ikaduha na ni gali nga pamahog ni BP Sara. May ara gid ya una October 18, 2024. Tung gambal sa blang
2: okay.
15: Gamo amo ni sao?
2: Oh, kita ko to.
15: Nga nagagulot liog bla tapos nang dumatiro ga Armalite sang gatiro bla no so base siling nila amuna Pero nonetheless, gina-admit nila nga typographical error. Kag may isa pagay ka typo error man nga nakita si Senador Alan Cayetano. Sila niya gin-refer niyo siya di as former DOJ secretary. Di sila niya doon depend man isa.
2: Di way guro ma.
15: Pero galing kulang taon mo gidman.
2: Di way man gid para dira radyo manuvi.
15: Way man gid gamater ah. No?
2: Para ako, hindi kuya sila ko gani US. Mm. Pero inang mga amuna nga mga diferensya.
15: Mm.
2: Daw hindi gidman guro radyo manuvi makadula.
15: Oy, kay way mananani gid. In fact, yeah. Si Sara man na Japon.
2: Si Sara man na Japon eh.
15: Yes, pero dira mo lang makita nga medyo nangin careless ang NBI. Mm. Pero ginatake na sa depensa. Mm. Kay kung namo ni kadamo sala-sala ang inyo nga mga papeles.
2: Kasi sala ang pag...
15: So laban-laban, hindi sa usto nga order, ang pag-ubra nyo investigation nyo. Okay, so mo na siya sa defect ko ba, Philibet? Ikatatlo, ang perceived nga bias nila.
2: Mm-hmm.
15: Amo na ginambal ni Cayetano, tisili niya, task nyo, mausisa, sang threat. Dala ang vice presidente sa apat ka mga opisyal ta, nag-usisa man bala kamo. Tisabat niya, nag-usisa man kami. Mm-hmm. Nga galing, pagpadala namon sang letter sa Office of the President, wala gid sang may nagkadto.
2: Office of the Vice President.
15: Yes. No? Ti, kung sumahon mo subong, ang isyo ang bal ni Attorney Ligutan,
2: mm-hmm.
15: sila niya whether or not nakakumit sa betrayal of public trust ang Vice President. Amo man nagyapon balik? No? Presidente man na o rindi, no? Ang question na ni subong, may labot man na si Marcos sa kaso nga niyo kung wala, no? Pamangkot man gyapon whether or not nakakumit bala sang betrayal of public trust ang vice presidente.
2: Tama, Rajuman.
15: No? Pero may ara sang ginaduso ang prosecution. Siling nila, ang grave threats is one.
2: Mm.
15: Nya ang contracting an assassin is another one. Ang namin nila sine, kaya ang defense naghambal mo sa idol, nga hindi ato impeachable offense.
2: Okay.
15: Pwede guro, grave threats lang.
2: Mm-hmm.
15: Actually, ang post ni Attorney Harry Roque, amo mana, sila niya grave threats siya, pwede ba si?
2: Mm-hmm.
15: Pero sila niya impeachable offense or high crime, niya hindi na iya. Pero hambal sang prosecution, sila niya ang pamahog, lain na iya. Ang pag-contract sang assassin, lain man kaya hambal sang defense sabi, kung wala assassin,
2: why man sa why man sa natabo eh kay...
15: So hindi ito pamahog.
2: Yeah.
15: Pero para sa imo subong balon ta kabo sa idol. Pag sagad gadak sa ligbat karon bukon kong ulo mo.
2: Ti pamahog na.
15: Kung magsagad ka sa ligbat.
2: Mm.
15: So kung hindi ka magsaligbat, does it mean nga way ta kagin pahog nga bukon ko ulo mo?
2: Ti ginpahog mo ko gyapon eh.
15: Oh, lain naman niya kung patupon ko.
2: Gin. Yes.
15: In this case, lain naman niya kung may assassin gig kong nakita.
2: Pero naghambal ka na.
15: Mm. So, lain niya ang grave threats. Lain man niya kung tunturon mo, kid.
2: Mm-hmm.
15: Okay? Kaya kung tunturon mo, hindi na nag-grave threats, murder na ina. Okay? Pero ti alawa yun, ina, sang duha ka grupo.
2: Ti mga matanda man sila mo.
15: Pero, this time, nagkadto sila sa freedom of expression. Kaya gamba lang iban, spur of the moment, naakig lang to siya.
2: Emotional outburst.
15: Oo, so it does not mean nga mamatay gid siya.
2: Mm-hmm.
15: Pero may definition ang freedom of expression. Ginpamangkot si ni Attorney Lutok.
2: Okay.
15: Sila niya, freedom of expression does not protect utterances that satisfy the elements of criminal offense. So pwede ka man ka-express, pero may limitasyon. Kung sa context ni isang mga journalist sa libel, yeah, may freedom ka, pero may responsibilidad ka.
2: Tama na.
15: Pareha sina kung nakig ka, like kung nikita abis BP Sara, no, muning tindog sa prosecution.
2: Yeah.
15: Hambalon mo lang, Mr. President, First Lady, House Speaker, duway naman na sa lugar ang inyo, sobra na nang pag-ipit sa ako na ginahimo nyo. Mabot, simpo, balikan tagig ka mo. Kung amo na be ang ginambal niya, that duway, is... freedom of expression,
2: yeah. Why guru
15: wala
2: problema?
15: Na satisfy ang elements of criminal offense.
2: Yes. Why kayo ka pamahog, Radyo Manuvi?
15: Pero kay ginamanan niya, be. Niya, PI ninyong Lahat.
2: With facial expression, Radyo Manuving, aking siya.
15: May pinagsabihan ako, pag namatay ako, patayin mo si BBM, patayin mo si Lisa Marcos, at si Martin Romualdez. Pero te again, awayon nila na.
2: Yeah.
15: Amo ningin question ni Senador Risa Ontiveros. Siling niya, ang inyong paglantaw sa muning pamahog, is it really tantamount to gusto niya gid patson ang presidente kag first lady kag house speaker? May Supreme Court jurisprudence nga ginambal si Attorney Lutok.
2: Okay.
15: Kay may ara sang amo to para sang inexample ta nga namahog siya nga patson, nag-abot ang kaso Supreme Court, nag-rule ang Supreme Court nga siling niya a threat, ako nang threat is absolute.
2: Kita mo lang.
15: Wala sang conditional threat. Nga siling abi, kung patson mo, kuha mo lang na agad-patson ta ka.
2: Kaya gusto nila ihambal nga may condition eh.
15: No.
2: Conditional threat ang so, kamula at jumanubi.
15: No. Ang pamahog ko no is absolute. Meaning kung namahog ka,
2: yeah, muna na yan.
15: Patupon mo kag hindi, may gin-recruit ka tong tao mapatay kag wala, that is already a threat. So may Supreme Court jurisprudence. Dayon sa press con, ging clarify sang DOJ. Sila niya ang ginatumod na yasang defense nga grave threats kag inciting to sedition, no? Lain na ya kung ikumpara sa case nga rasubong sa impeachment court. Niya nga mo niya, sige pa niya o sisa. Siguro ginamin nila ni Secretary Vida sa nga DOJ. Nga kung may impeach siya, paila namon sa sedition kag grave threats. Kaya ito yung impeachment court, hasta lang niya nga palinon ka sa pwesto.
2: Ang filing sa kaso, Radyo Manoviti.
15: Why na yung imprisonment?
2: Yeah. Why na imprisonment?
15: Kakas ka lang yung pwesto.
2: Amun ang purpose niya.
15: Yeah. Kaya guro mo nang ilang plano ako mapakakas, VP Sara.
2: Pailan nila si Dishon.
15: Pailan nila sa iyagi niya pamahog.
2: Yeah.
15: Kag si Dishon. Pero kaya namahog ka, kaya may si Dishon ka, nga ginhimo, ti impeachable offense na yan. Sa pananawan sang NBI, kag DOJ. Okay. Karon, naglabot kita sa mga senador. Kay Senador Bam Aquino. Sino niya na-deny na ni VP Sara ang amune?
2: Batian ko na nakagapon kaya nakamonitor ko na. Monitor ko ng
15: sino niya wala. Pero ang balsang defense, niyara sa mga i-present na munde, outright niya gin-deny na. No, nambal na nga wala siya sang intensyon nga magpatay.
2: Pero do gin qualify ina ni Senador Aquino kagapon. Sila niya kay duway ako ya kabasa. Nga may gin deny sila. Sila niya, Your Honor, pwede ta na mabalikan ang affidavit or kung ano man ang magin present sang defense. Kasi sila niya sa pagkabaluko ay nila ma-deny ni. So bantayan ta na karon sa Radyo Manuvi kay laban-laban ipamangkot aliwat.
15: It seems po sa idol basi wala nila na ma plastar mayad. Kay bisan sa cross examination mabatian mo pirmi ang direksyon sang defense. Ang ilaya nga nahambal to ni VP kay, pero hindi to ya pamahog. Yeah. Kag freedom of expression ato.
2: Amo na, amo na.
15: Te gusto ni ba Aquino i-clarify.
2: Nag-guan siya.
15: Nagin deny ni nga wala ini. Galing te ambo nabi naka-video te ano mo nabi.
2: Nabi? No. Dokumentado na eh.
15: Okay. Kay Tulfo naman. Te gipamangkot yun naman Erwin Tulfo. Nya nung motive ni ay Rafi Tulfo. Motive ninyo abi sa NBI. Ano abi ang motive ni VP Sara sini? Because kay siya ang maging successor, doon na siyang benepisaryo. Kung may matabo kay Marcos. Si Soto naman, amo tong ginagrill sang defense. Nga duha ka oras ang video ni VP Sara. Pero sa inyo investigation sa NBI, do mga 20 questions malang kamo, tayo nagid 23 minutes. Di sila niya sa 2 hours nga video, 23 minutes lang sila niya ang kalawigon sang inyo nga pagkwa affidavit nila. Why gani ninyo ginpalantaw ang video? Dahil mo ni may affidavit na sila? Nga ginhambal to ni VP Sara, nga namahog siya? Di, gasabat si Attorney Lutok, pero si Senador Tito Soto nakapasanag. Sila yung Nate Bulaga. No, bal ni Senador Soto. Ano? Sila niya ining apat ka mga journalist nga ginpamangkot yung naga-cover that time. Sila niya ato sila. Mm-hmm. Sabat sang NBI, yes, Your Honor. Ti sila kay ato to sila. So hindi naman nila kinanglan ng taon, duwa ka oras. Kay ato naman to sila nga daan sang time na tabu ina. Mm. Nya mo nang naminyo. Yes, sambal sang NBI. So mga judge mabalan mo ang Erickson.
2: No? Tanda man na sila radyo manubi mo.
15: Okay. So, kay Soto kita. Kanto kita kay Javier sito. Sila niyang NBI niya may power to sa pinaka mo.
2: DOA?
15: Tiambal sang sa ang NBI niya, RA 10867, Section 5, Paragraph G. Specific sa Attorney Lutok. Bugado mo. Sila niya, yes, may power to sa pinaka kami. Amo na nga nagsampina sila sa mga testigo.
2: Yeah.
15: Kay again, gusto nila i-lay down nga in order man no ang hulag sa NBI. Okay? Tapos, ang pinakanami ito nga part, ipakita ito, Mark, si Attorney Virgel Ligutan, kag si Attorney Lutok. Why is this alarming? Di rin na ito nagsulod, Busa Idol, nga nakambal si Attorney Lutok.
2: Mm-hmm.
15: Nya alarming ni kay siling niya.
2: Lumayo ito ba, plastar niya?
15: Kung maghambal ang Vice President nga patsyon siya,
2: yeah,
15: siling niya basi may magsakay kag ipatay siya.
2: Yeah.
15: Kag may magsakay man kay ginpatay sa patson ang presidente.
2: Nami isang paplastar ni Attorney Lutok na di.
15: Te, sila niya nung matabo sa aton.
2: Chaos?
15: Anarchy. May chaos. Te, detrimental to public interest. Te, sila niya hindi pwede ni, hindi ni basta-basta. Okay? So, ang unang video sa Mesa, Mark. Pakita tabla, no? Yan isang DZXL RMN Metro Manila. Ara. Ang furious and fuming mad. Ginpa-describe niya da, no? Kung ano ang nakita niyo, nga konbinsido ka mo nga hindi nagakadapat ining nangin behavior ni Vice President Sara Duterte. So, matian tabla. Ang person sang sining direct examination ni Attorney Virgel
2: Ligutan
15: kay Attorney Jeremy Lutok.
3: In which the threats were spoken, what made you say that the respondent was both serious and real when she uttered those threats?
21: Jackson, Your Honor calls for an opinion.
3: Your Honor, if I may.
22: Based on his investigation, counsel, he may testify as to that. Witness may answer.
23: Yes, Your Honor. The Vice President was furious and fuming mad when she uttered those.
3: Could you repeat it? Furious
23: and fuming mad, sir.
3: Fuming mad. Furious and fuming mad. Now, what made you say na yung Vice Presidente was both furious and fumingly mad?
23: Well, nakita ho namin dun sa video nung nirun ho namin, Your Honor, if I'm not mistaken, I think more or less 8 beses ho siyang galit na galit at nagmumura at minumura yung presidente, si First Lady, and then si former Speaker of the House, sir.
15: All right. So, dira na na ang ginambal na ito na Busa Idol. What did you see on the reaction of the Vice President? Tisabat nga, daw ka
2: kumulog
15: na niya sa atin.
2: The
15: Vice President was furious and fuming. Man. Again? Furiously mad. Again, Your Honor, please.
2: Let's ulit!
15: Furious and fuming mad. Okay?
2: Maturo tanda yung mga bugado.
15: Pero kanto kita, in fairness sa piyak, dako ang weight sini sa mata sa publiko.
2: Tiyoy!
15: No, although ang iban ng mga bugado, kang mga judge, gambal, niyaway gimani ni weight ang ginpoint out ni Senador Marcos. Prari ang ginambal ni Senador Marcos, parte sa defect sa affidavit. Ang kaya ay Marcos da Mark. Ang pizza, no? Kaya nga ang nauna ang sampina, antes ang singgita ni Sara. Sadya lang.
2: Sa iban nga mga nga mga judges or sa iban nga mga abogado, nabasa ko aga pa Radyo Manuvi ang kay Justice Ascuna. Kag iban pagid nga mga retired judges. I gid man ga matter ang ining mga typo error ra Jumanovi.
15: All right. Okay. Duwa lang gali na send ko no.
2: Duwa lang.
15: Areng sa pihak. Ining parte sa Senador Bam Aquino nga ginpamangkot. Nag-deny ka mo sini o kun wala. Officially nag-deny sini SVP Sara o kun wala. So in fairness sa defense, matihan tabla. Kay ginadudo sa prosecution nga wala man nag-deny ang vice president sini. Ang ginawayan ta na lang subong kung wala freedom of expression ini or burst of emotion. Ti converse of emotion, ti don't mean harm eh.
2: Yeah. No?
15: Ari lang pag-clarify ni Senador Aquino sa kay attorney Mark, no? Mark Binluan.
4: I have a question for the defense. Sa lahat ng mga sagot ninyo, Attorney Binluan, parang hindi ko nakita na tinanggi ng inyong kliyente o ng depensa na may nakausap ang vice presidente na tao para gawin yung mga bagay na ito. Tama ba? Wala ito sa mga sagot ninyo?
21: We deny that, Your Honor.
4: You deny it?
21: That is not accurate, Your Honor, and we will present evidence or counter evidence.
4: Okay, so let me clarify. Sa lahat ng sagot ninyo so far, hindi pa nyo tinatanggi ito, pero in your time presenting evidence, you will deny that there was a person contracted by the Vice President.
21: Your Honor, to clarify, I don't understand, Your Honor, when we were asked, but...
4: in your answer. You have an answer. There is an impeachment.
21: We denied it, Your Honor. We denied it in our answer, which we filed before the Senate Impeachment Court.
4: You denied it in your answer?
21: Correct, Your Honor.
4: If I remember correctly, ang nabanggit doon ay freedom of expression. Was there an exact statement there na hindi totoo na meron ngang kinontrata ang vice-presidente, o kinausap ang vice-presidente para gawin ito?
21: We maintain our position that we denied it, Your Honor.
4: Okay.
21: It is there in our answer.
4: Mr. President, I don't want to take up time, but I do want to check the official records and look for this because I don't remember seeing that in any of your answers, Mr.
21: Your Honor, all allegations were denied.
4: It's a general denial. A blanket denial.
21: There were, that was the general denial and there were also specific denials.
4: Okay, we'll take a look, Mr. Presiding Officer. Hanapin natin to with, and if I may come back to this once we take a look at the records, Mr. Presiding Officer.
15: All right. So, ang suggestion na kung wala itong ma-deny nga nag-contract sang assassin.
2: Matsakuway.
15: Oo, ti kung wala ma-deny, amot, paano na brown naman sang depensa? Ay boys, click kita kay na Mark, ay ni Marco sa 6 a.m. ta. Dira ang parte sa pizza.
2: May arara da, Mark, Rajon Mark mo. Ay ni Marcos.
15: Ay ni Marcos sa top story ta.
2: Sorry, pagugin sa una, pinakauna.
15: So may gamay lang, actually dako eh. No? Kati nauna.
2: May diferensya gid yay.
15: May diferensya ang affidavit.
2: Diferensya gid yara Jumano. Vi ko na ko iya maglantaw. May diferensya. Hindi mo ni sa iya mapiyungan eh. Di takabalo nga ang why ini makita nila. Guro sa kadamo nila ha. Kadamo nila nga nagakapot sa mga dokumento. Why nila makita ra Jumano Vi nga may ara sang diferensya sa date.
15: Labay akon sa likod ni attorney Virgil si Janet Garina. Or si Luis Tro. Daw si Janet Garin, no? Ang sa likod.
2: Daw ni si Janet.
15: Daw si Luis Tro man, no?
2: Hindi sa si Luis Tro.
15: Kaya kapon ko pa na ginaimutaran. Daw si Janet Garin, no?
2: Hindi sa si Janet.
15: Hindi.
2: Hindi ni si Kong Janet.
15: Hindi. Pero nagtaw ko man kapon, daw si Luis Tro.
2: Si Luis Tro, balaan ko nang iyang antipara, Radyo Manovi, daw mahulog na sa ilong niya. So hindi na siya.
15: Okay.
2: Sino?
15: Si Luis Tro, no?
2: Si Garin
15: mismo.
2: Si Garin.
15: Oo. Si Lengkugid, eh. So si Garin gidya mismo po sa idol eh. Burahin nyo na ganimlita, Joy. Nga to, gidya sa likod niya, Torne Virilo.
2: Ay, kuhan man to. Kaya buro bantay man.
15: Kag siya ginagambal na nga dahan, sila niyang pisngo kag sipon niya, way na yalabot niya sa kaso, ah. Gabi. Moral support siya, no?
2: Kung ara man na siya.
15: Sige, si Senador Amy Marcos, ara kay na to sa... sige, B.
2: Ato, sumabaw, Radyo Man Mark.
15: Sumabaw, sa top story.
2: Top story. Why siya? Okay, wala. Na-play na mo itong ina eh.
15: Na-play na sa National, Bimar?
2: Hindi, ay, di, sa wait, local? Wait, mabasa National eh. Nabasa ka mabasa.
15: Wala, wala, wala.
2: Wala takbasa National eh.
15: Okay.
2: Sa local gito ya?
15: Oo, gusto ko ito tanay mabatian mo, ang part nga to.
2: Okay. Di, sa top story, wala siya.
15: Wala siya. Galing.
2: Duwa to ka news ang sa top story eh.
15: Oo. Basta nami man to, nakapuntos to ang defense.
2: Why, why, why?
15: Okay.
2: Sige lang. Why naman kami oras?
15: Anyway, tiyan mo na yung mga highlight na to. So, kabay pa nga medyo nasanagan ka mo kung ano ang nakalatabo kahapon. Tikon skuran mo sa idol, bilhin tala na sa mga nakainsindigit sa layo.
2: Kayo.
15: Okay,

0: taxes.
1: Okay. Kay Wise, ang gin-grant ang court mo nga, yeah, na-extend mo.
2: Yeah, yeah, yeah.
1: So, ang ma-extend lang karon, tapos on to ang recross.
2: Ang kay Cross.
1: Ang recross, guro, or redirect man eh.
2: Matcha ko ay natuguro redirect Radyo Manuvi.
1: Diba, si may finishing
2: taxes depende, pa. Depende, depende.
1: Pero mabantay kita karon kay Attorney Sulayka Lopez. Tiwa na tatsim po, bawi na lang ta guro.
2: Bawi kami guro. Buwas sakay tuto flow guro, tuto flow. Bawi na kami.
1: Reserve karon kami.
2: Reserve kun alang alang kasi gabi, buwas balikan namon.
1: Buwas naman.
2: Balikan namon
1: ang kay Radyo Man mo. Tiayos ka na po sa idol.
2: Kita kita tomorrow.
1: Radyo Man, Novi Guas.
2: Regan Arlos.
3: Tatak RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Ay emerhensya? Magtawag dayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kon PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, pagmadaling nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandam publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
7: Oras tatak impunto alas 10.
3: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
8: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa G.
9: Nods. Herbal Capsule. Ano sa ninyo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, baka sinatamaan isga, partner. May mga common causes, ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, kaagi kabla infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad, bala? Or urinary tract infection, ukon, UTI. Pero kung occasional man lang na partner, kag wala ka man may nabatsyagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man lang, harmless man na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Natural partner, practice gid ya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
10: NANS Herbal Capsule.
9: Ginapabakon niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod dinhi sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
10: NANS Herbal Capsule.
9: Yara lang sa mga butika.
10: Mega Man Herbal Capsule.
9: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala di ba? Partner, kung doon nag-iraw na gid, hindi na pagulat na nga mapunder na ginatob-tob sa ano. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan inaasang nag-kilat na kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Mega Man.
10: Mega Man. Mega Man. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
9: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Mega Man, may ara maka. Holy Goat, Witong, Katali, kag ginseng. Nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Mega Man. Sambay lo, abo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
10: Mega Man Herbal Capsule.
9: 30 minutos lang, partner. Yara la ang panating ah.
10: Mega Man Herbal Capsule.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Man's Lemon Oil.
9: Hala, kariski, sige pa. Is-isa pa tudo hasta magkrapat-ad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkun din pada nga lugar nga mahigko. Kagkun ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malap na naman sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
10: Nuns, Liniman Oil!
9: Gani, para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang Nuns Liniman Oil. Marilib ka gidiya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang

0: Alam mo, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sa Nance Liniment Oil, hindi lagi ka mumakagat sa lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent. Nance Liniment Oil. Instant relief sa tanan nga pala nakit sa lawas. Hila na, rangkaso, dinadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula. Nance Liniment Oil. Mabakal sa mga butika. Nance Corn Coffee. Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone out. Sinudang ginatilid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mga mata, partner. Kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko. Nance Corn Coffee, partner. Nance Corn Coffee. Oo, partner. Kay ang Nance Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner. Ang Nance Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula sini ang pagka-nervyoso mo. Nance Corn Coffee. Ang nami pagid sang Nance Corn Coffee, partner. Kaya ginapanubo niya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kaya gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo. Nance Corn Coffee. Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika. Megaman Gold Coffee Mix. Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag-Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina. Megaman Gold Coffee Mix. Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang bandi. Megaman Gold Coffee Mix. Coffee Mix. Alerto ka na. Power up ka ba? Yara lang sa mga butika.
1: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
2: DTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500!
3: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
4: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
3: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na akong kakita. Kaya bakal ko dahil sa DTX, inang tulo ka bilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, yung pagka-ubos ko sir, may alibyo gate, so buong gimintinans ko, nag-itser ka namin-amin, nag-itsa akong nga mata.
2: DTX 500!
5: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupod na siya na karoon nga diskasyon aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
6: Gasugod lang, Sir GP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
5: Oo, choice.
6: Nahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Nya, bilong adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh. Sinundi mo dako dyan. May tani kong ga naka ano, DTX 500. Bisan paano, mabuligyan ang metabolismo.
5: Correct.
6: Ang problema, way pag igakaon utan. Way igakaon utan, way igakaon prutas. Tapos, way pag inom DTX 500, may tani, dako dyan eh.
5: Gusto, no? Ang pagdako, actually, sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako yan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kangay sang heart disease, kaga heart attack.
6: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka DTX 500, para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag-BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose ana kay kung taas na ang imong blood pressure, hindi ka dali ma stroke. Amo na nga permi gina mo ginarecommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdam mga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo DTX 500.
2: DTX 500!
7: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, miro ang inom ko. Isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Yan muna gin 2 times to, so buong 136 na lang ang sugar ko.
2: DTX 500!
5: So, kung ga DTX 500 ka, malikawan ibang pa nga mga health risk kung ako ang buyon. tension, kaysang high blood pressure, kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
6: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon, damo tamis, likawi ang mga pasta pagkaon, mga concentrated starches, kay mabankrupt yung mga pancreas. Ang matabo, Sir GP, sigi buo-buo sa insulin. Di, ang iya insulin nga kapasidad, hindi man masarangan sa ginakaon mo. So, sobrang kaon, na-stress yung mga pancreas, tigubay. Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes. Sige yun, pag ikaon sa tamis, kagabusar sa lawa, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pangkreas ang insulin.
5: Gusto.
6: No, so, maulat ka, nga mabankrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, di bakal mo nalang nakuhan, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo, agad di matamaan gamit sa cellulas ang pangkreas, ang mga sales na kontrolahon gid Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na. Inikon, mamati pa.
5: Gusto.
6: No, kung maumpawan pa.
5: Oo.
6: Pero kung gainom ka DTX 500, makabuligan ng imo pangkreas, balik normal. Tapos, makaproduce na sa isang nagkakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress, ng katabo na kag-free radicals nga among kapag-paguba sa pangkreas, man-neutralize niya, Sir GP.
2: DTX 500!
8: Imo pangalan na, partner.
9: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
8: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
9: 470.
8: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa aga. Bali, 2 times a day.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mga nagpa-check?
9: 160.
8: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong hambal mo sa ito?
9: Inom ka mo sa DTX 500, kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
2: ako. DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Agay na bughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
1: Ang diskarte sa Ilonggo dira.
2: Masdasig banat sa abat.
3: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Anong ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
7: Nga, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
6: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
8: Ga-intra kami, haw? Man, butigon ang bana mo! Suling negosyante siya!
7: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang agalibot siya, gogo?
6: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang ka mo maghikay palihog kay Marlon. Wala na ka mo sa mahimo, bana ko na siya!
8: Natuntuhan ka! Naintuan ka! Nakainsyende ka! Ha?
6: Mang!
9: Ay, kaya mo ginayalin ang gugmayaling. Makamakin ang lahat, masunod ka lamang.
10: Ama ka
9: diba?
10: Na?
9: Oo, sometimes.
10: Love conquers all.
9: Oo.
10: Amo na galing
9: pero galing kay Tee, syempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
10: Gani man.
9: Talugon.
10: Ang mga ginikanan gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
6: Kun ako, bahambalon. Kun kamu man may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala didto, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kun ako, Hambalon, RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kuna ko, Pahambalon!
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.

0: mga kaabyanan.
1: Subong nga July 16, Thursday.
0: Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches.
1: May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3.
0: With free CBG and ECG on selected branches only.
1: Sa July 16, Thursday.
0: Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches.
1: For longer life.
0: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kag ginainom nga kape.
2: Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
1: Vita D Plus Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
3: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon.
4: Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber,
3: the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines.
4: Sigurado epektibo.
3: 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber,
4: epektibo.
3: Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas.
4: Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog.
3: Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon.
4: Para sa healthy and good digestion, maginomad na adlaw ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
5: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na kung baga, ang piya ko nung aspirasyon ng kipot na kung isa, Extension Vitamin D3. Bali, apat kasop gel every day. Ano na batyagan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko daw, yakapuin ako. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilaw balay sa mata ko. Takladon. Remember ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektibo.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Alas Jess, 17.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Naging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari store. Drink responsibly.
6: CDOIIIDOL Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
7: Versus previous formulation, our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
6: Ito ang idol ko.
1: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
8: D3 Bio.
9: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
8: D3 Bio.
10: Ang D3.
8: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Ikaw ba na ang may diabetes?
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
11: Yan ang kapanupo.
12: Kaga kontrolar
11: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Masalika.
12: Epektibo.
11: DTX 500.
8: Mighty C,
13: ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Mimi.
15: Dalmi kasi napit akong tuhod.
14: Rightis na gali.
15: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C.
14: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
15: Wala na ginagbalik ang arthritis ko.
14: Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
8: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
8: D3 Bio.
16: Ako si Lito. Isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
12: Yung may Vizio.
11: Ang Vizio.
12: Yung may D3.
8: DTX 500.
17: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. Gin 2 times ko, so buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
8: DTX 500.
18: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: mayong adlaw sa aton tanan-tanan. O, makalma kami kay Duperme. Nalang kami kasinggit ni Delilah. Mabal ko na kami nga wala kami sa ano. Hindi nang mga tawag siya. Pinanilaga. Kaya po kinayakay kami yung medyo may mga pag-liberate. At siyempre, na-adapt ko malang na kay Delilah. Kaysa nguna, pagsulod ko tiya, demure. Give ko yung adaan. Ay, purya gaba. Joke lang ah. Kanyari na, hindi ka na pagsadugayon pa. Kaya I'm sure excited na ka mabati. Ah, na nga ito nga istorya. Ang problema ni Nuno. Sino naman yung padalas ang sulat? Nga, pero may kamang padalas sulat niya man. Sa ibang kami yung padala naman, B. Ay, hindi ah. Namiyaan kami na iya. Kanyari naman ang sulat yung ipasakop sa ato ni Jojo. Jojo! Go!
1: Ako si Jojo, naga-wholesale retail ako sa mga itlog. At the same time, volume sang langgaw kag oil. Abi nyo, halos ginalibot ko ang mga tiyanggi diri sa amon. Kag ginapamutangan sang ako negosyo. Ang ako asawa, harapon. Pero nagapahulam siya sang kwarta nga sakaan. Maluloyon ining asawa ako. Agod nga mahangpan niya sang lubos. Kung nga nagsulat, gid ako sa inyo, suguran ko bala sa pagsaysayang tanan.
2: Ma'am, salamat gin mama. Lagi ko magdaom ng grant mo nga ako nulam kay medyo dako daan.
3: Okay lang. Kay hambal mo bay, may dapatan nga importante. Kabay nga makabulig ako. Ikaw nang hambal dira nga magdumdum sa tag sa kabulan, suno sa aton ginhambalan.
2: Ay, wala problema mama. Nasumata naman ang 8% sa ulam ko ah. Tingwaan ko nga hindi ko mapaso mama.
4: Oy. May bisita tagali.
2: Kaya nga, galang sir! Ma'am, siya na ba na mo?
3: Oo.
4: Naganong ka?
2: Ay, nagulam ko kwarta kay Ma'am Sira, kay Tekinang Lanon, giblaw.
4: Taga din ka? Kagpilang ginulam mo?
3: Taga din lang ina siya ho. Sa likod niya face, ang lugar ta.
4: Naganegosyo ka?
2: Eh, oo, sir!
4: O, tipilang ginulam mo?
2: Gismil, sir!
4: Ay, obo! Sa pagkadako ba?
2: Ay, tingwaan ko ginasal nga mabalikan, sir ah. Ay, sige, mama! Muna ako, salamat gina!
4: Oo, oh, ba. Hindi. Uy. Ginisip mo to sang maayong ginhatag mo sa busangol nga to. Basi sobra to. Kaya nga, ginpadakuan mo gid siya hulam hao. Gismil gid. Basi kung hindi na to magbalik. Kasi pananaw ko bla. Daw anad sa sirit utang ang hitsura sa to.
3: Tanawon ta lang. Pero pa, hindi man pagpakanubo ang isig kapariho mo nga tawo. Kung hindi siya kabayad, ti iya na ina iya sa labton sa iya kalag, kag hindi aton.
4: At yung patahasunta. Okay, liling.

0: may tawo? Sino ina?
1: Ako ni ma'am. Ang kahapon, to bilang nga nagulam sa'yo mo, mamaw.
0: Vivian?
1: Ay, oo, ma'am. Ako ni...
0: Ari ka man. Nagbalik ka? May kulang ang kwarta kahapon nga ginhatag ko. Kiniikap ko tumayo ang kwarta. Husto ato.
2: Okay. Ba?
1: Husto to mamang ginhatag mo, mama.
0: Ote, nga ari ka man.
1: Ay, may upod ko, mama. Ula man na siya, oh.
2: Ay. Okay.
0: Ano ang iya? Ikulateral?
3: Hi, ma'am. ATM card, ma'am, ah.
2: Hindi.
0: Kisin o na ATM?
3: Ay, akon, ma'am.
0: Hindi ina fake?
1: Ay, hindi pa, ma'am.
3: Ay, ako ang matuod, ma'am. Hindi, ah. Dila na nagkasulod na akong sweldo. Aring akong ATM card, ma'am, oh.
0: So, hatagan mo ako sang imo password. Kay ako ang makubra sang sweldo mo. Kag di mo kuhaon sa ako ng bilin sang sweldo mo ko, nadidak ko na ang utang mo sa akon.
3: Ati, oo, ma'am, ah.
0: Pila ang hulmon mo?
3: Eh, pwede, ma'am. Makaulam ako sang 10K, ma'am.
1: Eh, paulam ma siya, ma'am. Kag, ma'am.
2: Hindi.
1: Bangod akong nagpatigayon, may ara ka man nga iatag sa akon, ha?
0: Ha?
1: Oo, ma'am. Kay ako man ba'y nangita customer para sa imo? Eh, buhi-buhi lang tabla sa isa kag isa.
0: Ah, sige. Dali lang kay makuha ako sang kwarta.
1: Dai, kumatagan ka karang dugay-dugay ni mama. Tagan mo man ko, ha? Huh? Ako bala na padiwat agun nga makahulam ka, de.
2: Aba, puwerte nga style sa babaeng imo ba, no? Buhi ka gidya, dai, kasi diskarte mo. Dubli gid ang kabi mo.
1: Ay! Sir, ara ka nagali, sir. Napatian mo?
2: Oo. Ay, nako.

0: News D3 File.
1: At yung sabi ko, isang karadyo announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako po. Matyag, isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Ang pinaka the best sa kaboy, sir boy, ang makatulog sang manami. 8 hours to 10 hours. Wala sang bayad na yan.
3: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, libre para makatulog sila. And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping, kaya 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano ba na ang uba ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
2: Nami na imo D3 Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo. Gahatag pa super fuel sa imo brain. Gahatag pa energy. Wala lapyo, mabugtaw. The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga kung gainom ka D3 Bio, nami imo tulog?
3: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio
2: nga wala sa vitamin D3. Plain D3. Okay.
3: Number one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
2: Meaning, Sir Boy, kapag inom mo D3 Bio, the BCO of D3 Bio may lauric acid. And that lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay?
3: Himoson.
2: Himoson, buhi ang good bacteria.
0: D3 Bio!
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka manipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga
2: Now next!
3: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin. A precursor for melatonin. Antes may imbinto ang melatonin alin na sanay sa serotonin. Kung ang galingan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics, galingon-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, process, i-acetylize, may himo siya, melatonin. Once kung melatonin na, amunay ni ga-promote si imutulog. Nga magtulog ka, nakainom ka D3 Bio, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay, tungod, may MCTs.
2: Kanami sa imo D3 Bio, Sir Buyao, pag inom mo sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae para buhi ang
3: probiotics.
2: Probiotics, ang good bacteria. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, ang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy. Matulog ka, dulong-dulong ka tama. Kay magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3 makapatay sang bad bacteria?
3: Ay, hindi. Ang plain D3 niya, makatupato sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
2: Masugo pa sa immune
3: system. Masugo pa sa immune system. Pero iniyan D3 Bio, duwa.
2: Paglabay, himos dahil ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 Bio mo, Sir Boy, no? Islan ko na lang niya akong kan plain D3. Kay tagpila gani, tagkatorsi. Tapos ang plain D3, no, ibigis. Napaman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kwan.
3: Napaman ko lang sa kinamplify ko lang na sa gani, no? Kinaupod ko siya sa extra virgin coconut.
2: Tapos take note, ang rumat sang vitamin D3, hindi diri na alin. Ang D3 nga ara sa D3 Bio, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas gahimo mo D3 man? Wala. BCO goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man na alin to sa ila. Halin mo na sa tropical country. Abi ni mo, regardless ni kung diin ginhimo, may US man na, ma-Iraq man na, or kung diin ang lugar, ipikto. The science behind sa imo ginom. Pero Sir Boy, hindi sila yan magpaminsan kapag inom dahil nimo sa D3 Bio, nami din tulog. Sa process, hindi yan yung drug siya. Kanami sa D3 Bio, Sir Boy, no? Mapromote nga man nami imutulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa amo na, pag nami imutulog, daw mo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa D3 Bio. The question is, ang imong plain D3 may amo na? Ang imong plain D3 may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
0: Paman pa. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Batsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamaya na akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.
6: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
7: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
8: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok ang Tigang Aplema. Afford pa!
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
10: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
9: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tayo na!

0: malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Ako Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara o katarata. Siling sa doktor, ito ang pera na kuno ni IND Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon palantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, Rico sa Iberi.
2: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kansay ni Suki ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: Mga kabyana, Subo nga July 16, Thursday. Ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount on Tananga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday. Ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life. Longer life.
5: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
6: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pa gid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Nerelito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung solusyon, ang kispot mo kung isa, Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, every day. Ano na batyagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, kaya kakapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Sato ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Tingnan, bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
10: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon ng Charm.
11: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
12: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Number one.
13: Diling.
14: Pa?
13: Nanutaran ko nga do, wala na makabalik dari atong nagulutang sa imo haw. Labi na atong si Bibian. Daw duha lang kabulan ang balik ya dre, pagkatapos daw wala na ko nakakita sa iya.
14: Wala na tuod, no?
13: Ute, wala siya makabayad sa imo? Pila pa tong balayran niya sa imo?
14: Mga 8K pa?
13: Ayun di. Kag daw sa wala lang sa imo?
14: Sige lang ah. Kabay pa nga magbalik siya diri.
13: Amen. Okay. Liling.

0: Ba, ikaw?
1: Maing odto, sir. Ara si ma'am.
0: Ah, oh, hindi. Ara siya.
2: Mabayad ka na.
1: Ay, ma'am, maayong odto. Ay, oo, ma'am. Mabayad ko, pero mahulam ko tani iliwat, ma'am.
0: Akin, hindi. Do, wala ka pa man makaimbas ang hula mo? Do, kapila ka pa man lang magbayad? Sa madumduman ko, guro, mga tatlo pa lang na bayaran mo, no?
1: Ay, ayan na, tandaan mo, sir, ba?
0: Oo.
2: Jo, pwede lang ako makaistorya sa iya. Ako man niya business ba lang?
0: Oo, oh, uli. Okay. Pero liling.
2: Sinalakad na. Masarangan ko na ini.
0: Liling? Ambot na sa imo ah. Oh, ha, matalikod ko bala. Pero mamati-bati lang ako sa nila istoryahan ay.
2: Ano ato ang siling mo kaina?
1: Ay, amo ni Ma'am Ho, kundi mabayad ko subong.
2: Ote,
1: mahulam naman ko.
2: Ha?
1: Oo. Ah, bali, mahulam ko 20 mil.
0: Oy.
1: Eh, di dat lang utang ko nga bilin, ma'am, para nga sugod naman sa punong isipay ta, ah.
0: Uy.
2: Sige.
0: Ayaw po ang asawa ko. Sa pagkaumok sa ilong.

0: Hiling. Daw wala na ako makakita ang may nagabayad pa di si Muhaw. Hmm? Atong nag-renew sa imo sang 20k daw kay isa lang nakabayad. Subong daw maanom na kabulan bisan landong ya daw wala ko nakakita.
1: Ikaw lang nga tao ka, Jojo. Oo. Sige lang bala. Iba si may emerhensya lang.
0: Ay, oo, no? Sige, bahala ka na. Iho mo na yung kwarta.
1: Nan, kita mo? Ara siya.
0: Siya'y na?
1: Ari ka? Mabayad ka na?
2: Ay, oo, ma'am. Hindi mo lang kapag atigan, mama.
1: Oo, ara na ko. Magwa ako. Dira kita may istorya sa gwa.
0: Lileng.

0: Ma'am, mabayad ko, ma'am.
1: Abi ko, nalipat ka na sang utang mo. Kay ako, daw wala naman ako nag-aaspirar na mabalik ka pa.
2: Kayo hindi. Kung hindi siya magbalik, kung hindi mabalik ang kwarta mo, no? mabayad ka? Basi mabayad ka kag mag-utang naman dako-dako kayo, ha? Kag san uhanay ka naman makagpakita, ha?
0: Ay, Sir Juan, pasensyahan lang ko, sir, ha? Ano, abi kayo, nagka-short kita ko sang budget ko mo. Nga. Pero ang interest nga, nasupot. Bayaran ko tanan subong, sir, ha?
2: Nga, nagka-short ka.
0: Kay amo ni sir, ho? Nagkuha ko, abi, hulugan niya electric fan. Kay pero tigid kainit sang panahon. Plus, nagkuha man ako sang washing machine. Kay kabulay, mang labas ang damo nga lago.
1: Ay, gali ka. Naging kalipatan ko naman ng gani ang utang mo. Wala ako nag-expect na mabalik ka pagali.
2: Uy, liling ka! Kung hindi ka liyanes ang nag-utang sa'yo, pabahian mo na lang niya! Haleluya sa ino!
1: Ari na gani, Jojo. Nagbayad na!
2: Ano man nga mga kolateral ang nag-utang sa'yo mo?
1: ATM card nila.
2: Pero ligad to yung pagtanaw ko, wala man tukunod ng ATM card!
1: Sige lang bala. Anhon mo kay kapuspalad sila. Ang importante, may ara pa honest nga magabayad.
2: Gani man, no? Amin.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Ako si Joven, subragid kataasan ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Ganit yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang doubt ko. Ah.
0: Supple Plus Gold. Kat sa mga butika.
2: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako naman si Doc Erwin Lapos.
3: Ako naman si Doc Nelson Kadena.
2: Sa sininga edisyon, ato naman hisgutan Doc Nelson ang ampalaya. Ano bala ang mabulig sining ampalaya?
3: Yes, Doc Erwin, ang ampalaya o sinatawag naton nga charantia. May ara siya sang charantin, may ara siya sang polypeptide P nga sa diin amo ni siya nagabulig panubo sang aton nga blood sugar. Suno sa mga pagtuon, ang pag-inom sang suplemento nga may ampalaya. Ini nagahelp sa pag-regulate nga para makontrol ang pagtaas sang aton nga blood sugar. Ginabuligan niya ang aton nga pancreas nga mag-create sang hormone nga insulin para makontrol ang aton nga blood sugar. So muna ka nami ang paggamit, Dr. Erwin, sang suplemento nga may ara sang ampalaya, which is inang ampalaya isa ina ka major nga ingredients sang aton nga Santon Plus Gold. Kaya hindi lang sa diabetes, Dr. Erwin.
2: Makabulig man ini Dr. Nelson ang ampalaya kay may ara ni vitamin A nga amunis siyang mag-promote sa aton panit, no? Biskan hindi kita maputi, Doc Nelson, pero kung makinis kag wala sang gadry ang aton skin, wala sang mga katul-katul sa aton panit, kag mostly sa mga young people, wala tapong good, nakinis aton nga guya, kanami tulukon. Paagi sa pag-inom sang suplemento nga may ampalaya o kon bitter gourd, makabulig galina nga magkinis ang aton nga kutis. Kag ang nakanami pagid sini Doc Nelson, mataas ang iyang vitamin C. Meaning, pagdagate kita sang Santon Plus Gold, ang level sang aton vitamin C, ginabuligan man niya nga mag-angat pirmi. Plus, kung aton pag-i-kombinisyonan sang Santon Vitamin C Doc Nelson, kanami na sang resulta, malikawan ta na ang makahaladlok nga mga grabe nga mga balatian.
0: Santon Plus Gold.
4: Ako gali si Rhea. Ako na redla, nagalabot sang duwa ko si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko niya Santon Plus Gold. Yung tisingan ko, maayog din ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
0: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
3: Ang ampalaya nagabulig sa aton para batuan ang kanser. No, may ara siya mga ano certain compounds dira sa bitter gourd or ampalaya nga sa diin nagabato para malikawan naton ang kanser. Cancer sa stomach or colon cancer, lung cancer, malikawan naton ina bisan pa ang ginatawag naton nga breast cancer. O, malikawan ina kay nga inigali ang ampalaya pag nagakaong kita sang pagkaon nga ampalaya utan nga ampalaya o nagainom kita sang suplemento nga may ampalaya, ini siya nagapromote sa pagkapatay sang cancer cell sa aton nga lawas. So umuna ka nami pag inom sang Santon Plus Gold, no, wala labot sang Santon antioxidant nga nagapatay sang cancer cells sa lawas naton, may arap sang ampalaya nga nagabulig pamatay sang cancer cells dira mismo sa aton nga lawas. Kag syempre nagabulig man siyang i-control ang aton nga blood sugar para hindi kita dali mabulag, Dok Erwin.
2: Ari pa good news, Dok Nelson, makabulig pagid pagpanubo ang ampalaya sang inyo nga mga cholesterol level, no? Kung taas inyo cholesterol, mas risky ka nga magka hypertension. Kag finally, ang ampalaya, Dok Nelson, may ara ini siya mataas nga fibers nga amo makabulig agod nga hindi magtambok ang isa ka tawo. Kung napaitan ka mo magkaon sang ampalaya, Dok Nelson, pwede lang gininyo inumon ang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may ampalaya ina, kag i-combine mo na ang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C, agod nga healthy ang aton nga lawas kag malikaw sa problema sa diabetes.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Mariel, isang gutante late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online sale. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat sa gabi.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na tarakayan sa The Secret of Health.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
7: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
8: Makikiraan.
9: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
8: Salamat, iho. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
12: Ang sakit sa ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo, Biogesic. Masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong,
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagda pangaslong. Posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Banyos-banyos para sa butod. Mami, ang butod ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat sa sulod man ang solusyonan with Rest Time Drops. Basta gani butod,
17: Rest Time to the rescue.
13: Unilab quality yan.
16: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Oras, tatak, alas 10:50.
19: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
21: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Ilong Ranger?
23: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
22: Hindi sip-on. Di man eh siguro madayon.
23: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
22: Sip-on ganyan dayon?
23: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Neozep C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-iodayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Neozep C+ 40 with zinc dayon.
13: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Neozep Z+ Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
24: D3 Bio.
25: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
24: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
26: Mamakal, sumang muli ka.
24: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
24: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
28: Ako si Maria, basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
24: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Visio, yung may D3.
26: Sa mga butika.
24: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
26: Magalingin pala ang imong nga ulo.
24: Masamiin nagkapangihi.
26: Masamiin ginauhan.
24: Kasi may diabetes ka na.
26: Ang DTX 500 na.
24: Ang DTX 500.
26: Ang may powerful compound.
24: Nga nagkapanubo.
26: Sang imong blood sugar.
24: DTX 500.
26: Garantisado.
24: DTX 500. D3 Bio.
29: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ninyo si Sam D3 Bio, tatlo kami si sa isa kadlaw. 1 month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
24: D3 Bio. Ang D3 Bio.
26: Yung may Visio.
24: Ang Visio.
26: Yung may D3. Mabakas, mga butika.
30: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
21: EQ Diapers from day one to toddler. E-continue mo.
31: Magkano kilo ng karne?
32: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyo suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
33: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Bili na!
34: Sarap mag-tap!
0: kasama.
21: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
1: Sample Plus Gold.
2: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
1: Sample Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Pili sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuwa sang kulaw. Good thing may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen ang guta tayon ka pa.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Let's go.
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy,
21: let's go with the flow.
1: Sample Plus Gold.
6: Ako si JL, pagpangumang pangabuyaan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Sample Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luhadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
7: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
8: Number 1!
9: Tiyamo nang ginaugtasan ko sa asawa ko, nagapahulam kwarta, pero kung wala gabalik ang gahulam sa iya, ati sige lang kuno ah. Ay te, mag-amo ni tanan nga tawo magnegosyo daw, ah wala gi daw. Gasalig siya nga may honest pa man kuno nga tawo. Ti abi kun kamubing pahambalon sini sa iya, Jojo.
10: Ay, abi mula dumangutang man ko bala kay ano kay sa asawa ni Jojo nga si Liling dumangutang ko sa iya.
11: Liling?
10: Si Liling. Liling. Oo, si Liling kong asawa.
11: Ling, diin ka na Ling.
10: Ay ko di. Dumangutang ko siya, wala sa palagyan mo kay wala siya problema.
11: Non.
10: Pila sa bala ka bulag kung wala yagi bayaran mo. Okay sa bala yagi apo.
11: Wala nami. Nami nga, utangan
10: mo. No, baladyo. Sige lang, baladyo. Ako maniya. Ako maniya. Negosyo na.
12: Buwara. Malang galit ka namin.
10: Mako mo yung... Di ka kita yung... May... Ang nangutang, may referral, tapos may porsyento. Bakit ito sa'yo sa'yo? Ginalaan ta ka di costume. Costume! Grabe, no?
11: Grabe, no?
10: Hala ka.
11: Ti! Ako na ko sa imo, Diyo. Punggan ko na ginaguro yung asawa mo yung maputo ka muna.
10: Oo.
11: Ubos kong kwarta nyo sina. May ara nga daan yung mga nagpamintaha lang. Imagine nun mo, pautangon ka mo kung saan ohan nyo lang yung bayad, bayaran niya, okay lang. Hindi na pwede. Nang utang ka mo.
10: Kaswerte sa manong utang sa ilan.
11: Diin na naksaman.
10: Diin na nga, diin ka mo.
11: Taga-barangay 60 na guro ay.
10: Ay, oo. May kilala kami da. Oo. Lola sa mga taga-barangay 16 man da ah. Oo.
11: Ay, kanami
10: sa
11: lang.
10: Sa kay Nainay da ah. Watch me wep, watch me Nainay.
11: Oo.
10: Nan, hello da sa no. Ti Jojo, ang asawa mo, do ikaw na lang ginim advice siya nga, ay, Liling. Ano ka may ti Liling?
11: Oo.
10: Tam, ano sa humok?
11: May ala.
10: Humok, ano siya humok?
11: Do ka talagsa na lang ni sa mga tao nga amo niyo.
10: Ano kaya tawag sila? Humok?
11: Ilong
10: lang. Humok ilong. Dasig sila maluoy.
11: Nang, ako siguro, do, sakon lang, do ka, ano ni sa, ay, pinasahi ni siya nga klase isang tao.
10: Gali kay prone sa ano, ma, nga, sa ganito, sa mag-take advantage bala sa iya.
11: Sa mga manugtunto.
10: Na, sa mga scammer, namian, gini ang mga scammer, mag-amo siya dito.
11: Day.
10: Ang bata ko, baladay. Nagmasakit, baladay. Amo ni Agay. Tipila ang hulmon mo, 50 mil.
11: Oo, kadasig ito nga na siya magatang kwarta, oo, no? Oo.
10: Tapos, harapon pa sa bala! Harapon pa sa bala!
11: Kung ako sa'yo mo, igaid mo, gini ang asawa mo, yadyo, maputo ka mo ni.
10: Hindi, pag igaid, untaton niya, nagigya pa utang.
11: Oo, gani.
10: Kay imbes niya,

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Mga ka-Pure Gold, tuloy-tuloy lang ang Pabuhos Blowout ngayong tag-ulan. Abangan! Weekend sale for the month of July happens on July 18 to 19. Your favorite brands with the biggest discounts. From food products, personal care, household essentials, and fresh items. Dahil dito sa Pure Gold, kahit tag-ulan, ikaw ay always panalo. Promo runs from July 18 to 19, 2026. Available at select Pure Gold branches in Luzon, Visayas, and Mindanao. Check out the official Facebook of Pure Gold for the complete list of stores and promo details. DTI Fair Trade Permit Number FDB 258020 Series of 2026.
1: Dito ka lang, always panalo.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kay isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio.
3: Ang Physio
2: yung may D3.
3: D3 Bio.
2: TGX 500.
4: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
5: Imo nga blood sugar test.
4: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang imo nga blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: TGX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You might visit. Ang Visio D3. Mga buti ka.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Number 1.

lang kamo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno naton ang kasugpon sang kasaysayan nila ni Toby nga aton gintiguluhan. Mga mata sang tagipusoon, diri sa aton palatuntunan, dabu-dabu!

0: Tanas si manang maya, Kim. Mag-uyat ka sa akon. Mauyat tayo kita samtang nagalakat.
1: Oh, abi ko, anay. Ikaw ay ning nag-uyat sa kamot ka ng tubi.
0: Ha? Kim? Kim, sadiin ka na. Sino ka nga nag-aakbay sa akon sa nginali?
2: Ako? Ako migo mo? Wala ka kakilala sa akon?
0: Ay, sino ka?
2: Ako ang imo, guide ah.
0: Guide? Kim, sadiin ka na. Sino ka mo? Hindi kami pagaliti sa manghot ko. Mga bulag kami.
2: Nanami, agugan imang halit sa inyo eh. Kiman, mga bulag ka mo. Sa akin pa mo pasabad-sabad sa amundalan yung mga normal. Kamuya, mga abnormal. Gusto mo? Ihulog ta ka sa kalog?
0: Eh ano? Hindi. Maluhi ka mo sa amon. Tabang! Tabangin niyo kami!
3: Anong ginabuhat ninyo sa diba?
4: May nakakita sa aton.
2: Nong! Wala kami isang may ginabuhat kamalain sa ila! Ginaubayan ganin namon sila dapat nga agyan, Nong!
4: Amo matood, Nong, inuyatan ko lang ang batang nga babae kito maulog sa sakalog sang talamnan!
3: Malayo ka mo sila! Dasig!
2: Peste! Ang ilabiro! Hoy! Kung magpalapit ka ni diring lalaki kag mamangkot sa inyo kung anong ginimo namon sa inyo, hindi kami pagidagdag, ha? Ha? Oras ka niyong sumala ka, tumtanda ka! Agyendi ka? Ha?
0: Meg,
2: dali na. Lakat na kayo nagpalapit na din mangunguma nga may dala nga garabo. Ta!
4: Meg, ba't sita?
0: Kim? Kim?
1: Nang!
0: Nang
1: tubi!
0: Kim?
1: Nang tubi! Nagkulbahan ko!
0: Dali din sa akon, dali! Hindi na mag-ibi. Ipos na. Kwang Joy, wala. Wala, Joy. Ginkulbaan na ako kay kaukot sang pag-akbay niya sa akon. Hindi ko siya bikilala.
5: Ano? Hindi mo to kilala nga parinte ninyo pa to. Si Julian to. Palayo na ka mo sa iya, ha? Eh nga ah din ka mo makadto nga duha, ha?
0: Mapa-eskwilahan kami tani, Joy. Ginpaona nang namon si Manang Maya kay basi bala malate siya.
5: Ang maayo pa, magpauli na lang kamo. Hindi ka mo magpadayon. Kay basi kon ano pa karon ang matabo sa inyo nga duha. Tatatatadali ka mo. Idol-ong ka mo malapit sa inyo, balay. Ha?
0: Madamo, ginasalamat, Joy.

0: gusto, Ged. Are na matuor kita malapit sa aton balay, Kim.
1: Nung!
0: Mahikap ko na ang kuno sang kahoy. Ang palatandaan bala sa aton balay.
2: Toby? Kim?
0: Bay! Nang Maya!
2: Si Nang Maya!
0: Nang!
2: Kim! Nga, nagbalik ako diri sa balay. O Diyos ko, silip ko ganyan, hindi ka mo makalambot sa eskwelahan nga duwa eh. Ano ang natabo sa inyo sa dalan? Naghambalang tawo sa akon nga nasugatan ko. Napasugiron ka mo sa natabo. Buon silingan may natabo sa inyo. Na ano ka mo, ha?
0: Nang, hindi ka lang manugid sa ila ni nanay kang tatay. Kwan, siguro kung wala siyang may nakakita sa amon, nalita ni kami nila ni Julian kag sa amigo niya.
2: Julian? Sino ka Julian?
0: Basta, bata man siya kuno sang layo tanga pariente.
2: Ano? Dali ka mo! Manugid kita kay nanay! Gusto ko nga wala sang matago sa ato ng mga ginikanan.
0: Manang

0: This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
2: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides senokot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay
3: with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na kong may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan kong sige inom. Wala na ang galwaluha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
7: Ang Iberi mabagaw sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
8: Iberry for a clear and healthy eyesight.
9: Supple Plus Gold.
10: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
9: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
11: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
9: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
12: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
13: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Supple Plus Gold.
16: Ako si Jovin, sobragid kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
9: Supple Plus Gold. Sa mga butika.
17: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Didto ka sa maayog yan magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Bayo Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Alas 11:28.
0: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
7: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Cremil S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Cremil S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Cremil S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Bakit RiteMed ang binibili mo?
1: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
2: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
12: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
0: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong
18: Hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
20: Kailangan right medicines, kailangan right med.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
23: Umbo! Leo!

0: Alfon! Alfon! Saliin to makadto! Nga nga bit-bit mo ang imo nga lantip, ha, Alfon?
1: Atagay ko lang sa panda, manggilkanan sa Hulyan nga to. Eh. Pasikod ba ang blas siya sa pagkutaw-kutaw at pagpagdadaog sa mga bata ta? Wala ko nagkulang sa patako sa bayong pabatasan sa mga bata ta. Kaya tuluan ko sila sa pagtaha sa aton. Sa ilang mga utod, kagsibad ang mataw. Karoon, amulan sila sila sa iban. Hindi na pwede. Kung tanig yung pili man nila makabato sila, mga matalo ang klase mga tao, manughalit. Sa liganan nilang hindi magkita. Ang pinakaginaindian ko, kid, among iigihigun lang mga bata ko. Palangga ko mga bata ko, bisan amula ako sila.
2: Oy, Alfon! Bawa. Anong inalagundagon mo?
1: Maayo kay ari ka!
2: Oy, hindi ka makadto.
1: Ikaw ang tuyo ko.
2: Ang tao nga. Eh, pangita mo ko? Anong tuyo mo sa akin, how, ha? Kag... nga nagdala kagid sa lantip mo. Ano? Lapon mo ako?
1: Ambalan mo ka ng bata mo, ha? Si Hulyan. Nga naton, kung galakat ang mga bulag ko ka bata sa talan, hindi niya pakinaptan. Kayo wala sa kinahinaptan sa mga bata ko.
2: Ay nga, ginano ni Hulyan ang mga bata mo?
1: Ay, kundi pamagutulong ang bata mo. Ha? Pag may kaupon pa siya, mayroon nga rin kami kakita sa ila. Ginpaog pa niya sa tubi na kung manugid, urasan niya kay dumta niya. Ari, hatagat na ka mo sa pandam, ha? Katapusan na ito. Kaya kung masulit pa gani.
2: Kung masulit, ano?
1: Kung na mo, nagaplano pa ka mga suliton. Hoy! Tudluis ang maayong batasan ng bata mo.
2: Kag ikaw! Nagtudlo sa maayong batasan sa iyo mismo ko, galingon?
1: Pagka ang gusto mo ngayon, bal?
2: Mas mapugal kapag ed kung ipanawong ko sa imo na tusok ang klase isang tao.
1: Ano?
2: Kinhatagan ka sa mga bulag ng mga bata. Man, kinpabulag-bulagan mo lang nga nang laksam ka sang duta nga hindi imo.
1: Din nga duta ginatumod mo.
2: Din pa, ha? Inang si Wilson ang duta nga ginapanamnan mo sang gabi mo. Kay sino galina, ha? Hindi bala, iya pa na sang amay ko. Ugaling, wala na lang kami naglagas imo kay ti. Hakugan ka bay? Para bala wala ka mo?
1: Ano? Wala ako sa may ginaksam nga duta. Ang duta ang ginasiling mo, ginambal sa kamay ko. Ginbayaran na niya ina sa kamay mo.
2: O titi na pa matuod mo, ha?
1: Ginbayaran na ganun sa kamay ko sa kamay mo.
2: Di na resibo. Kundi tanga ka. Ay sus! Kung manaway ka mo sa inyo isig ka pareho, huksan niyo may nabihan ay nagkakabit sa inyo ang mga salawayon.
1: Wala kami atraso sa inyo. Gani hindi nyo kami pagkilabti. Tapos!
2: Wait ka! Biso-biso, ganigat to! Hinali ko gani kung pinanawag ang mga pamilya ko. Matutas ka ba di? Oh. Hoy! Taloy ang mga bata mo! Kay pananglit na madura ka, wala naging sapan ang mga bata mo! Labi pa, may mga bulag ka mga kabataan!
1: Ay!
0: Alfon! Alfon! Alfon! Tama nila! Mapauli na bala kita! Hinaulat kita sa atong mga kabataan! Ipabarangay natin sila kung may matabo pa! Hindi pagdala sa pakusog ang tanan, ay! Maluoy ka man sa mga bata mo! Sa ako, no? Wala mo makita! Nagkakurog na mga kaunuran ko, Diyos ko! Kasi noon na bala ako nagbata, Alfon! Gusto mo bala nga mabugat ako, Alfon!
1: Lorna!

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa Maayo Gid Magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo Gid Magpaayo sang Biogesic. Halong.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular na regla. Agalabot, gitatlo kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
10: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
10: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
12: Makakas, magabuti ka.
10: TTX
13: 500. Q7 lot.
14: Ano ginabatsyag mo sa
13: high blood gid ko.
14: Kaya sa unang imo.
15: Blood pressure.
13: 180 over 100.
14: Sa isang adlaw, kapila ka mag-inom.
13: 3 times a day gina ko na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
10: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation, nung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
10: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsyagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nag-amay ang akong buyon.
10: D3 Bio. Ang D3.
12: Yung may BCO.
10: Nga may D3.
12: Mega Herbal Rasul.
18: Kina-improve ang gonadal hormones. Agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Nga halin sa mga aphrodisiac herbs sang
12: Mega Herbal Capsule.
18: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
19: Alas 11:41.
20: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Semeticone, rest time to the rescue.
21: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
22: Charm, fab, con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang, sa bangon at charm.
23: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Pangdong kumaka-bloom sa Charm.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS.
24: Ako, Glissi Carla, taga-Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa Dokvo, ipa ang pera na kunoni, INB Korea Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo mang kunaw li sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang opera. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
25: Ang Iberi mabakal sa Mercury, nagus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
20: Iberry for a clear and healthy eyesight.
26: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Biogesic. Halong!
2: Unilab quality yan.
0: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Shirley.
4: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag ko.
3: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Sample Plus Gold.
5: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
14: Sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix.
14: Nagkape ka na,
1: lalakas,
14: at gaganda ka pa.
27: Ilong Ranger?
28: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
27: Hindi, sip-on. Di man eh siguro madayon.
28: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
27: Sip-on ganyan dayon?
28: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzeb Z-Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzeb Z-Plus 40 with zinc dayon.
29: Unilab quality yan.
30: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Neozeb Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Sample Plus Gold.
32: Ko si Bibot, ako COVID ang pagniwang ko. Bangod sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
33: Happy!
34: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
35: Playtime Entertainment, born for happiness.
36: Playtime Entertainment, born for happiness.
37: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
38: Number one!

Masulit pa ihan ang natabo sa mga bata o kung madulog naman lang si Julian sa pagpangyabot sa ilan ni Toby. Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo ang kasugpon sang kasaysayan sang kabuhi nila ni Toby nga aton gintiguluhan. Mga mata sang tagipusoon, diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Wish list ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
4: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
4: Mag-Enervon Z Plus ka na!
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: D3 Bio!
6: Ako si Jomer. Totong market ko sa D3 para lang bilog ng pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Pumakal sa mga butika.
5: D3 Bio!
8: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
9: Charm!
10: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumakabloom sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS!
12: Evergreen Herbal Capsule Kagsubong aton pamatian si Doc Hiko.
13: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
12: Mabakal sa mga butika.
14: Gikan

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Sample Plus Gold.
2: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
3: Pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
3: Gold. Sa mga butika.
1: Sample Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansang Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sample Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
1: Sample Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, lalakas.
1: At gaganda ka pa.
3: Pag-ibig sa mga buta.
5: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kaghilanat.
6: Ang diskarte sa ilonggo dira.
7: Rexido Forte.
8: Masdasig banat sa abat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS!
1: Sample Plus Gold.
16: Ako galis si Ban, pero may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
1: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa na.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath.

0: At broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Donito sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapangapi. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Donito.
4: Oy, kamusta kamuntanan, kamustang tananaton sining mga suki sa kanginan.

0: Sa gihapon ninyong abyan ninyo amigo sa kanginan ini naman si Radyo Man Don Dulido. May kopod mo natong dugidugay ang aton nga partner Radyo Man Ronel Sorbito. Day number 5 sa paglilitis sa pangalawang pangulo. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kapon nga adlaw si BARM Regional Director sang NBI Attorney Lotok ang ginpisa-pisa sang Defense Council pagkatapos ang direct examination sang prosecution. Nawala gid man sang may mabugat nga ginabali ang Defense Council sa statement ni Attorney Lotok. As a matter of fact, daw na plastar pagani ang duwa sa mga talalupang don o kon ma-highlight naton amo ang pagpamangkot ni Senator Bam Aquino regarding mga kabyanan kung ginadeny o kung hindi sang defensa ang mga alegasyon. I mean, but silingon, kung bala may ara sang absolute denial. Kaya nakita dito, hindi naman siguro ma-deny nga naubra ang video, nga naglapta ang video sang press conference. So hindi na gid ba na isyo.
1: Tatak RMN.
0: That is why nga ti ang defensa sang respondent amoyang freedom of speech, no? Spur of the moment, no? Amula na permi ang mga depensa sa grave threats. Remember, sa elemento mga kabyanan sa grave threats, it doesn't matter kung nagkontrata si Vice President Sara Duterte sang hitman o kun pala. It doesn't matter. No? Amo ina ang grave threats, but silingon pagpamahog ina. Pagpamahog. Ti mga elemento sinati, siyempre nibaluan naman nato ng element sa grave threats, dapat may pamahog. Ang ginapahog nga akto dapat krimen. Ipapatay niya, that is murder. No? A sitting president, ang iya sining asawa, kag during that time, ang sitting speaker of the house. No? Ti amuin ato mga kabenan, nga ti, kung nagkontrata man siya sang assassin o kung wala, sa kaso nga grave threat, it doesn't matter, wala niya. Kaya ang grave threat, kung sa aton pa, pagpamahog nga may kaakibat nga krimen. Amo ina ang grave threats kung ang balon ka na karon nga sigiyagi da kay sigiyagi ng balambal mo kay buyayawon ta ka. No? Do slight ina ang pagbuyayaw ti basi karon na makabigin ay unjust vexation. No? Slander by deeds or whatsoever. Pero dapat may krimen nga dako katulad sila. So it doesn't matter actually. So that's why namangkot si Senator Bam Aquino, are you completely denying na nagpamahog ang Vice Presidente? Amo nang gusto mabala niya nga ti hindi ato pahog. Di ba? Second, atong pamangkot ni Amy Marcos, no? Non-issue man lang ato. Because atong mga date mga kabyanan, it doesn't affect the merit sang kabug-usan nga statement. Wala agapekto ato. Kumbaga saan o ginpadala ang ano sini, ang sampina, ang nagsala lang nagurod ang date nila. Pero nagkadto dito ang ginsampina ng mga membro sa media na kuhaan sa mga statement.

0: So those typographical error, it doesn't affect sa statement sa itong mga media personality nga ara during the time, during the Zoom meeting. Makabig mo lang nga importante ina or pertinent ina sa statement kung, for example, Larjuman Mark, no? Sa kaso ng murder, ginbutang sa investigador ngang time, possible time of the incident between 9 o'clock to 12 midnight. Pero sa autopsy, ginalantaw sini kag succeeding mga witnesses nagahambal nga by 1 o'clock nakita pa nila ang biktima nga buhi. No? Timambal na karon nga ti. Suno sa autopsy, diri madlagan 3 ka oras na nga patay sang matukiban ang biktima. Ti pertinent atong 9 p.m. to 12 midnight because may mga witnesses or witness nga nagahambal nga launa sang kagaw nakita pa siya buhi. That is why nga importante ito, hindi mo pwede mambal nga typographical error. Because important, kag pertinent, ang time element sa kaso nga murder. So diriya, nag-isyo sila sa pina, nagsala ang date, pero nagkalaladto ang ginpagsampina nila. Buot silingon, may problema lang sa date. That is why nga daw hindi mo makabig nga pertinent ang error because it doesn't affect the statement sa affidavit kag investigasyon sang National Bureau of Investigation. That is why nga ngayon taong karon naton sa sini mga kabinang adlaw, ito isa lang kuno si Attorney Zulaika Lopez. No? Lantaon ta kay basta gani si Attorney Zulaika Lopez do i-drop ta na ni Vice President Sara Duterte ang trabaho niya eh. Kag magkanto kay Zulaika. I-check ta na karon diri sa aton sini pagpanglagad sa sining the fifth day, no, sang impeachment hearing sa aton Vice Presidente. 7 minuto sa kaligad sa takna sini nga alas 12 kagatong naglumpat sa Santa Barbara sa Taytay to, nakita na sa aton mga pumuluyo da kag mga rescuer naton kag isa ka PWD to ahay na dagdag sa balay nila tumupa gid sa suba. No? So, bong ginapadayon pa ang pagpangita sa iya. Anyway, dugangan nato nini kag iban pa gid mga balita. Of course, in a controversial statement sang sining pulok-pulok nga klase konsyal ni na sinini dilalian na. No? Pasensya lang sang terminolohiya ko because dapat tani mas nakaibalo ka. No? Dapat tani mas nakaibalo ka. Una bes, sang gin-aprubahan ang road closure dira sa Diversion Road para sa Puma Marathon, ano na half marathon, Puma half marathon, ara ka man dira sa konseyo, ara ka man da, tinga wala ka ng pamalabag o kung nagpamangkot sini kay kagawad si Free Kabaluna. Ikadua, pagbugtaw mo guro, wala ka pa kapangkuha sa muta mo, nagdayon ka na comment kay may nakita ka may na disgrasya sa Diversion Road. Di pa comment ka gilayon sa Facebook page mo. Naamo giniambal kong panran-panran ngayon na. Ginabasol mong panran. Sa uli na ibaluan, nga to na disgrasya ng mga tao to nakainom. As a matter of fact, sa pagpangusisa sa karimen, ginbuyutan pa gani sa mga pumuluyo kagbalon hindi na magpadayon. Kaya nakainom ka, natumba ka na gani. Kaya kung nangusi sa anay, ining si kagawad ni Nick Dilaliana, hindi ni siya magpagwa sa mga statement nga makasakit, hindi gidlamang sa organizer. Sang fun run nga ini, isang half marathon nga ini, kundi mismo ang mga running enthusiasts diri sa Iloilo City. Ginabutang nila sa mapa ang Iloilo City because ining Puma Run na sponsor sa Puma may mga leg ini ng kalain-lain nga lugar. So isang Iloilo City sa leg nila nga dapat ma-proud kita dira kay madamo sa mga bisita na naglalanto diri. Kagkadamo ang nagililintra dira. You are putting Iloilo City in the map sa mga running enthusiasts. Dogin pakawian mo lang si Mayor Raisa Treñas Chu sa statement mo to. Kaya probado ni Mayor Raisa ni mo. We need all the publicity that we can get. Diri sa sudad sang Iloilo, good publicity. Tapos ikaw ya, di pa comment-comment ka. Kag tapos subong kag ginasang aga pangayo ka pasensya kay nakita mong backlash. No? Namin ko sang backlash, hindi ano ah, backlash ang balik bala si mo. No? Ang balik si mo. Damo na nag-react sa mismo comment section sang imo nga post nga ginakundinar ang imo nga statement ta. Pero pareho lang na nga naga-drive ako sa lakyan, naka-disgrasya ako tao, o kung na-disgrasya ako, basulon ko ya ang maker sang salakyan. Kung ga-drive ako Nissan, masulon ko Nissan. Ga-drive ako Toyota, basulon ko Toyota. Nga tiba si human error na. Di ba? Amo ina ang ginambal ko nga nagi kamo pulok. Especially kung may posisyon kamo sa syudad. May pattern na ni Sinini de la Liana nga gapulok lang pa Facebook page. Gapulok lang post. No? Do excited siya bala. Nga mag-post kay Leon, basi maunahan ko ni sa idea ko. Ako bala mauna. Wala, di pa nauna. Importante, tsakto ka. One thing nga mambal ko nga daw medyo intsakto siya. Basi pa man lang. Nga pwede natin mabutang dira sa Sunset Boulevard. Daw medyo tulotaway dia, especially kung Sunday. No? Putang mo abis sa festive area dira sa Mega World. Na medyo tulotawhay ina kun Sunday pakadto dito sa Sunset Boulevard. No? Pwede ina. Di during the presentation sang organizer dira. Kag di kagawad si Edfrey Cabalona closing the area. Kung tani nagtindog ka da sa konsiyo. Wala mo daw delikado da sa Diversion Road, pwede ta masaylong balabing organizer. No? Kung dragi man gusto nila sa Diversion Road, dapat may garantiya kita ng TTMO kagampos mo nakaplastar sa tsakto nga mga lugar para hindi magsala mga tao. Ang mga signages dapat kumplito. Inabalang proactive ka instead of condemning the event. No? Kiti mga isolated cases, inapilakabilog na fanran, may nadiskrasya diyaw. Kung may ara man, isolated lang ina, kag most especially, human error ang gakatabo. So nga ba sulon mo yung event? Medyo maapinan, tapak ko nagambal, abe nga. Siguro next time, mga ton titi mo, post mo magbutang sa insyakto ng mga signages, dira, para malikaw na nato ng mga tao. Pero anon mo ng signages kung balong ang driver? Di ba? Anyway, duga nga nato na standby ka mo, diri sa aton sining pangalagad. 13 minuto sa kaligad sa takda ng alas 12, yari na aton RMN Network News. Magabalik ang Targitanay sa auto.
1: RMN Network News. Ito na iulat sa Police Station 1. Ayon sa nag-report, isa sa kanyang mga estudyante ang nag-forward sa kanilang class group chat ng screenshot ng messenger conversation mula sa Facebook Messenger account na may pangalang JM Magallanes. Kabilang sa mga mensahe ang pagbabanta na magpapaputok ito at target ang mga grade 8 at grade 7 students na umunoy pupunta ang 10 katao sa paaralan at iba pang mensahe. Ayon sa nag-report, nagdulot ito ng takot at pangamba sa mga estudyante, guro at iba pang kawaninang paaralan. Dahil sa bagong banta sa seguridad, suspindido ngayong Hulyo 14 ang klase sa San Jose National High School. Nakipag-ugnayan na ang Philippine National Police sa estudyanteng nagbigay ng screenshot upang makakuha ng karagdagang impormasyon hinggil sa posibleng may-ari ng Facebook Messenger account na pinagmulan ng mga mensahe. Nakipag-ugnayan din ang pulisya sa Regional Anti-Cybercrime Unit 8 para sa isinasagawang cyber investigation sa pamunuan ng San Jose National High School para sa pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad bago ang pagbabalik ng klase at sa mga opisyal ng barangay para sa area monitoring at information gathering. Nag-deploy din ng karagdagang mga pulis sa paaralan habang nagpapatuloy ang monitoring, intelligence gathering at threat assessment ng mga otoridad. Mula dito sa Tacloban City, Rajuman, Chester Sanita, Tatak, Argument.
2: Samantala, dalagitang nahulog sa ilog sa Leganes, Iloilo, hindi pa natatagpuan. Kasama mo mula sa IFM Iloilo si Idol Reynold Arca. RNN Live Reports.
3: Tagpuan ng isang dalagitang tinatayang nasa 14 hanggang 16 na taong gulang matapos umanong mahulog sa ilog sa barangay na Bitasan, Leganes, Iloilo, bandang 7:30 ng gabi. Ayon kay Police Captain General Enrique Robles, officer in charge ng Leganes Municipal Police Station, malapit sa ilog ang bahay ng dalagita. Posibleng dumaan umano ito sa isang siwang o bahagi ng pader ng kanilang bahay bago tuloy ang mahulog sa ilog. Ang 5 taong gulang na nakababatang kapatid ng dalagita ang nakakita sa kanya ang pagkahulog at agad na nagpabatid sa kanilang pamilya. Nagsasagawa ng paghahanap ang motoridad at ilang residente, ngunit hindi pa rin natatagpuan ang dalagita. Pansamantalang itinigil ang search and rescue operation kagabi dahil sa madilim at delikadong kondisyon ng ilog. Ipagpapatuloy ang paghahanap ngayong umaga. Kasama mo sa DYIC IFM Iloilo, Idol Real Darka, Tatak, Armen.
4: Tatlong sasakyan naman nagkarambola sa highway sa Dagupan City. 2 mangingisda sugatan. Kasama natin sa balitang yan si Idol Denise Brillante ng IFM Dagupan. RNN Live
5: Reports. 3 sasakyan ang nagkarambola sa kasagsagan ng ulan sa New De Venecia Road, Alucau District, Dagupan City noong Sabado, Hulyo 11. Sa paunang investigasyon ng pulisya, isang sasakyan ang umano'y nagtangkang mag-overtake sa isang tricycle, ngunit nawalan umano ng kontrol ang driver at bumangga sa likurang bahagi ng tricycle.
6: Base sa ating nakalap na information sa investigasyon natin, may 3 sasakyan na na-involve. So, nung nangyari yung pag-overtake, aksidenteng nahagip nitong Fortuner, itong tricycle. Ang sumunod na pangyayari, yung kasalabong na Toyota Vios, tinamaan niya rin itong ating tricycle hanggang sa mahulog ito sa may shoulder portion.
5: Nasugatan ng driver at backride ng tricycle at agad isinugod sa Region 1 Medical Center habang wala namang ibang malubhang nasugatan. Ayon sa pulisya, nagkareglo na ang lahat ng sangkot sa insidente at nakalabas na rin ng ospital ang 2 nasugatang sakay ng tricycle matapos mabigyan ng kinakailangang lunas. Nagbigay naman ng paalala ang pulisya sa tamang bilis ng pagpapatakbo ng sasakyan, lalo na tuwing maulana, para maiwasan ang mga aksidenteng dulotan ng madulas na kalsada at limitadong visibility.
6: Natin ang ating mga motorista na maging maingat, lalo na ngayon panahon ng tag-ulan. Expect po natin na yung daanan is madulas and yun ang magiging isang cause ng aksidente kung hindi tayo magiging maingat at huwag tayo masyadong mabilis magpatakbo.
5: Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak. Amen!
2: Mga balitang dapat pang abangan pagbubukas ng tax records ni VP Sara Duterte, iginiit na kailangan ng otorisasyon mula sa Pangulo.
4: At AM at FM stations ng Radio Mindanao Network sa Cebu at Cagayan de Oro City na mayagpag sa pinakabagong KBP 55 Blues Survey.
7: Dagga Pilipinas sa Ilopos.
8: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
7: Commission on Elections. Nangangamba. Nagkarangulo ng mga mainit na balita.
9: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
10: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Network's Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, Senator Rodante Marcoleta patungo ng UPPGH para sa medical examination nito. Kasama mo sa balita si Radyoman Marjo Domingo.
11: RMN Live Reports.
12: Ganap sa mga 11:15 ngayong umaga nang umalis si Senator Rodante Marcoleta sa PNP General Hospital sa Kamkrami, Quezon City. Sakay ng coaster ng PNP patungo UP Philippine General Hospital sa Maynila, kung saan nasabing senador ay naka-wheelchair, naka-posas at nakasuot ng protective vest at detainee shirt habang ini-escorta nito patungong coaster ng PNP bilang parte ng security protocol. Nabalid naglabas ng putusan ng Sandigan Bayan na dalhin na nasabing senador sa UPPGH para sumailalim sa medical examination. Pagkatapos ito ay ibabalik muli sa PNP General Hospital sa Camp Crame. Ang PNP CIO Chief Police Colonel Alan Reyco, hindi naman nabanggit kung ano ang mga medical examination ng gagawin yung senador, kulit inatasa na ang dalawang ospital na mag-render ng report sa loob na 3 araw patungkol sa evaluation sa nasabing senador.
13: From that, ating general hospital as well as yung general hospital, UP General Hospital is ordered to render the report within 3 days sa Pinang Bayan. So, yun po siguro ang gagamitin nila to evaluate kung saan po mag-extend or saan po kumit si Senator Patrick.
12: Ayon pa ay kulay ng medical examination na ito na matukoy kung fit na talaga ang senador para humarap yung Sandigan Bayan para sa return of warrant ito sa kasong plunder. Batay sa otosan ng Sandigan Bayan, kailangan magtungo ng senador bukas na umaga sa kanilang tanggapan kasama ng mga report mula sa PNP at UPGH kaugnay na resulta ng medical nito. Kasama mo sa Biz XL Ornan Manila, Radyoman Margie Domingo, Tutak Ornan.
4: Sa kawinay na balita, Senador Rodante Marcoleta dumating na sa PGH para sumalang sa check-up. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Jairus Peña Florida.
11: RMN Live Reports.
14: Dumating na nga dito sa Philippine General Hospital sa Maynila si Senador Rodante Marcoleta bago mag-alas 12 ngayong tanghali. Yan ay para sa kanyang pagsalang sa check-up dito sa PGH. Alinsunod na rin sa utos ng Sandigan Bayan. Bantay sarado naman ngayon ang paligid ng PGH habang kasamang naghatid dito kay Marcoleta ang mga tauhan ng PNP CIDG sa pamamagitan ni NCR Director Police Colonel John Giagi. Naka-face mask, protective vest at posas pa rin si Marcoleta nang bumaba mula sa coaster ng PNP. Ayon kay Giagi, layan itong suriin kung fit o maaari nang dalhin si Marcoleta sa Sandigan Bayan bukas kung saan siya nahaharap sa kasong plunder. Pagkatapos naman niya ng check-up kay Marcoleta ay saka sila babalik sa Crame. Pero hindi pa tiyak kung anong oras sila makakalis.
15: PGH will have its own medical evaluation to check if pwede, if Senator Marcoleta will be fit to be brought to Sandigan Bayan tomorrow. Kasi yun yung schedule niya by 8:30 in the morning. So we will just be waiting for the medical evaluation, then balik tayo sa Kamkrami.
14: Una na nga tumangging magbigay ng impormasyon ng pamuna ng PGH kung ano-ano ang mga ipapacheck up ng senadora. Ipinaubayan na rin nila sa Sandigan Bayan ang anumang update hinggil sa kalusugan ni Marcoleta. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairus Peña Florida, Tatak RMN.
10: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Mas napatibay ng ikalawang testigo ng prosecution panel ang Article 4 na tinatalakay sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Para sa political analyst na si Attorney Domingo Cayosa, maganda ang resulta ng pagharap ni NBI Regional Director Jeremy Lotok dahil nagkaroon ng kredibilidad ang aligasyon laban sa bise. Tinukoy ni Attorney Cayosa ang pahayag ni Lotok na maituturing na banta sa pambansang seguridad ang pagbabanta sa Pangulo.
16: Nabigyan ng konteksto ang naipakita din niya at yung kanilang professional at assessment, hindi lang sa kanya kundi yung NBI, yung kung gaano kaseryoso yung threat na ilabas niya na ang subject yung threat hindi lang ordinaryo tao kundi presidente ng republika, commander-in-chief at saka. So seryoso yun. It's even a matter of national security. At tama naman siya. Yun ang hindi masyadong nakikita ng tao. Pangalawa, nagay din niya ng konteksto kung saan nanggagaling yung threat at hindi din ordinaryong tao. At ito, si Vice President.
2: Pinuri rin ni Cayosa ang mga napansin ng defense lawyer gaya ng typographical error sa mga dokumento bagamat walang gaanong epekto sa kabuuan ng pagdinig ay maituturing na punto ng pagdududa. Naniniwala pa si Cayosa na hindi na rin kailangan na mapatunayan na may inupahan ng bise para gawin ng krimen.
16: Yung kaganapan o yung akusasyon, hindi naman attempted murder. Grave threat. Ang krimen ho ng grave threat ay yung pagbabanta na may gagawin kang masama. Pangalawa, dahil sa pagbanta mo yan, nabulabog yung kabila. Dahil nga, sa tingin niya, pwede mong gawin o kaya may kakayanan ka. Hindi naman kinakailangan tutuhanin mo. Kasi pag tutuhanin mo, edi murder yan, di ba? At kung halimbawa, may nakakontrata ka na at sinabi niya, yes, ma'am, at yan, siguraduhin mo, gagawin mo. Kung halimbawa, natuklasan, di ba? Hindi na great threats. Ang great threats ho dyan is yung purpose lang, takutin.
2: Yan po ang tinig ni Attorney Domingo Cayosa sa panayam ng DZXL RMN Manila.
4: Pagbubukas ng tax record, si Vice President Sara Duterte iginiit na kailangan ng otorisasyon mula sa Pangulo. Kasama natin sa balitang yan live via Zoom si Rajuman Conde Bata.
11: RMN Live Reports.
17: Hindi makikibahan si Senator Judge Ping na assert sa pagbukas ng tax records ni Vice President Sara Duterte ay walang otorisasyon mula sa Pangulo. Gitin na aksyon ang mga bang nalalabag sa Section 71 at 70 ng National Internal Revenue Code at sa umiiro na jurisprudence ng Suprema ay hindi siya makikibahan dito. Punto pa na Senator, kahit ang Senate Impeachment Court ay hindi maaaring bumaba sa natulang batas. Sinabi nila aksyon na kung pili na bubuksan ang BIR tax records, tinipisara na walang written authority mula sa Pangulo, ay boboto siya dapat dito. Personal kanya ang kanyang natin at ayaw din niya masisima ng alam na kasama siya sa lumabag sa batas. Matikinong ilang sa hindi siya pro-defense in tinipisara, pero malinaw ang nasasaan sa batas ng pagbabal ng authority mula sa presidente ay hindi dapat pamutusan ang tax records. Sa katana, mamayang alas 2 ng hapon ng May 5 ng impeachment trial ni Bibi Sara na Duterte kung saan magpapatuloy ang cross-examination ng depensa sa ikalawang testigo ng prosekusyon na si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok na susundan ni OVP Chief of Staff Attorney Sanay Magnes at HOR Sergeant at Arms Captain Melinda Benio. Kasama mo sa DZXL RN Manila, Rajuman Conde Bata, Tata, RMN.
10: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Kinatigan ng political analyst na si Professor Edmund Dayaw ang argumento ni NBI Regional Director Jeremy Lotok na maituturing na banta sa pambansang seguridad ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Sa kanyang pagharap sa impeachment trial, tinukoy ni Special Agent Jeremy Lotok na nagsagawa sila ng investigasyon dahil sa posibilidad na gamitin ito ng ibang grupo.
18: E paano kung merong nasaktan sa kanila o may pinaslang sa kanila na hindi naman yung isa ang sinasabing may kinalaman, that will trigger events, no? Yeah. And that is exactly what Attorney Lotto, the NBI special agent, was trying to explain yesterday. At yun din ang dahilan why Senators Aimee and Alan Cayetano were triggered. No? Yeah. Because precisely, it would really be impossible to defend, no, or to disprove, no, or discredit that kind of not only testimony but object evidence.
2: Kung totoo rin ania ang ginamit na katwiran ng kampo ng bise na Operation Romanov, ay dapat in-report ito ng Vice Presidente.
18: Kung totoo merong quote-unquote Operation Romanov, eh dapat kung hindi man yan narinig na ng NBI, kasi imposibleng hindi naman nakatutok sa security issue ang mga ahensya ng gobyerno, eh kung totoo merong ganun, dapat in-report din ng Vice Presidente. Noon pa lang, hindi lang po NBI ang ahensya ng gobyerno. Kasama din po dyan yung Presidential Security Group. At yung Presidential Security Group, ang mandato po niyan, mga kababayan, hindi lang po para bantayan at i-secure ang Pangulo, ang First Family, at iba pang opisyal, kung hindi kasama po dito ang pangalawang Pangulo.
2: Samantala, isa sa tinukoy ni Professor Tayaw mula nang magsimula ang impeachment trial sa Vice Presidente ay tumaas ang bilang ng mga kumakalat na fake news at disinformation.
18: More than 200% ang spike, no, ng social media operations.
19: Apo.
18: Mula nung impeachment. At nabanggit ko yan kasi nga hindi mo makikita, hindi mo ma-appreciate, no, objectively yung ina-explain ni NBI Special Agent at Attorney Lotto. Ang tawag dito, investigasyon at yung resulta ng kanilang investigasyon, kung kumbaga meron ng piring kagad yung mata mo dahil nga dito sa pag-promote, no, ng political bias.
2: Yan po ang tinig ng political analyst na si Professor Edmund Tayaw.
10: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: Impeachment trial dapat tumutok sa mga ebidensya at hindi sa mga clerical o typographical errors sa mga dokumento. Ang kasama natin sa balitang yan live via Zoom, si Radyoman Grace Mariano.
11: RMN Live Reports.
20: Nanawag si House Impeachment Advisor at spokesperson Robert A. Barber sa pagkakaroon na pagtuunan ng pansin trial ang mga itinisintang ebidensya laban kay Barbara Magdara Duterte. Gate ni Barber din di naman spring contest ang impeachment trial at hindi dapat sumentro ang diskusyon sa mga clerical o typographical or sa mga dokumento na sa testigo. At kay Barber, karapatan ng depensa, suriin ang bawat dokumento ng sakin, ang bawat legal na issue, bahar sa ito ng due process. Pero ang simple harbors, ang paperwork ay kailangan tama, pero hindi ito ang ebidensya na makaka-apekto o makabago sa tuhanan ng nagbibigay ang buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang personalidad. Kaya dito ni Barber sa ang tukulin ng depensa sa paglilitis sa ang mga maling spelling na petsa at iba pang typos sa mga atibig at sabina na ipuntantasibo ng posisyon na si National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Eto.
2: Samantala, 2027 budget dumaraan sa masusing pagsusuri ng Malacañang bago isumite sa Kongreso. Kasama mo sa balita si Radyoman Chanel Salazar.
11: RMN Live Reports.
21: Patuloy na sinusuri ng Malacañang ang panukalang 2027 national budget upang matiyak na ang pondo ng gobyerno ay mapupunta lamang sa mga programang may direktang pakinabang sa mamamayan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ito ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaya tanging mga programang naayon sa plano ng pamahalaan at may malinaw na benepisyo sa publiko ang isasama sa budget. Dagdag pa ni Recto, uunahin lamang ang mga proyektong handa na ipatupad at hindi maantala ng anumang balakid. Noong nakaraang linggo, iniharap ni DDM Secretary King De Leon sa Pangulo ang panukalang 2027 National Expenditure Program. Patuloy itong binubusisi ng Malacañang upang matiyak na maayos at wasto ang paglalaan ng pondo bago isumite sa Kongreso. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
11: Network News.
4: Sa iba pang balita, umabot na sa mahigit 20 barko ng China ang namataan sa West Philippine Sea. Batay sa monitoring ng Philippine Navy, nasa kabuang 24 na mga barko ng China ang namataan sa 4 na maritime features ng bansa sa West Philippine Sea nitong July 7 hanggang July 13. 4 na Chinese Coast Guard vessels ang nadiskubri sa Ayungan Shoal, habang may namataan naman na 13 na CCGV sa Baho de Masinloc. May na-monitor din na 2 Chinese Coast Guard vessel sa Eskwada Shoal at isang PLA Navy ship na may tig-2 Chinese Coast Guard at PLA Navy ship sa Pag-asa Island. Tiniyak naman ang sandatahang lakas sa mahigpit na pagbabantay sa pambansang teritoryo at soberanya ng Pilipinas alinsunod sa international law at sa layuning mapanatili ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon.
2: Samantala, good news mga kasama, dahil patuloy ang pamamayagpag ng mga istasyon ng Radio Mindanao Network sa bansa. Dinomina at overall number one station sa buong Cebu ang DYHP RMN Cebu, habang pumuesto sa number two spot ang 93.9 IFM Cebu sa latest KBP 55 Blue Survey. Nananatili sa unang pwesto ang DYHP RMN Cebu sa lahat ng AM at FM radio stations sa Cebu matapos na makakuha ng 42% market share, habang dominant 88% market share para sa AM stations. Nasa strong number 2 naman ang 93.9 IFM Cebu sa lahat ng FM stations, dahilan para makakuha ng 45% network share ang RMN Network sa Cebu City. Samantala, nanguna rin sa Cagayan de Oro ang kauna-unahang radio station ng RMN Networks na DXCC RMN CDO. Ito'y matapos na makakuha ng 73% market share ang DXCC RMN CDO, habang pangalawang pwesto naman ang DXVM 99.1 IFM CDO na may 18% share. Bunsod nito, may kabuuang 14% market share ang RMN Network sa City of Golden Friendship. Ating pakinggan ang mensahe ng ating mga radio managers mula Cebu at CDO.
0: To God be the glory. Thank you so much sa mga idol for supporting IFM Cebu, for listening, for trusting. Daghan kaayong salamat, and we offer this triumph to the one above for making it happen for the team. Daghang salamat to the management of RMN, Sir Eric, Sir Rico, Sir Ike, Ma'am Erica, and the Mancom, and to my co-radio managers, co-idol sa IFM, sa DYHP, Attorney Rufil. Congratulations, kudos sa tanan. Padayon ta sa public service, padayon ta sa atuang tirud-anay na serbisyo publiko o sa paghatag o tirud-anay ng balita o paglingaw diri sa IFM Cebu. Mapugnan pa ni, God bless idol!
19: Maraming salamat sa ating mga tagapaginig at tagapagsubaybay sa lahat ng program, drama at public service. Sana ipagpatuloy po ninyo ang pakikinig, di lang po sa inyong mga radio, kundi sa social media through our Facebook page, RMNDCC 808. Salamat din po sa management ng Radio Mindanao Network sa inyong suporta. Again, maraming salamat po sa lahat.
22: Isang magandang araw po sa lahat. Una sa lahat po, maraming salamat po sa mga boss natin, lalong-lalo na sa guidance po ninyo, mga boss natin sa RMN. To Sir Eric Canoy, to Sir Enrico, Ma'am Erica, to Sir Ike Canoy, and to the rest of the Canoy family, maraming thank you po sa inyong lahat. And of course, the entire team ng 99.1 IFM News CDO, and sa inyong hard work at sa inyong dedication, this achievement po, mga idol natin, belongs to all of us. And we are so grateful for this good radio rating, and we will continue serving for even greater success in every survey year after year. And above all, maraming salamat po sa Panginoon for giving us this gift. And again, maraming salamat, RMN. To God be the glory.
2: Yan po ang tinig ni na IFM Cebu Station Manager Idol Boyki, DXCC RMN CDO Station Manager Ray Maraunay, at IFM CDO Station Manager Nathaniel Nemil. Muli, congratulations mga idol at mga kasama.
11: RMN Network News.
2: Balita naman sa Ibayong Dagat, inanunsyo ng Amerika na matagumpay na naisagawa ang serye ng mga panibagong pag-atake sa Iran sa utos ni President Donald Trump sa pool sa operasyon ng 5 military target gaya ng Bushehr, Chabahar, Jas Konarak, Abu Musa at Banbar Abbas. Layon umano nito na mapigilan ang pag-atake ng Iranian military guard sa mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz. Ito ang ikatlong araw ng pag-atake ng US forces sa Iran matapos ideklara ni Trump na tapos na ang tigil putukan. Inihayag din ang Amerika na muling magpapatupad ng naval blockade sa Strait of Hormuz. Sa pinakahuling insidente ng pag-atake ng Iran sa Hormuz, 2 oil tanker ng UAE ang binomba na ikinasawi ng isang tripulante.
4: Catherine Bernardo, inalay ang kanyang Madame Tussauds Hong Kong wax figures sa kanyang mga fans. Kasama natin sa balitang yan si Aya Girl, Myra Jane Nasayaw.
1: Inalay ng aktres na si Catherine Bernardo sa kanyang fans ang bagong reveal nitong wax figures sa Madame Tussauds Hong Kong. Sa isang panayam, naging sentimental si Cass matapos alalahanin ng mga pinagdaanan niya sa industriya para maabot ang milestone na ito. Ayon sa aktres, hindi niya raw maa-achieve ang lahat kung hindi dahil sa sariling hard work at unwavering support ng kanyang fans para magpatuloy. Kaya naman say ni Cass, ang naturang wax figure na tinawag pa nitong Casswin ay isang gift sa mga taong sumama sa kanyang showbiz journey sa loob ng mahigit 2 dekada. Umaasa naman ang aktres na magdadala ng comfort si Casswin sa mga OFW sa Hong Kong na hindi anya madalas nakakauwi sa Pinas. July 9 nang i-reveal ang wax figure ni Catherine sa isang mall sa Makati at nakatakdang ilipad pa Hong Kong para i-display at buksan sa publiko simula July 17. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
2: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Rajuman Drusan Fernando.
4: At ako po si Rajuman Angel Garcia.
2: Mula po rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat.
3: RMN Network News.
6: This newscast is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This newscast is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue.
23: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
24: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
25: Drink responsibly. Sample Plus Gold.
26: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dasun kung ano maayo diri. Lamo ginaghambal na maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man hapon gintumar nga suplemento. Salamat igubala kay matama to na dula ang bukol.
25: Sample Plus Gold. Makat sa mga butika.
27: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
28: Nuns Liniment Oil.
29: Kaspan?
28: Wala problema.
29: Nuns Liniment Oil Partner.
28: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
29: Nuns Liniment Oil.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Agay na bughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
4: Ang diskarte sa Ilonggo dira. Lexino
5: Forte! Mas dasig banat sa abat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga issue nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, Kagrajuman, Don Dolido, sa Targetanay, sa Unto.
8: Mga Karajuman, balik sa ito kapag pangalaga diri sa RM Enter Gitanay sa Untong oras na itong Philippine Standard Time. Tataklas 12:52. Tanbay kay dugay-dugay masimalabot naton si Sir Pete Trimanyes, no? Kay do sila ni nag-organize, yes. Master Don, sang fun run nga
9: yes, iya ka
8: Puma. Sa nagligad nga ko sa din naging controversial pagkatapos nga may aksidente sa motorsiklo, duha ka mga motorsiklo ang nagbungguanay.
9: Ang napa-controversial may ni si kagawad ni Dilaliana.
8: Oo nga.
9: No? But anyway,
8: siya pa iya.
9: Ang bota do magnet sang controversy niyang tao ni, no?
8: Ikiway pagani kulpilan do patyagan ko bala, I mean sa totoo lang observation ko siya do kupog-kupog.
9: Mm.
8: Nga man nakasiling ko kupog-kupog pagkakita yang ano dayon do ordinary citizen bala pamatyagi sa lawas siya. Hoy konsihal ka na?
9: Namin ko pare koy mabalik bala sa iya, no? Ang backlash mabalik siya nga man.
8: Mm.
9: Sang ginapresentar na ni kagawad si Edfrey Cabaluna sa Committee on Transportation para sa road closure, nga wala siya ng tindog.
8: Mm.
9: Eh, ambal ako no, dugay ko na naginambal ang panran nga ina mo.
8: Eh, ambal kahapon ni Councilor Sedpri Cabaluna, sa konsiho, wala siya kamuno, partis na?
9: Te?
8: Nga siling abing nga daw, nagkontragid siya nga daw, hindi isa sa panran. Yeah, sa personal nga kapasidad daw, mention niya. Pero te, hindi niya official.
9: Mm.
8: Kung gusto mo, gadya i-register ang official statement mo da, kag-stand, partis sa mga pulo panran, tari sa mga session nyo ginpresentar.
9: Oo, amo gimana dapat siya pare. Kung ginalipat mo, kasi nalipat siya ka konsihal siya.
8: Konsihal ka na. Oo. Na perdi ka kapila ka beses, pero konsihal ka na subong. Di karon ka nagkonsihal ka na, mamatyaga mo daw, perdi ka gyapon, kag daw isa ka kaordinaryo nga citizen sa Iloilo. Namin ko, before ka bala mag-post, bala kagawad, abi palupaminsara man, anay sa Madalong, kung bala, iyasang ma-honorabling konsihal sa syudad. No? Kaya bala kaga-promote kita sports tourism diri sa Iloilo mo?
9: Tingin ay ayawan na gani ya si Mayor Raisa Treñas ni pag-alungay sa mga national event parikoy nga para madalaman ng Iloilo City sa ngalan eh, no, sa mapa sa mga amon nga klase sang sports, no? Tingba nangin ano lang very polite lang si Mayor Raisa sa statement niya, pero matsago parikoy ko ako kay Mayor Raisa do kog unya guro mo.
8: No.
9: Because after that, naibaluan gali parikoy nga tong nagbungguan ay, with all due respect sa ila, nakainom.
8: Mm.
9: Kaginbuyutan ba sa pamuluyo? Kaya natumba na to mo ginambalan ba may panranda? Hindi ka na steady ka di anay, kaya do, hindi mo na kaya magdadalagan.
8: Mm.
9: Tinaglagan gid. Nagpaburhot gid sa motor ya. Kundi na-discuss ya.
8: Mm.
9: So, kumbaga, parikoy, kung ako ga-drive sang salakyan, ga-drive ako abisang akon sining bago nga Ford Everest. No? Ba?
8: Okay.
9: Tapos, na-disgrasya ako. Kaya nakainom ako, o kung natuyo ako, gulpi lang kung natulugan. Basulon ko yung Ford.
8: Mm.
9: Doa muna parikoy.
8: Correct.
9: Basulon ko yung Ford.
8: Sa investigation, human error, Master Don. Ang isa lang ka nakita kung masaway ta sa mga ato dito nga traffic enforcers nga gin-allow nga maglakat ato, kung pwede mo lang tanin nila ma-hold.
9: Oo, paunong yabib la.
8: Oo, kaya may rason ka man. Kaya napalimawaan mo, nakainom. No, tapos natumba na gani dira, anong posibilidad niya matumba sa liwat? Dako.
9: Oo.
8: No, which is amo ginanatabo nakabunggo pa sa isa pa kito ka motorsiklo. That is why subong in istoryahan ini ang akon niya Master Don, idiro nila, dugangan nila kung pwede ang number of personnel nga nagadeliher sa trapiko sa muna mga oras. Kag strictuhon kung may ara na sang nakadalinas da mo niya moto, siguro hindi na pagpadayunon siya. While nga ongoing ang isa ka panran o ano mga aktibidad.
9: Ara ng sintomas ang disgrasya siya eh.
8: Oo.
9: Natumba na mo.
8: Oo.
9: No?
8: But siringon, hindi na sa kabalansi sa lawas siya. Ti magbangon siya, madrive sa liwat, ibalansi yan na.
9: Mm.
8: Ti, ano, more likely, matabo, magyapon na natabo na. No? So isa ini ka leksyon nga makita nato sa mga nagdeliher sa trapiko during the time. Mm. No? I mean sa tiempo nga may ara sa mga aktibidad ka nga isang panran. Mm. Tigdason basulon mo imo yung panran. Ano nga klase konklusyon na iya?
9: Dumduman ko da nag ini si Nini Paul. Pulok.
8: Sus Maria kagusip. Ay sin ko Nini do Dilaliana man iyang iya.
9: Ini si Nini Paul Dilaliana. No? Si bala mo dunduman mo to sa may CPO area.
8: Okay.
9: Bala kala ano di gakadisgrasya naman nating mga motor di kay ginobra sang MPIWD.
8: Anong gusto mo hindi pagubrahon?
9: Ti ginobra ginmunuhan sa sang nagkadto man sa ginimbitar siya ma'am sir para ma-explain namon sa imo.
8: Mm.
9: Ko ano ina kay temporary lang ina kay ma-testing pa kami. Di mo budlay ko ron ko nami inamio na mo na tapos makot-kot naman kami liwat.
8: Okay, konsimentuhon mo na kagawa. Why ganyan hindi ni galing ang klase konsiya? Kaya dahil si Nini Paul, no?
9: Nini Paul.
8: Look. Kay Balo ka, Master Don, dahil niya pagkakita ya, daw ka impulsive siya bla?
9: Oo.
8: Niya din to ako nga kwan man, cellphone man, kay ma-post na sa social media account ko. No, mo yung bala dahil blang thinking niya, no? Dapat sina inalisaron mo na for example atong natabo tod sa IPW.
9: Oo.
8: Nga may nagpuswak to, may amoni.
9: Oo.
8: Kay bangod nga ginatest nila kay insakto ng imo master. If ever nga matabo nga may ara sa diferensya sa linya, kutkuton nila liwat karon kun simentohon mo na kada agi mo da may nagleak karon. Kutkot ka naman liwat sa simento
9: kun di huol na naman.
8: Kay ginatest nila then kun daw okay na na may turn to sila parte sa pag-test.
9: Daw nalipat na. No?
8: Ta, kag okay na ang linya, amo na, nga kapulan mo na sa insakto nga dalan.
9: Nga insakto na.
8: Pa, permanente nga siminto. O, para nga namin ng dalan. Pero, tiara ka pa sa face nga panilagan mo pa siya kag i-test. So, dapat medyo insidihon mo na kay konsihal ka na hindi kay ordinaryo nga tao lang hoy puloy na nga daw naglabay lang na kadayon mo kuminto.
9: Oo. Ba mo ining si Nini Paul?
8: Hello?
9: Amo nang problema sa imo Nini Paul
8: Lok
9: na. Ari na sa aton sini nga linya makamena ng organizer and former SB member sa Banwa Sampavia si SB member Pete Rimanya. Sir, si Radyo Man Don kag Radyo Man Ronel mayong adlaw.
8: Sir Pete, mayong adlaw sir. Okay, dili lang kay natod ang atong linya kay former SB member Pete Rimanya no. Pero ti ari expert ni Master Don kay siya ni halos damo ni sa mga event ng mga fanruns ang ginadeliher nila sa Iloilo or outside sa city mismo.
9: Ari na siya. Na-mute kali. Okay. Sir Pete, si Radyo Man Don kag Radyo Man Ronel mayong adlaw.
8: Mayong adlaw, sir.
9: Hello, Sir Pete.
8: Nandi sa kabati to. Why ito sa linya pa kadto sa iya?
9: Hindi ka magdirekta ta daw medyo.
8: Nami ko ba si bala ang
9: may iban?
8: Ay, di, ang linya namin kung ang audio tabalaga sulod sa iya to. Kaya dapat may audio siya halin sa aton. Kaya siya mabatian ta, kita hindi, no? I-explain ko pag-idea sa imo.
9: Itulok ako, kumukuno ng mga icon naman. So, in a way, parekoy, samtang inotulat na to, kay in fairness sa organizer, parekoy nag-ibwal ang mga running enthusiast diri. In support sa fan run.
8: Yeah.
9: No? Not particularly sa Puma, but fan run in general. Kaya ang tinaga ni Kagawad Nene Paul

0: Natobla ko din na.
1: Ang New York Marathon na.
0: New York Marathon na.
1: Main road na. Sako na nga lugar. Tidra na nila ginabutang because gina-showcase nila da mga heritage building, mga kung ano pa na master nga mga magagandang tanawin because ti ko mag-promote kasing isa ka lugar, ipakita mo sa tao nga ra da ang mga matahom nga lugar.
0: Oo.
1: Hindi ya sila nga naga-promote ka sang sports tourism tapos ibutang mo sa isto nga talamnan o dito sa mga punungan. Anong lantawon niya to? Tilapyang. Ang ambot ko silingon master doon nga dapat maginahinay ka di kay bangod niya may mga ari niya buot sini may ginahimo ini siya kay may gusto kita nga i-promote.
0: Yes.
1: No? Hindi niya siling master nga para lang niya siling sa padagandagan na para sa health. Magluwas health. Magluwas sa aton nga pagparami sa kondisyon sa lawas ta. May iban pag
0: may rason eh. May turismo ini mo na part.
1: Kaya balo kapag kanto, di siya pagdagsa sa tao, di rin mamakal na kundin, malagaw na kundin. That's business, no?
0: Nakita na? Para si SB. Sir Pitt, mayong hapon. Hello, sir.
2: Good afternoon, Sir Don. Good afternoon. Good afternoon, again, Sir Don. Good afternoon, Sir Ronel. Good afternoon, mga listeners ninyo sa Sabungad.
0: Sir, thank you so much sa sining oportunidad nga mapasabatman ka mo bilang organizer. Kaya nangyong very controversial ini. Pagkatapos nga nag-post si kagawad Nene Dilaliana, blaming the fun run, no? Sa natabo nga disgrasya dira sa Diversion Road. First and foremost, sir, your reaction, no? Sa inyo sining grupo nga nag-organize ang sining fun run sa statement sa isa sining ka city councilor.
2: Well, actually nakibot man ako sa initial nga reaction ni Councilor Nene kay first why pa na establish ang patutod niya na tabo. But nag-istoryanay na kami nga duwa na ang iya is not against the fun run, ang iya lang niya pastiktong ang public safety. Which naintindihan man naton, kag-explain ko man sa community, sa mga runners, nga ang aton nga mga opisyal sa gobyerno, ang ila man lang nga gusto nga matabo, ang public safety. And amuto gani nga nakita ko man sa post niya, Sir Don, Sir Ronel, nga ma-join man siya gani sa mga sa mga events nga there is nga mga fun run or running events din sa siyudad sa LA.
0: Kaya kita naton sir si kagawad Janiyang, kagawad si Free Cabaluna mga kumbaga gani sa term sa mga utod naton sa mga runners no mga nagadlagan gijabla no permi naton upod na sila. Sir sa public safety side sino dapat ini nga trabaho inyo bala ini as organizer or are you tapping the local government unit?
2: Actually, Sir Don, no? Antes kita tagaan sang ordinansa o permit halin sa syudad, may ara kita ng mga undertakings. May mga emergency plan, contingency plan, nga gina-review man sang aton kapulisan, PNP. Kaya aside from getting permit from the City Hall, nag-kuha pagi kita sang permit from the PNP and gina-review man ina. And we're thankful man kay because nga ang support sang city government kisang PNP sa mga organizers tiara gid kag amuman agani isa ka rason Sir Don, Sir Ronel nga ang mga dalagko nga mga national organizers gusto di sa Iloilo because nga ang support sang government as well as sang PNP tama gid ka Basko. Na it's really unfortunate lang nga sang Domingo despite of ang atong preparation well sa runners lane gin sigurado tagid ang mga cones, traffic signs, ang mga no entry signs, ang aton mga marshals tanan naka reflectorized vest, may mga baton kitang lighten. Kag diri naman sa motorist side gin butangan naton sa mga 2x3 feet nga reflectorized signs, highly visible. Sa mga critical or crucial areas, mukusa diin, diragid bala ang una nga sudlan sa mga vehicles. Kag nagbutang man kita sa mga traffic cones dito sa portion, napakato sa Sambag, kay masami padulong dirang area. And amuna ganin nga kasubugin kita because of what happened. Despite some preparation naton nga to ensure sa aton
1: Sir Pitt, the safety Sir Pitt, sa imo nga experience no bilang organizer sa sining mga fun run kag iban pang aktibidades nga naga-involve sa trapiko sa isa kadako nga sudad like Iloilo kapila na

0: Bestas nga natabo ang kangay sini. Ato natabo sa Domingo ng adlaw nga may inaksidente like motorsiklo, kabunggo, serpent.
1: Sir Ronel, I've been organizing sa mga multi-sport kagaran events since 2011 mga local events man kaga subong lang nga dumay mga dalag ko dibig ko, nga mga national organizers nga kitang ginatap to help them diri sa syudad sing Iloilo. So for this is the first time natabong ining na-involve ang mga duha ka motorsiklo kag nasubo man nga nakainom sila.
0: So very isolated. Sir, ang first time ni namin ko kun nag-start ika 2011 para makuha sang mga pumuluyo ang numbers kun mag-talk about numbers. Kapila ka beses na kun ma-estimate mo ini nga mga events nga kamo nag-organize, sir? Pagbulo banta mo lang.
1: Nga may grabe ginang ang depekto. Miara na siya nga mga well in the past with experience nga may gamay nga again nakainom siya kung yung driver may masagisaan ng ato nga marshal ang ato mga cones Sir Ronel, sir Don, no amo na nga ang mga cones na nibilang nga ginabutan kung is agin na hungod ni nga ginabungguan sa mga
0: ay mga tonto na niya
1: maka-protect sa ato nga mga vehicles maka-add pa sa risgo so amo na nga but so far amon yung pinaka grabe ginga na tabo.
0: So alin 2011 every year may ara ka sa mga events or every year daw tag pila ka beses nga matabo ini nga gina-organize nyo? Sir.
1: Well, Sir Ronel, no, see, sang TC 2011 hindi nga siya permi-permi.
0: Okay.
1: So may ara na siya kung isa nga once every quarter but because of the upper pandemic running era naman, no. So muna nga subong every month ang mga ang mga fun runs is kag mga running events is 13 gig kadamo kag dinito sa Dalsang Iloilo every month niya rakita ng mga national event nga ginapili ang syudad sa Iloilo kay nakita nila nga madamo kita di sa mga local tourist spots ang ating mga heritage sites.
2: Sir Pitt, Sir Pitt, ining ruta nga with the Diversion Road, is this what the national sponsor wanted nga area or kamo ang nagpili or ang city ang naghambal mga abidiri nyo ibutang? What are the considerations nga idira ibutang ang ruta sang paglagan?
1: Sir Don, ang aton nga mga national organizers nag-recommend yet yung pagyunta sa Iloilo Diversion Road. Kaya kumakita na ito ng pictures ang Diversion Road
0: katahong.
1: Pero tigikatahong. May well-lighted, may ara, napakita nga ito ng bicycle lane. Pwede gina ito masira ang portions ang Diversion Road para sa runners.
2: Kung baga, Sir Pitt, manami sa mata, kag maayo nga marketing for Iloilo City.
1: Yes. Kag, usually yung mga dalagko natin yung mga national organizers gina venue partner ni nilang mga malls nga rada man nga na create sa national diversion road.
0: Correct. Karon kung ibutang mo lang sa Soli dira sa may bahin sang Sunset Boulevard ano nga mall imo da?
2: Sir Pitt, kadto ako sa medyo seryoso ini. That's why ginpamangkot ko ni. Because I know for a fact nga very sensitive sa controversy ang mga korporasyon nga katulad sini. Have you talked with Puma? Masa organizer nila nga to continue sa madason nga tuig ang run diri sa Iloilo City that it will not affect bangod sa statement sang sining city councilor. Have you talked to them?
1: Sir Don, may opportunity nga nakaistoryanay kami after the event and pambalin nila sa mga marketing kagamuman sang culture manager nga there will be another Puma half marathon next year dito sa Iloilo. Kay Sir Don, no, ginmention nila during media launch naton last 3 weeks ago, ang Iloilo City ang the best nga nag-offer sa ang manami nga ruta, damo pagkaon, why ang mga participants na budoyan sa hotel. Kag very accommodating and friendly ang mga
2: kay base o matras bala bangot sang statement sang isa ka konsyal bla.
0: Balo ka
2: sensitive ni sila mo.
0: Oo, ti makapikto na kay base maguba ila karon nga ang ila brand.
2: Oo,
0: ginakuan nila na imo ginaproteksyonan. Pero anyway, why man goro ah? Bay pa nang indiksyon niyo.
2: Kay nakapagarantiya na sila kuno kay Sir Pitt, no? Anyway, Sir Pitt, your message first and foremost kay kagawad ni Dilaliana, kag sa aton mga pumulo, especially mga running enthusiasts, Sir Pit?
1: Yes, una, ginapangabay kong community sa mga runners, ang Iloilo running enthusiasts. Siguro ang over natin, subong is pangadian nato ng mga na-injured na isang ilang madasig na pag-recover, kang pag-ayo. Amuman, to strength, gansang strength ang ilang pamilya. Kag siguro one of these days, makaubra mo kita sa activity to advocate nga ti dapat maghalong di kita mag-drive. Don't drink if you drive. Para makabulig mo kita maiwasan ng mga aksidente katulad sin.
2: Sige.
1: Kag sa akon man nga mga kay Councilor Nene,
2: yes.
1: Na-appreciate ko man ang time nga nakaistoryahan ay kami, pod man si Attorney Cedric Cabaluna. And nagpasalig man ako sa ila nga bukas kita, pod sa iba nga organizers, nga magapungko kag-istoryahan kung ano pag-ib namon, paano pag-ib namon ma-improve ang mga safety protocols nga ginapatuman kada event. Hindi lamang sa mga running events, but kung ano man nga mga events na kung sa din nga rin kita sa siyudad sa Galing.
2: Yes, sige. So with this, Sir Pit Trimanya, sir, thank you so much for the opportunity and God bless.
0: Salamat, sir. Mayroon hapon.
1: Sir Don, thank you so much. Sir Ronald, thank you so much. God bless. Mabuhay.
0: Oh, thank you very much. So dapat yan si Sir Pit Trimanya. So, Master Don at Taga, nga sa mga mayor nga mga dalan, kitiara na mga retail buildings, kung ano daarat na mga hotel.
2: Kagin, ano ginigilis ang sponsor, national sponsor?
0: Balo ka, Master Don. Nami yung picture, mabutang palupad yun na karon drone.
2: Oo.
0: No? Kahit nabangod yung ginakuan mo, gina-document ni nila, kaginimuan sa mga presentations to sa ibang pagid nga mga kuan mga sponsors man. Nga drita si Luilo, kahit tiya mo ning churaw na toblaw, minami. Tiya damo kita ni mahagad nga tao, which is, amo na natabo, kalinibo yung nga dinalagan.
2: Ang bali, Sir Pito, sa pag-istorya na sa national sponsor, ang Iloilo City, ang pinakanami. No? Kay Tikonjo, wala sila na budlay magkuha hotel. Kanami isang ambiance. Kanami Instagramable, kumbaga, ang mga site diri sa aton.
0: Pag yun may moya sa din?
2: Sunset Boulevard na lang kuno.
0: Okay man ang Sunset Boulevard. Pero ti isa na siling tana, mangin porsyon na na siya.
2: Oo.
0: Oo, kay kung lawig ang ano, malabay na da, pero mangin porsyon na siya because alang-alang adra mo lang sa palibuton, kapalibuton.
2: Oo. Madami yung lugar, pero ang palibot.
0: Kung hindi ka entusiast sa dalagan, mga kabiyanan, hindi mo ni ma-appreciate yung mga ginahatag nga kwan, nga mga ruta. Ang imo yan, basi masiling ka, dirila kay safe.
2: Oo.
0: Kung safe na lang ginasuryanta, dito yung tunong na natatuod malabay. Eh.
2: Kung safe na lang ginasuryanta, kagawa ni Dilalian, nandira tabutang sa sports complex.
0: Sports complex,
2: libot-ibot na lang. O, libot-ibot na lang ta.
0: Nga sa mga alipungoy ta na. No? Hindi bala ni Paul?
2: O. Dilalian na.
0: Master Don, amo malang na, no? Before kaguro mag-comment sa sunod, Councilor, edo...
2: Bamo parikoy, ako ginakibang ako, that's why naman ko to kay Sir Pit.
0: Matras ang imo statement, basi makapatras sa mga sponsors. So,
2: bamo, mala nato nini, kay Gastoria, kita permit sa mga lagko ng mga company para sa mga sponsorship sa mga eventa. Tamarani sila, allergic ni sila sa controversy. That is why magambal nila ay may amoto, tidugubak nga lang. Tato kay Kunsiyal nagambal ni. Siguro next year, diri lang tanay sa ano?
0: Papamulya, tanay, pamulya.
2: Oo.
0: Pamulya, tanay sa ibang lugar kay... Ay, daw ka-controversial sa aton. Magubak brand nila mo.
2: Magubang brand.
0: Magubang brand. Kabalok ako na ang ilan ni ginahimo to promote sa mga amuni para ma-promote man ang brand nila. Muna yan. May balik ba lang? Kiti dalagan, hindi magamit ka man sa ilang sapatos, kasi sila mo ito yung ilan niyo.
2: Oo.
0: The best na sila.
2: O, magamit ito sa puma. Running
0: shoes nila, mga muna. Dada muna bala. So karon ko maguba ang brand nila, Councilor Nene Paul. Hindi mo na sila maganyat nga magbalik liwat. Bisan ano pa kasugid ang imo kay kanegative na idayon sang utok mo.
2: Oo, Councilor
0: Paul. Balok ka. Ini
2: hindi ko concentrate.
0: Kabalo ka ining imo nga statement kay Konsehal ikaw dako nga bagay na para sa ila.
2: Yes,
0: abot lang wa takbalok kon sa mga taga sa sponsor ni nga side ko, nabalaanan ni nila kag nakita ng imo nga post.
2: Laban parikoy, nakalabot. Kay ang balko nun ni Sir Pit, naka-istorya sila after lang niya sa event. Wala pa ni sila ka-istorya sang controversy subong naging create ni Kagawad Dilaliana.
0: Oo. Oh. Ang isa pag idaway, kagini mo nga ningad-kingad nga daan kag nagpulupangalihid niya, upod mo malang na, kay isama lang ka mo kagrupo sang imo ginatira na.
2: Oh.
0: Kay mabalik na sa kay Kagawad, said free kabaluna mo.
2: O kay siyang sponsor.
0: Siya ang committee ba niya mo nang
2: nag-sponsor pa ko?
0: Nauna. Ti karon Master Don, siya ya karon nagapangabudlay da, ginaway na ka-organize ang amo na. Tapos gulpi lang niya ang statement mo, balik sa upod mo.
2: Mm.
0: Tido mo na blaka, very responsible. Mm. No?
2: Di lang sa upod niya, kay si Fred Cabaluna, kundi sa mga upod niya. Kay tanan sila nagbuto, sini Parikoy.
0: Correct. Kag maapektuhan ang syudad sa Iloilo, tapingan mo imo kanami na sa ngaton, di nami na, kay friendly kita sa mga siklista.
2: O, lang tawa, balak kagawad ni Paul,
0: look,
2: di Laliana, no? Na nga nag-inasod-asod ang fan run, diri sa aton, kay tanan nga organizer all over Western Visayas, kag national, gusto sa Iloilo City. Kay kanami isang lugar, linear Parikoy mo, diri-diritso.
0: Nami eh.
2: No, nami isang ambiance, no? Nami isang palibot. Gusto nila dire. Karon tapingan mo, sakto ng term ni Radyo Man Ronel ni Parikoy, tapingan mo ang maayo sining nga ano tawag ni nga imahin sa Iloilo City in terms of fun run, ha? In terms of marathon. Ayawan si Mayor Raisa ni nga hatag mga kabinan sang pabor nga pabor sa ilan ni para lang gid nga ma-showcase sa Iloilo City.
0: Oh, bangod lang niya sa kapulok-pulok mo imo da guba yang
2: would you think kagawad nila Liana mabasahan ni Puma nga nag I owe them an apology. Okay na sa ila? No? Nang gusto ko man maglagan ko para matistingan ko man. Do you think because ng pangayo kapasensya after the fact after Parikoy nga gimbumbandiyo siya sang comments sa mga running enthusiasts.
0: Yeah. Pero te, ang ibang to yung nagpati si imo. Kaya kiti konsyal ka sa syudad, gibuto ka sa madamo.
2: Kundi yung bira ang fan run?
0: Ti, kundi nag, may backlash siya sila.
2: Oo.
0: Ti, ang guwa yada iya, guba mo yung imahin nila. Ti, kaga paminsar ka mabalikan kita pilakadlaw. Basi pala mang hindi sila. Ganyan, may lugtasan nga klase konsyal da, may pulok-pulok nga konsyal da.
2: Oo.
0: Maguba, tada sa baya kaga dayon niya ka kwanda. Ang, oo. Tignan mo na bala, namin ko, sa mga nagpati sa imo, guba na to sila yan. Guba na to. Sakto na. The damage has been done, kumbaga, bala, bisan ano pang apology, imo da, kagsagay ka dada, nandada, nga ka pangayon, pasinsa, etc. Hindi na to yung madula ang nakatatak sa ibang tong nagpati sa imo.
2: Internet is forever. Tiara na, nabutang na sa internet. No? Mag ano sila da, Puma, ano na, half marathon da. Gagawa diyon ng controversy nga gintuga mo.
0: Bulo ko ikaw taga syudad, ikaw arat na sa administrasyon.
2: Wala siya panumdum.
0: Wala siya panumdum nga ang Iloilo ginawa. Bulo ka, why mo ginpanumdum nini mo niyo? Pagkanto na di sa mga participante, the day or two days before, sa event, ari na sila.
2: Ari,
0: gano'n sila? Sir, gakaon sila? Gakanto sila sa paluto, seafood grill and restaurant, katisting na sa
2: paluto. Kadamo-damo lang kanto to pareko. Kaya ang seafood ko no, nagpanami sa daloy, sa ila, sinig ang mga sirkulo sa ila dugo eh.
0: Yo, tiga kanto na sa paluto, seafood grill and restaurant kay may anli paluto in anli sugbada. Pagkatapos sina mabawi-bawi na sila tapos dalagan?
2: Oo.
0: Before dalagan pwede, after dalagan bawi-bawi. Pakita niyo do dollar stint sa ko to.
2: Alan tawa bala ang mga posts sa mga naglagan sa Puma before nga sang event.
0: Oh.
2: Kaya nagka-practice sila Parikoy sa Esplanade, this is the Esplanade, this is the Sunset Boulevard.
0: Gina-showcase
2: ang Iloilo City.
0: Libre nga promosyon na, Councilor.
2: So hindi ko yung makainsindi, nga ang imo yung apinsar, perte kapotot, nga ginbasol mo yung event, instead nga mangusisa ka na yung anong rason to nga nag-ano sila to, nag-abungwa na ito.
0: Kada ko kay Pigtoni, ang industriya ta, mapiktuhan mo ang negosyo. Nga kanami na tani sa dalagan. Ang hotel, kabalo ka. Why man na sila gatulog, sir, sa Esplanade?
2: Mm.
0: Why na sila gatulog sa Sunset Boulevard? Sa hotel na sila gatulog.
2: Mm.
0: Kagabi mo, isa pagi kanami, kaya after kinila panahog sa hotel, ang event area lang dayon.
2: Lapit lang.
0: Lapit lang. Tinsin o nang gaganan siya. Hotel owners.
2: Restaurants.
0: Ang restaurants. Ang bars, pagkatapos na, kay tapos naman sila dalagan.
2: Baka, celebration.
0: Celebration. Nami, ito pa ako na, no? Lumangan mo na blang. Tiro mga restaurants kidi kagiban pa mamakal na di sila sa mall, malagaw na di sila kundiin mga
2: kagko magpuli Parikoy, anong pakuha nila? Souvenir.
0: Yeah. Ti mga vendors ta katlakat na sila along sa Sunset Boulevard or diin da may mga nagabaka may nagabaligya da mabakal na sila.
2: Oo na.
0: Kanon nila na tanan mabinipisyon linibo ni we're talking about thousands of people.
2: Mm-mm.
0: No, hindi waiter kaya waiter yaga sugid lang sa mga classmates mo lang, no? Mga linibo niya Master Don. Oh. Amo na ang madagsa diri sa ton. Kag pagpuli nila, maripol na Master Don ang pitoya. Kay isugid na to nila sa iban pagid ng mga entusiast.
2: Ak, nami gid sa city mo yun.
0: Dasun nga event, Meg. Kadto ta to?
2: Upod na kamutay ka. Nami itong lugar to, nang kanto ko to, no? Soon to open ng Labugay Boys sa comedy bar.
0: Tapos
2: soon to open to, at nami ni, no?
0: Tituod na.
2: Oo.
0: May doon disco pa na pag open master doon.
2: Panyagat ha, panyagat sa Paluto, si Food Grill and Resto, dara sa Bitoon, pagkagabi, Labugay Boys, comedy bar ta.
0: Tapos daw, takaan ka mo sa comedy, that is dalom sinada, may mga disco man, sa kabuilding.
2: Kung takaan ka mo comedy, istorya kami kay isugid na mo ng pangabuhi na mo. Maluluwa ka mo sa ibi.
0: Ah,
2: sa kasubo.
0: Kag sa kadlaw man.
2: Punta ka na ka mo sa kadlaw. Istorya na mo ng pangabuhi.
0: Hindi. Nag-langol-langol na kami. Kibangod nga. Counselor, hindi mo na pagliwaton niya. Liwaton mo ni gani. Ha?
2: Ako parikoy, I'm just hoping. Kita tanan magpangamuyo. Nga wala lang sa grabe nga backlash.
0: Oh.
2: Sa ekonomiya. Kag sa mga sponsor sa fan run. Bangod sa statement ni Councilor Nini Paul
0: Lok
2: Dilaliana. I hope wala lang sang malain sini nga baklas kay basin may umatras bala parekoy.
0: Hindi na malayo kay bangod nga sensitive ni ining mga brand.
2: Sensitive na sila.
0: Kay ang ila na di to promote sang brand nila nga abi mo ma DSW din sila nga puro lang tara buloy. Ang balik man ning ila?
2: Oo.
0: Kiti once nga kilala sila da sa patag sang dalaga kundi mga running shoes nila to mabakal.
2: Mm-hmm. Correct.
0: Amo na balati karon kung gubon mo na mansahan mo na hindi na to. Yog may pulok-pulok nga konsyal da takan ko hindi na mo na.
2: Kiti una bes hindi tiya control ang mga palupasensyalan sa pamilya sa na kalabiktima sang bicycle accident.
0: Gani.
2: Hindi na mo niya makontrol ang driver nga nagainom.
0: Mm.
2: Ti karon bisan ano pada karon nga pagplastar na day ka day SB Petri Manyes. Sang tanan niya mga protocol parikoy, kaya may dungol.
0: Mm.
2: May dungol karon. I'm speaking in general, ha? May dungol karon, no?
0: Which is hindi na malikawan.
2: Hindi na malikawan.
0: Kaya hindi mo kontroladong utok sa mga tao ngayon, ha?
2: Mambal si national sponsor. Balan, paywall lang tanay. Kay basi karon may hubog naman to karon nga magano to. Guba naman ta.
0: Tiyari, ho? Master Don, masiling iduso. Yeah, dito lang sa Sunset Boulevard. Katawa ito, wala ito.
2: Wala ito, yeah.
0: Ano, sir? Ano, pa... Ga-promote ko sa akong sapatos. Tapos, anong gusto mo dito sa Punong? Ano, may boots kami nga gina-promote ako. May butas kami nga sa branda mo. Do, wala man. Running shoes ang amon din.
2: SB, ISB. Councilor Nene Paul.
0: Look.
2: Dilaliana. No? Hindi ka na pagulata nga mangakig si Mayor Raisa sa imo. Gina-showcase ang kaliryal. Di ba hindi? May ara ka mo sang ruta. Kalirial para kayo pagkatula para sa libertad.
0: Ti mga heritage buildings, kita mo?
2: Oo. Ang kalirial, subong wala na sa mga spaghetti wars to, kiginbutang sa more power na sa dalom.
0: Tiyo.
2: Ti ka nami na, kay madala pa picture, dala ano.
0: Pag video mo, pag kwan mo, di na yung lugar naman. Ano na, sa kwan na, sa Europe? Do Europe ang lugar sa city proper mo?
2: Ti karon mambala karon Nene, si Mira Isabel. Nene.
0: Oo.
2: Kita gaano kita gani nga ma-showcase ang aton nga syudad, Calerialta, Diverson Road, Sunset Boulevard, di man kantuan man nagyapon.
0: Nini, hindi na, hindi na pagulata magnipis ang tingog ni Mayor Raisa.
2: Ah, sample ba?
0: Hindi na. Kedamol yung tingog ko.
2: Oh. Kay balan mo.
0: Doon magnipis kay Bot Silingon Black mga king.
2: Oh, deep inside ni gainit ni ulo ni Mayor Raisa, totoo diya parekoy mo. Because dako ni kita gani ordinaryo nakainsindi sang backlash, no? But anyway, kabay pa na sa lakat sa panahon malimtan ini sa national sponsor.
0: Hindi mo ni pagsuliton, Councilor Nini, ha? Suliton mo ni liwat, ikusion ta ka sa hita mo.
2: Oh.
0: Lusion ta ka.
2: Think and investigate before you click.
0: Yeah.
2: Na, amo niya dapat.
0: Anyway, ang oras na to, mga kabiyanan. Philippine Standard Time, tatakala una 27 ba? Namin. Kao ka tumula na isa paluto.
2: Oo.
0: Para magnaming kondisyon sa kwan mo, puro lang negative ang pinsar mo.
2: Mm-hmm.
0: Para pag positive thinker ka.
2: Damo nga utok bala na sang lobster.
0: Kukunsang
2: alimango da.
0: Oo, kaon ka to, talaba.
2: Anong tawagan niya sa utok? Alingangag? Ano nga nila?
0: Ang ano?
2: Ang daw utok-utok nila.
0: Alingangag? Ano?
2: Ano na? Aligi! Aligi! Kaon ka damo ang aligi?
0: Para na may mga crabs da.
2: Nami isang crab.
0: Shell nami ganyang shell kagi pasabawan mo lang daw gigop-igop ka na bala. Na, tapos mo dalaga na muna mo.
2: Oo.
0: Nami mo. Diba sa Anli Paluto and Sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant may sanga sa Biton Haro kag sa Sudad sang Pasig.
2: So sa mga running enthusiast na to, no, makadto pa. Damo pa niya. Nga mga fan run, half marathon, nga brown diri sa Sudad. Hopefully magdamo kita ng place to be.
0: Ah.
2: No, kung magambal sila, di ko congested din kayo sa Manila, sa Cebu, Iloilo City, tar ka namin namin isang lugar.
0: Oh.
2: No? So, di rin natanan.
0: Mm.
2: No? Kita mong Milo, ang gabi ito na may mga commercial value ni pero sila ininga dako eh mga Milo, Puma, no. Ati pano naton sila. May mga taga Milo gani nga nagkadto sa paluto seafood grill and resto parikoy.
0: Kita mo pa sila.
2: Kanamit na amit ko no mo. Kay ang kibot sila kasi sa Manila iya parikoy. Pero serving
0: mahal pa?
2: Mahal pa ti kung damo sila. Do wala bala sila option. May ara man ni a la carte syempre ko ikaw malang isa okay, da duwa malang kamote.
0: Okay, a la carte ka lang ang gusto mo. Kling mo hindi mako mapabusog pero gusto kong seafood sila. Okay malang na.
2: Okay malang na. Pero kung grupo sila kasi syempre grupo grupo na di parikoy gakanto sa mga fan run mga half marathon mo tagpulo ni akbilog no gakanto na dire. Ti kanto sila kuno sa paluto seafood seafood and paluto restaurant. Tandaan niyo ha sa may barangay Bitonaro Iloilo City. Pero syempre hindi man kita magpatama sa tanan nga bagay lason ang sobra. That is why nga may evergreen yes. Herbal capsule kita parikoy.
0: Evergreen herbal capsule mga kabiyanan tanang sobra buhinan tanang kulang dugangan niya. Evergreen herbal capsule mga kabiyanan imno naton 2 to 3 capsules kada adlaw. So evergreen ha hindi kay magkalipat mga kabiyanan. Baklo naton ini aralan ni sa mga butika nagababakod nagalimpyo kag nagabalanse sa sistema sa atong lawas kulang sobrang sugar mo sobrang cholesterol uric acid asin fast creatinine buhinan ina kag ginormalize ang evergreen pero kung kulang raman sa vitamins and minerals dugangan niyo naman evergreen herbal capsule may turmeric saluyot malunggay ampalaya wheatgrass barley grass kag may vitamin C
2: evergreen herbal capsule the great equalizer kung sobra kung kulang ikaw sa bitamina kag mineral wala tayo damo istorya ya sigurado na yung mamasakit agad kaya ang deficiency no kakulang sa bitamina kag mineral will result to diseases. 2 to 3 capsule a day lang sang evergreenable capsule ayos na ang buto-buto. Evergreenable capsule available na sa mga butika.
0: Yes, mga kabinan pagbalik ta Master Don.
2: Ang mga proyekto kuno sa syudad with proper coordination nagpahaganhagan sa baha sa syudad sang Iloilo.
0: Ang oras Philippine Standard Time 30 minutos sa kaligad sa launa sang hapon magabalik ang
2: Targitanay sa Udto.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Char, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Char.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangbong kumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
7: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Go pa ka! Stress tabs!
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Mga kabyanan, subong nga July 16, Thursday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa July 16, Thursday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
11: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amoy ng delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sine sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Vita D Plus Coffee Mix.
13: Mayong adlaw sa tanan.
14: Nakapangapi na ba nakamudira?
13: Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Ang tao nga may marubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gyud nga ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Giga!

0: Gawin na kung smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo kahit bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste.
0: Heavy duty katino sa kada pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Megaman, Herbal Capsule.
4: Ginamintain ng imo resistensya, stamina, kaggana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection, kag inflammation.
3: Megaman, Herbal Capsule.
4: Importante sa prostate health, kag overall sexual function.
3: Megaman,
4: mabukal sa mga butika.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS. Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa kalatrama. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom, wala na ang galwa-luha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
11: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kag sa inisuking ang mga butika.
12: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
13: Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
13: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
2: ECS.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
16: Yung may Visio.
3: Ang Visio.
16: Yung may D3.
3: Mga butka. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
17: Ko si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas ko sa lawas.
3: Mighty C, mabaka nga butika. TTX 500.
18: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko TTX 500. Buntag na o gabi.
19: Parang pila na may mong sugar?
18: 136 na lang. Na-minidyo kayo kung tulog sa TTX 500.
3: TTX 500 D3 Bio.
20: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall ug indi man nami akon nakutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
21: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: MX3, tunay, natural, at orihinal.
0: Gikan

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Oras sa tak, ala 1:40.
2: This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
3: Ako, Glissi Carla, taga Kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kunomi, ay NB Korea Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo man kunomi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
4: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
5: Iberry for a clear and healthy eyesight.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si JL, pagpangumang pangabuhiyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake na arthritis ko.
6: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Naingidyang sabor sa Samsung Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
6: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
10: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
11: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
12: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
13: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Samsung Plus Gold.
14: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Samsung Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
6: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Samsung Plus Gold sa mga butika.
15: Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha, pero di masakit sa kamay.

0: Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Nuns Liniment Oil.
2: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo.
1: Nuns Liniment Oil.
2: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
1: Nuns Liniment Oil.
2: Feel better. Live better.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Char! Fabcon, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango na Charm.
5: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
6: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
7: Mga kabyanan,
8: subong nga July 16, Thursday,
7: ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only.
8: Sa July 16, Thursday,
7: ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches.
8: For longer life.
7: Super Fiber.
9: Ako gali si Juni taga Arevalo Iloilo City. Pirmi nagasakit ang akong atyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akong nga atyan. Salamat gid sa Super Fiber.
7: Super Fiber sang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
10: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan ng akong baga. Ang piya ko nung asurusyon, ang kipot mo ko nung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na batsagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yakakapuhay na ko. Subong yan, nag-aaba. Sagto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon.
11: Timambal ko nga ang Life Extension Vitamin D3.
10: Sigurado, epektive.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makuminti na rin sa bulong, pero ang para sa mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
13: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
14: Iberry for a clear and healthy eyesight.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Happy
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
8: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
7: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Magkano kilo ng karne?
10: 500. Wala. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Wala. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
9: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Cantiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
11: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
2: Sample Plus Gold.
12: Ako galis Iban, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nadulang akong nga ulcer.
2: Sample Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
13: Patas nga komentaryo, kang solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
14: Ronel Sorbito.
13: Kag Radyoman Don Dolido.
14: Don Dolido.
13: Targetanay sa Udto.
15: Mga Radyoman, balik sa itong pagkapangalaga diri sa Reminder Gitanay sa Udto. Oras na ito. Philippine Standard Time, tatakalaw na 49 sa hapon. Yes, kay standby ka mo mga kabiyanan, iningabahin sa ito nga pagpangalaga ginadulong sa inyo. Sa kalawan, mga kabiyanan, sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, the Oxygen Capsule. Amuning nami, nga imnon adaw-adlaw. Kaya bakod, ini nagahatag isang duga nga kabakod sa aton galawas. Kung may problema ka mo sa gout, no? Kay ko ng kidneys na aton, abi, wala sa ikasarang nga punggan ang sobra nga kanamuon sa uric acid sa lawas, maong uric acid nga naan, kakadto na sa joints ta, kag nangin kabandanan sang gout, kag mga infections. Gani, hindi pagpabayi. Nga magbatyag sang sakit, dala sang gout, subong pa lang abyan, maginom ka na sang suplemento. Nga madamo sang omega-3 fatty acids sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa pagtuon ng omega-3 fatty acids kag squalene, nga yara sa Dr. Pinoy, makatunaw kag makasang palamanog, no? Kag makapadamol sang ligaments ta, nga makapabaskog ini sang aton mga maskulo. Dr. Pinoy Squalene Capsule, 2 to 3 capsules kada daw.
16: Storyahan taman, parti sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang ginabatyag sa madamo naton nga mga utod, ining acid reflux bla. Ang may mga risgo sa sining acid reflux, among mga matambok, mga nagapanigrilyo, palainom kape, alcohol, plakaon sa masin, kag nubo sa fiber, kag palainom sang soft drinks, kag acidic juices. Gani para malikawan ang acid reflux, mag-inuman sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may natural nga mga ingrediente sang vitamin A, E, D, K, alkyl glycerols, kag omega-3 fatty acids, nga makabulig pugong sa GERD o kung acid reflux, kag sa mga komplikasyon nga ginatugas ini. Nagaproteksyon pagid ang Dr. Pinoy sa ang aton siningalawas batok sa viral, bacterial, kag fungal infection. Nga na indigin magkalipat sa pagmintinar sa pag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, aprobado sa Food and Drug Administration.
15: Nakasunby, Master Don, sa atong linya, si Regiman Joel Franco. Sa sininga mga triyon, ang aton nga City Hall connection. Kay ang proper coordination sa implementasyon sa mga proyekto nakabuligid sa paghaganagan sang pagbaha diri sa sulod kay kadamo, no? Sang naghambal nga kun mga wala lang amuni, wala lang amuni. Ah, disgrasya giguro kita sang nagdigad nga mga inadlaw.
16: Oo.
15: Kay grabe, bisan na mo na to gani, may mga flooded areas pa. Pero dako gidya ang bulig sa mga proyekto sa Ninigad. Ang isa da ka notable gin master ng floodway. Kay kutob sa mga lugar nga maagyan sining tubig ulan tanine abaha amen kun wala ining floodway da sa may haro sus Maria kagusit subong guro master don namo patagi na buligan gapanawagan naman ta guro subong yaring report Radyo Man na Joel Franco
3: TYRI Radyo Man report.
11: Dako nga bagay para kay Mayor Isatenya sa pagsulbar sang sa pagpakanaga no sang pagbaha sa siyudad sa ilo ang mga coordination sa mga proyekto especially sa mga barangay nga may mga proyekto nga ginapatukod no nga may coordination sa City Government of Iloilo. So no sa kay Mayor Isatenya ini ang resulta no sang gin mandato na no ni DPWH Secretary Vince Dizon nga dapat ang tanan nga mga project bisan national man mag-coordinate na sa local government unit. No, agad nga nagkakaigo na pag-harmonize sa mga proyekto. Kadungan sini, in parig sa alkalde, nga may mga long-term man, nga mga tikang na ginihimong syudad para nga mapag-arhagan ang problema sa pagbaha. Laki pa rin ang topographic study sa syudad sa Iloilo wherein nga ginatunan nila ang ano bala, ang kundiin nagapakadto o kundiin naga iligid ang volume sa tubig no diri sa siyudad sa Iloilo agod nga makita ko ano nagkakadapat ng mga proyekto. Ang isa man sa pinakadako diri amo ang drainage master plan nga ginahimo sa karon nga kod matigay ini ibunggo ini siya sa ginakandak na topographic study agod nga mangin scientific base no ang pagtukod sa mga proyekto diri sa siyudad sa Iloilo. Kadungan sini yung pabukal man sa alkalde nga ang mga ginahimo nga mga preemptive moves ang siyudad sa Iloilo nakabuligid no agod nga makakapreparar ba ang mga pumunuyo sa siyudad sa Iloilo sa mga mapagbaha dala sa mabasko nga paguyop sa hangin na habagat no yun halimbawa din sa alkalde ang iningin kadak nila nga mga pre-disaster risk assessment sa Konpedra halin sa city na naog sa district kagawtobo na kapanaog sa barangay nga nakapipege na nga itong sining matuturan. At the same time, dako mga bagay sa siya ang madasing pag-responder bangod na nakapreposition ang mga supplies sa siyudad sa Iloilo sa nagkalanay ng mga distrito sa siyudad. Ari, pamagyan na ton, papahayag ni Mayor Raisa Trenas.
17: Actually, one of the best practices that we've practiced na nga nagapreposition na kita no sa aton nga mga districts para mas mahapos ang distribution sa mga assistance naton kag nagapidra kita actually nagpidra kita sang Tuesday to make sure nga ma-aware na ang tanan after kita pidra gapanaog na sila pidra kada district again no ang pidra nila nga kada district gina upod na naton ang mga district pagid nga mga presidents kay sila man in charge no nga mga barangay captains mga ABC presidents naton kay nagabulig na sila supong sa aton nga disaster preparedness.
18: Mayor, notice naton ang mga areas nga usually nagka problema kita na wala na masyado sang nakita nga problem sa aton nga mga residents. Anong nahimo nato para
17: really ongoing ang aton nga declogging no we have 5 teams dedicated lang gid sa declogging for all over the city and gina-monitor natun ang issues. Before ang issues was first ang connectivity from the local drainage to the national drainage. So because of the guidance ni Secretary Vince na dapat ma-coordinate na ang national, nakadakugid nga bulig, no? Kasi ang una, ang cause kaya sa baha is not ang drainage, but the connectivity sa aton nga drainage systems. So, amo na ang aton nga nakita. Duwa ka reasons nga nag-improve kid ang aton nga flow sa tubig subong because of the connectivity and ongoing declogging efforts ang city.
18: Pero Mayor, makinata gihapon nung ato mapubong ulan kasi gihapon magdalog yung tubig. And it seems nga doon hindi gihapon makumulit sa ato yung mga drainage ang volume sa tubig basta magpubogin ang ulan.
17: Yes, you know, may ibang lang areas nga per hour nila 30 mm per hour, no? hambal gani nila sa ulan, hindi mo na mabatsyagan na mo na klase ng pagbubo sa ulan. Subong normal na lang. So we have to reassess. Apart from what we're doing right now, we are now having a study for our updated drainage master plan for Iloilo City. Yes, last year we did a hydrologic study. No, hydrologic study ang flow blast ang tubig. After sina i-marry na naton sa aton nga drainage master plan, kundi inunahan naton kay dira naton makita kundi intigbalang dasig magtaas tubig. So i-combine naton ina, pag combine naton amo na ang tutukan naton.
15: Well, okay. Well, kabatian mga kabila si Mayor Raisa Treñas. Welcome back, Well.
11: Yes, Rajaman, hydrologic and topographic study no, ginapakandak sa syudad sa Iloilo. Because ang problema ba sa syudad, Rajaman, sa rapid development, nag-aalain na no, ang topography ng syudad sa Iloilo. Sa una, ang mataas na lugar, naging manubo na, bagos ang tambak na tambak, isa ina sa mga factor na ginagalaw nila. At may mga lugar na nag-serve ng imbudo, no, nag-ubo ang tubig. So muna kinanglanggid ang topographic and hydrologic study para nga matanaw nila no ang sitwasyon sa syudad di nagkapakadto ang tubig kag diin gid dapat no obrahan sa mga dalagko ng mga drainage sa project sa Jiman Donald Jiman Donel.
15: Sige.
11: Balita ang gikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRIR Arman Iloilo Rajaman Joel Franco Tatak Arman.
19: Tatak RMN.
15: May buman sa isa ka syudad master doon ka ngay sining ginaplanuhan bala kati ang tubig baha amo ni makahalit giman sa isa ka lugar eh. Correct. Amo ni sa mga ibang nga lugar gapatubo gapadako pa lang dapat early may mga plans na kamo da. Isa mo na. Ay okay, ang oras alauna 59. Yari na ang STL sa probinsya sang Iloilo Rajaman Mon. Come in.
20: Yari na Rajaman Don Rajaman na lang atong siling resulta sang STL. First draw kita nas do sa hapon. Hulyo 14, 2026. Sa subong hapon ng atong siling draw to head Mr. Glenn Poneya. Atong siling draw precious assistant Adrian Memelia Sakag. Atong nga draw precious specialist Victoria Custodio. First winning number, numero 6. Number 6. Ang ating siling FC representative, Mr. Glenn Sonio. Yari na ikadwa na itong numero. Numero 9. Number 9. Ikadwa na itong numero. First two winning numbers. Number 6. Tag number 9. Sa is, tag 9. Another 20 seconds para sa tuntiling third winning number. Ang ato nga register person sa bunga po, Julian Tabanyo, taupon sa nga sining mga members. Kaila Marigad, Ryan Nalgar, kag Mabel Kinerol. Yari na, ikatatlo na ito nga numero.
21: Our third winning number is number 10.
20: Numero 10, number 10. Ang kompeto sa tuntiling three winning number. Subong nga po.
21: 2 p.m. draw. 6. 9, 10,
20: kaliwa, ayis,
21: 9, 10. In exact order.
20: Numero 6, 9, kag-yes. 6, 9, and 10. Ang mga pansinin nga, 3 winning numbers sa subong hapon sa first draw sa STL sa probinsya sa Iloilo. Congratulations sa pansinin nga mga tumalaya. Nagdaog, kagsawala. Papadayon lang kita sa pagbaya para makabulig kita sa kawanggawa. Direkta diri sa STL Draw Card, sa PCSO, kag sa Eagle Door Gaming Corporation, Rajaman Mon, yalit na tatak arimen.
15: Salamat, Rajaman Mon. Kapalihan ng alasot sunga draw karon sa gabi, mantayan, driman sa arimen, Iloilo. Oy, hindi nga bayan sa ato nga pagpangalagad, ginudulong sa inyo sa kalwan, sa produkto ni kalidad, nga Nan Super Plus. Ang Nan Super Plus, mga kabiyanan, the best ini nga klase kapsula, number one ini nga kapsula, dito sa Mindanao, number one mandiri sa Panay Island, kag probinsya sang Gimaras. New and improved Nan Super Plus, mas pinabisa, mas pinasigla, gintingob nga mangustin, guyabano, malunggay, para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, mangaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya. Available ini sa mga butika sa bilog nga isla sa Panay kag probinsya sa Gibanas. Non Super Plus, proteksyonan ng lawas sa natural nga pamaagi. Non Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
16: And of course, Nan's Liniment Oil, ang pambansa liniment ng Pilipinas. Sa Nan's Liniment Oil, madulang pala mo ipoy, planakit sang lawas, mga rikis, sakit-sakit sa palat, wala problema ina, haplo silang affected areas, kidulaon ina sa Nan's Liniment Oil. Mayari may niis ang Neem Tree Extract na nagatabog sa lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, pariko, hindi ka magka, ha?
15: Hindi ka magadenggegin, dengge, dalaman lang sa kagat sa lamok, wala kagat lamok, wala sang dengge. Ganyan mga kabiyanan, para safe kita kontra kagat sang lamok, para hindi ka na magadengge, pamanyos gid sang Nan's Liniment Oil. Dula pa na nakit sang kalawasan. Pasmo-pasmo sa unod ugat kag maskulo. Dula pa ang arikis, alapap, alipunga, an-an ka mga skin problems. Gani kung balanyos, Nan's Liniment Oil.
16: And of course, ang talisman sa mga kalalaki ng Mega Man Herbal Capsule. May double impact sa aton sinigalawas yung mga boys. Ang first impact sinigatiso gatigang aton ikog tao. Ang second impact, dugangan ang stamina sa lawas naton. Layo pa kita sa prostate cancer. Mega Man Herbal Capsule, available na sa mga butika.
15: Mega Man, Mega Man, Mega Man!
16: Ay, kanami! Gidya!
15: Grabe mga kabiyanan, basta naka Mega Man ka, gani, ginasugid ginamon sa inyo. Ang Mega Man Herbal Capsule, mga kabiyanan, hindi kagid mahuyan. May tungkat-ali, ginseng, maca, horny goatweed. Ini nga mga sangkap, the best ini. Gani mga kabiyanan, kung kapsula, pang lalaki ang ginapangita mo, Mega Man Herbal Capsule ang para sa imo. Hindi ka malingkang, hindi ka maano, hindi ka mahuyan. Ha? Kay misis mo. Bawal sa mga hindi misis. Ha? Bawal sa hindi partner. Ha? Hmm? Bawal ni. Bawal gid ni. Mga kabiyanan. Bawal gid. Ha? Bawal. Ginabawal na ton. Ha? Mega Man Herbal Capsule. Mga bawal. Basta may nakabalo.

0: para sa inyo na madala sa barn? Dahil totoo po ba na kayo ang tinatawag na golden boy ngayon sa NBI?
1: I cannot comment on that po, Your Honor.
0: Kasi po ang
1: Nasa barn po ako, wala ho ako ngayon sa main office.
0: Promotion po ba 'yon? Yung napunta kayo sa barn? Balita ko po kasi ilang beses na kayo na-promote sa NBI. 12 years na po kayo, no? Sa NBI?
1: Yes, sir.
0: Opo. Ilang beses na po kayo na-promote?
1: Since na pumasok ko ako sa NBI,
0: opo.
1: From investigation 1, 2, 3, noong 2015, 2016. Well, nung mula ko na pumasok ako sa academy, from investigation 1 hanggang ngayon sa regional director, sir.
0: Ilang beses po yan? Sa isang taon po, ha?
1: Sa isang taon? Kailang anong taon po, sir, ang tinutukoy nyo?
0: Bago po kayo napunta sa BARM.
1: Bago po ako napunta sa BARM, regional director po ako ng Mimaropa.
0: Mimaropa?
1: Region 4B, sir.
0: Opo. Kayo po ba ang pumili sa BARM?
1: Hindi po, sir. In the exigency of service, doon po kami nilalagay kung ano ang tingin ng direktor na makakatulong kami sa Bureau.
0: Bakit po kaya naisip ng direktor na sa BARM po kayo? Kayo po ba ay may kaalaman sa Islam?
1: Hindi ko po alam kung ano ang naging basis ng direktor, pero
0: Kayo po mismo. Ang BARM po kasi is Muslim Mindanao.
1: Yes, Your Honor.
0: Opo. Meron po kayong kaalaman sa Islam?
1: In terms of what you mean kaalaman, sir, yung
0: sa religion po ng Islam, kasi Muslim Mindanao. So, ibig sabihin, so kahit basic po siguro ng Islam, no?
1: Yes, sir. Kahit naman ho sino, pwedeng i-assign kahit sa ang regional office dito sa Pilipinas.
0: Di ba po parang autonomy director. Ang autonomous region ng Muslim Mindanao. So, kailangan siman siguro kahit paano meron kayong kaalaman sa Islam.
1: Konti siguro, sir.
0: Ano po yung konti na yan?
1: Well, isa po akong Kristiyano at hindi ko ho malalaman yung kabuuan ng
0: siguro po dapat meron kayong basic din na knowledge ng Islam, ano? Sa pangalawang tanong po, okay na po yun. Ang pangalawang tanong po, meron po ba kayong, sa tagal nyo po sa NBI, 12 years, meron po ba kayong na-encounter na kaso ninyo sa NBI? Kayo po mismo na-filean ng kaso?
1: Your Honor, normal ho sa mga NBI agents na makakasuhan, in fact, maging sa sinumang law enforcement agency, that's the price we pay for doing our job and for protecting the country. As a matter of fact, in the NBI, Your Honor, we avoid the noise. We just finish the job.
0: So,
1: sir.
0: Ano po yan? Yes? Yes po yan? Yung sagot nyo? Yes?
1: Normal ho yan yun sa amin.
0: So, yes po.
2: Attorney Luto, kindly answer the question.
1: Yes, sir.
0: Oh, yes. Ano pong pwede po bang malaman kung ano pong mga naikaso sa inyo?
1: Well, wala ho pa akong natanggap na official case galing sa ombudsman, pero may nakita na ho akong complaint na binigay sa akin from NBI. Hindi ko na ho maalala yung sa case na yan. Pero nung chinek po namin yung case na yan, Your Honor, sabi ko doon sa mga kasama ko, tingnan nyo nga yung validity at authenticity ng case na to. Pinuntahan ho namin yung nagnotaryo, at so yung Makati
0: po,
1: Court,
0: no?
1: Yun. Yung Makati Court, nag-issue ho ng certification na peke yung notary dyan sa reklamo na yan. So sabi ko, huwag nyo nang pansinin, marami tayong trabaho. Kung fake yung notaryo na yan, mere scrap of paper yan. Huwag na nating pansinin. Although, nag-aantay po ako, Your Honor, na mag-notify sa akin ng OMB kasi sasagutin po namin na eto ho ang nakaalap namin, may dalawang Chinese na nagreklamo. Chinek ho namin doon sa BI, yung dalawang Chinese na yan, I think, 9 months nang overstay at pinagahanap din ng
0: ano pong kaso po yung ipinatong sa inyo? Anong kaso?
1: Hindi ko maalala, Your Honor. Meron ho, may mga kaso ho doon na nakalagay. Pero again, sa
0: wala po kayong isa kahit maalala na ipinatong sa inyo?
1: If I'm not mistaken, arbitrary detention, may ganun ba? May unlawful arrest? Wala ho sa akin ng record kasi nga, sabi ko nga, nung makita namin na fake yung notary, hindi na ho namin binigyan ng pansin, Your Honor.
0: Kasi napakakapal po nitong hawak ko.
1: Wala akong problema, Your Honor. Sasagutin po namin yan.
0: Apo.
1: Sasagutin ko
0: po yan. Hindi niyo po nasagot magmula noong February 29.
1: Kasi wala pa hong official notice galing sa kung anong ahensya.
0: Na nakarating po sa inyo, wala pa?
1: Wala pa ho. Ang nakuha ko lang, yung kopya niyan, siguro may nagpadala sa akin. Sabi ko, teka muna, wala akong official na nare-receive from OMB. So, nung chinek ko namin, kung nag-i-exist ba yung kaso, fake yung notary, hindi na namin.
0: So, ibig niyo pong sabihin hanggang ngayon, hindi kayo sigurado kung nag-i-exist to?
1: Dapat may notice na ako from Ombudsman.
0: Di ba po dapat ang reaction ng isang tao kapag may kaso, harapin?
1: Precisely, Your Honor. Iniintay ko nga po yung notice from Ombudsman. Pag meron akong notice...
0: Wala po kayong notice hanggang ngayon?
1: Wala pa po, Your Honor. Yun nga ang inaantay ko kasi sasagutin namin... Kasi meron po kaming certification na fake yung notary. Inaantay ko po, Your Honor.
0: Mas maganda po, maharap nyo kagad.
1: Definitely, lalo, hindi ko namin tatakpuan yan, sir.
0: Kasi napakahalaga po ngayon nito.
1: Yes, sir.
0: Ito po ay ang pinag-uusapan natin dito ay napakahalaga.
1: Yes, sir.
0: Opo, at ito po mga kasong ipinatong sa inyo, perjury, robbery, extortion, theft, mainam po ito,
1: As I've said, Your Honor, in the NBI, we avoid the noise. We just finish the job, sir.
0: Opo, opo. Mayroon po akong tanong, pangatlo. Opo. Kanina po na ang ganda ng talakaya nyo tungkol sa Romanov.
1: Yes, sir.
0: Opo. Alam niyo po ba yung istorya ng Romanov? At ang gaganda po ng mga sagutan ninyo, alam niyo po ba yung historical background ng Romanov?
1: Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, Tsar, kung hindi ako nagkakamali sa Russia.
0: Sa Russia? Opo. Sino po ba yung nakalaban ng Tsar?
1: Again, hindi ko po maalala. Hindi ko po nakita yung buong...
0: Yun. Kasi napakahalaga po malaman ng taong bayan kung sino po ang tinatawag natin na Romanov at yes, sino yung nakalaban nila. Kasi po, katabi ko ang isa sa Marcos family.
1: Yes, sir.
0: Alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na si Apo Lacay, Ferdinand Marcos Sr., ang number one na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar, kay Nicolay at sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Alam mo po ba niyo?
1: Yes, sir.
0: Opo. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista?
1: Sino po, sir?
0: Ay, di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista? Komunista po ako, ha. Gusto ko lamang pong alamin ninyo.
1: Yes, sir. But well, in so far as the investigation on the issue of whether or not may Romanov or operation of Romanov, sabi ko po kanina, nasa intelligence service po namin yan, at I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung director po namin.
0: Opo, kasi nabanggit nyo kanina sa usapan po ninyo si Baste.
1: Yun
0: na
1: po yung...
0: Sinasabi nyo po kasi kanina, sa usapan po ninyo, sa napakagandang usapan, na yung Romanov, hindi na ipapaliwanag kasi kung... Ano ba yung ugat nun? Napakahalaga po na alam natin yung ugat. Si Presidente Marcos Sr. ang lumaban sa komunista kaya nagkaroon ng threat noong 1986.
1: Yes, sir.
0: Ngayon, sinasabi ni Baste na nagkakaroon ng threat sa kanila, pamilya, sapangkat alam naman nating lahat na ang nagpatuloy ng paglaban sa komunista pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay si Inday Sara Duterte, ang ating Vice President. Sumasang-ayon po ba kayo doon?
1: Wala po akong personal knowledge, sir.
0: Ay, bakit po kayo walang personal knowledge? Eh, yun po ang sumunod na assignment ng ating Vice Presidente pagkaupo niya. Siya po ang nag-take over ng NTFL CAC. Hindi po alam ng NBI yun.
1: Well, nag-NTFL CAC siya, pero yung factual circumstances doon...
0: Factual?
1: Wala po akong...
0: Wala po kayong... Pero alam niyo po, sagutin na lang po ninyo na siya ang nag-take over ng NTFL CAC.
1: Yes, Your Honor.
0: Opo. Isa na lang po, Ginoong tagapamahalang Kukum. Sabi niyo po kanina, ulitin ko lang po, gusto ko lang pong malaman uli. Inamin niyo po na wala kayong personal knowledge tungkol dun sa threat ng Pangulo? Ng pangalaw. Sabi niyo po kanina, wala kayong personal knowledge na kumuha na ng assassin o papatay sa Pangulo, ang pangalawang Pangulo?
1: During that time?
0: Yes or no lang po.
1: During that time, ongoing ho ang validation namin,
0: sir. So, ibig niyo pong sabihin ngayon, meron na kayong personal knowledge na meron na kayong...
1: Hindi po, ongoing po ang validation. At sabi ko nga po, ang makakasagot po niyan, yung intelligence service namin at ang director po namin, sir.
0: So hanggang ngayon po, wala pa kayong personal knowledge?
1: In so far as the cybercrime division is concerned back then, ongoing
0: po, yes or no po, ngayon po, sir, mahal naming saksi, ngayon po.
1: Kung ako tatanungin, wala pa po akong idea, pero baka meron ang intelligence service o ang director po
2: naman. Attorney Lotto, kindly answer the question directly. It's answered by yes or no, and I think
1: yes,
2: you know the answer.
1: Opo. Ako personally, wala pa po, sir.
0: Okay. Yun lang po. Maraming salamat po,
1: thank
0: mahal
1: you.
0: Na saksi.
1: Thank you, sir.
2: Thank you, Senator Judge Padilla. Chair declares a 15-minute recess. We shall resume at 5:38. At exactly 5:38. Trial is on short recess.
3: There you have it, mga kabayanan, ng aton sining nag-recess anay no for pila ka minutes to 15 minutes ang aton sining, mga kabayanan, ng impeachment court.
4: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks special coverage.
3: As usual, mga kabayanan, nakita naman nato ng pagka-genius ni Senator Robin Padilla sa mga pamangkot niyang wala sang relevance sa kung anuman sa impeachment complaint. 23 minuto sa kaligad sa attack na sining alas 5. Just a quick recap, mga kabayanan, kay ginabalik-balik kagina nila ang parte sa grave threats, no? Although kagina may mga pila ka mga sidelines during the cross examination ni Attorney Viluan sa depensa regarding sa ang gusto nila pala buton balaan nga wala maayo na studyuan sang NBI ini, no? Ang ini karon nga kaso nila kay Vice President Sara Duterte. They did not deny nga naater ina sang vice presidente nga nahambal ina. Wala nila gin question ang authenticity sang video. So ginaliwat-liwat nila kagina in your knowledge. Did this happen in real life? Ang dapat tani, doon ko video confusing ang pamangkot niya. Ang dapat tani, natabo ginman bala ini ang ginhambal ni Vice President Sara Duterte. So dito kagina, kapila mag-object si Attorney Ligutan because confusing ang iyang pamangkot, no? Ni Attorney Viluan. Natabo bala ini nga si President Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Marcos, si Speaker Romualdez ang nangawat. Natabo imam blay ni. Tembal ni Attorney Luntok bla, I don't have personal knowledge. O bakit wala kang personal knowledge? No? Do para do amuna. So nagano ni siya nga hindi ka mag-argue sa sabat sang witness. No? Then kapila ka beses nga gina-question karon in particular ang elemento sang grave threats. Ang grave threat, mga kabayanan, under the revised penal code. Naintindihan naton no nga ang grave threat is a criminal offense. Ang grave threat, mga kabayanan, may duwa ka factor ina nga ginalantaw naton nga magiging impeachable siya. Una, kung magabilong na ini siya sa other high crimes. Kung ang grave threat, mga kabayanan, naga-involve sang abuse of power by a public official. Second, threatening witnesses, judges, prosecutors, voters, and other officials. Other officials. And third, using the office to intimidate people. No? And second, nga kategory betrayal of public trust kagamunin pinaka-common nga link. Ang grave threats can be betrayal of public trust if done by an impeachable official, president, vice president, Supreme Court justices, ombudsman, constitutional commission members. Kung ginobra sa impeachable officer ang ina nga pagpamahog, masulod din na sa betrayal of public trust. Second, done in relation to their office or it damage public confidence in the office. Third, it shows moral torpitude, abuse of authority. So dira nagasulod karon ang tanan-tanan nga akto kag mga tinaga ni Vice President Sara Duterte. Ginlabot ko lang ini because sulit-sulit ginamo ang mga pamangkot nila. So to make it simple para sa ato mga tagpalamati, ang grave threat alone is a criminal offense. Ang grave threat nga criminal offense, which is different from a felony, magiging impeachable lang siya kung may ara sang kung ang grave threat ginobra sang isa ka impeachable officer. Both silingon, vice presidente. Ikadua, may abuse of office kag public trust. Ang iya nga paghambal nga patyon niya ang tatlo ka mga tao nga ini is a betrayal of public trust. No? Kag initanan can be impeachable. Other high crimes and betrayal of public trust. Dira nagasulod nga magiging impeachable ang grave threats. Now, inciting to sedition. Nga gitpamangkot, ginakag daw diri, medyo naglibog ang ulo nila. Paano ma-incite ni Vice President Sara Duterte nga mayara mga kabenan nga magbato sa gobyerno or magtipon sa mga tao para nga itapol ang gobyerno? To be guilty of inciting to sedition, there was an act of inciting. Pwede ina poster, banner, social media, speeches, proclamations, writings. Second, the incitement was directed at committing sedition. Both silingon ang gipanghambal niya para mag-commit sang sedition. Specifically to rise publicly and tumultuously against the government. Dapat nga ini sila mag-rise, ini sila ang magpanindugan, upod ang tumultuously, lain-lain bala, wala sang bisansin o lang, lain-lain ng sektor, gulpi lang ng inupdanay, against the government. Second, prevent the enforcement of laws. May civil disobedience nga matabo. And third, commit acts of hate, violence against a class of people based on race, color, religion, etc. The purpose, number three, is to disturb the public peace. Intent to cause unrest, rebellion, or disorder. Fourth, it was done publicly. No? What counts as inciting? Not just joining a rebellion, hindi na pwede. It's urging and influencing others to do it. No? So, diri karon mga kabayanan, nga ang threat ni Vice President Sara Duterte is inciting to sedition. Because a second highest officer of the land is saying nga may plano nga magpatay sa iya through Operation Romanov. Kung mapatay siya, may ginambala na siya nga tao nga pamatyon si President Bongbong Marcos, si First Lady Lisa Marcos, kag si Speaker Romualdez. Nga naga-insight ikaw sa mga tao nga mag pakigbato sa gobyerno. Ginexplain ni Attorney Luntok. Because pwede ini nga i-take advantage sa mga tao nga may kontra na nga daan kay Bongbong Marcos or may kontra kay Vice President Sara Duterte. Ang hambal kagina ni Senator Alan Peter Cayetano, no? Nga ma-felt threatened si President Bongbong Marcos kung wala sila nagapati na tuturo ni Sara Duterte. No? So, kung gahambal si Attorney Luntok nga serious si Sara, so nga mambal si President Duterte, President Marcos, hindi ayhan nga sila man mismo, guilty man sina, nga tuod man ina, ang ginahambal ni Vice President Sara Duterte. The problem with that argument, amo nga ang may mga tao ya that will take advantage of the situation. Hindi lang isa, so it will steer the public peace, the public order. Gamuhon niya ang aton susudad because may mga supporter si Sara Duterte or even may mga grupo dira. Hulaton ta pa nga mapatay si Inday Sara, unahan ta na sila. Pwede na. Because there is no such thing as conditional threat. A threat is a threat regardless kung may kondisyon o kung wala. So that's the danger. Because you are encouraging sa mga tao to take action against sa kay President Bongbong Marcos. Because ginambal mo nga may plano sila nga patyon ako, kumapatay ako, may gininstruksyonan ako nga tao nga mapatay sa ila. So people nga may raga-raga sa ulo or group of people, unahan, papatay ta pa si Sara. Total kontra ko man si Bongbong Marcos. Patyon ta na siya. Total ang tudlo nila na si Sara. Pwede ina matabo. And what will happen kung matabo ina? Because you are encouraging people to take action against sa sitting president, sa iyang pamilya, sa asawa niya. And vice versa, you are also encouraging people na supporter naman ni BBM to harm Vice President Sara Duterte. So magiging magamuna. That is why nga ginsight kagina ni Senator Kiko Pangilinan ang kaso ni Ronald Mas. Atong 25 years old nga teacher nga magatag sa kanusang 50 million sa kung sino makapatay ni Duterte. Ang isa sa kaso niya is inciting to sedition. Di panahon ni Duterte na because the element is there. Lantawa bala ang nagkakatabo sa Amerika. Kapila ka beses gin-attempt si President Donald Trump because of the rhetoric sa mga kontra niya. Nga inisya ang modern Hitler, nga inisya ang a threat to democracy. Di may mga tao tuya nga may ragaragang utok nga they are entitled to save the republic pagi sa pagpatay sa ginalantaw nila nga tyrant. So you are inciting people to take action para magkomiter sang krimen. That is why this is a classic example of inciting to sedition. No? Nga tiyako na ginalantaw nga dako ini karon makabenan nga blow sa depensa kung hindi nila ini mabali. Now, kanto kita kay Senator Robin Padilla. Ang iya kagina mga kabena nga punto, wala may kaso ka na bala. Atong isa, you know, ang law enforcement agencies ka mga personnel niya, Daw pareho ina sang taxi nga franchise. From Iloilo to any point of Panay. Ang police, pwede sila ma-assign sa ibang nga lugar. Ang NBI, pwede sila ma-assign sa ibang nga lugar. Ang mga Army, Navy, Philippine Coast Guard, pwede sila ma-assign on different parts of the country. Hindi requirement nga kung i-assign ka sa BARM, no? Sa ano na? Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Nga dapat Muslim ka. O kung nakaintindi ka sa Islam. Because first and foremost, the NBI is there to investigate and enforce Philippine law. Philippine law, ah. They are not there to enforce Sharia law. There's a big difference. Balanta sa BARM, may mga Sharia court na dira. Ito, autonomous sila mo. While I'm personally not good about it because ang Sharia law balaan is very strict. Nabalaan nyo mana. No? Classic example dira ang sa area sang Iran, Afghanistan, that they stick to the Sharia law. Kung ginrape ang babae, ang babae ang patyon. Because ginpanugutan niya nga nagtaan ang iya sining nga purity. Do you remember sang kaso dira sa Iran? Nga ginrape siya sang tiyo niya or bayaw niya, di lang ko ka-remember. Nagbato ang babae na patay niya. Ang bayaw niya o kung ang tiyo ito, I don't remember, no? Pero nangin example na sang media dito sa international. Kinpamatbatan pa siya nga patyon. Yes, kay nakapatay siya tao regardless of the circumstances. You kill a person, blood for a blood. Amo na. That's Sharia law. With all due respect sa mga utod naton nga Muslim. No? That is why nga lain man niya ang trabaho sang NBI. Hindi ina prerequisite. Nga kung i-assign ka da, predominantly ina nga Muslim, ang Autonomous Region for Muslim Mindanao, nga dapat Muslim ka. While it is good nga may idea ka sa Islam, but it is not a requisite. I don't talk kung ano tumbot silingon ni Robin Padilla. Nagasulod? Oh, balik na, balik na. Okay, balik na. Balik kita makabina sa Senado. Karoon ko lang na puso ng analysis naton. Senator Chis Escudero.
5: Chair notes that the witness understands that he is under the same oath. Counsel for the prosecutors, Attorney Ligutan, you may proceed with your redirect if you have any.
3: Redirect.
6: Thank you so much, Your Honor. Please, again, good afternoon, Attorney Loto.
7: Good afternoon, sir.
6: Earlier, the defense showed you a video where the president, Ferdinand Marcos Jr., mentioned that he is open to reconciliation with the Dutertes, correct?
7: Yes, sir.
6: And if you know, when did that event, the interview happen, if you know?
7: I think narinig ko po kanina, parang June, sir, this year?
6: June of this year.
7: If I'm not mistaken, sir, no. June 2026.
6: In your investigation, Attorney Lotok, okay, you mentioned during the recs that you considered the statements of the president. Do you remember that?
7: Yes, sir.
6: And do you also remember that you considered a video of the president giving his statement?
8: Objection leading.
6: Your Honor, these are preliminary questions. This is just based on his direct examination.
8: This is already redirect, Your Honor.
6: I know. Preliminary question is allowed.
5: Reform counsel.
6: Okay, now. You mentioned in your direct examination up a video where the president gave his reaction to the threats of the president.
7: Yes, sir.
6: Now, if shown a copy of the video, will you be able to identify the same?
7: Yes, sir.
6: Now, Your Honor, I move that the same video marked as Exhibit P dash Roman numeral 4 dash 13 be played for consideration of the witness and the court.
5: So directed, is it in a USB? Is that in the USB?
6: Yes, Your Honor.
5: So you will again have to break the seal?
6: Yes, Your Honor.
3: Ang ining video sang statement ni President Bongbong Marcos sang initial nag-react sa mga threat ni Vice President Sara Duterte.
5: The assisting counsels for both the prosecutor and the respondent.
3: So gina-unseal subong ang ining USB mga kabenan. So maghahambal diri karon ang prosecution about the video. Balati kung makita mong video, ma-identify mo. Are, balikan ta.
6: The first half of the video, okay. Your Honor. It's not too lengthy, Your Honor, please.
5: Okay.
7: Ha? Ano ba ito?
3: Pare, ginagisi mga kabinan ang silyo ni Attorney Lontok sa nga NDI. Nang bala nagid nga hindi nyo magdagi, tape gid bala, para dasig ang pagkuha. No? Munang balka ko ni Senator Chis Escudero, hindi ako na. Attorney Ligutan mga kabinan, naka-Americana sa gray with blue nga kurbata. Di sila maglayo mga kabinan ni Bamboo, no? Sang ano kading grupo ng Bamboo? Ha? Samtang na storya ni Bamboo, amo man niya si Lito Camo, no? Ang mga composer sang kanta ni Willie Revillame. Di ba maglayo tsura ni Atty. Lontok kasi Lito Camo? No? Ano kading mga kanta ni... Lipat ko kanta ni Willie. Ang Sex Bomb, mga kanta sang Sex Bomb, ano man na? Ay Lito Camo man na ng iban. No? Ano man mga nula na mga side comment na, no? With your permission, Your Honor, please. Ari na, ari ng video mga kabinan. Nakaputi bayo diri si President Bongbong Marcos. Nulat na nato ng cue coming from Attorney Ligutan nga i-play ini. Nakita ito ni actually. No, gin-post ini mga kabinan sa aton mga matisan nga newsroom personnel.
9: Kakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa at kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente. Paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin. Natutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama.
6: Your Honor, in fact, in the booth, we are satisfied. We may end
9: ang
6: at this point.
5: The tech is instructed to kindly pause and cease the playing of the video.
6: May I proceed, Your Honor?
5: You may proceed, sir.
6: Attorney Lotok, again, when did the press... conference, the online press conference of the Vice President happened where she uttered that she already contracted a person to kill the President, for example.
8: Objection, Your Honor. It's misleading, Your Honor.
6: Why?
8: She never mentioned that there was a contract to begin with.
6: May kinuntra, may kinausap na akong tao.
5: Reform Council.
6: Oh.
5: Reform the
6: where, contract. If I may, Your Honor, where the Vice President stated that she already contracted a person to kill the president.
8: Objection, Your Honor. The vice president never said the word contracted.
5: Kinausap, counsel.
6: Kinausap.
7: November 23, 2024, sir.
6: Now, November 23, 2024. Now, if you know, when did the President Ferdinand Marcos Jr. issue that statement through the video that was shown a while ago?
7: If I'm not mistaken, I think November 24 or 25.
6: Of what year?
7: 2024, sir.
6: So one or two days after the threats were made,
7: yes,
6: correct?
7: Sir.
6: Okay, now, you also mentioned earlier, in fact, I remember that instead of denying the threat...
8: Objection, Your Honor.
6: Wait, I'm not yet
8: Objection
6: done.
8: On the word use of the word threat, Your Honor.
5: Kindly let him finish his question, counsel. Counsel for the prosecutor, finish your question.
6: Yes, Your Honor. The question now is, you said that instead of denying her statement that she already spoke to a person to kill the president and the two others, you said that the vice president did not deny that. Do you remember that?
8: Objection, Your Honor, leading.
6: Your Honor, just the basis, Your Honor. I mean, in fact,
5: witness may answer.
7: Yes, Your Honor, based on the video dated November 26, 2024.
6: A video dated what?
7: November 26, 2024, Your Honor.
6: Your Honor, at this juncture, we move that video be presented again, but this time with a limited timestamp, Your Honor, please. And for the record, the same is marked as Exhibit P-4-26, Your Honor, please. It is sealed. I move that the defense may also... observe the unsealing of such document, Your Honor, please.
5: Let the witness be the one to unseal it in full view of counsels for both parties. Thereafter, Tech is instructed to kindly play the timestamp to be swept to be identified by the counsel for the prosecutors.
6: And the timestamp is 10 minutes to 40 seconds to 11 minutes 50 seconds.
5: For the record, Assisting Counsel for the Prosecutor, accompanied by Assisting Counsel for the Respondent, are bringing the USB to the tech booth to be played.

0: laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
1: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
0: Mula noon hanggang ngayon.
2: All you need is Pride. All you need is Pride.
3: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS. Santone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, may bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang hisog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santone Plus Gold.
6: Ako si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Baka ko dason sa butika sang Santone Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santone Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santone Plus Gold.
4: Santone Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santone Plus Gold. Santone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Santone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
9: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Hulika Promo.
10: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginaulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, kay pwede kagid makadaug sa ACS Hulika Promo.
9: Subong na ininga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. ACS Hulika Promo.
10: Tatak RMN.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
12: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes, 320. Tapos, ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi eh.
13: Parang pila na may mo sugar?
12: 136 na lang. Naami, nadyok kayo akong tulog sa TTX 500.
4: TTX 500.
14: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Bayo Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Bangkok, makatindog, 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akon nga nainom. Nakapamuhin git ako, naghaw as ang akon nga tiyan. Salamat gid sa super fiber.
1: Super fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
2: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kang pagpapalit.

0: pagsaka sang atong immune system batok sa COVID-19 virus.
1: I'm Dr. Suzette
2: C. Ito po si Dr. Bernion.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
5: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
6: Life Extension Vitamin D3.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatakid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
7: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio.
11: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
11: Yung may D3.
10: Mabakas mga butika.
11: Mighty C.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Kung gali si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumar ko sa Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
10: TTX 500.
13: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akong nga sugar, 375.
14: Saan nag-inom ka?
15: TTX 500.
14: Dila nalang subong imo sugar.
13: Tatigay ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
10: TTX 500.
16: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Sample Plus Gold.
20: Ako si Jovin. Sobragid kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung mapag-inom. Batsagan ko gidang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko ah.
19: Sample Plus Gold.
10: Sa mga butika.
19: Samphone Gold Coffee Mix.
21: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
19: Samphone Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na,
19: lalakas,
10: at gaganda ka pa.
22: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
23: Charm Fab Con. Pangungkong makabloom, tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
24: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
22: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Pangdong kumakabloom sa Charm.
24: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
22: ACS.
10: D3 Bio.
25: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon puti.
10: D3 Bio.
11: Ang D3, gamay Visio.
10: Ang Visio,
11: gamay D3.
10: Pagkal sa mga butika.
11: Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi git ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit katama.
10: Mighty C.
11: Mabaka mga butika.
10: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio.
11: Yung may Visio.
10: Ang Visio.
11: Yung may D3.
28: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
29: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
28: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
30: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved. approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ng Super Fiber 15 minutes before breakfast tukon bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inuman daw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
31: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may Vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix Fortified with Vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
0: Mabakal sa mga butika.
1: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
2: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
3: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
2: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
30: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
6: Ako galing si Abigail Luzer. Sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Tiinom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
7: Kagsubong ka namin isa akong paminsari.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: D3 Pio. Ako si Richard. Isa ka tricycle driver. Nang galing ulo ko. Naibaluan ko ng taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Cindy Trebayo. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang. Ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
9: GGX 500.
14: Si Erin Grace Paglumutan.
15: Ako, may sakit ng diabetes.
32: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
14: Duwa ko nga sugar.
32: Wow. Sugo.
14: Mabakal na kamo. Sandetex 500. Namigit ini sa aron nga lawas.
9: GGX 500.
5: D3 Bio with Physio.
33: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
5: D3 Bio, ang D3.
9: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
9: Yung may D3.
5: D3 Bio. Mighty C. Alkaline nga vitamin C.
34: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C.
9: Mabaka nga butika.
5: Mahig ko bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-energy?
9: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
9: Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo.
5: Gasa masami.
9: Amo naman.
5: Ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
9: DTX 500.
5: Masalika DTX 500.
35: Banyos-banyos para sa buton? Mami, ang buton, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Restine Drops. Basta gani buton.
36: Restine to the rescue.
37: Unilab quality yan.
38: Simeticone is the generic name of Restine. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Paano ka makahilway sa cancer ng balatian ko lang imo nga vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1,000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sang vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
39: Life Extension Vitamin D3.
31: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
39: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
31: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta. Kaya nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Sample Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuwa sa kulaw. Good thing, may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong gapa.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Sample Plus Gold.
5: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Sample Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Sample Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Sample Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Sample Plus Gold. Sample Plus Gold.
6: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Intry ko ang Sample Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan ko.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
8: Charm!
9: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumakabloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
1: Bio.
10: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga, mga butika. Nagapalang durong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uno. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagkapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Oras sa DYRI, RMN na Iloilo, Philippine Standard Time, 27 minutos sa kaligid sa takna, alas 8 sa gabi.
2: RMN, Palabra di Honor.
1: Palayon diri mga kasama sa atong pag-pangalaga, diri nakita karon sa Palabra di Honor, continuation sa atong sining coverage sa Day 5 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dugay-dugay mga inkaupo naton sa Attorney Jeremy Moreno sa iya sining mga takeaways mga kasama sa Day 5 sa impeachment trial sang Vice President. Standby, dugay-dugay mga kasama. Gindulong anay, kaginboy lugan, inigabahin sa atong palatuntunan sang Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod ka, nagabalansin sa mga sistema sang lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Gani magtumar na sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas, quality products ng Dokiko Alternative Kag Health Food Center. Mabaka sa mga butika malapit sa inyo lugar. Subong man, Nan's Liniment Oil, ang pinagka-epektibo sining panghaplas herbal, Nan's Liniment Oil, mayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol, palanagid sa kalawasan na ipit kag naparalisar ng mga kogatan. Nan's Liniment Oil, produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika. Kag subong man, Dr. Pinoy Squalene Capsule, kahibalo-balag ka mo nga ang pagkamalipayon, magkabulig nga maka likaw sa stroke, high blood pressure, kagiban pang mga balatian sa korason. Ang happy life, dapat parisan mo ina sang powerful nga supplement. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy, mayara sinisang alkyl glycerols, kag omega-3 fatty acids, nga nagapadugang sa imo resistensya, kag nagapabakod sa imo nga korason. Kung nagamintinar ka sa Dr. Pinoy Squalene Capsule adlaw-adlaw, mabatsagan mo gid ang alibyo nga makahatag or nga mahatag sang Dr. Pinoy sa imo suno sa pagtuon mga kasama. Mabakal sa ABC Pharmacy, Lady Pharmacy, Butika Ilunggo, kag sa mga butika malapit sa inyo, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule para sa happy life. Mga kasama, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule kagid, dapat nga may upod ikaw permi.
2: RMN, Palabra di Honor.
1: Gaga subong man hindi malipat mga kasama ha, no nga padayon sa gihapon ang kubuta kagapay isang mangunguma para sa Masanag Agrikultura raffle draw hasta pa sa December 5, 2026 2 PM ang paghulog sa interest kay pagka 3 PM patigayunon dayon ang draw mga kasama para makapasakop magkadto lamang sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated Lawan Village Balantang Haro Iloilo City pagitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio kag si Sir Earl John Fudadera. In every 3,000 pesos worth of purchase sang Kubota products and genuine spare parts, may isa ikaw ka raffle ticket. Kung dako ang amount sang imo ginbakal, damo man nga raffle ticket o raffle coupon ang imo sining nga maangkon mga kasama kag dako ang chance nimo magdaog sang traktora, transplanter, power tillers, diesel engines, oil and filter sets mga kasama. Gani para sa dugang detalye, magtawag lamang sa cellphone number 0999-995-1567. 0999-995-1567. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubuta na.
2: RMN, Palabra di Honor.
1: Yari sa linya naton mga kasama, ang aton sining suki diri sa RMN na Iloilo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, legal expert mga kasama, law professor kag senior associate no sang ET3 law office si Attorney Jeremy Moreno. Attorney, mayong gabi, si Rajuman Henry, welcome again diri sa RMN na Iloilo.
3: Good evening, Rajuman Henry, kasi imo mga tagpalamati sa sining ang gabi.
1: Tingala ko nga hindi ka online kay may klase pa gali, no? May klase pa si Attorney Moreno, no? Sa law. Gatudlo kagid attorney, no? But I guess gawa pro pa si plat ka man guro kung ano nagkatabo na sa impeachment trial day 5 ni Vice President Sara Duterte, attorney.
3: Yes sir, no? Ati kagina na present kad in full si Attorney Jeremy Lotok ang second witness for the prosecution and by and large ako na observation na na-strengthen gid ang iyang testimony even during cross-examination kay ang mga sabat niya paborgid sa theory nga gina-establish ni prosecution. Kumbaga nag-corroborate siya sa testimony man ni attorney Agent Kalilong sang last week. So I think the prosecution was able to build a case in these two witnesses regarding sa threats against the Vice President.
1: Although though may nakita ng mga inconsistencies no sa mga dates ang ginatawag ni Attorney Lutok na mga typo error or dapat kinahambal yung ibang clerical error lamang no. Pero somehow daw na kwan siya no, daw na pin down siya attorney or do you believe nga na pin down siya nga daw hindi gid substantial no ang ila sining investigation nga daw may mga kulang-kulang kag daw na musingan siya sa defense attorney.
3: Yes, ang regarding sa mga clerical errors, actually normal ni siya nga nagakatabo, especially sa mga abogado. May mga errors sa pag-type o kung sa pag-prepare sa mga documents. Pero kung ang errors do not really affect the substance of the document, then the errors may be considered as negligible and does not affect the evidentiary weights ng mga dokumento. Ang part naman sa pag-examine sa kay Attorney Lotok, may mga concerns lang regarding sa pag-conduct niya sa iyang investigation, whether his investigation was already biased from the beginning, geared towards determining whether the Vice President really is has made threatening remarks amounting to grave threats. And may mga portions man dito nga medyo pwede mahambal naton nga nakascore ang defense because they were able to expose nga may mga kulang o may mga missing sa testimony ni Attorney Lotok to the point nga pwede mahambal naton nga hindi give comprehensive kag impartial ang iyang testimony. But by and large, ang investigation niya, which is limited only to determining whether the threats are real or possible, on that alone nga punto, medyo na-presentar, no? Well presented ang witness kag nasabat niya man ang mga pamangkot sang defense counsel.
1: Although laudable man no ang performance ni Attorney Vin Luan, although daw somehow nakitaan ta sang ako personally nakitaan ko nga daw hindi pagid enough no, daw may kakulangan pa si Attorney Vin Luan, but maayo man ang presentation niya no, maayong iya sing pag cross-examine, very determined man siya. Galing kon kisa daw makitaan mo siya sang emotion nga daw akig siya no. Anong imo sining evaluation na attorney?
3: Yes, Rajaman Henry, very improved gid ang performance ng defense this second week considering that the cross-examination was very effective. Actually, ang trial skills ni Attorney Vin Luan is really laudable considering that he knows really where he is going, Rajaman Henry. However, ang concern ko lang man sa iya since yesterday was that he was touching on matters nga medyo irrelevant kung lang tawo naton, like ang issue on the bar ratings of the Vice President. Wala man na siya relation kung whether nag-commit siya sang crime or not, no? Or whether ano ang, for instance, ang reaction ni President Marcos after the crime was committed, because what is at issue here is the mind of the accused, no? Or the respondent, Vice President Duterte, rather than the state of mind of the President. And ang observation ko sa iyang cross-examination, there were instances nga gina-allow niya ang witness nga mag-testify and mag-explain to the effect nga ang witness na nag-take over sang proceedings. Remember naton na Rajaman Henry, ang aton witness is also a lawyer. Huh. And he knows how to answer the question. So dapat tanigin limit niya ang witness to his testimony and not allow him to explain. So dito lang siguro ang mga shortcomings ni Attorney Vin Luan, but he's obviously an improvement compared sa previous niya
1: Oh, si Attorney Carlos Joaquin Narvaza no. Although ang gintestifyan ni Attorney Lutok ang about sa threats no, sa grave threats sa attorney no. Dapat amo nang gin debunk no ni Attorney Vin Luan, Mark Vin Luan sa defense sa iya sining cross examination no. Pero galing do ko budlay man abi nimo na balion kay nagplay pagani siya sang mga actually why nilagin deny no, ginplay niya ang portion although ginpalawig niya to establish daw amo nang akon pagbasa nga gusto niya i-establish ang context gon gameplay niya longer ang mga portion nga mayara sa mga threat kag daga pumuyayaw si Vice President Sara Duterte. So dumabudlayan kag ginmanda mag debunk dira no sa imo bi attorney paano mo abi balion ina no kay ginhambal mismo sang Vice President may araihan nga mga question kun ikaw abi or may nadumduman ikaw ang sa imo paglantaw daw best nga mga questions kung tani nga ma-debunk nimo ang mga threats nga gin-utter sang Vice President Attorney.
3: Yes, no. Sir Henry, actually may several points. Una, nakita nato nga ginagamit man sang defense ang video nga gin-present sang prosecution. So if that was the game plan all along, I found it very futile nga nag-attack pa sila sa authenticity of the video. I think, no, they should not have spent much time on the authenticity considering gamiton man nila ang video. More time should have been spent on attacking the context of the video that the prosecution wants to portray. So sa aton nga nakita, naging present iya sa prosecution ang mga portions nga nakahambaw si Vice President sa opening remarks, the defense should have explored more on the context of these utterances also in the video. So good choice nga gin present nila kag much longer no ang other portions and other snippets ang Zoom recording. Makita lang naton dito however nga medyo hindi gid klaro sa defense kung ano ang ilang nga main defense in this video. For instance, Attorney Binluan was asked anong iya nga ano na minya sang unconventional but justified. Diba? So magsiling conventional, is it unconventional to make threatening remarks? But how does it become justified? No? Medyo gina-dodge niya ito ni Binluan ang iyang explanation. Second, ang question niya regarding sa state of mind no ni Vice President Duterte iya relative sa admission man sang witness na wala sila sang actual evidence na may na-hire gid man, wala sang actual person, wala sang actual communication nga nag-hire gid abi si Vice President sang person nga magiging hard killer or what. So dira tani nila ibang nga even if the Vice President uttered those remarks, it did not actually translate into an actual act. It is more of an emotional outburst. It is more of a reaction to a question and a reaction also because she feared also for her safety. Medyo, kung ako tani ang pamangkuton, medyo dira tani gin-emphasize ang context so that sa minds ng judges, even if these remarks were uttered, the context is beyond the words na ginahambal. There are reasons why the Vice President was able to make this very concerning remarks because she has the justifications man tani. So for me dito tani sila nang emphasize para nga ma-highlight man ang context nga gusto man tani ipagwaon sang defense.
1: Galing kay gin-argue man sang pila ka mga senator judges no kag sang prosecution nga ang grave threats nga ini kag inciting to sedition hindi man kinahanglan gid nga actionable siya para nga mangin case siya. Kay this is not a criminal trial but an impeachment trial, attorney. Lain man niya ang criminal case, lain man niya ang impeachment trial, no? So the fact nga gin-utter adtong mga threats kag may akto nga somehow makonsider nga naga-incite sang sedition is enough na para sa prosecution, attorney.
3: Yes, no, this is one of the factors or aspects ng evidence that favors the prosecution because the impeachment case is not a criminal case of grave threats. Although ang act under the revised penal code is penalized as a crime of grave threats, but the issue here is whether the act is amounting to culpable violation of the Constitution. So ang framing sa prosecution sa observation ko, is it proper for the Vice President being the second highest official of the land to threaten the highest official of the land with threats such as murder or pagpatay? So does it amount to a violation of the Constitution to his to her oath of office? Kasi dira na daya ang aspects ng act ng culpable violation of the Constitution, gina-violate mong oath of office mo, does it amount to a violation of your oath of office to uphold and execute the law? So, dire, In fact, gina-frame sang prosecution nga ti, maski pa abi may credible threat sa kay Vice President, do ginabutang niya sa kamot niya iya ang paghatag sa hustisya sa iya, no? Instead of going to court, she will instruct somebody to take on the life of the president. And medyo may plus or may ace diri ang prosecution because hindi lang dira nga aspect niya gin present ang evidence, no? Kaginahambal ni Attorney Lotok, what if iya may mga third persons ka ma-take advantage sa kung may matabo sa vice president, gamito na lang nila iya to destabilize the government or to run after the life of the president. So on this part, medyo reckless, medyo hindi prudent ang vice president sa iyang aging obra, such that it amounts to a culpable violation of the Constitution. So therefore, hindi the grave threats ng crime ang concern, but whether this amounts to a violation of our oath of office.
4: Kag ini makabing impeachable offense, no? So daw why na mabali sang defense, no? Plus pa ang hambal ni Attorney Lorna Kapunan daw matyag ko ang ginasibit niya pag siling niya sa iya manifestation that sa 40 years niya ng practice of law, two things ang na-learn niya diri, no? Ang isa dito kung hindi ko magsala na dumduman ko nga learn when to stop, no? And learn when to present your witness, no? Kaya hindi na nila pag-i-present si Attorney Zulaika Lopez kag si Captain Belio, no? Because para sa ila, enough na, no? So somehow daw, doon gina-allude niya to, ang original refer niya, ang defense attorney, nga doon nasubrahan sang kalawig-lawig ang cross-examination ni Attorney Binluan to the extent nga na-reveal na gali nila ang mga bagay nga maka-damage sa ila sining defense attorney.
3: Yes, no. Isa sa mga cardinal rules sa cross-examination, no, based man sa atong experience is that you do not need to cross-examine the witness on everything that he or she said, no. Ito ko lang cross-examine sa mga points nga para sa imo makawikend sang iyang testimony, kay kung tandugon mong tanan niya ginhambal, you're opening also the Pandora's box nga base maka-explain pa siya, kag instead nga i-weekend mong iyang testimony, gin-strengthen mo pang iyang testimony. So, to be fair enough kay Attorney Kapunan, based man siya experience, doon ang lawig katamang cross-examination, naka-explain maayo ang witness, so para sa iyang assessment, ginambal niya na ang dapat ihambal sa mga other two witnesses na para sa iya, hindi na sila dapat mag-testify pa. So, medyo may punto man ang gina-point out niya ni Attorney Kapunan. And this is a way of telling the court nga wala malibang ang amon evidence, na present naman sufficiently, we do not need to add more to the evidence. And of course, ang prosecution has the leeway whether to present evidence or not. So, tiila na discretion in this case, indication ina nga para sa prosecution, they built a strong case for this particular article.
4: Okay, no. So daw takilid ang depensa gali, no. So meaning daw diskarte man or may mga duda man gani, may mga analysis man ang mga netizen na attorney, nga ba si style malang niya sang prosecution nga kuno abi i-hostile witness nila si Zulaika Lopez, pero actually sa natansyar na nila nga with Gianmark Kalilong and Attorney Jeremy Lotok, ma-establish na gin nila yung authenticity kag ang gravity sang grave threats nga gin attorney Vice President Sara Duterte, attorney.
3: Yes, that is correct. Balan mo, Sir Henry, may mga strategy man ng lawyers on how to rattle the opposing counsel, no? So, sa pag-announce sila nga, present nila si Attorney Lopez, she is a hostile witness, highly hostile witness. So, gin-compel man nilang defense ka mag-preparar sa pag-cross-examine kay Attorney Lopez. So, instead of dedicating the resources, no, sa present witness kasi Attorney Lotok, though ang intention ng ulo ni prosecution is to divide their attention and spend much of their time to Attorney Lopez or to Zulaika Lopez, because si Ma'am Lopez is also a very critical witness and they would feel nga base ang testimony niya pabor sa defense. So kumbaga, may gin-set sila ng expectation, gin-mind games man nila ang defense, and here comes the end, hindi man nila gali pag-present. So kumbaga, nagtuon to sila, hindi man nila makross-examine. So it's a strategy, it's a battle of the minds man yapon.
4: Kag daw, sa ako nga paglantaw, kumagat ang defense, amo to nga gin stretch no gin stretch ni Attorney Binloan ang iya sini nga cross examination para hindi ma-present to this si Attorney Lopez only to be told nga hindi na lang gali pag i-present attorney no.
3: Yes, isama na sa mga common observations even sa mga lawyers man, fellow lawyers nga nabatian ko nga ginalengthen nila ang cross examination para hindi ma-present si Attorney Lopez kay very critical ang yung testimony kasi may mga statements siya nga mas pabor pagin sa prosecution. So, para hindi siya ma-present, ilengthen ang cross-examination. But it is a two-edged sword, no? Because a lengthy cross-examination will also allow the prosecution witness nga mag-explain man kaya mag-strengthen, manggali isang ilang case. So, medyo daw na naisahan kung sa aton pa, no? Ang defense at this point. But we will see, no? Damo pa sang hearings, damo pa witnesses, base dito man sa ibang witnesses, makabawi ang defense counsel. Hmm.
4: Though sa Monday, si Attorney Milbin Matibag, NBI Director, gid ang i-present. No? Pero during that time, hindi pa siyang NBI Director. No? With Attorney Lotok and Gianmark, Senior Agent Gianmark Kalilong, sa imo bi personal opinion na attorney kag observation kag experience man, can you say nga indeed na established na sa prosecution that the grave threats and inciting to sedition nga cases nila sa kay Vice President Sara Duterte indeed impeachable offenses ini attorney?
3: Well, kung ako maglantaw, Sir Henry, based sa testimony sang duwa ka witnesses, na establish nila ang elements of grave threats kag na-establish nila nga hindi lang lahog-lahog ang ginambal ni Vice President. Kumbaga, naka-present sila sa perspective in context that will transform the statements of the Vice President into an impeachable offense. Kaya hindi, kung at its plain face, masiling ka nga ba, siya pahog lang to, reaction lang ato. Pero sa answer sa mga witnesses, gintagaan nila sa context, ang possible scenarios ka matabo, out of the utterances of the Vice President. So for me, they were able to meet the threshold nga ang act or ang utterances of the Vice President has already become an impeachable offense. And for which I believe that they were able to reach the threshold for a possible conviction of this particular account. So, but of course, hindi pa nato ni Masiling, hulaton naman niya ang ebidensya ngayon present sa defense on this particular article. Ano man ang ilayang counter evidence, then let us see kung ano ang aton nga proper weighing sang ila man nga explanation. Although the cross examination could have already been the best opportunity to discredit the evidence of the prosecution. Galing may mga instances dito sa cross examination nga in my humble observation hindi pala klaro kung diin gidya pagadto ang depensa sang respondent. Hindi klaro kung ano gid ang ilang context. They were touching on so many matters nga hindi man relevant sa main issue nga ang purpose why nag-testify ang two witnesses. So, we will see kung ano man ang depensa ni Vice President comes the time na siya naman ang ma-present sa evidence niya. So, we will withhold our judgment for now.
4: Alright. With that, Attorney Jeremy Moreno, thank you again sa oras mo diri, sir. Maayong gabi sa imong attorney.
3: Thank you again, Sir Henry. Kagmayong gabi again sa imo kasi imo mga tagpalamati.
2: RNN, Palabra di Honor.
1: So doon na skurangid, no? Sa prosecution, ang depensa mga kasama, no? So, husto matuod, no? Basi why man niya sang plano, gid, ang prosecution to present Attorney Sulayka Lopez. Pero, bangod ginhambal nila nga i-present, so nagpreparar man ang defense, kag ginalikawan sa defense na. Okay, hinali mabutang na da si Sulayka karon kag hinali maprubo, kag humibi naman ina. Basi may mawaras naman to sa social media. So that is why, kumagat ang depensa, gin-stretch ni Attorney Mark Binloan ang iyasin nga cross-examination nga kung kita maglantaw, gani, mga kasama, kag na-observe man ni Attorney Jeremy Moreno, ti abogado ni law professor, trial lawyer mga kasama, no? Senior associate sa Eduardo Terrias 3 Law Office diri sa syudad. Nga hindi natani relevant ang iban nga mga questions pero nga asagad gito ya ka expound kag kun sa kwan pa no kun sa terminolohiya pa sang mga congressman sa ilang mga hearings nagabili borgid to si Kwan, no? Gapinangabudlay gid to si Attorney Binluan. Nga wala man sang weight gid adtong mga iba niya nga ginapang question mga kasama, no? Anamal ni Attorney Moreno, dapat nag-focus lang siya sa mga issues nga hindi na maka-expound, no? Ang witness, tibangod kalawig-lawig sa iya siya cross-examination, tigod din hatagan ligwa karon ang witness nga isa ka competent witness kay lawyer mga kasama, NBI Regional Director, head sang Cybercrime Division sang una. Oh, tigod din expound yang iya sining position mga kasama, nagbakod pa amo to hambal sang prosecution. Asli ang magamon ni. Hindi na namon pagipresent si Attorney Sulaika Lopez kag si Captain Bilina Bilio kay siling ya ginako naman sang defense ngang video ang utterances ni BP Sara authentic kag it happened. Kamo na ang reaksyon ni Attorney Michael Poa, ang spokesman sang defense team nga nakibot sila sa mob sang prosecution not to present Attorney Sulaika Lopez and Captain Bilina Bilio as witnesses sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawaw.
1: Gindulo naman kagin boy lugan ini kabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Guimaras. Mega Man Herbal Capsule nagahatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa pulaw, nagapapagsiga, nagapadugang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay purong herbal ang ingrediente mga kasama, mabakal sa mga butika. Kag subong man Mega Man Gold Coffee Mix ang kape para sa matuntod nga mga lalaki. Nagaamlig sa ato nga prostate para hindi magdako o maghubag kay ang prostate kon mapabayan mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahoyan kay partner o kon kay misis sa tiyon sa labing-labing bangod may ginseng tong katali maka kag sopalmeto nga kilala nga nagaamlig sa prostate sa malalaki manamit ang sabor nagabato sa pulao kag para hindi pagkapuyon sa trabaho mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika.
2: RNN Palabra di Honor.
1: Pag balik ta mga kasama, istoryahan nato ning parte sa questioning ni Senador Ruben Padilla about sa kay Romanoff.
5: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Mga kabiyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa kinakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng ma-poison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Maginuman daw adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
7: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Hulika Promo.
8: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginaulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, kay pwede kagid makadaog sa ACS Hulika Promo.
7: Subong na ininga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. ACS Hulika Promo.
8: Tatak RMN.
9: Delivery! Maria Jose!
10: Is that box really mine?
9: Surprise!
10: Why are you inside the box?
9: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
10: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
11: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Nutrition Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
17: Evergreen Herbal Capsule.
18: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
17: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
19: Sample Plus Gold.
20: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo gid ang akon arthritis.
19: Sample Plus Gold.
21: Mas pinalakas.
19: Pinagaling.
21: Pinahusay.
19: Sample Plus Gold.
21: Sa mga butika.
19: Sample Gold Coffee Mix.
22: Ako si Rodel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Kape nga Sample Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
19: Sample Gold Coffee Mix.
21: Nagkape ka na, lalakas.
19: At gaganda ka pa.
21: Sample Plus Gold.
23: Ako gali si Rhea. Ako nredla nagalabot sang duwa ka semana. Di may mayoma kuya gali. Pero nabatian ko ning Sample Plus Gold. Nitisingan ko. Maayo gid ang resulta sang Sample Plus Gold. Wala na ako na operahan. Normal ang akong niya regla.
19: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. If for problema, kung gida nga ako ni regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang
2: alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio.
4: Ang D3.
2: Yung may BCO.
4: BCO.
2: Yung may D3.
4: TTX 500.
7: 27 lot.
8: Ano ginabatsyag mo sa
7: high blood gid ko.
8: Ano sa una ang imo?
7: Blood pressure. 180 over 100.
8: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
7: 3 times a day ginako ng TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
2: TTX 500.
9: Hi, I'm Margot from the Ska Officers sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano nga, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangot sa stress. Ang ending, fresh and focused. Helping to be confident to face guests with some stress. Go pa ka! Stress tabs!
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Life extension, vitamin D3.
13: Ano ba lang colorectal cancer? Ining a klase sa cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nining a colon cancer? Ang may mabaskog na bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka de kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3. Himo sa life extension Foundations of Florida, USA.
12: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
14: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Super Fiber.
15: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
14: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
16: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Philippine Standard Time, 13 minuto sa kaligid sa takna ng alas 9 besang gabi.
19: RMN, Palabra di Honor.
18: Mga kasama, bantay ang amon sininga pahalipay sa masunod sininga mga inadlaw. Mahimo kang magdaog sa grocery packs, sa cash, kag iban pang mga premyo, no? Siguraduha lamang nga may ginagamit ka nga mga ACS products sa imo sininga balay. Ilabi na ang Pride detergent kag Charm fabric conditioner. Bantay eh, kay sa imo balay dakpon ka bisan wala sang waranto bares. Kay wala ka man kaso, no? Naggamit ka lang sang produkto sang ECS. Babantay so, mga kasama, gamit lang kamuda sang ECS products sa inyo sininga balay kag magstay lang sa inyo nga balay kay pangdakpon kamo. Bantayan mga kasama kay magasalida na ang ECS. Huli ka promo! Ginadulong sa inyo sang RMN Networks, upod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. Bantayan!
19: Palabra di Honor!
18: Palabra di Honor! Gindulong kagin boy lugan ini kabahin sa atong pala tuntunan mga kasama sa nganan sa herbal capsule may 13 ka bitamina kag 11 ka mineral mga kasama tandaan nga sakit sa korason isa sa marason sa kamatayon gani halungan tagid ang aton nga kaugalingon kag para ini magbara sa atong nga kaugatan para likaw stroke kag balatian magnan herbal capsule 3 times a day. Subong man Nan's Corn Coffee. Umpisa yang inyo sining adlaw pagis pag-inom sa Nan's Corn Coffee and start feeling the difference, no? I-obserbahin ninyo ang kinalaingid. Gina-boost din ang aton ng immune system para hindi kita dali matapikan sa mga balatian. Gina-detoxify pang lawas. Ang mahigo sa lawas naton, ginapagwaina sang Nan's Corn Coffee kag syempre nag-alleviate sa migraine kag sakit sa ulo. Gani, sa inyo pagpangapi, Nan's Corn Coffee, mga kasama. Nan's Corn Coffee kag Nan's Herbal Capsule, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
1: RML, Palabra de Honor.
18: Unahon ta dyan ang kay kwanda, mayara da kay Mayor Baste Duterte, no? Parte na kay Romanoff man. Naistoryahan ining Romanoff, mga kasama, no? Ano ining Romanoff? Sino ining Romanoff? Romanov actually ini, no? R-O-M-A-N-O-V, no? Adto sa babaw-babaw ang kay kwan? Ang kay Baste. Na amo na siya no i acknowledge sa landang kwan sinong Facebook user na si Kai Shakira oh. Lipot pala na no i kwan wala ang video lang kay Mayor Baste mga kasama no galing ang V sa kwan ang V sa letter V as in victory sa Russia pronounced as F no. So that is why Romanoff. Amo na si Gorbachev sa unang Gorbachev. Sino ining si Romanoff? Mga kasama, no? Kay ginahambal sa utterances, no? Amo nang pag-refer subong the utterances of the Vice President, mga kasama, was a result of a question by a vlogger nga si Princess Maui nga daw siling mo daw kuro isrot gid. Pinahamak niya si BP Sara, no? Siya sini nga question nga daw gin-imply niya pa o gin make it appear nga because of the Project Romanoff, may pamahog sa kabuhi nanday Vice President Sara Duterte kag sa pamilya niya. That was November 2024, no? Pero January pa lang of 2024 sa Maisog Rally sa Davao, na-mention na ining Romanoff. Actually, hindi lang si Romanoff. Si Mussolini. Benito Mussolini. Oh, sanday sinuini sila. Karon i-explain ko mga kasama. Yari anay, si Mayor Baste bala sa iya sinipag-mention sini mga kasama sa kay Romanoff kag kay Mussolini sa Maisog Rally sa tong January 2024 mga kasama. Yari si Mayor Baste.
8: Just a simple message sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. And maybe you'll reconsider the direction that you are taking.
18: Amo na ang hambal ni Mayor Baste. Although in sunod niya di, and think of what happened to you in 1986, of course. What happened to the Marcos family, di ba? Narusdak sila eh. Kagin-exile sa Hawaii. No, tanan sila nagtaralas. Pati si Senador Aime. Kag dito na lang napatay sa Hawaii, di ba? Si former President Marcos. Pero wa gin lubong. Halasigil lang ang purmalin. Hasta sang 2016, nagdaog si Digong.

0: Do for forward mo lang kay do nagasuro sa ligbat da si Unanad, no? Ahlin lang sa hambal ni Robin balang nabalaan mo si Romanov. Oh, sige, kay gusto nila i-justify mga kasama, no? Ang context about kay Romanov, no? Sino gid bala nagpahog or target sang Project Romanov? Ang mga Marcos or ang mga Duterte? Yari si Senador Robin Padilla sa iya sini nga pagpulo pamangkot mga kasama sa kay attorney Jeremy Lotok.
1: At ang gaganda po ng mga sagutan ninyo, alam niyo po ba yung historical background ng Romanov?
2: Ang alam ko lang po diyan, Your Honor, yun yung
0: dali lang.
2: I think Char, kung hindi ako nagkakamali sa Russia.
1: Sa Russia? Oo. Sino po ba yung nakakalaban?
0: Char, no? Czar or Char, no? Pero actually, lain isa Czar.
2: Again, hindi ko po maalala.
3: Mali. Ano ang pagtatanong ni Idol?
1: Kasi napakahalaga po malaman ng taong bayan kung sino po ang tinatawag natin na Romanov at sino yung nakakalaban nila. Kasi po, katabi ko, ang isa sa Marcos family.
2: Yes, sir.
1: Alam naman po natin lahat, patid natin lahat, na si Apo Lacay, Ferdinand Marcos Sr., ang number one na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Patid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar, kay Nicolay, sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Alam mo po ba niya?
2: Yes, sir.
1: Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista?
2: Si sino po, sir?
1: Ay, di si Pangulong Rodrigo Roca Duterte.
3: Ang galing mo, Idol!
1: Hindi ba po dapat isipin sa natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista? Komunista po ako, ha? Gusto ko lamang pong alamin ninyo.
2: Yes, sir. Well, in so far as the investigation on the issue of whether or not may Romanov or operation of Romanov, sabi ko po kanina, nasa intelligence service po namin yan, at I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung director po namin.
1: Opo, kasi nabanggit nyo kanina sa usapan po ninyo, si Basne.
2: Yun
1: na po yung... Sinasabi nyo po kasi kanina, ha? Sa usapan po ninyo, sa napakagandang usapan, na yung Romanov hindi na ipapaliwanag kasi kung ano ba yung ugat, no? Napakahalaga.
0: Oh, there you are, mga kasama, no? Ang gusto ang balon ni Senador Ruben Padilla, ang na-mention ni Mayor Baste, no? Na-mention ni Mayor Baste, pero hambal niya, there is about, actually, ginako ni Senador Ruben nga komunista ko na siya, no? Di ba, kontra ni Tatay Digong mo ang komunista? So, kontrahanay ka mo eh. Ang ginahambal niya, ang ginatumo di ni Mayor Baste, no, kay ginsight man inis ang during the trial, sa impeachment, mga kasama, ang paggamit sang tinaga nga Romanov, it refers to killing, pagpamatay, dugo. Pero gin-justify ni Senador Ruben Padilla sa questioning niya diri nga siling niya, na-mention ini ni Mayor Basti Duterte sa January 2024. Ang atiransi siya ni BP Sara November 2024. So, almost 1 year ang distance or ang difference, no? Ang gusto i-justify ni Senador Ruben Padilla sa time nga gintumod ini or gin-mention ini ni Mayor Basti, it was not a threat to President Marcos nga pamatsyon sila, no? But, pahalinon sila sa poder kaya na-mention dito ang 1986 revolution. No? Tiyan mo na nga gusto niya i-testify, ipamangkot kay Lotok, what happened to the Romanov? Ang Romanov, isa inika political clan or ruler, mga kasama, kung sa diin ang last emperor sini, si Nicholas II. No? Hindi, Tore ha? Si Nicholas II, ang tawag niya sa iya, Char or daw parehas man sa Czar subong Czar, no? Pero ang sa Russian iya nga Char or nga Czar is T S E

0: R, no? Amuin na siya ang buot silingon sang titulo nga ginagamit sa isa ka supreme ruler or monarch sang Slavic or Slavic nations mga kasama, no? Like Russia sang una, no? Czar, Char sa Shia Muslim or Islam, like sa Iran ang tawag na iya sa ila, sa mga high ranking cleric naman iya Ayatollah, no? Sa Russia, Czar. So ining si Nicholas II, mga kasama, nag-abdicate ini siya kay napirdi sila sa revolution sa itong 1917, no? Pero ining mga Romanov nga ini, no? Pila 300 years something ang ilang pag-rule sang monarch pang Russia. Subong yang Russia, di ba may presidente sila, may prime minister si Putin. Sa una monarch, but siling una naghahari, kingdom, mga kasama, no? Ang king or ang queen, no? Monarch sila. So, why na yung election? Mapanubli lang na yung sa bata, mga kasama. Nag-ibwal na ang mga Russians, especially ang mga Bolsheviks, no? Isa ini ka grupo or community dito sa Russia nga hindi nakasaho sa pagpadalagan sa mga Romanov. So nag-abdicate ining si Nicholas II, kay perdi sila sa revolution, diri nagsulod si Stalin, di ba? Stalin sa Russia mga kasama, no? So pag-abdicate niya, upod ang pamilya niya, mga kasama, ginpriso sila sang mga Bolsheviks ni, no? Ginpriso sila sa kuweba, kag brutal nga pinamatay, no? Pati ang kabataan, no? Tatlo ka centuries galing ng mga Romanov nga nag-rule sang Russia, no? So pagpriso sa ila, upod ang pamilya, mga kabataan ni Nicholas Romanov, asawa niya, pating ila sining mga kabulig, no? Kag dito sa kuweba, minasakir sila sa mga Bolshevik, pinangpugutan pagin sila ulo, magluwas nga brutal nga pinangamatay, pinang mutilate pagin sila. Ulihin nala nakita mga kasama, pila ka tuig after na diskubrihan nga dito gali sila pinamatay, no? So when you mention about Romanov, hindi lamang about revolution, mga kasama, or ang pagkadagas nila sa poder through revolution, through mass protest, good day, killing. Tinga nga masiling tanga killing, mga kasama, mag-mention about Romanov, killing, no? Tindi lang si Romanov ang gin-mention ni Basti. Ang gin-bisno niya pa, si Benito Mussolini. No? Sila niya, di ba? Bongbong Marcos, when you go to bed, remember something like that, no? Remember the Romanov and the Mussolini. No? Although, nga ginsugpunan niya pa, and what happened to you during 1986? No? Timagsiling ka nga Romanov, kag Mussolini, pamatay na ya ang nagkalatabo sa ilang mga kasama, hindi ang pagkadagas nila ang ginaistoryahan da, no? Ang sakay Romanov, kundi ang brutal nga pagpatay sa ila, no? The way they were killed, no? Brutal lang ako mo pinang buno sila, pinang tuslok sila sang binangon, kag pinang pugutan silang ulo, pati mga kabataan nga mga babayi, mga kasama ni para maubos na sila, why na sa may mabilin sa lahi nila? Tingnan din naghari dayon si Stalin, although daw hindi na sila monarch after that, di ba? Si Stalin, president or prime minister sang Russia, no? So galing kay ginmention pa ni Basti si Mussolini. Who is Mussolini? Si Mussolini, Italian dictator ini nga ang first name niya si Benito. Oh, si Ben, si Benito. Benito Mussolini. Ano na naman natabo ya kay Benito Mussolini? Si Benito Mussolini, parias ni Romanov or ni Nicholas Romanov II, gin-execute man ini sang mga komunista sang 1945 while nag-attempt siya nga malagyo pakadto sa Switzerland. Kabalo ka mo anong ginhimo sa iyang iyang alawas ang bangka niya gintransport pa kadto sa Milan kun sa diin Milan Italy no hindi Milan Limeri ha Milan Italy kun sa diin ang akig sini nga mga tawo ginbitay sa suli sa plaza mga kasama no ginbitay sa suli kag mga kasama no para makumpirmar nga ini na siya ang patay no amo na natabo kay Mussolini no although nga before that mga kasama napahalin man siya sa poder no napahalin siya sa poder sang Grand Council of Fascism kag ginpriso ginrescue siya sa isa ka daring raid sang German paratroopers kag ininstall bilang leader sang Nazi-backed Italian Social Republic in Northern Italy. By 1945, ang Allied Advance and Partisan Uprisings nagpersa kay Mussolini nga magpalagyo pagkantos norte, nagdisguise siya nga isa ka German upod sa iya sini nga kirida nga si Gloria Pitacci pero nadakpan sila sa mga Italian mga kasama kag pinatay tapos ginbitay siya suli.
1: RNN, palabra di honor.
0: Di nakita ninyo how brutal it was? So the mere mention, kung ako iya mag-interpretar mga kasama, the mere mention of what happened to Romanov, no? Remember Mussolini, ang ma-register iya sa ako niya mind, hindi yang about paano sila gin pang pahalin sa poder. But how brutal they were murdered mga kasama.
1: RNN, palabra di honor.
0: Amo na, no? Kita mo, lipot lang statement ni BP Sara sa kwan, pagadto niya sa Senado. Ano pang iya sining kwan? No? Ano pa iya statement? Isa lang ka sentence, puro dugo. In this bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Halin gali na sa tula ni William Ernest Henley nga Invictus nga nag-refer iya sa iya pagpakigbato sa cancer nga balatian.
1: RNN, palabra di honor.
0: Di makita mo iya sa lingwahe sang mga kabataan ni former President Rodrigo Duterte kag bisan sa kay former President violence siyang ila ginatumod gid permi mga kasama. Tinga nga i-mention mo imo na iya kay Marcos or kung kay sino man. The mere mention of remember what happened to Romanov and Mussolini. So are you implying nga patsyon mong tao pagi sa brutal nga muna? Nga lusubo ni mo day Marcos, si Sandro Abi, pugutan mo ulo, si Lisa Marcos, ikwanon mo, litsunon mo. Di ba kay very brutal ang pagpatay kay Mussolini mga kasama kag sa pamilya Romanov. Di, dira, nakapuntos ang prosecution because they were able to establish base kay Attorney Jeremy Moreno mga kasama nga authentic ang threat. It was a grave threat. Galing ti lantawa naton kay ma-present pa man sang evidence or witness ang depensa, no? Kung ma-convince nila ang impeachment court that grave threats and inciting to seditions nga offense ni Vice President Sara Duterte or violations can be considered as impeachable offense under the culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Gendolong kang inboy lugan, inigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil. Mga kasama, yari na ang balanyos, no? Ang pagpalanggang ginatawag ang haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika, Soft Touch Wonder Oil. May lima kendi basta-basta ang ingrediente. Ngayon pa idalon sa maidid nga pagtuon. May aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, kag rosemary oil mga kasama. Soft Touch Wonder Oil ang balanyos nga may vitamin C. Kag subong man, Cafe Henyo 14-in-1 Herbal Coffee, mga kasama, 14 kabilog ang ingrediente niya. kung sa diin mga kasama may mangustin, may balonggay, may ginseng, kag iban pa. No? Healthy coffee, 14 kabilog ingrediente niya at 25 pesos mabakal sa mga butika upod sa Soft Touch Wonder Oil, mga kasama, malapit sa inyong mga lugar. Ilabi na sa Shop at Samara sa Merrymart Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center, kag sa mga butika sa mga kabanuhanan. Soft Touch Wonder Oil, kag kape henyo 14-in-1 Herbal Coffee.
1: RML, Palabra de Honor.
0: 25 minuto sa kaligad sa takt ng alas 9 sa gabi. Buwas, mamati kita sa oral argument, mga kasama, sa impeachment court. Kung i-open nila sa public, pero partly open sa public, mga kasama. Ang ilalang hadol or caucus ang doon indiguro open sa public. Mati anta mag-argue ang aton sinong mga senador or mag-question sa prosecution kag sa defense. Sa ilang patigayon sa oral argument, kung bala dapat o kung hindi, ipasabpina ang mga BIR and tax records ang mag-asawa nga Man Scarpio kag BP Sara Duterte. Utang lang ko ha, damo ko utang sa aton sinayang mga estudyante nga nagalantaw kag nagapamati sa aton mga kasama. Handang sa field, upon naton, Rajuman Marjorie Herbomiane, Rajuman Ronald Sanchez. Sa iyo center, Rajuman Lynette Fernandez Ulatriz, Rajuman Joylyn Tamayo para Onda. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman Christopher Mondihar. Dari naman sa studio, Rajuman John Hartwell Toala. Ako naman ang inyo sinialaga ni Iwan Corman. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Henry Aspera Lumawag. Tatak, RMN!
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ano ba kuno ang rason nga may dugo sa imuhig ko?
4: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan ang aton nga pagpamukin. Salamat git sa oportunidad nga ginahatag sa aton kong Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglanon naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako galis si Ban, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
5: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
7: Delivery! Maria Jose!
8: Is that box really mine?
7: Surprise!
8: Why are you inside the box?
7: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval.
9: So you should
8: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
10: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
1: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede pag-iko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Evergreen Herbal Capsule. Kag subong, aton pamatian si Doc Hiko.
12: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
1: Mabakal sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3.
14: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kun rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
13: Life Extension Vitamin D3. The science of a health your life.
15: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
9: Life Extension Vitamin D3.
16: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
9: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
17: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
18: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
20: Charm, Fab, Con, pamung pumaka-bloom, tanggal amoy ko lum, sa bangon at Charm
21: Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Pamung pumaka-bloom sa Charm.
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
20: ACS.
22: D3 Bio.
23: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
22: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
24: Pamakal sa mga butika.
22: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako galing si Arjen. Nagkanto si Rekis ang nagligad. Sikisakit ko dyan katama. Diyan ba sa tiyo ko? Tumarko sa Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw. Tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
22: Mighty C.
24: Pamakal sa mga butika.
22: TGX 500.
26: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
27: Yung mga blood sugar test.
26: Kina tong score ganit? 470. Ang teko 2 sa gabi, 2 sa agad.
27: Ilan na lang yung mga blood sugar?
26: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
22: DTX 500.
28: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. The Secrets of Health.
29: Dalala ila balakian kung imo tanawon bangod lang gali sa stress, hindi bangod kay wala siya ka nakainom bulo.
28: Programa nga maghatag sa aton sang impormasyon sa pagtipig sang aton ikaayong lawas.
30: Kumbayin ang santon tag vitamin D3, ang resulta sina may anti-cancer protection
28: kanu. The Secrets of Health. Mga tips sa pagpabakod sang aton immunity kontra sa mga makalalaton nga mga masakit. The Secrets of Health. Kaupo ang aton mga alternative medicine doctor, Doc Nelson Cadena, kag Doc Erwin Lapos. The Secrets of Health.
31: Kumusta mga suki nga mga tagpalamati? Salamat. Welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health.
32: The secret of health.
31: Kung sanin, padayo na makita sini nga magahatag sa inyo, magapakigbahin sa inyo sa pinasini ka mga impormasyon, mga detalye, parts ng aton sini health education sa paghatag o kung pagtudlo, pagdugang sa aton sini nga ihibalo na hanungod sa kapasidad sa natural nga mga pamaagi sa pagpabakod sa aton sini nga lawas, kag pagbulig sa aton para madasig kita mong pawan sa aton sini mga ginabatyag pananglit kita sini ang may mga balatian. Pero kung kinahanglan nun, upod man sa aton sini nga talakayon kag upod sa aton sini nga session, ang pila sini ka mga food supplement nga aprobado sa aton sini nga FDA o kon Food and Drug Administration yung makabulig no sa aton sini nga ikaayong lawas.
32: The secret of health.
31: Sa kinaanda ng inyong certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, ululupod na magkita sining edisyon sa aton sining pagpangalagad sa isa na naman katupiko ng aton sini pag-aistoryahan. Feel free sa pagpadala sa inyo sining mga palamangkutanon sa aton sining text line 0928-287-4637. 0928-287-4637. 7. Kagamuman gali, no? Gina-welcome na ito ng aton sila mga tagpanabati, both local and abroad, kay makitaan kang mabatian ng aton sila ng programa sa Facebook Live o kung sa Facebook page sang RMN, DYRI, Iloilo. Ano man nga oras sa inyo nahamtangan, diin man kamo sila nga bahin sa kalibutan na hamtang, welcome sa aton sini nga pagpangalagad.
32: The secret of health.
31: Welcome to kita sa topiko nga aton pag-istoryahan sa nag-edisyon sa aton pagpangalagad. Hindi na ito ni pagpabudlayo na. Pakwa na to ni patanlason na to ni kagpasuabiho na to ng topiko nga aton sa nga pag-istoryahan. Kasubong wala sang hambal sang mga nakatilaw wala sang Sunthon Gold Coffee Mix mo kasuabi dok ha, sang sabor ha, sang Sunthon Gold Coffee Mix. Kaya nga man ang blending sang iya sa nga mga sangkap, mga utanon nga sangkap, prutas nga sangkap, kag ang kanami balasang iya sini nga pag-mix dira sa coffee plus ang manami pagid sini kay hindi lang ara ang real coffee aroma and real coffee taste, may upod sini nga pagka mananam sa inyo sini nga panabor, ginupdan pagid ni sang duha ka beauty ingredient kasubong sang collagen and glutathione. Hindi lang basta kamo sini nagpangafoy ha, kundi kon Sunthon Gold Coffee Mix ang inyo sini ginainom, nag Sunthon o kung nag-cafe ka na, nag Sunthon o kung nag naglutathione kag may ara ka pa sini sang collagen nga upod ha, sa imo sini adlaw-adlaw ginainom sini nga kafe. Total mga kafe na gid man lang kamo, why not try? Sa mga wife pa, ha, makatry sini, pero sa mga nakatilaw natin sila mismo nagambal sini nga swabi ya. Ang sabor sang Sunthon Gold Coffee Mix, magluwas pa sa mga benepisyo nga ara dre. Ang bota ko na balon nga ton sini nga pag-istoryahan subong pasuabiho na ton patanlason na ton, kaya nga ton pag-istoryahan na hanungod sa isa kautan nga kadamo gali sang benepisyo nga madulot sa ton sini nga lawas. Pero kung kaysa kung magdagsa man ining utan magtagal harvest gani no, ang iban sini nagakalahuyos lang ha, magluwas nga ating iban hindi makasasa sini, pero ang iban hindi kin makauyon o kung hindi man magkaon sini. Ang aton pag-istoryahan na hanungod din sa mga benepisyo nga aton makuha kung magkaon kita sini sang bunga sang okra.
32: The secret of health.
31: Pero anong aton sini buhaton para makuha nato ang mga benepisyo sini? Anong aton sini pamaagi sa pag-prepare, pagluto sini? Ano kadamo ang aton sini nga kaunon? Kag importante sa tanan, ano ang iya sini nga gidatawag nutritional content kag ang benepisyo nga maidulot sini sa aton lawas.
32: The secret of health.
31: Ang okra kargado ini no sa nutrisyon. Dili may calorie ini, may fiber ini, may mga vitamina ini like vitamin C, vitamin K, may B9 man gani, vitamin B9 o folate, may magnesium, may potassium, ara man siya sa calcium, upod man rin iron, upod man rin vitamin A halin sini sa beta-carotene. Kaya beta-carotene gina-convert sa aton lawas sa vitamin A kag may ara sa natural antioxidants. Pila lamang ini sa nutrisyon nga makuha naton sini sa okra. Kag ano ba lang mga benepisyo bangod sa iya sini nga mga nutrients kag sa iya sini nga mga antioxidant nga madulot ukon mga benepisyo sa aton sini nga lawas. Number one, tungod sa iya sini nga antioxidant, madamo sa maproteksyonan sa aton sini nga lawas. Pero ano ba ining antioxidant? Kasubong sini, ang halimbawa bala naton permi, kasubong sini sa metal o kung salsalon nga exposed bala sa ulan, sa init, sa hangin, madali magtuktukon. Ha? Bago kapintukon, lapit ka sini sa dagat, mas dasig pagid, no? Nga kaunon sang tuktok ang metal. So, anong gina-idea sini? Sang mga ginatawag nagapanday gamit sini sang salsalo no kon metal, ang gina-ideya sang kalabanan sini amo ang pag-apply sang ginatawag pintura or ginatawag primer, ang iban sini ti epoxy primer ginabutang nila sini para nga maproteksyonan sini ang metal para hindi madali ma tuktukon. Pero hindi man garantiya no nga maglast gid magluwas ya kon stainless sing imo sini nga gina gamit. Pero kasubong no sang exposed nga metal sa mga elemento sa palibot, hangin, ulan, asin abi kung ano pagidira nga posible makapahina sang salsalon kag makapatuktok sini amo man ina no sa aton sini nga lawas tungod sa gidatuwag free radicals kasubong sang tuktok sa metal nga nagaguba man sa aton sini nga cellula ka mga parte sang lawas kag ang protection naton diri is antioxidant. Oh, so kanang lang may arang kita sinisang antioxidant para may protection ng aton sining cells. Kay kung may arang kita sa nagkaigo nga antioxidant, protektado ng aton sining cells ang isa. O kung nang madamo sini nga binipiso sa lawas, mapahinay ang aton sining pagtigulang. Ah, may ara sang madasig nga pagtigulang na unahan sa itsurang edad pero may ara man nga ang edad advanced na parang itsura niya bataon pa ina tungod sa gidatawag antioxidant mapahinay sini ang mga signs and symptoms of aging kasubong sang pagkurinot sang aton sa nga panit kasubong sang amat-amat nga pagdevelop sini sang heart disease actually pagdevelop sang heart disease nga ini depende sa imo sa nga lifestyle mas mapadasig o kung mas mapahinay ang paglala sini or mahimo man gani nga ma-prevent gidini kung ikaw sini ang nagatuon sa prevention pag-abot sini sa lifestyle diseases lakip man diring diabetes lakip ang cancer memory problems kag chronic inflammation nga madamo sa balati ano naangot sa chronic inflammation lakip na ang problema paglabo sa aton sini nga mata pila lamang ini sa maproteksyonan kung may ara kita sa nagakaigo nga antioxidants pero binyo kung na no isa ka tip na kon sa inyo kung gusto ka mo nga may mas labaw pagin nga benepisyo kaysa sa ordinaryo o kung naandan na nyo okra nga kulay o kung color sini verde o kung green nga okra kung may chance man lang kamo nga makakita kag makabakal sini sang purple nga okra o kung tapol bala o kung murado sini nga okra may ara kamo sang duga nga bintaha tungod may ara ini sang anthocyanins. Ang anthocyanin nga ini amo ni nagahatag sang duag purple o kon pagkamurado o kon pagkatapol sini sang okra nga ang pila pagid sini kaduga nga benepisyo maprotehera nang aton sa kaugatan, marido sang inflammation, napanaming aton sa brain function. Mapanubo man ang risgo sini sa heart disease kag maproteksyonan ng aton sa nga cells from damage. Actually, sa green kag sa purple nga okra, halos parehas man lang ang ilang sini nga ginatawag nutritional content pero mas may bulubintaha ka diri kung purple nga okra ang imo sini gina kaon kay may dugang ka iniya nga kung dugang ka siniya nga anthocyanins. Ano pa ganun dugang nga binipiso kung nagkakaon kita sa okra? Manami siya sa aton sini nga digestive health. Maghambal kita digestive health amo ning kondisyon sang aton sini nga digestive system. Ang digestive system nato nagaumpisa ni sa aton sini nga baba pa kadto dito sa aton sini nga latrasan sa guluan sang aton sini nga higko. Manami siya sa aton sini nga panunaw, nagabulig panami sang aton sini nga bowel movement para makalikaw kita sini sa constipation. Kay ginapahumok niyang aton sini nga higko tungod siya sini nga fiber. Kag tungod sa sining fiber, nagabulig man ni pakaon sa aton sining friendly bacteria. Nagapanami sa aton sining absorption sa mga nutrients. Kag mapabilin nga maayo ang kondisyon sa nisang aton sining tinae. Kasubong bala sa ginareklamo sa iban bala. Nga siya dok ang problema, kundi ko makatulog maayo kung gabi. Kay kung hapon pala, doon gina-nervyos na ako, doon gina-acid na ako. Doon nagabutod dyan ko, hindi ko mapahamtang utod-utod ang tulog na kung ano ang himuon. Siyempre, number one aton sa nang recommendation, mag-relax kung mahimo. Pero paano ka mag-relax sini kung nag-aabot pa lang na sa kapunanon pa si Rom, doon ginakibang ka na. Abi nyo kung nano, ang isa nga makabulig sa aton para mag-relax kita, gamay nga malumasahe. Dulo da pulay kag reflex sang aton sa nga lawas kung mga pislit-pislit sa parte sang aton sa nga lawas para magnami aton sa nga blood circulation kaya posibly nagahinay o kung naghinay nga aton sa nga blood circulation. That's why pati aton pamensaron sini affectado kaya hindi makasirculate mayong aton sa nga blood sa aton sa nga utok. Gamite bala sang Santhon Plus Herbal Oil kay nagabulig pa-relax ha? Hindi lamang sa lawas ha, hindi lamang sa muscles kundi lakip na sa aton sa panghuna-una. Pagkatapos isa ka oras antes ka magtulog, tilawin nyo bala inuman sang Santhon Gold Herbal Tea. Ang Santhon Gold Herbal Tea nagabulig pa kondisyon man sa aton sa Tiyan. Ara ya, kung hindi ka mo kauyon sa okra. Pero since yung okra nga ito, sa naging nahambalan, subong, kaon na lang ka mo okra. Gabin mo kung may tanong ka mo okra. Kaon na lang ka mo okra para nga, maproteksyon na ng inyo sa niya. Tiyan, kag ang manami pagin sini, kay kung kahilab imo tiyan per mi, may acid reflux ka, namigid ang efekto o kung makabuligid ang okra. Sunod nga binipiso sa okra. Suportahan sini ang kondisyon o kung mayong kahimtangan sa aton sini nga kurason. Support heart health. Ano ang ari diri? Fiber, potassium, kag anthocyanins. Ang fiber, magabulig siya para nga ang LDL cholesterol mabalanse sa aton sa nga lawas. Ang potassium, mabuligan para na magtinaas ang aton sa nga blood pressure bangod sa ni sa sodium. Kaya ang potassium, magluwas nga nagabulig balanse sa sodium. Nga isa sa nga dinan sa nga may kinatawag fluid retention kita nga may labot sa pagtaas sa aton blood pressure kung mapabayaan. Ang potassium, nagabulig parilax sa aton sa nga kaugatan. Nagabulig suporta sa balanse na aton sa nga blood pressure. Dapat, tira lang kita sa nga sa 120 over 80 sa bago na aton subong nga ang ginatawag range sa normal sininga level sa nga aton sininga blood pressure. Kag nagabulig man ni parang aton sininga muscles, ang potassium ha, muscles na ton, kag ang nerves magtrabaho sang mas maayo. Tikon manami circulation, manami paginatinat sang kaugatan, tikon di trabahusong aton sininga kurason. Kag manami ang aton sininga pamatyag, luwas kita sini sa makomplikasyon sang hypertension. Terrible no? Isa nga masuggest ko sa inyo kung halimbawa, nagainoman lang kamo sang kape. Pauntaton kamo sang kape. Kung isa, makumod-kumod pa kamo. Ambal sang kilala ko. Sa dok, maayo pa ng bata. Kamo kaya ambalan ko. Ay, hindi ka mag-inom kape. Untat na sa layon. Proses nanay ko nabalan mo. Sunggod-sunggod mo na. Ari pala, no? Try nyo wala. Sa mga tao, ha, nga gusto, yung mapanami ang ilas rin nga blood circulation, kondisyon sa ilas rin nga ginatawag heart yung kaugatan, ang isang nga ma-recommend ko sa inyo, sinikagdamo na nakatilaw, ang pag-inom sa isang Santhol Plus Coffee Mix. Ang manami sa isang Santhol Plus Coffee Mix, kay wine niya sing caffeine, kabataan, pwede makainom sini. Ang aridari, fiber, ang aridari is protein, which is ang fiber, tuman, takin ang lanon na ni. Isa, sa na-mention natin dari, pagbalanse sa aton sa nga cholesterol. Ikaduwa, ang protein kinanglanon, samtang kagkapin or ilabinagid ko nagaedad kita para nga hindi magkupos ang aton sa nga kaunuran. Naway blasing atrophy nga nagakatabo, hindi mahuyos ang aton ka mga kaunuran sini nga nagahalog na kita sa aton sa nga panit. Magluwas pa eh, ngati nag-breakdown gaman ng fat samtang kita sa nga nagaedad. Pero, kung may nagkakaigaw kita sa nga protina, kagsa matinlo nga source, kasubong sang plants abi, nga acceptable iya sa lawas na to, no? Ang protina nga halin na diri, like for example, specifically sa Santhol Plus Coffee Mix nga may soya, may balunggay, kag may spirulina nga mangin source na tonsang ginatawag protina magamit sang aton sa nga lawas, especially sa aton sa nga muscle repair. Amo na lang hambal sang kilala kung ba, saan daw may edad-edad na doon, marikulkul gyapon. Tungod nyo firm ang muscles. Kay, kargado sa nga sa protina, nga halin niya sa plant ang iya sa nga source. Try nyo inom ah. Santhol Plus Coffee Mix. Ang manami, pag itinig ka kung mag-inom ka mo sa Santhol Plus Coffee Mix, hindi ka mo basta-basta makabatyag o kung dugay ka mo magbatyag sang kagutom. Hindi lang nga nagahilab permi mo sulok-sulok. Dugay-dugay gusto magtimo. Dugay-dugay gusto may kanon ka. Dugay-dugay gusto may higupon ka. Kaya ang gusto mo bala, mangima-kima. Mga junk foods pa ng karabanan, chichiria ng karabanan, sili, mga matamis, mga makalamay pa. Nga hindi maayo ang resulta sa lawas kung masami na itong ginahimo. Sunod nga binipiso ko nagkakaon kita sa okra, nagabulig reduce ang inflammation. Ang inflammation kung siya ang acute, part of healing, makapaayo sa aton. Pero kung mangin chronic, nagadamage sa aton sa nga lawas. Ang chronic inflammation nagapataas ang risgo sa pagpalamanog sa aton sa nga lawas, kag joints, kung ikaw sa nga may arthritis, kung may heart disease, hindi man maayong yung chronic inflammation o kung naangot nila, mas mapalala pa gani, kundi naton din na madumalahan. Diabetes, Alzheimer's disease, ha? Hindi lang siling na basta nalipat ka lang o kung nagmalipaton ka lang, may labot galiini sa ginatawag inflammation, especially chronic inflammation. Isa sa may labot sina ang kakulang man sa ginatawag nutrients, sige na pasulod naton sa aton sa nga lawas o kung sa mga utanon nga may anti-inflammatory properties kasubong sinisang okra. Oh, halimbawa, oh, subong sa nga ito, nakuha, no? Nga texter diri, siya daw kakundi ko kauyon sang okra kay madanlog. Ano nga akong sa nga gamiton? At hulat-hulat lang kung anong, anong aton sa nga masuggest karon. Ang ibang ganito problema kay masapnot ganito no nang anay mahatag ito sa okra sini mo hindi ka man kauyon kay madanlog. Ano gid bala? Pero may ara kita masuggest karon na. Wala to lahat lang. May nagapamangkot man diri kung paano ko na i-prepare. Pwede ko no kanon nga hilaw ang okra. Yes, pwede gid provided sigurado kang matinlo ini why pesticides kag as much as possible organic kida ang ginatawag pagpadako sini ang abono abi like compost talin sini sa mga laya nga dahon kag ang magin spray abi sini magin mix lang ang mga pinuga nga dahon para sa mga sapat-sapat. Pwede sa makaon na nga hilaw basta linghod pa. Tiyari no, sa aton sa mga tagpalamati, kung nagka-problema ka mo sa sa chronic inflammation, nga among kabangdanan, kung may labot sa sa pabalik-balik na pagsakit sa inyong mga joints, inyo sa mga luta-lutahan, nagahabok, nagahubag, nagapula, nagainit, kaya nagangut-ngut, no? Pwede gi kamo sini makatumar sa SESDA paid para mabuligan niya magkupos ina kag masulhayan kamo sa pananakit nga inyo sini ginabatyag. Pero sa iban bala no, kung makanotar kamo nga daw nagasugod pa lang ang pabatyag sa pananakit sa inyo sini nga lawas, kay ang lawas ta balaanta eh. Kumbaga kilala bala na to naghambal nga sindok balaan kung batasan sing lawas ko eh kun indi amo eh. Kay indi kinaandal nga akon sini mabatyagan. Ti ko makabatyag kamo nga may sign na nga daan kung symptoms nga nagkamo nga nagasugod na pananakit sing lawas, basi madala pa lang sa bulubanyos, indi dayon kamo magsalig lang sa pain reliever. Though ara ang sesdapin nga epektibo sa pananakit sing lawas naton, pero why not nga try anay na to na be? Kung daw palang alay pala mo ipo, yung masiling kang ano, kasugod pala maulhaw sa akong lawas, hawak akong likod daw, abi banyusan ta anay. Tilawan ta anay banyos ang Santhon Plus Herbal Oil. Kaya madamo mo sa mga nag-message sa aton, Dok, anong mayo nga tumaron kong bulong para sa sakit sa akong tuhod, akong hawak, sa akong sining arthritis? Ang pamangkot ni Pierre nga hindi nagid magwanta. Ano nagid kalala? Hindi ka nagid makabangon, hindi niya kapagpalakton, hindi niya kapagpatindugon. Pero ang sabat si Iban, hindi madoklo, kaya mo lang, pero nila galing komportable. Abi try anay. Suggestion na ito masami. Abi try anay pamanyos gamit sinisang Santhon Plus Herbal Oil. Kaya makabulig na siya eh. Sa mga nagasugod, palang palanakit, palang alay, palang may ipoy sa lawas. Pero ang bintahan nyo, binyo kong nano, sa tiyon, sa tingulan, nagabuad naman ang mga lamok kag ang aton alandaman sini ang lamok nga nagadala sang dengue infection. Kag ang isa pa gid sa dapat aton preparahan kag tandaan nga ang ining lamok nga nagadala sang dengue infection kun kagaw sang dengue aga kag hapon nang ila sini nga paglibot-libot kag magpangkuan mangkutot dira. Tingbintaha sini sa Santhon Plus Herbal Oil kay pwede mo ya mabanyos aga udto ukon na hapon nga indi ya maisog sa aton sa nga panimaho kay mahumot ang scent sang Santhon Plus Herbal Oil. Pwede mo gani actually madala sa opisina, sa eskwilahan, sa lobrahan. Anytime nga makabatyag ka sa nga pala mo ipo, hindi ka komportable sini, pwede mo mabanyos nga indi ya maisog sa aton sa nga panimahuan. Kaya hindi typical nga balanyos. Sa muna bala nga siling sa iban nga, baka kilala ko na, Dok, balaan ko na mo kung kapadulong siya mo. Kaya ti, paktan ko ng balanyos siya. Pero sa kahumot sining aton nga Santhon Plus Herbal Oil, ti mapaktan man eh sa mga upod mo sini eh, nga ara ka na, kay ti ang kahumot nga ila sining nga, ma haklo o kung maginatawag ang scent nga ila sini nga panimahuan, ma-presar nila kagbalaan nila nga iyana sang Santhon Plus Herbal Oil nga may dala pa pang tabog sang lamok kag sapat-sapat. Ha? Available sa mga butika para mas siya marapit sa inyo sini nga lugar. Tidok sa A Young Building pwede makabakal sang Santhon. Yes, asa nga pamangkot sa aton ano? A Young Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Dira na hamtang ang Yes to Health Wellness Center. Nakabati ko rin program na aton ano? Pwede ka dira makakadto sa aton sa nga texter kag magbakal ikaw sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ag Santhon Vitamin C kung gusto ni mo. Kag tanan nga mga products sang Yes to Health Incorporated. Lakip na din ginahambal na aton. Cess the pain para sa pananakit sang lawas, arthritis, migraine, rheumatism, ang iban pagid ni pananakit, busog sa ngaton sa niya kalawasan, amo man sa Santhol Plus Herbal Oil, na manami pagidira, kaya kung magkanto ka mo, kung gusto ka mo iyang mangutana o kung magpamangkot na hanungod sa ginabatsyag nyo sa lawas nyo, pwedeng-pwede gid ka mo dira maka-inquire. In fact, pwede ka mo makapakonsulta sang libre dira sa Yes to Health Wellness Center. Kaya dira nga ito ng Alternative Medicine Consultants ang maghahatag sa inyo sa nga libre ng serbisyo para sinisa inyo. Actually, damo, naka-appreciate sining free consultation dira sa Yes to Health Wellness Center. Kaya instead nga ibayad pa nila sa consultant, ginabakal na lang nila sang mga produkto sang Yes to Health like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Santhon Vitamin C, kag madala nila pa uli. Kag hindi lang sila malipay, kundi mga upod pa nila sa balay. Kami ara, nagapanlugiron sa aton siya, Dok, lipay gid si Mrs. Kipagbalik ko, nakabakal ko sang Santhon Plus Coffee Mix. Nalipay man, Dok, ha? Ang akon siya nga ugangan, kinakabakal man ko, pagpuli ko sang Premium D3 Coffee Mix, kay paborito niya ini. Kag siya lipay man ang akon nga agot, kay nakabakal ko sang Clear Skin Herbal Soap, kay amo ni ginagamit na siya sini nga guya. Dito sa Nobla, no? Nga malipay man kita nga may mga listener kita diri nga nabinipisuan sang free consultation, kini sa dibayad pa nila sa pagpakonsulta, ibakal na lang nila sang mga natilawan, kag nauyunan na nila sini nga mga suplemento kag produkto. At tandaan na, dira lang sa Yes to Health Wellness Center. Halin Domingo, actually, as to Biyernes, miyara sila sang free consultation. Alas 9 ng takna saga, open na sila. Pero kung dira ka mo sini sa Negros Island Region, dira manahamtang ang sarang natong na baklana, store sini Yes to Health Store, dira sa Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, tabok lang gid ni sang Marayo Bank. Tanan man yung mga products ang Yes to Health Incorporated, available man dira. And of course, sa bilog ng Pilipinas, ha? Basta may ara sang Yes to Health Wellness Center, makabakal ka mo sang mga produkto nga ini. Kag sa mga butika, kag parmasya, malapit sa inyo sa mga lugar. So, sa nag-text sa ito na, amo na to, ha? Kadtolan dira sa Yes to Health Wellness Center kung gusto nimo, pati pagpakonsulta. Dalas dasa na lang, total nagkadto ka na gilman lang, kag libre man lang ina, no? Ha, sa aton sininga texter kag mga tagpalamati.
32: The secret of health.
31: Isa pagid sa makabulig, no? Sa ginatawag aton sini, pag-abot sa aton sininga ikayong lawas, kung nagkakaong kita sa okra, ang aton sininga eye health. Isa sang dapat na aton halungan, gid ang aton sininga mata. Kapin pa kung ara ang mga risgo sa imo. Nag-aatubang ka permiso sa computer. Akon gani, isa lang ganing pamangkot ko sa sa kalabanan sa mga nagapamati sa ito, nagatanaw sa ito sa Facebook Live. May gadget ka bala? May cellphone ka bala? May smartphone ka bala? Dira pa lang sa aton sa gadget nga halos daw hindi naton mabulag. Kung gabi, instead nga matulog na kita, amo pang aton sa ginapulawan, nagapahina pagid na nagapakapoy sa aton sa nga mata. Kung aga ang una ta hurikapon aton cellphone, may naga-message sa aton dari sa Dok, nagasunggod gusbana ko. Una pa hurikap cellphone niya kasi sinya guru pa imnon kun ni turbo ay. sa ato no mga tagbaramati, once gani karon nga more nga aton sa nga time sa gadget, aga, udto, hapon, gabi, tungang gabi, dako ang risgo naton nga makapoy kag magka-problema kita sa aton sa nga panulok. Abi nyo kong nano, ang pagkaon gali sang okra isa nga makabulig tungod may ara ni sang antioxidant kasubong sinisang lutein, zeaxanthin kag beta-carotene kasubong man sa mga sangkap nga makuha man naton kung nagainom kita sang Visionex Plus Soft Gel Capsule. That's why damo man sini ang naka-appreciate sa Visionex Plus Soft Gel Capsule. May ara gani kita sa nga texter nga for 2 months nga pagtumar niya sa isang sige-sige twice daily ang iyan sini pagburon kung maburon nga panulukan ang amat-amat na nga naumpawan nga ginkulbaan gid siya sa tung time nga nag-amat-amat buron iya sini nga panulok subong nag-amat-amat na tinaw ha pero sa tung time nga may pa sa may ginatumar ginakulbaan siya sa paano na lang Dok ha bata agagmay pa makabataan ko hindi ko mabuligan hindi ko mabulag ako ano na yung matabo sa kon etc nag-overthink na pero kaloyan man, very happy na sa subong ha sa pagtumar o kung resulta sa pagtumar sang Visionex Plus Soft Gel Capsule tungod nga may lutein, zeaxanthin, beta-carotene plus may vitamin E. Natibulo bintahan no ang Visionex Plus of Gel Capsule kung ibase na ito sa ingredientes ni like sa kung ikumpara na ito sa okra kasi may vitamin E sa iya nga upod niya concentrated ano, sa iya sini nga tagsa ka soft gel capsule pero kung narimbawa i-prefer yung magkaon sa isang okra hala sige kaon kamo sa okra adlaw-adlaw para mabenepisyuhan man ang aton sini nga mata. Yes, Doc, dako girang nabulig sa konsang Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Sang una, Doc, Sunthorn Gold lang ang ginainom ko. Pero, abi mo, sang una pagid, urig nga Sunthorn. Ba, pero tayo, na-trace mo man ang emotion nga journey sa mga Sunthorn na products ba? Hasta subong, Sunthorn Gold, Premium D3, kag Sunthorn Vitamin C nga ginatumar. Sang una, hambal niya dari, Sunthorn Gold na ginatumar. Pero sa nabatian niya nga manami, gilikon updan sang Premium D3, kag Sunthorn Vitamin C, kanami sang pamatyag, kanami sang tulog, kag why na siya nag-overeat. Okay, so manami, no? Resulta, gilay sa aton sa ringa texter. Nagabakal siya sa Yes to Health dira sa Arroyo. At thank you sa feedback. Ang isang makabulig, no, parang hindi kita mag-overeat bala, kay hindi basta-basta nag-crave kita, kabatsyag kita sang hilab, sang tiyan, o kung sa gutom, ang manami nga pagtulog. Observa rin nyo bala kung kulang kamustulog sa ni. Dugay-dugay gusto nyo manginaon. Dugay-dugay gusto nyo magtimo. Ah, ang balsang kilala ka rin natin. So, ano nang yakon doon ka manghod man? Ay, nikabulos gano? Kay, pamangkuton mo gali. Ano rasa gatulog? Ay ha, tagalas 11 itong gabi. Tagala una sa kagahon na gatulog. Hindi, gin makapaayo sa atan sa nga lawas. Ah, pero balik ito sa okra. Paano bala mag-prepare sa okra para nga makuha na ito na benepisyo? Ang pinakamanami gali nga buhaton naton para nga maginatawag ma-preserve naton ang iya sini nga vitamin C kag ang iya sini mismo nga sabor nga manami indi man tuman kalata indi man hilaw ang light steaming. Pasungawan naton kun steam lang naton dira lang sa mga duha ka minutos kung daw okay na siya or hindi gani pinakamalawig 4 minutos kag pwede na naton kaunon sa nagapamangkot pila bala ang kaunon like sa texter naton dire pila do kabilog ang kaunon nakon sa kada adlaw kag pwede ba na magkaon adlaw adlaw yes pwede gid magkaon sa adlaw adlaw kung gusto kag nauyunan nimo medium size mga 7 kabilog tubtob na pulo kabilog in fact may mga rekomendasyon gani sa kung daw dako ka hasta sini 15 kabilog pa 20 kabilog kung kaya mo pwede magkaon sini sang okra pero suggestion ko pwede naton divide ini no sa tatlo sa nikabahin o kung duha kabahin depende sa aton sa nga pagkaon panyaga pamahaw panyaga panyapon o kung pamahaw kag panyapon
32: the secret of health
31: sige sumugod karon na tuduhan nyo kaon sa isang okra kay tungod nga damo sa isang benepisyo nga maidulot sa aton sa nga lawas pero balikan ko nagapamangko tuyo na siya dokta hindi ko kauyo niya sa okra kay madanlog daw ma sugid lang ah. Paste-iste, basa ko nabi. Pero hindi ko lang mabasa ang yung sunod nga text. Pero sa nagpamangkot, kung ano ko nang ito masuggest, kung di kaya makagwanta sa okra, o kung di ka makauyon sa ginatawag kadanlog, o kung nagalaway-laway sa nga okra, pwede ka makatumar sa Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sunthorn Vitamin C. Ha? Kami ara ini sa ginatawag benepisyo man, kasubong man sang okra. Pero bimo kung nano, ang bintahan nimo kung nagakaon ikaw o kung nagainom ikaw sang aton nga Ultimate Trio, Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Sunthorn Vitamin C, may ara kasang bintaha sini sa natural antibiotic tungod isa sang sangkap sa aton Ultimate Trio, amo ang garlic ukon ahos nga may antibacterial property.
32: The secret of health.
31: Well, sa aton sa mga tagbalamat, iba daw alang-alang na naman ba ang aton sa oras, sa aton sa nga pag-pangalagad, o tama na, Dok, nami, gina nga akon sa nga kutis, sige ko inom sang Sunthorn Gold coffee mix kanami. Gid, ano, Dok, ang ma-recommend mo kung daw nagahina na bisan tani once a week lang ba? Pasalamatan, taman. Kung daw mahina na, so ascertain na yan ang mga causes. Basi may bisyo ka bala, inom, sigarilyo, pulaw, kulang ka sa nisa sustansya sa emosyon ng lawas. Abi try bala, tumar bala sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Bisan twice daily lang, adlaw-adlaw. Straight bala, mga isa kabulan, parang mahatagan sa nagkaigong nga nutrisyon o kung supply ang emosyon ng lawas pag-abot sa nisa mga vitamina kag mineral sa nga kinanglanon. Pagkatapos, specifically, para mabuligan niya mabalanse sa niya ang libido, madugangan sa niyang puwersa, ang stress ba lang nagresulta sa ginatawag pagkadula sang gana tungod nga daw divert sa niyang panghuna-una, dula sa focus. Pagkatapos, galuya aton sa niyang lawas, 2 months sa niyang kakapoy, mabuligan niya nga mabalanse kamaamataamat balik ang gana. Kung nagiinom kita o kung nagiinom ka mo sang Turbo Dietary Food Supplement. Amo ni masuggest na kun sa imo ha, sa aton sa nga texter kung ano ba lang pwede sini mahimo. Aria, may mga nagatumar gani sa nga once a week lang nila. Ginatumar ka recommended na ton at least twice a week mo, every 3 days ang pagtumar sa niya. Pero may naga-message sa aton sa niya, sa kondok, once a week mo lang tumar ko. Pero daw, isaman kasi man na ipiktoya. Nami ko no ang performance. Hindi lang ha, sa ginatawag sexual activities ni, kundi lakip na sa pagtrabaho, lakip na sa pag-drive, sa mga nagapulaw bala, nagadrive 24 oras ni sa pag-maneho. Manami ang efekto sa pila sini ka mga nakagamit sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Pero sinsa lang alang ng ato sa oras, anuntan lang ng mga texter na ito, niwan na ito ma... Nangatan, ubos basa inyo sa nga mga text message. Sa mga nag-upod sa ito sa Facebook Live o attendance, Sir Mayok, kandado ka ba na? Bati happy listening lang daan sa mga nag-upod sa ito dira sa Banwa, sang Leon, sa makabarangayan dira. Mga suki na ito na. Si Ma'am Mary Ricabar nga nag-upod man sa ito sa nga pagpangalagad. Kag sa mga nag-watch live sa ito, thank you, gid sa pag-upod ninyo sa itong Facebook Live program. Kung may mga concern pagit ka mo sa ikaayong lawas, pwede nyo lang matext ano, sa itong sining text line para nga paghahatagan na itong nilasampila sini ka mga ginatawag mga panugyan. 0928-287-4637. O kung nilagay, subaybayan gaya po na masunod na itong sining mga edisyon para sa dugang na itong sining talakayan para sa mga kaayuhan. O kung hindi gani, bisita ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center, A Young Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Kabay pang abisan paano nakabulig-bulig naman ang aton programa sa inyo tinguha sa pagpasanyog sa inyo ikaing lawas, paglikaw sa balatian, kag kung paano na ito napabakod ang aton sa nikalawasan nga kita sa makalikaw sa patud kag dalagko nga kagastuhanan. Ang inyo Certified Naturopath Practitioner Dr. Leo Amos kung nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunok pa sigara siling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
0: Inyo nabatian ang Secrets of Health kaupod sa atong mga alternative medicine doctor Dr. Nelson Cadena kag Dr. Erwin Lapus. Madamo nga salamat, tugtog sa liwan.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga, Max Protect.
2: Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
3: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
2: Max Alaga, Max Protektado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomadlaw-adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
5: Life Extension Vitamin D3. The science of health. Your life.
7: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
8: Vita D Plus Coffee Mix.
10: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic nga benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
11: Si Dr. Marpa, kag sa kanan, may nga.
8: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Life Extension Vitamin D3.
12: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
13: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast ang recovery ko.

0: edukasyon para sa igayong lawas.
1: Hello everyone, arin naman kita karoon sa pagtamyaw sang maayong adlaw. Kag pagtalakay na naman sa isa ka simple nga kondisyon o kon mabatsyagan sa aton sini nga kalawasan. Kaya nakahambal kita simple, ankle sprain man lang mo, inabalang sa buol-buol naton sa aton sini nga diri ka tiil sa likod, ankle sprain. Nga kun sa diin ang inyo sini nga mga ligaments naga overstretch kag nagakagisi or otherwise known as the soft tissue injury. Pwede nga halin sa kamay pakadto sa dako nga damage sa inyo sini nga mga ligaments. Simple, pero kung iguon kasi ni, limitado naman ang imusin nga hulag kag mangin awat sa imusin nga adlaw-adlaw nga pangginawi. Mabatsyagan mong sakit, nagapalang hubag, tapos lumainit, nga daw nagapalang mula, kag ang hulag mo sini limitado. Udlay maglakat, daw nagaingkang-ingkang ka, taladlawan kasi sa talanon. Ang sprained ankle o kung ankle sprain, tuga ini o kung halinan sini ang pagkabunggo, especially kung ikaw mahilig sa sports. Ang aton sila diri tinutuyo, simple lang kung paano manage ang kasakit o kon ang pagpalangubag-ubag.
0: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Pinaagi sa natural approach. Ibaloon natin kung ano ang mabulig sa mga produkto ni Doc Kiko.
2: Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule na may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ang palayawit, grass, barley grass, kag vitamin C, kag ang
2: Evergreen Coffee Mix.
1: Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Storyan natin ang mga sangkap sining mga produkto. Kaya kung ang produkto lang karon istoryahan ta, matingala ka mo, iti nga ahaw. Ano ang mga sangkap sang produkto nga ina nga nag-epektibo ina siya. Unahon naton ining mangosteen nga ra sa Evergreen Coffee. Ang mangosteen luwas sa ginagamit ini sa pagbulong sa ubo, infeksyon sa panit, kag iban pa. Ang mangosteen makabulig man nga malikawan ang pagbalanghubag sa din man nga parte sa aton sining lawas, kag ang mga kasakit na babatsyagan naton sa nagkalain-lain nga parte sa aton kalawasan. Ari ang turmeric present sa Evergreen Herbal Capsule, present man sa Evergreen Coffee, may analgesic ini nga makapaganagan sang kasakit, antipyretic nga nagapanubo sang temperatura sang lawas, kag anti-inflammatory ng mga kinaiya.
0: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Malunggay o kung malunggay, sangkap maninis ang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule. Kung bako tulaan mo, kag kung healthy ang tulaan mo, bisan din lang na ilampos. Muna kinanglan taman ng malunggay, kaya nga amyari ni siya phosphorus kag calcium. Gani nagabulig ini sa pagpabakod sa aton mga tulaan. O kung ang aton mga joints, sa aton nga mga buol-buol, di blang, ankle blang, ginastoryan na ton kay na. Ang amarguso, ukon ang palaya, nag-aaway ini ukon maka-prevent sang pagpalanghubag tungod sa isin nga anti-inflammatory properties. Mapait ini siya, puno sang polyphenols, isa ka compound nga kilala sa ikasarang nga magpanubo sang pagpalanghubag sa lawas. Ambot nga nito sa iba na ako, mahilig man ako sa sports pero wala man kuya ankle sprain, siguro mabakod lang akong tulaan. Wala pa man niya kaabot ang mga produkto ni Doc Kikong Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Palakaon ako akong ibalunggay.
0: Edukasyon para sa igayong lawas.
1: Kag iban pa nga mga utanon. So ang wheatgrass kay daw laka-laka lang nakita ari sa Evergreen Herbal Capsule, nagabulig inibuhin sang pagpalanghubag. Pasko pa immune system mo, ari isa pa, hindi mo na paperde ang barley grass. Kung maintain mo yung sining weight, no? Kung di ka overweight, hindi man siguro magka-ankle sprain. Panumdumon naman ang stress nga madulot sang weight o kung overweight sa imo sining mga tiil o kung dapa-dapa. Bastante man sa kalsyum, proteksyon kada kapabakod sang tulaan, tikita ano lang, barley grass hindi man yung paperde. Mo ining rason kung akin ang lano na itong maintindihan kag maibaluan kung ano ang mga benepisyo nga mahatag sa mga sangkap nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee Mix.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
0: Edukasyon para sa igayong lawas.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Tatlo ka beses kada adlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
4: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Cellphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Cellphone Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
4: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pag-ibig sa mga mga. Cellphone Plus Gold.
7: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal na maayo gid ang Cellphone Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.

0: ani amo man akon kin tuman nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
1: Samsung Plus Go. Makak sa mga butika.
2: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
3: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
4: Ganyan ang Pinoy.
5: Ang Pilipino, makadiyos. Madasalin.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, tunay, natural, at original.
8: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
8: D3 Bio, ang D3 ngamay Physio. Ang Physio ngamay D3. D3 Bio. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Milagro, may arap ko ulcer. Indigit ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit ka tama.
8: Mighty C, mabaka mga butika. TTX 500.
11: Rosel, ako yan. Nag-akaban ka lang. May ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatya. Salamat sa DTX 500.
8: TTX 500.
12: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
13: Rest Time to the rescue.
14: Unilab quality yan.
15: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Life Extension, Vitamin D3.
17: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
16: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
18: Paano ka makahilway sa cancer nga balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yan magpaayo. Bayo Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yan magpaayo sang Bayo Jessic. Halong!
20: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Cellphone Plus Gold.
21: Kuya si Mercy, ara ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod ang duwa kabulan noong pawan.
8: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Cellphone Plus Gold. Pilihin sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
22: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
8: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
23: Ang oras sa mamian dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time kag oras sa Biloga Pilipinas 19 minutos na nakaligad sa takdang alas 10 ang gabi.

0: Ambulansya Sangkanginan Emergency Hotline Sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Patrol 774. Searchlight sa kadulong Rescue Group sa tiyon sang kagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Patrol 774. Mata kagdulungan sang kagabihon. RMN Patrol 774. 7.

0: MN 马 Pro 774. Ayong gabi naman sa aton sa mga pinalangga ng mga tagpalamati. Nagapangalagad na naman ninyo palatuntunan na magkahon, magarot, ang iskandaloso ng palatuntunan. RMN Patrol 774.
1: RMN Patrol 774.
0: Martes na kita karon niya adlaw, pitsa 14 na kita sa bulan sang Hulyo tuig 2026.
1: RMN Patrol 774.
0: Balik naman kita sa mapaang-paang aparahong karong adlaw. Dari sa palibot sang syudad, kaposible mga kabayan na namumaning pila ka mga porsyon sa mga kabanuhanan sa probinsya sang Iloilo.
1: RMN Patrol 774.
0: Ang panahon ta mga kabayan mas magkakululbaan maning panahon subong diriya sa may banuwa sa Dumangaso. Inaiog sila silinga gabi lang ho.
1: RMN Patrol 774.
0: Dumanga sa Iloilo, makaduhang kabisis mga kabiyang gintay og sang linog subong nga gabi. Pero mga kabiyan, pasalamat na kita kada indigid mabaskog. Kay una nga nabatsyagan mga kabiyan na sa magnitude nga 1.2. Nga linog mga kabiyan na sa Dumanga sa Iloilo, mga 8.52. Subong nga gabi, insundan sang 1.3 magnitude. Alas 8.59 sininga gabi o.
1: RMN Patrol 774.
0: So, daw hindi mansyado mga kabiyan mabatsyagan kabisan dari sa city. So, hindi naman mga kabiyan halos mabatsyagan. Nagpasalamat lang kita kay mga kabiyanan daw indigid mabaskog ang magnitude o ang pagtayog sa banwas ang Dumangas. Iba niya mga kabiyanan na subong wa ipakapang hisos-hisos ang pututan. Kuwa ng mga kabiyang ipedalom sa state of calamity. Bangod sa sini mga kabiyang halit sang bagyo nga si Inday.
1: RMN Patrol 774.
0: Kalulugmat lang gari mga kabiyan na kung magsiling kang lino.
1: RMN Patrol 774.
0: Ano hindi kita napagluatan mga kabiyanan sa kalamidad? Sabi ng mga kabiyanan, mga linog-linog, kakululbaan man.
1: RMN Patrol 774.
0: Para sa aton sining mga kauturan, dira sa may banwasang Dumanga. So, relax lang. Ang aton nga wifi mo nag-tiyog-tiyog lang kasamang kwan, dyan.
1: RMN Patrol 774.
0: Ubat naman ang utok niya.
1: RMN Patrol 774.
0: Rina, nagbalik na siya. O, maayong gabigin sa aton sa ating mga kauturan, mga kabiyanan sa parts ang na-mention ng pututan. So, gindeklara ng ara sa state of calamity. Ang banwa mga kabiyanan o kanang ako ng kwanong probinsya sa Antique.
1: RMN Patrol 774.
0: Arap-arapan to sa mga puberita ng mga kauturan, mga kabiyanan sa Antique. Dugangan pa sang kulba man sang ginimo ni Rudy Baldwin. Kuno mga kabiyan, tay ugon man ang Antique. Sang The Big One ay una pa sila.
1: RMN Patrol 774.
0: Ang sa Metro Manila, kay Baldwin ng mga kabiyan, ginaulanan. Ginulan sa sang atake sa mga taga-Antique kay
1: RMN Patrol 774.
0: Manabi mga gabiyan, di kulbaan yung magmuma Big One. Tapos managkagusip, 7.8 palang gani. Damo na nagpapalanos mo to sa Mindanao.
1: RMN Patrol 774.
0: Pahiwitin nyo bala, mga tagantike.
1: RMN Patrol 774.
0: Pagmahayong gabi man sa aton sining mga kauturan sa 180 ka barangay sang siyudad. Rulang puwas na kita mga kabiyanan sa mga baha-baha bangod sa sining habagat. Mga kabiyanan sa sining bagyo nga si Inday.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano naman mga kabiyanan sa parline, no? Ang juicy na naman, no? Nanunan niyo mga...
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang Pilipinas sa mga kalamidad, mga kabiyan nga nagasululod riyo. Sa iba naman to kabi pamulya, Ginoo.
1: RRMN Patrol 774.
0: tama na rin ang mga halit ni sa mga Pilipino. Ito naman pamulya, bisa iban.
1: RRMN Patrol 774.
0: At siyempre mga kabiyan sa ato, siya rin ang mga kauturan sa 42 kung mga kabanawanan sa probinsya sa Iloilo, isa ka component sitting mo ang siyudad sa Pasig. At subuman sa probinsya sa Aklan, ang ato yung mga kasimanuaman dira sa probinsya sa Capiz, at siya rin mga kabiyan sa Negros Island Region, at probinsya sa Guimaran.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tulupo naman kita mga kabiyanan sa papangalagad sa sulod sang 2 ka oras. Sini para tuntunan mga kabiyanan ang inisa gihapon ang inyo kubos nga alagad Radyo Man Rodelfo Leon Agado. Kasiling na naman sa inyo, welcome aboard
1: RRMN Patrol 774.
0: Nanay kita sa mga balita, lugan ko kasamang dyan ang atong sininga kontak. May ari lang kita mga kabiyanan nga information nga nabaton. May isa ka mayor.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyanan nga ginimbitar sang isa ka isa ka electric distribution utility mga kabiyanan sang isa ka electric company. So ini nga mayor mga kabiyanan sa probinsya sang Iloilo nga ginibitar na magtambong sa isa ka closed door meeting mga kabiyanan sa sininga electric company sa isa ka restaurant dira sa may banuasang Pabiya Iloilo. Sabi niyo kung ano natabo mga kabiyanan. O grabe nga balbal sang mayor mga
1: RRMN Patrol 774.
0: Berte mga kabiyanan nga usap niya sang 4x4 nga lauya nga baboyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa kontento sa no sa information sa aton sini nga bubuhit mga kabiyanan na nag-order pagid mga kabiyanan sang crispy pata kag namutos ay margag si putsiko man
1: RRMN Patrol 774.
0: Paborito yung man mga kabiyanan ng artista si Aaron Cunita manguro
1: RRMN Patrol 774
0: sa mga dyan, no? Balutin mo ako.
1: RRMN Patrol 774.
0: Historian, tanay kayo na ako, tanay ng mga kabiyanan. Kaya kagabi matapos mga kabiyanan nga nag-viral ining video, ang ini mga kabiyanan nga gin-post sa isa ka content creator, isa ka vlogger sa may banwas ng istansya, inikangot sang sunog, nakabilog ng mga kiosko mga kabiyan sa Peterport. Yung mga kabiyanan ini nga amon nga lugar diri sa Peterport, mga nagabaliga ni mga kabiyanan sa mga stall ini. So nagahilira lang ini, ding-ding lang pagitan sang sining mga tol, mga kabiyanan nasunog.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang mga kabiyanan nga gamay pa, nagainaso pa lang. So tuod nag-responder man ang mga bumbero, mga kabiyanan nagkagaraman, madamo mga nagalantaw mga kabiyanan nga mga nga mga spectators. Pero nung ka mga kabiyanan nga nag-alala, nagbulig gabi, bisa nagbasya na gilang, hasta na sila sa paglantaw mga kabiyanan sa pag-responder sa ang bumbero. Now, about ambot, yung nga ang nag-gintiangaw man niya ang Bureau of Fire Protection sa ang banwa ko to.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ana na mga kabiyanan, gamiton kontani ining papiswit na sang tubig sa fire hose. Sus, maraga na naman yung man nag-malfunction.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ikapila arang kahon sang pobre man tani mga kabiyanan. Gusto tani klarohon man kung pala ini mga volunteer ini or mga member gini organic member sang Bureau of Fire Protection Base sa may banwa sa istansya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay base mga kabiyan sa observation sang ibang nga mga nakalantaw, kabasi mga gin-training pa lang ini tapos ginsalang na dayon mga kabiyan sa sininga sunog, inabot abis ang nervyo, tulo hindi siya makapapisweet mga kabinsan tubi. Pero ano ang natabo gid man? Ano gid man ang problema? Ang fire truck nga wala tubi or ang problema mga kabiyanan sa ilang nga fire hose?
1: RRMN Patrol 774.
0: According sa report, nag-trending na ni kag nag-viral mga kabiyanan ang mga superior mga kabiyanan sa Iloilo kag nasyonal. Nagkalabot na ni kag daw nabutang na sa alang-alang subong mga kabiyanan ang hipis ang Bureau of Fire Protection. Amo ni nga gusto natong klarohan mga kabiyanan kung ano nagtabo ini sang sining equipment sang atong fire truck mga kabiyanan sa may banwa sang istansya. Kalipay at sabong nga mag-inkopod ang ilan sining hipis ang Istansya Bureau of Fire Protection. Si Fire Inspector Biliran sa linya naton. Sir, upon mo sabong sa radyo man, Rodel, maayong gabi, Fire Inspector Biliran, sir.
2: Ay, sir, mayong gabi man, Sir Ludi, Rodel Pulyon, mayong gabi. Mayong gabi sa Tigbalagpinyo.
0: So, palugar sa... Sige. Daw hindi gini maayong gabi para sa imo ni bilang hipid ra sang Bureau of Fire Protection na Fire Inspector Biliran, sir.
2: Amo gani sir, do ano na gid kung sa ano kla wa sa kwasak ni gid ta. Ing ako ka vlogger, tapos binirap gid ko ka media ti sige lang, batunon ko na.
0: I see. So anyway, kay ti amon trabaho, tanan natural lang na ang mga kasubong sining nga mga problema. But ang importante nga natubang mo niya. Kagbay man nagani nga maprangkata ang mga kautura na tungkol anong ginagkalatabo. Now, gusto na kita mamangkot. Ano oras ganito na luntad ang sulog dire sa may Pinderport sa Banwa sa Istansya?
2: Iyo sir, nang balikin nagtawag di may cooler kami. Alauna ba yung kisa isang hapon?
0: Oho. Uh-huh. Tapos?
2: Nag-dispatch sa iyon sang fire engine 1 ang gamay nga nag-trubo la in-dispatch na ton. Pagkabuto, why nakapagwa tubig kay hindi ka isang power take off sang fire truck.
0: Mm-hmm.
2: Kila yon ang QTO sang gamay nga fire truck nagtawag amo to, ging-dispatch ang dako
0: fire
2: engine number 2.
0: So pila ka bilog fire truck ta dira sa may banwa sa istansya, Fire Inspector Billy Grant, sir?
2: Sir Rudy, bali fire truck natin di is 2. Puro nito nanti gulba.
0: Subot silingon, palyado na rin aton silingon fire truck dira sa istansya?
2: Yes, sir. Di ba kipalyado? May adlaw ginabulubagits ni Namon.
0: Uh-huh.
2: Daling narubukit sa tawag lang ka din malaton. Uh-huh. Kung di may sunog ito palya. Ginawan at mas adlaw.
0: So, sir, ano... So, sir, ano ning mga tao mo to? Organic member ni sang Bureau of Fire, sang Fire Protection, sang istansya, or mga volunteer ining nag... bulig kong tani palong sang kalayo sa Pinderport sa sining sunog.
2: Sir, puro na sa organic na. May isa ganito nga kita mo nag-viral ito nga galuot.
0: Gani, oh. So,
2: mapasikat. Iyan ako tani, puro na mapasikat. Galing yung problema, nagpalyaton trakte. Amo na.
0: So, di nang problema sa fire hose o kung sa aton motor nga nagpagwa sang aton nga tubig from fire truck?
2: Mechanical failure kita ya Sir Rudy.
0: Mechanical.
2: Ang primary at secondary class master assemblies na paliyagit siya.
0: I see.
2: Ang muna hindi engage ang PTO, ang power take off. Ang muna hindi nakapagwa tubig. Kaya hindi ka engage. Mga sa hindi maka-engage ang power take off, hindi nakapagwa tubig.
0: Okay. But before ini ang ining mga fire truck na ito, nagagala na gini before sa natabo ni Sunong?
2: Yes, sir, sang Domingo nag-flashing pa kami sang market sang istansya.
0: Tapos? Gagana?
2: Kung pagkaluni sa pagkapon.
0: Gagana naman pagpa-flashing nyo? Hello, sir?
2: Gagana siya.
0: Okay.
2: Yes, sir.
0: Tapos?
2: Hello, sir?
0: Oh, yeah.
2: Nagana, nag-flashing pa kami sang Domingo. At mo sa paglunis, kagapon, nagpalya na siya.
0: Tus. So, ang problema, gid gusto nato may baluan ng punot dulo sini. Ano gid ang problema sa saang atong sini? Ay, ining duha ka mga fire truck o inilang ang gamay ginatumod mong may problema pa Inspector Biliran? At asang dako? Pila ng
2: asang
0: edad?
2: Dako, nang nagpalyang dako pero after na sang firefighting operation na nandiyan sa wain sa kalakat, ginguyod na sa gani. Ginguyod sa sang katalir.
0: So di inang problema sa motor nga nagapagwa sang tubig or kabilugan gid nga problema mechanical fire inspector biliran?
2: Pero ang sa bat ano yung gidi sa engine power pump ya.
0: Okay. So pila na si, na-mention mo gina, pila ng edad na ni sa imo fire truck?
2: Ang gamay ta sir is acquired na through JICA, bala JICA, Japan.
0: Oh, JICA, oh, Japan na ano?
2: City, National Lopez.
0: Okay.
2: Tapos, ging-donate sa National Lopez sa mga ging-apektuhan bala ni Yolanda.
0: Uh-huh.
2: Before Yolanda, ging-distribute sa NHQ sa mga banwa nga ging-apektuhan ni Yolanda. Na-acquired niya yung gamay ta nga fire truck si Mitsubishi Canter November 2014.
0: Sus, senior citizen na galing imo sini nga fire truck?
2: Tapos ang ino ta, sir. Sir Ludi, ang ino ta. 1990. Ang ino ta nga Japan man isa pro 1990.
0: So, ba't ang ini nga mga problema? Ginrem nyo ni sa central office o dari sa regional office?
2: Yes, sir. Yung repair na ni siya. Pero nasa tanan, yung repair ko ni sa pinalangga na mundi nga Mayor kay Mayor Bianca Requinto Espinosa. Yung pagka-courtesy call ko siya, yung mentionar ko ni dayon sa iya, Mayor, kinanglan na nato, ipakayo ang fire truck nato. Kinita mo man, Mayor, is ano na, tuktuko na siya. So, nauya. Kung sir, magsakay sa fire truck, makaguha kami bala, makadilta uniform. So, nauya ko magsakay, kiti dandaan agad. Pinaparada pa nila mo, hindi ko may mga activity di sa banwa.
0: Okay. So at least sabisan paano na at least nabalaan na. So, nakabalo na ni inyo regional office sa sining problema nyo sa inyo fire truck?
2: Yes, sir. Yes, sir. Nabalaan na ni RD. Nag-investigar na sila ganit sa Gina. Ready yung investigating team. Ready sila ka Gina na investigar.
0: So sir, akong paintinti na mag-ukala naging butang bilang hipi sa Bureau of Fire sa Estancia Iloilo?
2: Yes, sir. Sang June 10 lang ko din nag-assume.
0: Okay.
2: Mga 1 month lang.
0: Okay. Sus. Do, ginasunog kagid sang hindi maayong swerte police akong fire inspector biliran, sir?
2: Oo, sir. Pero nag-ganon na, sir. Ging-pastar ko na kami yun. Nag-atag ko sa atalier na ma-repair ni sa nga itong fire truck.
0: Mm-mm.
2: Nag-atag na ganyan. Kutisyon na ni duwagit sa truck.
0: I see.
2: Ang balo ko, sir, kita pagdunganon ni Yor, matamaton ta, huna na yung gamay. Kapitir sa gamay, kung mag-okay na, sidako naman aton pasudlon sa talier. Okay man si Mayor, blasit, tagay ko sang uras nga makapangita sang kung dito ko ng budget sa para sa repair sa truck.
0: Okay. Now, gusto lang ko ba, Mangkot, kung na sang time nga itong pagkasunog, ara nga man nga nag-supervise sa fire inspector din biliran?
2: Ara ko siya na napas ko kay Tabuan sa CR ko mo. Gintok-tok ko sang tao ko at sip may sunog. Amuto na sakay ko sa motor sa pas.
0: Ogani, kay sa nakita na ito sa video sa mga vlogger to sa istansya, bawaw na ko damo sa mga nag-comment para Inspector Billy Ranser sa mga negative halos.
2: Well, nagsakay kali ko sa fire truck na ino nga nag-fire truck na birto.
0: Okay.
2: Iulat na sa guwa ito, mag-iulat na sa guwa, bala na gagan lang gani ko.
0: So ang okay. So kaya sa aton nga paglantaw to samtang ginataya na to tani ang fire hose para ano ni para mapalong ang kalayo sa gamay panag-aso pa lang batang ulihit ang kadugay nga way nagagwa ang tubig amo to daw nagdako nga nagdako na gid ang kalayo fire inspector Billy Rance.
2: Ya pangayo ko sang pasaylo sa pumuluyo sang istansya nga nagpalya contract mo to ganin nagpalya kun way do nagpalya sir mga duwalan to kani ka
0: correct
2: yes madama na to
0: okay nakita ta primero nga pag ano pag gamay pa lang ang aso so nagataya ng imo sining kuan nga bumbero but hinawa magkapobre nga makagwa kag alalayan mato sang iban. Pero ti, daw hangin niya nagagawa sa imo nga fire hose?
2: Na, magugit na sila to, Tani. Graduate namang tatlo ko di ka tapo di.
0: So, ginsan.
2: At ito, Tani.
0: Amo gito, Tani, gani ang ilang experience niya bagong salang sila?
2: Oo, nabasikat. Pero nasikat yun kami.
0: Jesus.
2: At ito, kung siya respondi sa oras ko, di ba?
0: Damasubo-subo ning part sa inyo, kay manti, bumbiro, subong ginabasol, kayo manti, may mga negative nga mga reaction, kag comment, gakun na nakapapiswit ka nagwatong tubi, huwag gito sang damage nga dagko, kung damo nga na ulamid, kag na darahig sunog, Fire Inspector Billy Razen?
2: Yes, sir, Ludi, huwag mo ganit ka pangayo, kusang pasahilo sa pumuluyo ka, istansya nga, muna, nga, hindi manamon sala galing kay niya tabuan ng malas gid.
0: Anyway, ang ibang tao ba so sir, isa pa gid to bala ng observation ta samtang nagalantaw tong mga spectator to why gid sang may nagalalay sa inyo nga mo natong gaamat-amat nga daba-daba.
2: Para sir, may nagalapon mga ususiro to sa video to sila sir mo. Gani? May arap to nagalala.
0: Daw damo pa gani ang nag-video kag nag-vlog to sang sa tani mag-bulig na pagpalong sang kalayo.
2: Tani, amo na tani, makapahimural mo tani sa amo na eh. Galing ti, nalo mural kami tungod sang natira kami sang vlogger.
0: Gani, kag may lang gani nagka-responder to ang nag-deliver sang tangke sang tubig na nagka-responder. Amo to ang nakalalay sa inyo?
2: Oo, sir. Ging ano ko man, ging ang balan ko man nga i-refill na lang sila. Kaya ang truck na yung damay ka palyan, yung nakapagwa tubig to, mo to gingin mo, gini-refill na sila. Tapos sa huli, ito, gusto man nila mag-away man eh. Nag-sweet mo sila ka ilang awos.
0: Te, kaya mo na ning natabo, hindi ta naman ni mabalik ang tanan, pero te, may managani ka, nagkapalabot ka na sa imo sining pagpangayos ng pasensya, pero ano mensahe mo para sa mga taga-istansya to, kalabi na sa mga nagkala sulog ang ilang mga kiusko to sa Piderport?
2: Mensahe ko sa pinalangga na pumuluyo sa Banwaka istansya, dapat mainalungon kita sa kalayo. Bagawi kita sa aton nga panimalay na mayo nga pagawi bala. Proper housekeeping. Wala mo kung sir kung sinatrat aton pagawi, isa dira na nang soon.
0: Okay. Anyway, anong plano nyo subong sang inyo sa ninyo mga fire truck na depiktibo Fire Inspector Biliran, sir?
2: Oo, so, sir, ang dako pa sir, pinasulod na to sa talir.
0: Okay.
2: Dako to damage niya. Tapos ang gamay ni, yung disponira na anay, nag-okay na siya. After ko sa sunog, tuwaan ko, get yung dalimiyor. Siyempre nga, ilang isa't isa lang katrak na makayo para kay para kung may sunog, makarespondi.
0: Diba si Kon Mapalya naman nakagam butang ta salang alang, sir?
2: Munang, ano sir, pero okay, magagina-warm up naman. May blue baguettes kami. Tapos may direkta siya among ng provincial, among ng regional director nga dalo na lang sa agab na namon ng ginobra na kita mo na nag-live kami. Dalo na mo sa pag-gets ang PTO ay dapat i-ano man.
0: Okay.
2: Pag-uan ubig.
0: So, in a way, ay, na-mention ito nga siguro natabo na ni, hindi naman mabalik ang tanan na may damage na. Kag siyempre, nabutan na salang-alang inyong opisina. So, mahimo talang guro sini. Kung pwede ang ining mga fire truck nyo, regular man ang inyo sini nga check-up, sir?
2: Yeah, adlaw ni sir mo. Adlaw, ginagin ni direktiba, ginagin sa babaw, sa regional office, nga blue buckets, gito adlaw, check ang tanan git, makina, uwel, rino, gini siya.
0: Tiwai ka kamo abi nag-request ang bag-o nga fire truck eh, daw Gura Max na nang imo nga fire truck da sa Stanchao.
2: Yor pagabot ko pag kurtesi ko kay Mayor amo ni diyon king race ko siya Mayor. Mabakal ma procure de ta ma kinang lang tagi bag-o kay ang istansya danto siyudad mo. Damo sa pismente aton fire truck is ano na tigpuro na tanan malam. Yung relationship ginatingwaan man na ninamon, kapagita pa sila budget kung din kwaon bilang budget para sa fire truck out.
0: Sige, ba't ini nga mga problema? Nakalabot naman sa regional office. Ka-request ka sa national or sa regional office?
2: Sa ma-request ka na sir, pasa naman sa region, tapos yung region na mapalabot sa national.
0: Anyway, base pa man lang kay nagapamati maniguro ng mga aton dari nga nagpungko lang undersecretary sa DILG si Yusek Jid Mabilogo. Base mabuligan mo itong banwa na mo na, Fire Inspector Biliran.
2: Amuga ni man sir, kung gapamati man si Mayor.
0: Si Yusek?
2: Yusek Mabilog. Tani sir, kung gapamati ka man sa programa ni Sir Ludi Rodel Pulyon, eh sir, kabay pa, tani, ibuligan mo di ang banwa kasi tani siya nga maka-pertrack bago.
0: Okay. So, ang kapasidad nga may gamay pa kamoy ang mga pertrack, sir, mo gimana ang pag-isyo sa inyo sa una? Nagkakuan man, nagkakaangay man sa isa kadako nga banwa, ang gamay niyo nga pertrack?
2: Nagkakaangay man sir, kay pala mo ang istansya, may squatter man na lugar mo.
0: Ay, si, para nigali sa mga kuan, medyo suludlon.
2: O, suludlon sir, o, nagtingnan natin yung gamay.
0: Okay,
2: Kita mo da mga gagmay nga pertrack?
0: Gani kay ako nakita ang i-compare mo nga mga pertrack ya sa kuno sa iban nga mga banwa, puro mga high-tech ya ang aton guro na daw ya pan timpo pa nanon nila pulapo.
2: Amo gani man ano na ni Mayor kasi nakita na ni tabo balanan ni Mayor mo ibabalo ko siya at kay galing kay si Mayor may appointment sa Manila nag pamahiit siya mabalik ko sa guro sa
0: Sige sir, bata ini natabo ni daw nabutang kan isa lang alang ano ang siguro hindi gid kundi ko magsala di may mga disciplinary kang show order ka bodang mga bumbero sa stansya.
2: Hindi ginulat ko naman ang verdict sir. White memo kay ti uba ubrata na mo.
0: Bagay. Hay. Te, ano mo tani kay mo ni? Labay man ako sir, sino kaning first name mo nalipat ko?
2: Si Paris Victor Jury Biliran.
0: Ah, jury. Jury.
2: Jury, sir.
0: Sige, sir. Lastly, basi ko may minsay ka pang dugang para sa sining na tabo na sa aton banwa?
2: Yes, nasa minsay ko lang sa pinalangga naton nga pumuluyo sa banwa sa istansya sa natabo kagapon pasinsyagid na ginaimo malamon ng tanan. Pero adon tanda kay aton nga fire truck is daan na. Kabay pa nga makakabakal si Mayor naton sang bago nga fire truck.
0: Sige. So salamat gid sir. Thank you gid sa sining information kag kabay pa nga malugpayan ang mga naga-comment isang negative ang mga pubuluyo tato sa istansya. So salamat gid sir ng timpo.
2: Sa si. mga vlogger bla nga pa kalain sa amon.
0: Gani man. Sige. So, salamat gid sir. Thank you gid kag maayong gabi.
2: Napatag na amon sa ita.
0: Sige. Salamat gid sir.
2: Ngayong gabi, ngayong gabi. Sige. RRMN Patrol
0: 774. Salamat mga gabianan ang hipis ng Bureau of Fire Protection si Fire Inspector Biliran. RRMN Patrol 774. Man man palang galining pumbrining na nagapungko na sa Amon Banwao. So, maring problema mga gabianan kay Guramax na ang mga sa fire truck. RRMN Patrol 774. So, kabay pang matagaan man isang atensyon isang amon na sang aton siling regional office ang Bureau of Fire Protection no. So, marami man yan sa fire truck sang ibanda. Mga kabiyan ni compare sa amon to. So, basi pa man lang matalupang dan nyo man ikag matagaan nyo man fire truck tong amon banwa. RRMN Patrol 774. Request lang guro mga kabiyanan base ko ng mayor sa banwa sang istansya si Mayor Bianca Riquinto abi nga magsulat abi sa kaya Yusek Jed Mabilog mawaslik puder man ta abi RRMN Patrol 774 yeah, ton man ay Iloilo man eh base diri man lang mga makabulig bulig ban man na DILG sa aton bagi sa aton nga kasi manwa man si Mayor Mayor Kagsubong Yusek na sang DILG si Undersecretary Jed Patrick Mabilog RRMN Patrol 774 ito ako naluoy mga kabiyanan sang hipis ang Bureau of Fire Protection RRMN Patrol 774 nagaprank ka man siya niya nahulat ko na lang berdik lahat na lang mga kabiyanan, sintinsya yan sa mga kabiyanan kung bala i-relieve o kung hindi. At Kasi one month pa lang yung pobre nga nagpungko. Tapos mo pa rin mga bananaw ko guro, sir. Si Fire Inspector Biliran may alam kay guro sa buli.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ikaw ka kadamo sa mga ginamalas-malas, ikaw gidyagin pili.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kabiyana kaya sa damay hamot yung mga daw mga akig kaman mati isa pa na obserbahan tamo ng mga kabiyana sa Siningasuno insakto lang yung mga kinadlaw man yung mga buwisit yung mga kababayan ko yung ako nagbulig sila nga nagbulakwit abi balde siguro mga kabiyana kalalay pa nisa sa bumbiro at sa mga aton mga kabiyana niya sa mga bumbiro tato
1: RRMN Patrol 774
0: magulang galinigin sa alam mga kabiyanan kaya bago lang ni naka-training wow sus nagpalpak pa
1: RRMN Patrol 774
0: hindi kabay pang hindi na ni magliwat kabay pang hindi man ni matabo sa ibang mga kabanwanan so regular man mga kabiyanan ng check up pag-monitor man sa tanan yung mga gamit ni sang mga taga-Bureau Fire. Lakit na mga kabiyanan ng mga fire truck. Dapat regular gimana. Porti ang mga ginahimo nila na gamit pagani sa flashing. Mga kabiyan sa merkado, but na. Manigani sa lingko na malas-malas gid. Kaya alam ko rin sa buli niyang chip sang Bureau Fire Protection. Tapos banwa na mo, no?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ayan, buti man. Ang patanig ka nagpangayo na to sang apology ang pobre niya. Alam nga mo ba, bumbahan pa niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano na lang na, mga ngayon lang kita buli kung sino man mga kabiyana, labi ng provincial government, si Governor man. Guro, pagi sa mayor namon dito, masulatan ang gobernur, kagsubuman ang DILG, para mabago man ang fire truck. Tada!
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ang bot.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabahing ginidline ko lang mga kabiyanan, kaya gusto ko rin kilala akong gining mayor ng mga kabiyan masiba man ang
1: RRMN Patrol 774
0: isa ka mayor mga kabiyan sa probinsya sa Iloilo ginimbita rin tambong sa isa ka close door meeting siguro mga kabiyan ang basiko na kamanin ka pangabay man eh kag gusto man nga mga ayo man sa kariyo ng mga distribution na utilities ang electric company na basiko nagpangayo man ng mga kabiyanan na i-extend ang mga supply wa takabalo kun kwan ini ano nga electric company ni pero mga kabigin imbita rin sa close door ko mga kabiyan meeting tapos nga nag-order sa mga tulo-tulo mga kabiyanan ang electric company utility tapos mga kabiyan nga balbal sa mga 4x4 nga alauya ang mayor daw nanako daw hinagahidlanan ni hidlaw sa mga baboy mga kabiyanan ng pobreng mayor
1: RRMN Patrol 774
0: di masa kontento mga kabiyanan nag take out pag itsa nag sharon ko dita pa siya
1: RRMN Patrol 774
0: namutos pag itsunod sa report mga kabiyanan sang crispy pata ay man mga kabiyanan ay galik tingala ko man ang unya di nga mayor mga kabiyanan nagputsiko kay kuha galing kusina ya galik
1: RRMN Patrol 774
0: ang isa washwit ya ang isa sekretarya
1: RRMN Patrol 774
0: werte dobling banggirahan sang mayor
1: RRMN Patrol 774
0: buday kuha pa eh
1: RRMN Patrol 774
0: nga mayor man, pangilalahon ta mga kabiyanan kay mang palaton-laton kita sa abilidad niya sinihon. Aga pangunyadi.
1: RRMN Patrol 774
0: Ay, ambotsa inyo mga kabiyanan. Saan ba sa dugang pag inyo mga information sa itong mga pagbalik? Hindi ka porsyon ng mga kabiyanan ang ginadulong na sa inyong Gamit na kita ka magtumarsang DTX 500. Kaya mo ni mga kabihan na nang sabat sa imo sininga problema sa atay, masami ka bala nga nagatigab, masami bala may hangin ang imo sininga tiyan, kagbasi may diferensya na ang imo sininga liber. Mag DTX 500 ka na. Kaya ang DTX 500 ang may pulit po sa nor, kaya iban pa nga mga phytochemicals nga nagaling sa extract sang disugard sugarcane. Kagini na pamatunan mga kabihan sa pagtuon nga epektibo pangontra sa mga toxins nga nagahalik ka nagaguba sang aton atay. Hindi na mapadugay pa, mag DTX 500 ka na. Kaya ang DTX 500 mabakal na sa mga butika. Dan mo na lang sang MyTC kay amoning partner niya. Mga kabiyan ng kay MyTC, ang alkaline niya vitamin C, magkabulig sa pagtap na sa tanan niya mga skin diseases kag mga allergies. MyTC kag DTX 500 para sa maraming nga kombinasyon, mabakal na sa mga butika kag iniprodukto ni kalidad ni Doc Ramil Oy.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag siyempre para sa mga kalalakihan naman, mag Mega Man Herbal Capsule. Kaya mo ni ang number one niya kapsula pang lalaki. Sa Biloga, Panay, kag Gimaras. Mga gabihan ng kay ang Mega Man Herbal Capsule, gatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa mga papula, nagapapagsik ka nagadugang resistensya sa isa kalalaki. Kay man ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingredient. May tungkat ali, ginseng, makakagoni goto weed. Safe sa hat, kaya wala inisang side effect. Mag-inom sa Mega Man, duwag ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kadadlaw kang nag-inom, pwede man, isa lang kadadlaw. Kaya man, basta nag-Mega Man, hindi kagin mo yan kay misis mo o kung kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule, mabakal na sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras. Equality product ni Tita Arling kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sang FDA o kung sang Food and Drug Administration. Kani sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na, now na!
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyanan, ang maluwas sa mga problema subong sa Negros, mga kabiyanan ang ining ESF. Oh, kadamo ng mga kabiyan nga biktima to, pero wala nagdulog da ang problema mga kabiyan sa mga Negrinses.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay according sa aton information mga kabiyanan, ining army worm, mga kabiyanan kag ining RSSI, o kung ginatawag na tigi ni mga kabiyanan sa common nga mga dialect sa mga taga Negros, sus mga kabiyanan ang ila tong mga tubo, halos mga kabiyanan na inigo ni sang sining army worm, ini mga kabiyanan ang iniman ang kwano ang tigi. Tawag mga kabiyan halos daw naga brown ang bilog ng mga dahon sa mga kampo sang sa mga sindiro no, sa mga sugar farmers. Sus, gabi nga pamirdihan sunod sa report mga kabiyanan muling nga nag kapadulong na mga kabiyan ng mga kuan mga opisyalis from Metro Manila para mga kabiyanan masolusyonan ining problema sa Negros. Now, ang aton information, hindi lang kay Negros ang nagaproblema mga kabiyanan sa ilang mga tubo. Sa aton sining mga sugar farmers, inigo man diri pila ka mga sugar farmers naton diri sa Iloilo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagakatol ang ulo man sa mga sugar farmers naton diri sa Iloilo mga kabiyanan. Ito nagdumdum kita nga dito lang nagconcentrate ini nga mga army worm. Kag ini mga tigi nga ginatawag nila mga kabiyanan sus diri inigo man no. Halos mga kabiyanan daw pila na ka mga sugar farmer mga kabiyanan ang nagareklamo nga the same nga mga problema na encounter sa mga Negrinses sa mga sugar farmers sa Negros Occidental amo man diri mga kabiyanan sa Iloilo sa labi na sa mga sugar farmers naton mga kabiyanan nga naga negosyo man sang kalamay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano ba maning gusto nato mga kabiyan ni Baloon kay mantika daw kadako nagid ang damage sa mga taga Negros kag amo mani posible ano matabo mga kabiyanan sa sini problema sa mga Negrinses amo mani posible kun hindi matapna sang ang ining army war kun ini mga tigi mga kabiyan nga nag-igo nga piste sa mga pananom mga kabiyanan sa mga katubuhan sang mga taga Iloilo labi na sa mga sugar farmers
1: RMN Patrol 774.
0: Pagbalik ta mga kabiyan iban pagid mga information kag iban pagid mga balita standby. Ang oras na diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time alas 11:00 na sang gabi.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
5: Supple Plus Gold. Anakal sa mga butika.
7: Delivery! Maria Jose!
8: Is that box really mine?
7: Surprise!
8: Why are you inside the box?
7: There's nothing I won't do for you.
9: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
7: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
9: Borrow up to 90% of your savings.
7: No processing fee and get fast approval.
9: So you should
8: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
10: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
5: Cellphone Plus Gold.
11: Ako galing si Sherry.
12: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
11: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sa Santon Plus Gold. Sa sunod siyang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
5: Santon Plus Gold.
13: Mas pinalakas,
5: pinagaling,
13: pinahusay.
5: Santon Plus Gold.
13: Sa mga butika.
14: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Hulika Promo.
15: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, kay pwede kagid makadaug sa ACS Hulika Promo.
14: Subong na ininga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. ACS Hulika Promo.
15: Atak RMN.
5: Supple Plus Gold.
16: Ako gali si Bal, may lang sakit ako ng atyan, pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
5: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
17: Magkano kilo ng karne?
18: 500. Bro, ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro, kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
17: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
19: Sarap magkasama.
20: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
21: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
21: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may
22: D3.
21: D3 Bio.
23: Mabakal sa mga butik.
21: D3 Bio.
24: Para sa matilong na dugo,
25: DTX-500.
24: Para sa healthy nga
25: tayo, DTX-500.
24: Ang DTX-500
25: ang may mataas nga antioxidant.
24: Nga amo naman
25: ang nagatilo sa imo atay.
24: Mas tatilo ang atay,
25: apikanunay
24: DTX-500.
25: Mas saligan,
24: epektibo
25: DTX-500.
21: D3 Bio.
26: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
21: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
21: Yung may Visio.
25: Ang Visio.
21: Yung may D3.
25: Mga butika.
21: D3 Bio.
25: Health.
0: News, D3 Bio.
1: At ito si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyan ako pa. Matya, isa na nakabulig sa akon. Amo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mabakal,
2: sumagbuti ka. Ang pinaka the best sa kaboy, sir boy, ang makatulog sang manami. Okay. 8 hours to 10 hours. Wala sang bayad na yan.
3: Amuni, ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, para makatulog sila. And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping, kaya 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano ba na ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
2: Nami na imo D3 Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo. Gahatag pa super fuel sa imo brain. Gahatag pa energy. Wala lapyo, magbugtaw. The reason behind. Nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga nga kung gainom ka D3 Bio, nami imo tulog?
3: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio.
2: Nga wala sa D3. Plain D3. Okay.
3: Number one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics.
2: Ngayon pa, Sir Boy, kung pag inom mo D3 Bio, the BCO of D3 Bio may lauric acid. And that lauric acid, tanan niya mga bad bacteria nga ara sa tinae, patay,
3: himoson,
2: himoson, buhi ang
3: good bacteria.
0: D3 Bio!
13: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanag ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaron ni lula. Pangulti na sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
2: Now next!
3: Ang good bacteria nga ka-produce ang serotonin. A precursor for melatonin. Antes may imbinto ang melatonin, alin na sanay sa serotonin. Kung ang galingan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics, galing-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, i-process, i-acetylize, may himo siya melatonin. Once kung melatonin na, amunan niya i-promote si imutulog. Nga magtulog ka na kainom ka D3 Bio, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay, tungod, may MCTs.
2: Kanami sa'yo mo D3 Bio, Sir Buyao. Pag inom mo sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinae para buhi ang
3: probiotics.
2: Probiotics ang good bacteria. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, ang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy. Matulog ka, dulong-dulong ka tama. Kay magbuwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3 makapatay sang bad bacteria?
3: Ay, hindi. Ang plain D3 na yan, makatupa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
2: Masugo pa sa immune
3: masugo
2: system.
3: Masugo pa sa immune system. Pero ini yan D3 Bio, duwa.
2: Paglabay, imos din ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 Bio mo, Sir Boy, no? Islan ko na lang niya akong kan plain D3. Kay tagpila gani, tagkatorsi. Tapos ang plain D3, no, ibigis. Paman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kwan.
3: Paman ko lang sa kinamplify ko lang na sa gani, no? Kinaupot ko siya sa extra virgin coconut.
2: Tapos take note, ang romat sa vitamin D3, hindi na rin alin. Ang D3 nga ara sa D3 Bio, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas gayo mo ang D3 man? Wala. BCO, goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man na halin to sa ila. Halin man na sa tropical countries. Abi ni mo, regardless ni kundiin din himo, may US man na, ma-Iraq man na, or kundiin na nga lugar, ipikto. The science behind sa himo giinom. Pero, Sir Boy, hindi sila yan magpabinsan kapag inom dahil mo sa D3 Bio, nami din tulog. Sa process, hindi yan yung drugs ya. Kanami sa D3 Bio, Sir Boy, no, ma-promote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Saan mo na? Pag nami imo tulog, damo-damo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa D3 Bio. The question is, ang imong plain D3, may amuna? Ang imo plain D3, may BCO? Wala. Pero, ang amon BCO, may plain D3. Paman pa!
0: Paman pa! D3 Bio!
19: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang ang inom. Batsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagamayan na akong buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! D3 Bio! Health News!
23: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
0: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
27: Ako galing sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problem magid ko kay kada siksa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo, kaya inom ko yung Mighty C, alkaline vitamin C.
28: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
0: Mighty C, mabaka.
4: Bakal sa mga butika.
6: TTX 500.
7: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
8: Sa kadlo kapila ka maginom.
9: Sa TTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
8: Subong kamusta?
7: Oy na, halin sa nagtay kami sa TTX 500. Ay nagko ginibatsa.
4: TTX 500. D3 Bio.
10: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon puti.
4: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Pagkakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Dali, si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Wala, ko gana magkaon. Kag sa dalang ko ubo, lana. Insulayan ko pag, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nanamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mabaka mga butika.
12: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs. Cash price.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako, galing si Rhea. Ako, Red Lana, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
0: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede pagiko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
3: Ako gali si Val, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang ako nga pulser.
0: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Plus Gold.
4: Ako si Roy. Kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Santon Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
5: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal na maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintuman nga suplemento. Salamat gid ko balakay. Matama to nadula ang bukol.
0: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika.
6: Bakit RitePed ang binibili mo?
7: Kasi sa gamot ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
13: Life extension, vitamin D3.
14: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
15: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension.
16: Vitamin D3.
15: Thank you so much.
13: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life. Life extension, vitamin D3.
17: Hi, I'm attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga ginatake everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Life extension, vitamin D3.
19: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kun rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health, nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
18: Life extension, vitamin D3. The science of a health your life.
20: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
21: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
22: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas todo ang pusog mo with proper diet and exercise.
23: Unilab quality yan.
24: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
0: TGH 500.
26: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
27: Yung mga blood sugar test.
26: Ito itong score ganito.
27: 400.
26: 170.
27: Nagtiko 2
26: sa gabi, 2 sa agad.
27: Ilan na lang imo nga blood sugar?
26: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500!
28: Ang oras na mabiyan dari sa Arimen, Iloilo, Philippine Standard Time. 16 minutos na nakaligad sa tak na alas 11 sang gabi.
29: RMN Patrol 774.
28: Ay kamo nagapamati mga kabayanan dari sa inyo palatutunan sa RMN Patrol 774.
29: RMN Patrol 774.

0: 974. Importante yan nga panawagan para sa aton sa mga tapalamati. Okay, may nadula at mga kabiyan na nawigit ang nabilin ang wallet mga kabiyan sa baluwarte nga jeep kay ina mga 716 sininga gabi mga kabiyanan. Ang ngalan sang tag-iya sa sininga wallet basi ko nakita nyo man ilog lang nga turnover diri sa RMN Iloilo. Okay, ininga wallet ginabanagihan ni Luis sa Angel Espino. Daw kapamilyar mga kabiyanan kadaw anak ini ni John Christian sa isa mga kabiyanan ka station man sa Piyak Tanga Pukatul punta ni sa una. So basi mga kabiyanan so na nakita nyo nawigit ini ko nabilin sa baluwarte nga jeep kainasang gabi kung sino man nakakita sina ang lansang wallet amo si Luis Angel Espino. Turnover nyo lang din dahil sa RMN Iloilo.
1: RMN Patrol 774.
0: Mga kabiyanan, si Migo Junta, way sa kabatya, kuno sang lino, pero si misis niya. Oh, mga kabiyanan, matapos nga nagkabatyag mga kabiyan pagtayog sa linog dara sa Dumangas.
1: RMN Patrol 774.
0: Ayun ang mga kabiyanan, kaya daw medyo mahina lang ang magnitude. Daw hindi tanto mga kabiyan mabatyagan sa iba nato niya mga kauturan. At magsiling ka nga linog niya, lain na ning istorya. So gani mga kabiyanan, nagpasalamat na kita sa mga taga-Dumangas da. Kaya daw mula ning mga kabiyanan ang magnitude niya. Pero bisan paano, makurukulbaan ka ba ni? Si Brad Pitt na Madeira Beastware sang Danau Haniway. So ato mga kabiyan avid listeners kadagab igini. Nagapamati kag mga kabiyan nagalantaw diri sa aton palatuntunan. Si Barangay Kagawad Pari Romar Martires. Upot si Kumarida. Sano naman tama simba ma pare mare?
1: RMN Patrol 774.
0: Pila na kahugna ang wala makita na ito stansa simit asan stansa church
1: RMN Patrol 774
0: gadali
1: RMN Patrol 774.
0: Oh, mayroon nga pagpamati lang na si Kwan amigota mga kabiyanan si Barangay former Barangay Kagawad Pariberta Ture ang San Antonio Molo po si Marisa Nilida sa mga chikiting nila daga pamati man diri sa atong kag mga barangay official barangay San Antonio Molo upo ang ilang mga kabiyan nga punong barangay
1: RMN Patrol 774.
0: Check na nagduga-dugay mga kabiyanan ang report ang aton sini patrol mga kabiyan check ta kay information mga kabiyanan may pangaway sa may mga nagalatabo naman yung mga insidente sa dalan, no?
1: RRMN Patrol 774.
0: Namtang sa piyakabayan mga kabiyanan, nakuha naging mga kabiyanan sa abogado ni isang 18 ka mga nagpakilala ng mga former marines. Dinagdagan niya mga kabiyanan si Attorney Baligod sang kuno sang warrant of arrest talin sa Makati Regional Trial Court sa branch 148 Batok Sakay Attorney Libby Baligod o ang abogado ni sang 18 ka mga malita boys mga kabiyanan sa mga bagman kag pugante mga kabiyanan ni former congressman Saldico. Ini kaangot mga kabiyanan sang cyber libel nga ginpasaka ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa tuong March mga kabiyanan siligid ang bulan sang Marso.
1: RRMN Patrol 774.
0: According sa information nga itong nabato, no 2 counts ining cyber libel. Kagtapos mga kabiyan ng piyansa, 20,000 pesos mga kabiyan per count. Dodo-dua mag-quarinta man ang apotot. Malita ang ginabit-bit sa mga tinao kaga kliyente yan eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: It's a CCO.
1: RRMN Patrol. 0917-1742-774.
0: Ruti, daway na mga kabiyanan, kagahod ang itin na Malita Boys, ang bagman ka mga puganti ni former Congressman Saldico, naglinong si Atty. Libby Balikod, Madabaligod, matapos mga kabiyanan, siningit na ito, kagsinipit na itong nagpahari-ari itong mga kabiyanan si former Congressman na Mike Defensor.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ako malaling katapat sa mga gamatapos ginuyog ang gingkwilyuhan mga kabiyanan sa Sandigan Bayan sang plunder nga kaso upod si Bautor Mani. Mga kabiyanan, kaya daw na-presyon ng mga pulis. Kaya man mga kabiyanan, daw hindi man maayo. Kaya daw as in VIP treatment man si Marcolita. No, nga mo rin nga mga kabiyanan, itong mga nag-ginpang hambalaan niya itong mga bayaran niya mga media. So, ginawas-wasa naman sa to.
1: RRMN Patrol 774.
0: Amunin ko nga mga kabiyanan nga napilitan ng ba PNP guro nga mapagwa ni kaga gimpa-check up naman siya. Kaya ang Sandigan Bayan na pressure sa mga media man nga pinaka-best friend mga kabiyanan ni Marcolita. Kaya daw pila na sa kaadlaw kang simana mga kabiyanan nga tiner sa kwan sa PNP BGH sa daway ga kwan sa way sa gawa mga kabiyanan daway ganda nga magaling sa PNP custodial niya. So muna mga kabiyanan na talupangdan sang Sandigan Bayan bangod man sa pressure sa mga mainstream media. Kaya muna mga kabiyanan ang ginpagwa nila kag ginpa-check up sa PGH gid ang independent nga doktor nga gindala sa mga kabiyanan nakapusas kag naka-wheelchair. Uwi originality.
1: RRMN Patrol 774.
0: Umita na ng mga wheelchair kag mga brace. Na ng mga kabin sa former puro gitanan mga former president Hirap Estrada, Gloria Arroyo, mga kabiyanan kagamunan niyo ginilog man ni Marcolita.
1: RRMN Patrol 774.
0: Muna yung mga kabiyanan, suno sa Sandigan na Bayan, nagpangayo sila sa resort sa siling ng mga laboratory ni Senator Marcolita para mabalaan kung nanugid ang iya siling ng mga masakit. Kaya nag-ululuhot mga kabiyanan ang ginabatyag niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: As to the extent ginapaabot mang guro sa Sandigan Bayan nga base sa ulihi, mahubag naman ang itlog ya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yung partner niya nga si Mike Defensor, may nakawadang ang mga 18 na Malita Boyso, kagadugangan pagid nga ginserbihan pagid sa warrant of arrest, ang nagaguyod mga kabiyanan nga abogado sa nga 18 Malita Boys ang mga bagman kag puganti ni Saldico. Di subungo na kuway man ang parte niya ini sa kaso pa lang ni kuan Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel ang gipasaka kag nadagdagan sang waran. Di wala pa ni ang iban tong mga kaso to mga kabiyanan si Senator Erwin Tulpo. May kaso man nga nagpasaka mga kabiyanan si Adyong sa Mindanao. May kaso man ipasaka dere si Congresswoman Jamjam Barunda. Ay apaw!
1: RRMN Patrol 774.
0: May Janet Garin pagigaliw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Laverne, mga kabiyan, hindi ka nagpanghisos-hisos ni si Baligod sa kaso, mga kabiyan, nga mag-ululuhot na nitanan ng mga warrant o bares. Upod, mga kabiyanan, ang kamanga 18 ka mga bagman, kag mga puganti ni Saldico.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kamuda, na inyo malang wadang to, aryan, ang gamat-amat na sila nakapugday.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi ko Mugi daw, makuha nyo gina party nyo. Okay, magkamuni nga sistema. Do mga turista ni sila mga kabiyanday attorney baligod. Kumatabo. Kod ang mga 18 malita boys. Mga bagman ka mga puganti kay nga aman. Matur sila mga kabiyan magipasaka tong kaso si Adyong sa Mindanao. Di, dirim sa Bisaya si Garin kag si Barunda. Di may mga Metro Manila pag ni mga kabiyanan. Si Kwan, si Erwin Tulfo. Dito man ni sa Manila, mga kabing ipasaka ang kaso sa batok sa sining 18 Malita Boys. Kag sa kay Atty. Baligod.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ngayon yung kaya nag-tour sila mga kabiyan, libot nila bilog Pilipinas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot mga kabiyan nalil. Sige, kuwanta ng report. Nangatong sining patrol mga kabiyanan. So, standby kay kuwanta mga kabiyanan ng mga natipon niya mga information kag sektaman mga kabiyanan palibot sa siyudad. So, gabay pa nga matawahay subong ang atong niya Martis Ngadlaw. Sa mga Martis mga kabiyan, sa mga katigulangan palhi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Magiging kaporsyon ang ginadulong na sa inyo mga kabiyanan gamit na kita ka magtumars ang Evergreen Herbal Capsule. Kaya ini nagalimpyo ng kapabako ka ng balanse sa mga sistema sang ato siling alawas. Kaya kung kamo sobrang sang sugar, cholesterol, uric acid, asin, patso kung tambok, creatinine kag acid. Mga kabiyanan kag subuman, kung kulang makamus ang vitamins kag minerals katulad sang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium kag zinc. Tumar kita sang Evergreen Herbal Capsule nga ini nagabalanse sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga indi magsubra karubo kag indi man magsubra kataas. Kaya man mga kabiyanan ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap mga kabiyanan nga organic katulad sang turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, baligrass kag vitamin C. Equality product ni Doki Co. Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo mga lugar.
1: RRMN Patrol 774.
0: Check na mga kabiyan ng patrol, nag-standby na. Mata mga kabiyan, mga natipon niyo mga report kang situation sa palibot sang syudad. Good kay Radyo Man Marjorie Herbomiani.
1: TYRI Rajuman Report.
2: Rajuman Rodel, mayong gabi sa aton nga mga kauturan. Matawhay karon ang palibot sang syudad. Wala sang pagtupa sang ulan, no, unlike sang naligad nga sa Rajuman Rodel. Dari sa syudad subong matawhay sang mga nagliligad ang plasa sang lapas baha sang tubig or may pagbaha, pero subong wala mapa ang subong. Ang kagabi ngon diri sa syudad sang Iloilo, so far wala sa mga lago nga insidente nga nagluluntad nung subong nga gabi or kayo sang hapon diri sa syudad o sa probinsya sang Iloilo. Sa madulong naton nga balita, ang Philippine Coast Guard Western Visayas may ginapatigayon karon nga investigasyon sa natabo nga aksidente sa Diversion Road Manduriaw nga gikaulamiran sa duha nila ka personnel nga ginapahayag ara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon. Ini ang ginkumpirma ni Lieutenant Junior Grade Aldrin Barnezo, tagpamaba sa PCG Western Visayas. Sino kay Barnezo nga may mga or may investigation sila nga ginapatigayon apang hindi pa sila makahatag sa duha nga detalye. Noon ay baluan nga ospital ang duha ka mga katapo sa PCG Western Visayas matapos nakabunggo ang ilagin ng sakyan ng motor sa kasugata man ng motor sa Diversion Road Manduriaw, Hulyo 12 ng kaagahon, kadungan sa ginpatigayon na pumarwan. Sa piyak na bahin, ang nagdangop na rin sa police station 10 ng isang consular agent matapos ginagawan sang bag sa Diversion Road Manduriaw, kainan sang aga, konsaliin, 90,000 pesos na balon sa kwarta ang nakuha. Ang tagreklamo ginhinago kay Alice Inday, 18 anyos na residente sa Banuan sang Leganes. Sunod diri kay Police Captain Lester Oliveros, Chief sa Police Station 10 nga base sa ilang investigasyon. Una nga nag-withdraw sa 50,000 pesos ang biktima sa SM City nga nagtabo pagi din sa SM Trata o Strata. Agad mag-withdraw sa dugang nga 40,000. Pagkatapos mag-withdraw, nagpadulong ini sa ginadulugan na blasan ni pampasahero nga jeep sa kilid sa Inja Tower. Apang inali lang ini ginagawan sang bag sa tatlo ka mga suspect. Dugang pa ni Oliveros kagintayaan sang mga suspect ang biktima sa kutsilyo antes nakuha ang bag. Gilayon nga nagpalagyo ang mga suspect kung sa diin nadakpa ng isa sa mga suspect na si sa Isa Anios ang edad sa karun nagapadayo ng hot pursuit operation sa Police Station 10 agud madakpa ang mga suspektado. Ang ini nga bahay na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang inyong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapag-on nga immune system kag virgin coconut oil kag BCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Balita na gikan sa patrol kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
1: RMN Patrol 774.
0: Salamat sa report ni Radyo Man Marjorie Herbo Miani. Magiging ang porsyon ng mga kabiyang ginaduluman sa inyo gamit kita sang Life Extension Vitamin D3. Matasunta nga ito sa ringa Vitamin D3 level sa ito sa ringa dugo para makabato kita sa naman niya klase sa balatian ilabinagin sa makamamatay nga kanser. Mag-inom at least na duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal na sa tanan niya mga branches ang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita ka mag-avail sang libreng medical consultation kaupo ang ilang mga medical doctors. Sa Life Extension Clinic, hindi na pagulatan nga maglalapang inyong mga balatian ka magdako ang mga galastuhon sa mga hospital. Magkadto lang sa Life Extension Clinic ang hamtang sa lower ground floor, Robinson's Mall, G. Derset, Iloilo City, Tagbacaro, Iria Street, Poblacion, Estancia, Iloilo, Simeon, Agraset, Pasi City, SM City, Iloilo, kagabi nakabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libreng medical consultation. Kaupo sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mo sa mga nag-comment mga kabiyan na isa di daw sibo-sibo ba ni mga kabiyan ng mayor sa isa ka probinsya sang Iloilo na nag-meeting closed door mga kabiyan po sa mga electric utility na mga top brass guru na sa mga utility mga kabiyan ng sang electric company na nag-kaon sa isa ka restaurant nagputsiko mga kabiyanan ini nga mayor mga kabiyanan nag-share Ron Cunita, bundol ko mga kabiyanan lang sang mayor.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang dasig sang kilala ko, bundol yan lang.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang nag-comment rin niya, sino nga mayor na? Mayor, daho? Galang sa una, no?
1: RRMN Patrol 774.
0: Mayor sa isa ka ba, no? Grabe, ang iba nag-comment, ibang pwerte man niya. Swapang ng klase mayor ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ah, kung hauma-hauma nyo lang dahil kung sino nga mayor niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dasig siya ni bundol lang niya mga kabiyanan ang dasig siyang iban bundol niya lang ni iban o kabira duwa kabilog banggirahan niya nga daan
1: RRMN Patrol 774
0: ay perting abilidad niya talin sa mayor o sino hindi nga mayor ako mauman niyo lang da
1: RRMN Patrol 774
0: saan ba'y pagbalik ta? Report man mga kabiyanan ni Radyo Man na Joel Franco. Kagini ba lang mga kabiyanan ang isa kapanaderya mga kabiyan sa Thailand. Unique ni kakadamugid yung mga estilo mga kabiyanan sa ibang niya mga restaurant sa Thailand. So, kanya-kanyang gimmick man ginahimo nila. Kaya ang ila sila nga pastry. Mga kabiyanan, ang style nila sa isa ka tinapay. May sampaw yung mga kabiyanan nga dabong nga buhok. Mga kabiyanan, nag-viral ini sa Thailand. Mga kabiyanan matapos nga amo ni Anggin nagahimo mga kabiyan ng konsepto sa isa ka panaderya sa Thailand. Halikanta rin mga kabiyan kung paano nag ang buhok mga kabiyan nang makita nyo sa ibabaw sang tinapay ay sus the wig mga kabiyan na ni Marcolita.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagbalay ni mga kabiyan matutuod gyud lang nga buhok. Standby sa aton sini nga pagpanobalik. Alas 11:36 na sang gabi.
3: This time check is brought to you by iBerry. Prioritize eye health for brighter future. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
6: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit katama.
4: Mighty C, mabaka mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Jomer, katumargit ko sang D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. GTX 500.
8: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. So, pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa GTX 500.
4: GTX 500.
9: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Hulika Promo.
10: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginaulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, kay pwede kagid makadaug sa ACS Hulika Promo.
9: Subong na ini nga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. ACS Hulika Promo.
10: Tatak RMN.
4: Cellphone Plus Gold.
11: Oh, si Mercy. Nara po ang Almoranas. Nagpa-check up ko. Gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod sa tuwa kamulan noong pawan ko.
4: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusan. Cellphone Plus Gold. Pinagali sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
12: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka pulang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Cellphone Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
4: Cellphone Plus Gold. Anakal sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
13: Ako gali sa Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Cellphone Plus Gold. Tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Cellphone Plus Gold. Wala na akong naoperahan. Normal ang akong niya regla.
4: Cellphone Plus Gold. Makal sa mga butika.
14: Agay, nabugat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
15: Ang diskarte sang inong gudita.
16: Rexino Forte.
17: Mas dasig banat sa abat.
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit din akong ulo, di inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
22: Kagsubong ka nami sa akong paminsari.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
23: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa akong niya baywang.
24: Sa kadlo ka pila ka maginom.
25: Sa TTX 500.
23: Sa primero katatlo, sa subong kadwa na lang.
25: Subong kamusta?
23: Uy na, halin sa nalik kami sa TTX 500. Ay, nag
4: TTX 500!
26: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
27: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Ener1C Plus! Helps give extra energy plus immunity! with proper diet and exercise.
0: Let's do this!
27: Mag-Enervon C Plus ka na!
1: Unilab quality yan.
27: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Life extension, vitamin D3.
3: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
5: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghihilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension.
15: Vitamin D3.
5: Thank you so much.
2: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: kahit Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ang oras sa mabiyan diri sa Arimen, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 11:42 na sang gabi.
2: RMN Patrol 774.
1: Nain ko muna kapamati mga kabiyan na dari sa inyo palatuntunan sa RMN Patrol 774. Nari pa rin mga kabiyan ko na kilala sa ibang digaliw. Ang ining mayor mga kabiyan nga nagabalbal sa 4x4 nga lauya sa isa ka restaurant Pabia.
2: RMN Patrol 774.
1: According mga kabiyanan sa information na diri ang ining mayor nagpabagkanto sa isa ka lugar mga kabiyanan. Uy, red carpet ini sa special siya.
2: RRMN Patrol 774.
1: Berte ang iban pa nga mayor mga kabiyanan ng mayor nga ibang madasig bundol yung lang galing niyo.
2: RRMN Patrol 774.
1: Ano kada kay duwa ya banggirahan perte
2: RRMN Patrol 774.
1: Tapos unta na yung report sa aton patrol mga kabiyanan kay kwanta ang mga balita gikan sa City Hall. Ang hindi kapulso ng mga kabiyan ginaduro man sa inyo gamit kita sa D3 Bio Food Supplement kay isa yung natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginatap na sa D3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat pero may mga damo pang benepisyo nga yarat sa D3 Bio Food Supplement. Kaiman ang D3 Bio manggaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig pabakot sa resistensya sa atong siningalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Nagatagban sa dugang enerhiya ang D3 Bio sa atong siningalawas para sa pagkaayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio na nagabulig pakupo sa mga nagahulubag nga ginaangkon sa atong siningalawas tungod sa mga antioxidants nga ara sa D3 Bio. Siyempre, nagabulig man sa pagbuhing sang timbang pagi sa pagkaparasig sa metabolismo sa atong siningalawas. Initaran niya benepisyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sa D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilanat kag ubo, relax! D3 Bio.
2: RRMN Patrol 774.
1: Mga problema sa terminal market, gilayon, makaayo bangod, o hindi gilayon, makaayo bangod, wala pa ini, na turnover sang private partner nga SM Prime Holding sa syudad. Gaay ko man mga kabiyanan nga, may managani kay kunway nagawalan, may managatubo, may managatulo.
2: RRMN Patrol 774.
1: Nasulo nyo yung langit eh. Mga kabiyanan daw kasagingan ang bago lang mga kabiyanan na umang niya terminal market ha, na kumagbukbu ang tatuman kabasko nga ulan ha, nagaulan man daw kasagingan.
2: RRMN Patrol 774.
1: Galing mga kabiyanan ang rason ko nga hindi man makaayos ang SM Prime Holding kaya wala pa ni maturnover mga kabiyanan sa syudad. Italing report po sa kay Radyoman Joel Franco.
3: DYRI Radyoman Report.
1: Kasamang Joel.
4: Hindi gilayon nga makaayos ang Iloilo City Government ang mga problema sa Iloilo Terminal Market bangod wala pa ini na turnover sa syudad sang private partner nga SM Prime Holdings. Suno kay Mayor Estrellas, mabudlay ang coordination sa private partner kung may dapat kaayuhon sa mga guba sa merkado kung dapat pang mag-agi ini sa ila central office. Bangod sa ginahinggan ni Estrellas sa SM Prime Holdings ang turnover na sa syudad ang merkado.
5: Sa merkado naton, why pa na nakuli turnover sa aton sang aton na partner? Almost tapos ng ilang project, budlayan na kita mag-coordinate, so it will be turnover sa city. Once na ma-turnover na sa city ang sa markets na ito, mas makapos na sa atong magtanggog sa mga issues dira sa tumay.
4: Ang paatag ni Mayor Raisa Treñas, hinihimo sa kalyang pahig matapos may mga pagtulo sa atop sa merkado nga hindi gilayon makaayo bangod nga kinanan pa ini sa pag-coordinate sa head office sang private partner. Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
2: RRMN Patrol 774.
1: Salamat lang sa report ni Radyo Man Joel Franco. Nagkakuan na nagkig tanawang mga muhon terminal, nagkakalat na na nagkig kung manigiling problema sa atong merkado sa terminal market.
2: RRMN Patrol 774.
1: Magkaayo-kaayo mga kabiyanan sa mga operator.
2: RRMN Patrol 774.
1: Alak mo na, dito mo printe.
2: RRMN Patrol 774.
1: Lantang sa piyagabahin, ito kay unique ni mga kabiyanan. Kanang trending kag nag-viral ini mga kabiyanan panaderia sa Thailand, no? Ano na balaan ito mga kabiyanan? Yung mga mag-amiguhay nga ginapangasawa sa mga Thailander. Wala mga kabiyanan. Mga nag-kwan? Nag-viral kag nag-trending. Pero parti tinapay mga kabiyanan niya. Pastry? May sampaw nga dabo nga buho? Nag-viral sa Thailand?
2: RRMN Patrol 774.
1: Si Kasa Sumita na. Nagkatilaw ni sa mga kabiyan sang face training tinapay nga may sampaw nga buhok mga kabiyan natin doon yung maglayo ni mga kabiyan sa buhok ni Marcolita wig. So nag-viral ini sa isa ka panaderia sa Thailand bangon mga kabiyan ni isa ka makatilingala kag bag-ong nga pastry nga nagatuga mga kabiyan na magkatuhay nga reaksyon sa internet. So official nga nagdugang ang Sai Wan Bake House sang hair ginatawag nga croissant sa ila sini nga menu. So nagkaagaw sang attention mga kabiyan ini nga pastry tungod daw pareho nga natabunan ini sa madamol nga mga maitom nga buhok sang tawo. Samtang ang panaderia nagatipig sang eksakto nga mga recipe nga isa ka hugot nga gidabantayan nga sikreto ang realistiko nga itsura mga kabiyan nga buhok as in ha buhok gid nga gin-report nga human o kun human mga kabiyanan sa Pino nga ginunting nga fat choy seaweed mga kabiyanan isa ka traditional nga sangkap gamasami ginagamit sa pagsimbolo sang maayo nga kapalaran kag manggad ay
2: RRMN Patrol 774.
1: Gali. So siling sang Saiwan Bake House, ang misteryo nga buhok, hindi matuod nga buhok. I see. Kundi, ini ginhimo gikan sa pak choy o kun edible black mushroom seaweed. No? Ang pak choy, isa ka traditional nga sangkap nga masami ginagamit pag simbolo sang maayo nga kapalaran kag manggad. Tradisyon mga kwanila ini mga pagpati mga kami sa mga Thailander.
2: RRMN Patrol 774.
1: Umisan pa sini mga kabi na wala gihapon ginabuyagyag sang paraderia ang pila ka mga ang ila sini nga bugos nga recipe. Sikreto ni mga kabiyan nang ginimo gisang sini nga owner sa sini nga panaderia. Natural. Diba si Ilogon?
2: RRMN Patrol 774.
1: Bisan madamo ang nakibot mga kabiyan sa unang alantaw. Madamo man ang naintriga kag nagatuyo nga matilawan ang pinasahi nga pastry nga ini. Bangod sa hindi kinandan ang itsura sini, ang hair croissant nga naging isa sa mga pagkaon nga ginaistoryahan sing lubos sa social media sa Thailand sa karon.
2: RRMN Patrol 774.
1: Ito ugid man mga kabiyanan ang ining ining buho mga kabiyanan nga ginsampaw sa isa ka tinapay. Makita mo mga kada no mga churay gid as in buhok gid ya. Mga kabiyan kagali seaweed gali.
2: RRMN Patrol 774.
1: Magmo na nga abilidad mga kami konsepto sa mga Thailander. ilugayhan nini sa mga panaderya nato no malantal mga kabiyanan malunggay.
2: RRMN Patrol 774.
1: Para makita malunggay pandisal ang ila seaweed.
2: RRMN Patrol 774.
1: Simpon mo mga kabiyanan, kung ibutang mo sa isa ka, ano ni, sa isa ka dako nga sululan, na makita mo, as inya daw buhok kidya mga kabiyanan, tuwara ka lang sa isa ka barbershop nga nagalaptang mga buhok, magbabangon sa mga nagapagunting.
2: RRMN Patrol 774.
1: Ayan, boy, kanya-kanyang racket malang niya.
2: RRMN Patrol 774.
1: Maya mo niya mga kabiyanan ang racket sang Thailand. Racket ko to.
2: RRMN Patrol 774.
1: Ay, alang-alang na kita.
2: RRMN Patrol 774.
1: Alang-alang man gani si Maria Bata man. Mga kabiyanan na rin ang mga top sa mga nag-upod mga kabiyanan. Ginapanawagan tanay. Dahil mga kabiyanan. Ginapatamiyaw talang mga Soliba family, Salbanya family, sang San Miguel, kagsa, kung pinalangga sa kay Jean Romero. Ah, wow. 30.
2: RRMN Patrol 774.
1: Mungkin niya kung mag-higugma ka kayo. Papanamiyaw rin sa kay Tukayo Corudel Masahista, sang San Miguel, Iloilo.
2: RRMN Patrol 774.
1: Ginatamya tara mga kabiyan mga nag-aulupo dari sa aton para tuntunan. Present sa karong mga kabiyan si Mark Tristan Di Asis, Amoroso Glyn, si Casmar G. Cubillas, mga kabiyan ng present man. Gabay pa madumduman kitang dalang kita mga kabiyan sa Turki. Mga kabiyan ni Inday Margie Cubillas. Si Guap Sanilla Cordoba, present man siya. Si Odi Candelario, mga kabiyan watching from Madrid, Spain. Oy, termini si Odi Candelario. Mga kabiyan galantaw dali sa aton. Buenas dias! Ay, gabi palang galigil. Buenas noches, amigos, amigas.
2: RRMN Patrol 774.
1: Ang mga kabiyanan, si Casmery Ricabar, si Brad Pitt da Madeira Bistower, arena. Kumuman mga kabiyanan, si Cas Gispal, kagasubuman mga kabiyanan, si Flor Kahilig, si Romero Argil. Nawa, good evening idol, 24 hours gid kuya pamati sa inyo tanan. Sige, thank you gid. From idol Nonoy Argil, from Takas Haro. Sige, Amoroso Glit. Present man si Kambi Ags. Mga Kambi family sang Sitio Redfox sa Kabsur Pabia. Sige. Si Kim Ibon Perares, present man siya. Watching and listening, mga kabiyanan, si Daimel. Kagsubuman si Lindisen para ikuha rin ha. Si Iban de Nuevo Sudario. Kag Marian Moreno. Kagsubuman mga kabiyan, Laura Sumagaysay. Si Jubin Torbolinto Villanueva. Arina si Socorro Pep, present man, Florencia Socalito Kalimpay. Si Snoki Gonzalez Galon. Si Greg Gabriones Dinosta Jr. Kagsubuman si Rosalinita, present. Okay, so thank you, Gid Kag. Si Rex Goko Verde.
2: RRMN Patrol 774.
1: Mga kabiyanan, may pagdating ng mga kaso, mga kabiyanan na pagkatapos ang nareklamo, inibalang makaluluoy ni mga ETA sa Subic Bay. Mga kabiyanan, grabe nga pagkuhan sa ilan ng pagtamay, mga kabiyanan, matapos nga ginimo ini sa isa ka dokumentary ini in connection sa mga indigenous community home nga mga kabiyan ginhimo nga dam site iya sang local government unit mga kabiyan kadigto ang ginpang ula ang mga basura nga sa diin mga kabiyanan ang mga pobre nga mga ita amo ang napiktuhan
2: RMN Patrol 774
1: ginareklamo sa mga indigenous people kaga nagna-documentary ini mga kabiyanan sus makaluluoy kinaw na kwan na relocate so gindangot sa ilang mga kabiyanan lugar na ginila tinambakan pa sila basura
2: RRMN Patrol 774
1: iyan man mga kabiyanan ang LGU sang Subic Bay no nag criticize ni mga kabiyanan matapos nga ang mga ita andres ancestral land nila ginhimo mga kabiyan ng sang dam site sang LGU
2: RRMN Patrol 774
1: pwede gina maglayo man ng mga kabiyanan sa mga ginpang na disog mato mga kabiyan nga mga ita to sa Boracay Island
2: RRMN Patrol 774
1: mga kabiyanan ng kabalaslan kanununuan nato na mga kabiyanan may pagkita matuga mga kabiyanan diskalibutan ari na ni mga itaw mga IPs pero ginapang disog mga kabiyanan sa mga local official mga pobre mga kabiyanan ng mga itas
2: RRMN Patrol 774
1: diri ang ustisya ba o nag-comment mga kabiyanan mga pobre mga naluoy man sa ini mga kabiyanan ng mga kauturan nato na binasa mga kita dito mga kabiyanan sa Subic Bay
2: RRMN Patrol 774
1: Why not a chimpo? Kapalagas pag mga kabiyanan si Rosal Ninita Ariman mga kabiyanan na si Chenny Hinugaling. Ari man mga nagalantaw mga kabiyanan diri sa aton. So, salamat din sa inyong pag-upod diri mga kabiyan sa aton sa di pala tutunan.
2: RRMN Patrol 774
1: Buwas bala ato ni mga kabiyanan kwaon man pinaka-latest diri o. Ining dumduman nyo ni pag-assault sang PNP IMEG. Mga kabiyan, kipasakaan na sa sang sibilyan yung nagpasaka sang kaso. Tatlo ka mga sibilyan nga ginpahapa man ni mga kabiyan matapos nga gin-assault. Kagintayaan sang arma. Ang ini nga mga sibilyan, isa diri ang kundi kita magsalang punong barangay. So nagpasaka sang kaso. Batok sa sini nga mga katapos ang PNP IMEG. Pabuasan ta ni.
2: RRMN Patrol 774.
1: May update kita mga kabiyanan. Gipalabot kini sa Camp Delgado. Mga kabiyanan ini nga mga reklamo batok sa Integrity Monitoring and Enforcement Group o kun IMEG, PNP IMEG kag Special Action Force o kun SAP
2: RRMN Patrol 774
1: Katapos mga kabiyanan nga daw ginsulsulan tong kernel gaduda kita mga kabiyanan basi ko na nagahampang mandamang-damang ini mga kabiyanan ng opisyal sa PNP sa Kampo Karami
2: RRMN Patrol 774
1: Salamat yun sa inyo pag-upo na rin sa aton palatutunan kit anay naman kita karon sa gabi. Upo na nga ito sa mga kabiyan ng technical partner, Radyo Man John Hartwell Tuwala. Hindi naman inyo anchor man, Radyo Man Rudel Fulio Nagado. Tata! RMN!

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: May nga ka mga karatsuman, sibo ng orasan, sweldo na. Tatak RMN time, alas 12:22.
0: Tatak RMN.
2: Ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
3: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
4: Maayong aga mga kasama, alas 12 na. Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kaagahon ang morning talk show ng bayan. RMN isugid kay Tioy. Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot. You deposit a money in the bank, Tioy Pancho, sa programa Isugid kay Tioy, sang RMN Iloilo.
5: Isugid kay Tioy.
6: Sa alas 12.

0: Mga nga ka mga garage one, hello mga kasama, batiyo na ta. Amat-amat kay Basi Badula pa na. Welcome sa programang kinagigiliwan ng kinakahidlawan nga programa. Kada kay Gahon, welcome na sa programa Isugid kay Tioy.
1: Aragoy, Choy!
0: Ang saya-saya! Adlaw na kita sa Miyerkules, ikatatlong Miyerkules na ini para sa bulan sang Hulyo. And it is a sweldo day! Iningad lang ako niyan buot-buot ang ato ng mga asawa. Pero bilang kita ginapiti-piti, kaya gali kinangla ng sweldo. Good morning, good afternoon, and good evening sa ato mga pinalanga ng mga OFWs working and living abroad. Sa mga nakatutok na, kay mga tinututukan. Wag bawal-bawal, may tapal. Welcome sa programa Isugid kay Tioy, live na live! We are broadcasting nationwide and worldwide! Mapamatian sa inyong mga cellphones, sa inyong mga mobile phones, sa inyong mga laptop, sa inyong mga tablet, sa inyong mga television. Batiyon kita sa YouTube, pangitaan lang kami at RMN Iloilo Official, ha? Palihog lang. Sa aton nga RMN application, sa inyong mga cellphones, i-install, i-download ang RMN apps. Pangitaan lang RMN Iloilo. And syempre, sa Facebook, DYRIRMN Iloilo. Pangitaan lang na programa Isugid kay Tioy. Kita ka mo, guwapo? Ako na! Okay man! Adlaw kita sa Miyerkules, kamusta sa aton mga pinalanga ng mga OFWs, mga PWDs, mga senior citizens. Yan nga pamate sa mong, nagapangasubo sa inanay, ho? Ano man? Ano plastada na man, nga nagapangasubo ka sa mong? Para madulang imo nga pagasubo, ang aton nga Christmas Countdown.

0: sarap pakinggan ang mga Christmas song sa aton nga Christmas countdown timer. 163 days na lang Pasko na. Dasig no? Ano Christmas na dayon? 6 months? Barely 6 months na lang? Pasko ang Pasko na. Pero diri sa Arimen, araw-araw Pasko. Kung gusto nyo maghatag regalo, we're open! Kamusta sa aton mga tanod? Bira sa may San Juan, nagpamati ng monitor aton mga tanod. Oh. Dira sa may Molo Boulevard. Opo, ang inang mapisan nga kapitan, Kapitan Jing Villanueva. Good morning, pulaw-pulaw, ulubantay-bantay di tiyoy. Salamat gid sa aton mga tanod dira. And palihog nilang i-like, i-share, and i-follow ang programa isugit kay tiyoy sa DYRI RMN Iloilo. Sa radyo, batiyo pa, batiyo pa. Oy, hello! Dami nga kimot mga driver, gulpi na lang nabuhoy ang dugo. Sa aton mga driver, Radio Manibela drivers, ang aton mga grab car, taxi drivers. Noy, noy! Si Nuno yun, nagapamati sa iyang tricycle. May mamangkot liwat, pit ka sa mata! Pit ka sa mata! Sa aton mga kauturan ng mga sika drivers sa nagkalainlain ng mga merkado publiko today, Martes, Miyerkules subong, Market Day. Nagapila to, damudamo to sang tao, bisan kagahon, daw Paskwa mo. Daw baratilyo subong. Daw baratilyo sale sa bahay sang Iloilo Terminal Market, ang supermarket, kay Martisan. Kadamo sa mga aton mga bolantero at bolantera na nakapwesto na dito. Mayo kingin bagabayan man kita sang mayo nga chimpo, although may low pressure area nga namataan ng pag-asa nga nagsulod na sa Philippine Area Responsibility ining si bagyong Josie. Ngalan niya si Josie. Ibalaw naton dugay-dugay, pero diri sa syudad, ambot sa inyo sa probinsya kung kamusta inyo chimpo, pero sa syudad ba puwerte ka paang halin kagapon sa kagahon, puwerte na ka paang wala gid pagtupa sa ulan. Ari naman ang balos, pero may mga eskulahan man sa mong mga lubog sa baha. Amo na mga nag-apa, mga nag-uba ng mga eskulahan tungod sa bagyong Inday. So, settle in ang mga ayara dira sa mong sa mga nagkalain-lain ng mga evacuation centers, ano? Good morning, hindi man mayong aga, pero something to look forward to. Ari si Tio Pancho pang. Sa ato mga kapulisan nga nagamonitor, good morning sa inyo. Sa MPU, ICPO, PRO6, sa ato mga militar nga nakatutok, good morning, good morning. Sa ato mga pinanangga diri sa 180 ka mga kabarangayan sa palibot sa syudad, 42 ka mga kabanuanan sa palibot sa probinsya, ang Negros Island Region, ang syudad sang Pasig, Mayong Aga, and Guimaras, good morning. Pagpuli karon da sa may Montpellier, kanto amo sa balay ni Bon Melendez kay birthday niya subong. Damo to pato to kag mga native nga manok si kasamang Bon. Sa Montpellier pag duhog mo daol iko ka sa wala na dira na balaya. Kamusta sa aton mga kauturan? Kamusta ang inyong pag-monitor sa ika-5 nga adlaw sang impeachment? Ano kasadya sang impeachment sa mong? Daw puntos ko no ang prosecution, ang prosecution team no, nakapuntos ko no kaga kinasal na July bride tutuod no, basta kamo ang tinadhana biskan ano pa matabo kamo na gid niya. Kinasal na po no, kasal na so no kay Makati Mayor Nancy Binay ginkasal na gid man tuod si Bea Alonzo kag si Vincent Go. Wala gin may makapugong sa ilang nga pagigugmanay. Pero basi nagpirmahanay na ni sila. No? Kaya ba niya nga, oh, manggad mo, manggad mo, manggad ko, manggad ko. Ah, kung ako, hindi na pwede yan. Conjugal na yan. Manggad mo, manggad ko, ako lang. Sige, baluan ang mga mainit ka mga balita kay impormasyon. Nagbaw, pulaw-pulaw na naman eh. Kaya man ang FIFA World Cup. No, subong na ganyan eh. Ang semi-final round. Apat na lang ka mga kupunan. No, apat na lang ka mga team. Apat ka nasyon vying for the World Cup. Karon alas 3, ako tutok na. Sigurado, mga taga Barotac, Santa Barbara, Kabatuan, and bilog ng Negros Island Region rin eh, mga fanatics ng football. Sigurado, mga kabataan may klase, mga taga St. Roberts ni ho. Ang mga taga West Bridge gali. Tutok na eh. Kay karon France versus Spain. Mbappe sa France o kag sa Spain. Makasama alas stress. Pero sa akon doon, na-predict ko na sa akong bola crystal, kita ko na ni ano, France gini ha. Iba lang pagin ng ibang pagin ng mga latest naton ng mga balita. Lahat ng yan, dali lamang sa programa Isugit kay Tio. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ining yung abang lingkod, Rajman Michael Marquez Lumakad Tio, Poncho for short. At sa news center, in charge sa ato mga balita, kaya sa Facebook, updated yan. Every minute, every hour, may mga mainit na mga balita, lokal, internasyonal. Kaya syempre, dabong ang mga balita, masagap yun na. Kaya let's all fight fake news. Verify, anay, ang mga balita antes yung i-share. Pero sigurado, ang tanan ng mga balita na nakapost sa RMN Facebook page na verify, gini na. Tapos dato, sa news center, Rajman Lynette Fernandez, Yu Latris, ang Alexi Brooks. Hindi ah, puti kuya, o ti Alexi Brooks. Guwapa si Alexi Brooks. Huwag ko ma, tuloy pa, siya galit to ya. Ang may kapa, tapos pag-abrace ang kapa, ito, grabe ka, hining-hining, no? Siya galit to. Guwapa si Alexi Brooks, no? Ayan ang aking technical partner, Rajman Jason Renzi Cabatanya. Ayan, salamat, Rajman. Sino ba transmitter? Radyo 1 Chris Super Tupé Mondihar, salamat! Batiyon kita, Negros Island Region, Bulubantayan, kay sa mga mahilig sa softball, so good na sang, kung ang football may FIFA, no, dito sa may Estados Unidos, may ara man sang, amuling natawag natin niya, Softball World Cup, ang WBSC. O Women's Softball World Cup Group Stage. Kung sa din ang aton nga Philippine Blue Girls. Basta Blue Girls, babae. Softball. Ang Blue Girls, lalaki, Blue Boys. Ang Philippine team naton, ang RP Blue Girls, may hampang man na subong adlaw. Daw pulaw-pulaw inyo, subong akagahon. Philippine time, alas 12, magasugod din eh. Ang kontra sa Pilipinas, Venezuela. And mga kasama, yung balita kita, parte ini sa hampang ni Pacquiao, tag ni Floyd Mayweather. Dayon gali ini, no? Kaga may mga updates kita sa mga schedule sa hinampang ni Pacquiao, kaga ni Mayweather. And sa aton mga kauturan, nga mga government employees, mga kasama, dugin pataas ini ang inyong tawag ni gani, ang tawag inyong dalingin na din to. Ang burial assistance ano sa GSIS dawad ginsaka ini sa 50,000 pesos mga kasama. Gagang iban pa na mga kapapati sa ato yung mga kagawad, ang mga kapitan, preparar na ini sila kay pila na lang kaadlaw galay oh. Sa Hulyo 19, no, ginapaabot nga masobra 15,000 o 15,000 ka mga opisyal halin sa bugos nga probinsya sang Iloilo ang magatambong nakaschedule galay ni July 19 ang Liga Day 2026.
1: Tatak! RMN.
0: Ay, ba din nakapaprint na sa mga t-shirt? Ulo man tayan kung anong gina... Ano mga sorpresa dira? Kaya daw dira ipanagtag ang 200,000 pesos yung halin sa national government, no? Ang assistance ini para sa inyong project at para sa scholarship. Daw sa Liga Day ipanagtag ini ang 200,000 pesos. Pero ipanagtag lang na sa mga barangay nga naka-liquidate na. Okay, amat-amat na-liquidate kay Pinsan 19 na ho. Kag ang China, mismo China na. Hindi lang Pilipinas, hindi lang ibang pagid ng mga pungsod. Kung hindi ang pungsod, China, ang nakabatsyag na. No? Sa diring away sang US kag Iran, may mga airstrike man gyapo ng Estados Unidos sa parte sa Strait of Hormuz. Kung sa din na ginbumbahan to ang mga shipyard to sang Iran. Pero sumang batsyaga na gid, pati ang China, kagay China subong nagapanawagan na ini sa Estados Unidos kag Iran nga i-restore na kuno, ibalik na ang safe passage. Kay bala naman naton, hindi man ni bago nga balita kay ang China amo nang number one na supplier sang Iran, no, halin sa ila oil kung so kumpunggan sang Strait of kumpunggan sang Iran ang Strait of Hormuz, ang US naval ships nakabantay man sa guwa sang Strait of Hormuz, o bantayan niya man hindi pwede makasulod, hindi man pwede ka guwa eh maano na mabaog eh. Wala tabo ni kaga mixed na anaton ng mga bagsaka naman sa presyo sang gatong ginalantaw ni nga dason simana Martes may posibilidad na naman nga magsaka ang presyo sang gatong.
1: Tatak RMN
0: alas 12:41, tamyo taan ni ang atong mga classmates kay si Madula naman ni uy si kasamang Lina alerta len mayong aga si Muda ara kami da sa pinya gin-invite kay mahampang ko sa pinya sa Madula. Ma'am Edna Mohal, Mark Tristan Diazes, kay Chenny Henogaling. Mayroon nga, sakto mamahambal ko sa imong apelido. At Chenny Henogaling. Kay Lou Lars, aba na naka-adik-adik ka na sa programa. Sugit kay Tim, Ma'am Lou Lars. Ma'am Margie Cobillas, good morning sa Turkey. Ma'am Susan Pieces Car, Ma'am Telly P. Fur, Ma'am Cindy Popo, Madam Christopher Morris, kagawa na Dina Hermano, and Ma'am Delsa Hermano, Florencia Sukaldito Kalimpay, Ma'am Mary Recabar, siyempre present man si Nanay Flor Kahilig, Madam Alice Friedrich, Ma'am Maria Ruby Canonicato, good morning, good morning. Si John Lee Saavedra, mayong aga tayo Pancho sa Pilipinas, good morning. 7:30 PM pa lang sa Mondre sa may Saudi Arabia. Assalamualaikum. Mayong aga man kay Ma'am Gemma Pedon, Ma'am Jenny Halyorina, Jaime Morin, ang mga tanod na sumong sa may Molo Boulevard, upon si Cap Jeng Villanueva Senior, Ma'am Helen Mamon Conihar, good morning. Patubol smile naming angal. Thank you, good morning. Amo na gid ning. Damo pilion nga pen nga ngalan sa imong Facebook. Amo gid ni ang imong napilian, Patubol smile. Pero mayo man, may ngaga sa inyo. Guten Morgen sa atong mga kauturan dira sa Germany. Ma'am Melanie Harjulian, kamusta ka na ma'am? Kay Ma'am Rona Mahandukon, Mary Joy Licoto Leonor, kay Rolly Dotar, Adator. May nga nga. Si Rosalie, si Rosita Gumakil, nag-tune in man sa aton. Thank you sa aton mga listeners. Bulubantayan mga kasama, ang mga mainit ka mga balita at mga impormasyon na natipon sa aton niya News Center.
1: Tatak! RMN.
0: And a weather update, bantayan. Kag isa ka problema karon, sang isa ka lalaki, kung sanin sobra pa sa NBI ang iyang amiga. Aren, dalingit, good morning man kay Aronel Sonio, Daryl Nepomuceno, Jomar Aliman, Peter Sales, Rene Bourbon, Dave Labrador, kay Russell Hayahay, Eliezer Filarca, Jose Ley Obligar, good morning sir, Jonely Caro Saavedra, Mignon Alasa, Denju Laporga, Jade Treso, Chenny Hinogaling, and si Ma'am Edna Mohal. Sa mga nag-like, si Ma'am Avic Paez Esmeralda, good morning. May pagkapiolo mo ng aton nga composer sa aton nga mga team song, mga kanta gina-play direho. Mga copyright ina yan. No, wala copyright infringement ina yan. Hindi ta pwede ma-block ni Facebook. Kay man, own composition ani may pagkapiolo. Galing, no? Galing ni may pagkapiolo. May bago pa kita. Patayan ninyo. Azar Zaldi Camayra, Arabel Cap, Anthony Cram, si Daniel Taborno Jr., Wilmer Belonio, Ami Sumagaysay, si M. Bong Celoberes, just to name a few. Nga nakatutok na. Away na, pasinsagin sa mga nagpamati sa radyo, patay na. Pero at least balaan nila. Yung mga nagapamati sa radyo, pasensya agad ha. At least balaan nyo na nga may programa ang isugid kay Tiyoy. Diri sa RMN Iloilo. Galing why pakita ka balik na ma-restore nga 24 hours na wala pa. Pero may programa. Sa liwat, papamatian sa YouTube, RMN application, and sa Facebook page.
1: Tatak! RMN.
0: Sa tanan-tanan nga nagapamati sa radyo, si Radyo Man Jason lang ang nalipay nga nautod na ta sa radyo. Halos tanan-tanan nga nalipay nga, yes, nakabalik na sa radyo si Tiyoy, si... pero pag off-air ta, si Radyo Man Jason lang ang nalipay nga nautod na sa radyo. Bias kaya niya. Komunista ka guro ay. Komunista ka guro, Radyo Man Jason ay. Pares isang idol mo ay. Banantayan yung mga balita. May mga good news sa syudad sa Iloilo, ha? Ang mga good news, halin sa aton nga alkalde, may Riza Trenas, kay mga feeding program sa mga nagabuntit, mga nagabusong, kag mga kabataan, kag may bago nga City Hall. Wow, ipatindog. Banantayan ay na. Ayun ba, Tenman? Kaya ang House Prosecution Panel, siningin na kapadayon nga impeachment trial, ikalimang adlaw, napuntusan kunos ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Sunod sa isa kabugado, pagpalawig sa cross-examination sa ikaduwa nga mga witness, mas nagpabaskog pa sa testimonya sini. Damo man ng mga objection, damo naman ng namangkot. E paano tong type o error to sa NBI agent to? O galing sa mga prosecution team, ining type o pagsala sa pag-type o sala sa pagsulat, wala ini nag-aapekto sa substance sa pagpamahog ni Vice President Sara Duterte. Sa kabuhi ng day, Presidente Marcos, First Lady, kag former House Speaker. Maya mga balita man kita nga mga usaping threat, ano? Kung matuod-tuod gid man inibla, kung may substance ini, ang threat ng pagpamahog sa Vice Presidente, gin-state ina, mga kasama, sa witness nila, ginakulban, ginpalawig lang guro, kaya binila matubang si Zulay na Zulay Kalupis. Nagali, props lang to. Amo tong kinadabot-damo, objection, damo-damo, delay. Kaya mo niya ba hindi natin pagpambalon sa Zulayka? Kali taktik, no? Kalain-lain yung mga taktik. Kagin ako ni Senator Robin Padilla, na komunista sa... Hindi ba si Tatay Digong? Na Tatay Digong dumduman niyo pa? Si Tatay Digong, ang manyang akik ini sa mga komunista. Ano gidman bala, Papang Robin? Na ginainano ni ang aton nga senador. Natapos ang impeachment, yan ang magabalik ini. Mga kasama, magabalik ini karon. Kaga si Lopez, kag si Bello, amo nang ginahulat-hulat, ang duwa kay tatlo tani i-present niya state witness, no? Kamaagi man sa cross-examination, hindi na kuno pag-atupa-atubangon sa impeachment court, suno sa prosecution. Kaya, Sapat na ko no. Ang pahayag sang first o second witness nila. Gaga ang nami di kagina ang sabat tano. Ang sabat sang NBI agent. Sang ginpamangkot ni Senator Judge Pia Cayetano ang kampo sa prosecution. Kagan depend sa kag NBI witness ano kung paano nila ginhatagan sang kahulugan ang kaso nga grave threat. Nagdiskan, wala reklamo, wala nagreklamo si Presidente. Paano nagreklamo? Tawag ginlekturan o ginapahatahag. Ni ato rin ligutan. Ini kaya Senator Pia Cayetano, Senator Judge Pia Cayetano. Kag daw na sanagan, ano? Ang bilog na pungsod Pilipinas sa mga mamamayang Pilipino. Nga nagapamati. Ano? Daw na atahagan sila. Sa ginatawag natin nga, freedom of speech o hambal nga pagusto. Hambal nga kung pagustuhan ta na, kamahambal, bisan iban nga tao, o bisan isang senator, kung mapagot sa mga, patyon ko na yung senador, patyon ko na yung congressman, patyon ko ng vice president, patyon ko presidente. Daw maanad na kita, will it be good? Tama nang sapat, is okay ba ina sa tanan? Daw na napaathag sang prosecution team, no, sa mga senator judges. Kaya damo man ang nakayuhom, damo man ang nagkiwi sa mbaba, damo man ang napahampak sa ilang agtang. Oh my gosh! Sanggin pamangkot ni Senator Robin Padilla. Siling niya, di po ba? Sa nag-aptubangay sila sang state witness na si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Auna yan, hambal yan, may alam ba kayo sa Islam? Eh sa Barmsan Assignment, sa Mindanao, may alam ba kayo sa Islam? Yan ba ni Lotok, hindi man siguro. Bisan, sino nga NBI agent, Kristiyano man o Muslim, Protestante man o Seventh-day Adventist, Mormon man o iglesia, pwede assign sang NBI sa Biskandiin na Pungsod, Pilipinas. Kung gusto niya galik, kung sa Mindanao, puro los na mga Muslim. Hambal ni Senator Robin Hood Padilla, Senator Judge Robin Padilla. Dapat po ba ang reaksyon ng isang tao kapag dapat ang reaksyon ng isang tao kapag may kaso ay harapin? Damo na pahampak sa agtang nakupo. Talaga ginhambal niya tisya nga way niya ginatubang. Kung may kaso sa ang kaso niya to, na nakabimbing to ang kaso ya, nga harboring a criminal kag ano to isang kaso niya to. Nga kinapuligin niya si Senator Bato de la Rosa nga makapalagyo. Di po ba, Senator Robin Padilla? Dapat ang reaksyon ng isang tao kapag may kaso, harapin. Harapin mo rin. Damo na nga, nalimpir namin, hindi mo intermission, no? Ay kumagambal si Senator Robin Padilla, wala niya ginatutok ang kamera kay Senator Lito Lapid mo. Kung ginto ginatutok sa tanagamba ni Senator Robin Padilla, kung ginto-tok ang kamera kay Senator Lito Lapid, aba, makita mo guno ang new home nga daw bang roast ni Senator Lito Lapid. Hambal guno ni Senator Judge Lito Lapid na, amo na gani way ko gahambal. Mas may pa maghipos na lang ta. And mga asod-asod ng mga buy bus operation nakasama ang inkasa sa aton ng mga kapulisan. Aton ini balikan ang mga mainit nga balita kag ini nga mga updates naton nga balita lokal makasama si ang Pototan Iloilo gin paidalom sa state of calamity bangod sang halit sang bagyo Inday kag habagat kag mga good news no para sa aton mga kauturan diri sa syudad ang mga programa sang aton nga LGU Subong under Mayor Riza Trenyas kay kadamo ini sa mga mayo nga balita kag sa mga wala ubra kag sa mga nagapangita sang ubra ipreparar nyo na nanay hambalang inyong mga kabataan nga 30 anyos na ara pa sa imong luyo. Inform sila ang mga wala ubra, mga nagapangita ubra diri sa syudad, sa Manila, or even overseas sa mga gusto mag-abroad. Mga legit, no? Mga lisensyado, ini nga mga employers, no? Para hindi ka mapikian. Buwas nga adlaw, July 16, may patigayon nun, nga Provincial Peso Mega Job Fair. Kung sa din maghahatag ini, sang masobra 10,000, no? 10,000. 10,000 ka mga oportunidad sa trabaho para sa aton nga mga Ilonggo. That is happening tomorrow, no? Buwas nga adlaw, July 16. So, hambalan nyo mga kabataan nyo, no? Nga preparar na sila sang ilang mga CV or curriculum vitae. Ang ilang mga biodata, ipreparar na magpagunting na. No, magpagwapo na, plantsahan ang mga uniforme, ang mga sululubo nila kay may job fair pa base makabingwit pa sang ubra ng imo nga bata. Di ba good news ina para sa inyo? Tamang oras, alas 12:54. Pagbalik ni Tio ay Pancho mga kasama. Kuwao nato na aton weather update with Pag-asa.
2: Ang ininga porsyon produkto ni Doc Remelito Uy. Santon plus coffee mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Himo sa soya, Zantones, and malunggay. Saboroso, manamit, mahamot, kag masustansya ng kape. Santon plus coffee mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Kag sang Santon plus gold. Epektibo na herbal food supplement para sa diabetes, hypertension, maduming dugo na nagdudulot ng iba't ibang sahi ng sakit. Santon plus gold, mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling. Himo sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. FDA approved, tag 14.50 pesos lamang. Santon plus gold, produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Available sa mga sukin yung butika, kag sa Yes Modesto Health Clinic nga nahamtang sa 125 Ayang Building, Yulo Street, City Proper.
1: Tatak! RMN.
0: Ang kasama inyo na batian ang mga produkto de kalidad ni Doc Remelito Uy. Tanan ini mabakal sa mga butika kaya sa Yes to Health Clinic. Pwede kayo makabisita Domingo, Domingo hasta Biyernes. Kato ka ba da? Pakita da si Doc Ray Empinado. Pwede pa check up, no? Para mawag na Doctors of Alternative Medicine. And adlaw-adlaw nato nini para malikawan nato ng mga balatian like diabetes, high blood, ang mataas na cholesterol level, no? Mga bukol-bukol ninyo, inom kita Santon Plus Gold. Mas pinahusay, mas pinabisa at mas pinagaling ang Santon Plus Gold. Para isa ninisang manamit, mahamot kang masustansya nga kape. Ang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, na kung hindi yan may bulig para sa mga kababainhan, no, mga humay mga hormonal imbalance, ang lapit na sa ilang mga menopausal stages. Inom ka mo adlaw-adlaw Santon Plus Coffee Mix kay mabuligan niya ini mga kasama ang pagbalanse sa inyong mga hormones kag sa aton mga lalaki nga nagaedad-edad na permi na lang nagaihi at ginatunan ini kapag gahabok ng aton nga prostate. Pero sa adlaw-adlaw nga pag-inom niyo sang Santon Plus Coffee Mix tukod may isang cup ina nga soya, makabulig din ang soya pakupos sa aton nga prostate.
1: Tatak! RMN. RMN News, panahon.
0: Kuhaon na ito ng aton Weather Bureau pag-asa, ang latest weather update subong ng Miyerkules, Petsa 15. Di na ni si Bagyon Josie. Kapo daton sa linya, Engineer John Baron. Engineer John, good morning.
3: Sir, good morning.
0: Good morning.
3: Sa aton man, mga tagpalamati, latest nga weather update na ton sa adlaw sang Wednesday, July 15, 2026. Latest nga update na ito no, sa kinamonitor na tontong bagyo, nag-ina na siya sa isa ka LPA, no, or low pressure area. Mm-hmm. And after ginalang taon na ito na siya, hindi nga weather disturbance sa pwede na siya actually mag-ano, mag-exit sa itong area of responsibility or since nagkapadayo niya ang iyang hina, no, so pwede na siya actually nga mag-dissipate. Mm-hmm. For the next coming hours, no, so ginahulat na lang ang magano siya mag hina pag mag-dissipate ang ining ano no LPA. Sabagay wala man siya actually ano no direktang epekto sa aton nga landmass, so dire sa aton sa Western Visayas sa generally fair weather kita. May mga chance sa gyapon sa mga isolated nga mga pag-ulan pangilat kag panagog, dalain siya sa mga localized thunderstorms. Ang hangin na hina tugtog makasarangan sa direksyon na labagatan na sidlangan tugtog na magatnan nga mga magitala sa makanay tugtog kasarangan ng mga balot sa aton kadakat. Aton nga forecast nga temperature ranging from 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw magabotlak 5:35 sa aga, magatano din eh 6:17 karon sa hapon. Ito ang latest weather update. Ako si John Baron. Maraming magiging salamat.
0: Engineer John, may aga.
3: Yes, sir, good morning.
0: Good morning. So, ining si Josie, by the next coming hour or by subong adlaw, subong kagahon, magwanan sa Philippine Air Responsibility. Meaning, ining adlaw, Miyerkules throughout the weekend. Generally, fair weather na po kita.
3: Yes, sir. Fair weather, keep na, no? Inexpect na siya again natin for the next coming days. Hmm. May mga chance lang gyapon no sa mga isolated nga mga rain showers or thunderstorms nga pwede magtuwa sa hapon or sa gabi.
0: Kamusta naman ini kung magawa na ni si si Josie? Kamusta naman ang aton nga hanging habagat ta engineer na dyan?
3: Yes sir, ang habagat na ton subong mahina no sa subong nag-apekto siya dito sa may norte particularly sa may western section sa Northern Luzon. Pero sa dasan nga mga inadlaw mabalik mo lang aton nga ano nga southwest monsoon. Usually abi nga aton nga ano pag kapintong bagyo nato nag-recurve pababaw no.
0: Uh-huh.
3: Ang southwest monsoon nato nagaano na siya ito nagasaka or nagaano man siya nagasaka man ang iyang ano no nga epekto.
0: Mm-hmm.
3: Kung may notice nato na I think si ano ata to Gardo Francisco.
0: Mm-hmm.
3: ang mga bagyo nga nag-recurve sa babaw no, so ang actually ang southwest at a time nag-ano man siya, nag-hina man ako, nag-epekto lang sa babaw. So same, may similar scenario siya. Pero by the next coming days, mabalik mo natin yung southwest monsoon.
0: And last question, Engineer John, before I let you go. May iban pa lang ang mga weather disturbance na namumuo sa Guasang Philippine Area Responsibility ang mga ginamonitor man sa PAGASA?
3: Yes, sir. Actually, may ano katanong, may ginamonitor pa itang isa ka weather disturbance sa Guasang aton nga par. Dito siya sa may extreme northern Luzon. Pero, actually, sa kagapon LPA ni siya, pero doon nag-ano na siya na mag-develop na siya sa isa ka bagyo.
0: Mm.
3: Pero wala man siya, ano, no, direktang epekto sa aton nga landmass and going towards China man siya api. So, papalayo man sa aton nga, ano, nga landmass. Parang mga nag-ano, hindi kinamonitor ito lang kahit siyempre di rin sa tupad sang par na nag-ano, nag-develop.
0: Mm. So, wala man nato ng mainit-init nga tiyempo naman ni ini nga simana, Engineer John, no?
3: Yes, sir. Ano naman na, expect naman nato ng mainit naman nato na tiyempo, no? Pero mga nagaling, may mga chance agya po, no, sa magtapaton, mga ulan sa hapon or sa gabi.
0: Sige, Engineer John, madamo ko salamat. Good morning sa imo, Engineer John, and enjoy your payday.
3: Yes, sir. Good morning.
1: RMN News, panahon!
0: Salamat, Engineer John Baron. So, sa buong aga, ining si Jose, nahimusang Giuseppe. May mo na nga Giuseppe. And agad na dula, madisipate, malusaw. Mayong balita ni para sa aton tanan. Pero masubo-subo naman ang aton mga kauturan ng mga mangunguma. Oh, di naman makuha tubig ni kung pwerte naman ang init. Bago lang sabwag ang iban, ay sus. Ang ating latest weather update dulong na sa aton sa mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
2: Ang ining porsyon dulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Himo sa extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Basta ubo, sipon, hilanat kag trangkaso, i-D3 Bio mo. Virus kag bakterya, patay sa D3 Bio. Sa mga gusto magpakonsulta sa mga doctors of alternative medicine, magkadto lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa Haro, kilid sa Robinson's Haro. Salvacion Street sa siyudad sa Pasig, Barangay Baybay, Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kag sa Apologista Street, Sara Iloilo. Klinika D3 Bio, produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy.
0: 3 minutos makalipas ang alauna sa ngamayong aga. Ari naman, tag-init naman, kambyo klima na naman. Uso naman eh, amat-amat na nga sipon, no, ubo. Amo na eh, basta nagkambyo klima, kambyo klima, uso gid ang ubo, sipon, hilanat, kag trangkaso. Kadamo sa mga health benefits bala, ang mahatag sa inyo sa Klinika D3 Bio. Malikawan nyo ang mga ubo, sipon, hilanat, trangkaso. Kaya niyang natural nga antiviral kag antibacterial specialist. Iban pag para sa atong mga senior citizens, no, nga nagpamati sa mga adlaw-adlaw, inom ka mo. Sinuway ka mo trangkaso, way ka mo may ginabatsyag, adlaw-adlaw inom ka mo sa nga D3 Bio. Kaina, pinaghalong extra virgin coconut oil kag vitamin D3 na nagpapag-on ina sa aton mga tulaan. Kaga nagasilhig ina sa mga beta amyloid plagues sa aton utok. Naamo nang nami da sa Klinika D3 Bio. Tungod sa sangkap niya nga ketones, patinluan niya ning aton utok, nagapatanla sa aton utok. Ano ba? Sino na mga, oy, sino na barina da? Kagaho na, magkakatulog! Ang Klinika D3 Bio, mga kasama, dako kita mabulig ni sa aton mga senior citizens. Para malikawan nyo ang Alzheimer's or dementia, adlaw-adlaw, inom ka mo sa Klinika D3 Bio. Kung nagkakato lang inyong tutunlan, nabalan nyo may dumahabok na naman ang inyong tonsil o may sore throat ka mo, usapa ang D3 Bio. Ining kampiyon niya, sangkap niya, ining MCT or medium chain triglycerides, may sangkapin ng lauric acid, ginapatulog patay niya natanan nga virus, bacteria or fungi nga iya maagyan. Nagapadasig pa sa ato ng mga benepisyo. Those are some benefits, no? Sa nga pag-adlaw-adlaw nga pag-inom natin sa Clinica D3 Bio. Bisita ka mo sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. No, pwede ka mo kapag-check up, kagdira nyo man mabakal ang tanan-tanan yung mga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy. Kasubok sa nga DTX 500, Pure C, kag Clinica D3 Bio. Armin. Para sa aton mga kauturan, nga nigapamati, subong din sa may Iloilo Terminal Market. Kag sa mga nagareklamo, nagatulo ang atop. No, nagabinaha, nagapawasag to ang ilang mga drainage. Ano kuno nga wala gin aktuhan sa aton nga syudad? Ari ang ginapatag sa aton nga alkalde, ni Mayor Raiza Treñas. Hindi gilayon makayo sa Iloilo City Government ang Iloilo Terminal Market or ang super bangod wala pagaliin ni ma-turnover sang syudad o ma-turnover sa syudad sang private partner. Sino ang private partner? SM Prime Holdings. Sino kay Mayor Raiza Treñas, mabudlay ang coordination sa private partner kun may dapat kayuhon ng mga guba sa merkado bago dapat mag-agi pa ini sa ilang central office. Bakod sini ginahingyo ni Mayor Treñas sa SM Prime Holdings nga i-turnover na gilayon sa syudad ang merkado. Ginahimo sang alkalde ang pahayag matapos may mga pagtulo sa atop sa merkado na hindi gilayon makay o bangod. Kinahanglan pa mag-coordinate sang head office sa SM Prime Holdings. Now we know. Kay pirmi lang kita gareklamo na ano niyang syudad daw kahinay. Di amo nang pathag. So, no, paano mo pa mapakayo? Kay karon ma... kasala ka to sa ilang kontrata? Hindi ba? Kay sa labton pa ina sang SM Prime Holdings. So may responsibilidad pa dira ang SM Prime Holdings. So hopefully, kung makaiun, kung ma-turn over na ini sa syudad, ang mga reklamo sa mga market vendors, ini na, ma-address na, no? Makaiun na ang mga ginareklamo ninyo. Siguro pati dira ang pagpasulod sa ano? Pagpasulod sa mga ambulant vendors. Eh base sa kontrata nila, na ang makapwesto landa sa Iloilo Terminal Market or super, ining may mga stall. Ang mga wala stall, hindi pa wala pa, hindi pagpahanugutan. Basi amunab lang isa sa mga ginalantaw naton nga wala pa dira ginapasulod ang mga ambulant vendors. Pero once ma-turn over na sa syudad, ang super o merkado publiko naton, dira, eh base pahanugutan ng isang alkalde na sige, pwede na kasulod ang mga ambulant vendors kay man. It's the own judgment na isang Iloilo government.
1: Tatak! RMN.
0: Sa piyak naman nga bahin, sobra 8,000 ka mga kabataan kag mga nagabusong ang mga kababaihan. Siyempre, may nagabusong mga lalaki. Ang nakabenepisyo sa isustansya kag lusog liit nutrition program sang Iloilo City Government. Mga kasama, pagi sa isustansya kag lusog liit nga nagaserbi bilang nagapanguna nga mga inisyatibo sang syudad batok sa malnutrition. Ginpatuman sang City Health Office pagi sa City Nutrition Program. Ini nga programa nagapakita sang padayon nga dedikasyon sang Iloilo City Government sa idalom sang sa unang tuig sa administrasyon ni Mayor Raiza Treñas sa pag-away sa malnutrition kag pagpabaskog sa ikayong lawas sa mga nakalain-lain ng mga sektor. Dapat ini continuity, no? Continuity. Hindi ba nga ma-feeding program kita sa mga kabataan to beat malnutrition tapos isa kaadlaw. Paano na madugang timbang sa mga niwang makabataan, mga kulang sa sustansya, kulang sa pagkaon, hindi ba? So, dapat ini continuity, continued program. Ang kadamo man da sa mga private sectors ang mga nagabulig. Importante din sa mga nagabusong. Mga dapat ta masustansya ang ilang mga ginakaon kay may ara unod na may bebe ka na. May iban ba lang ang mga nagabusong? No, daw nami kung pwede lang kadukol sa babae, kung pwede lang kadukol sa mga nagabusong, duklon ko mo. Nagapusong kita ko, ha? Nagapusong? Nagapanigrilyo? Ano na klase nga baba? Ano klase nga nanay ka? May nakabalok, tinanong ginahot-hot mo dang aso, gakadto sa mata mo? May iban pa nga nagapusong, sus, kainom pa. Ito, wala sila labot, wala sila pakialam sa ginadala nila, sa ginapusong nila. Why sila labot? Tanan nila nagasulot sa imo katiyan, nagakaong kung ano-ano mga ginausang nila. Why sila kapaminsar? May bata ng inang sila pupunan, bata ng ilang atyan. Kasi kung pwede lang magdukol, ang iban ganin na dakpan to, gabusong ha, garo-ro pa. Diyos na Joseph. Ay nako, mga kababainan, na nagkakalatabo sa aton sa pungsod Pilipinas. Nahamtang sa city proper ining una nga pasilidad nga gipatukod sang isa ka local government unit nga eksklusibo ang naghimo sang enhanced nutrition o kung ininya dun na dumdumanyo pa ni ang Nutriban nan amo na ang rice munggo sesame blend kag iban pagid nga mga masustansya nga mga food supplements para sa complementary feeding program. Nagsugod ini September 15, 2025 kag nagapadayon ini. May mga schools sa siguro no nga nagapaidalom sa dire. And may isa pa gid, magapatindog ang Iloilo City Government sang isa ka multi-purpose building sa kilid sang Iloilo Business Center. Agad makabulig, decongest sa mga opisina sa Iloilo City Government. Sunok kay Mayor Ariza Treñas, maging opisina ini sang CSWDO, Liga City Proper District, kag iban pa. Ginapahayag ni Treñas nga nagatutok na ang mga opisina sa Iloilo City Government, gani nagagutok na ang mga opisina.

0: ano, laban ng mga haro area. Pero sa pagpatindog ini sang city government sa isa ka multi-purpose building, kung sa diin branch ini may mga pasilidades ida, may mga ahensya sang gobyerno nga mas mahapos na naton makadtuan, like CSWDO and Liga City Proper District. Iban pagit, daw ginapalapit na gid. Amo ni nan dapat no ipalapit naton ang serbisyo. Hindi hambal nga kitkatuan sa tao, kung hindi dapat ginapapalapit naton sa tao ang mga serbisyo nga ma-offer sang aton nga syudad. First year pa lang gali ni Mayor Trenyas. No, first year pa lang. Mayo kay sige-sige ta ni Mayor. Gabay lang ang Mayo ni. Kaga tuloy-tuloy lang. Amo nang ginapakayo namon diri sa syudad nga tani maga tuloy-tuloy ko padayon lang. No, kag hindi magpadala-dala. No, kaya siyempre madamo ini sa mga kontrapartido. Pero kung may mga ginahimo tani ang administrasyon, even the national government, kung may mga Mayo nga ginaobra ang government tong LGU, dapat ginasuportahan ini. Hindi napan ginahabuyan sang fake news. Ay para ini no, ginboto ang mga makabenepisyo ni ang mga pumuluyo.
1: Tatak!
0: So kung ano ang mga ginhimo sa administrasyon, sa subong administrasyon, either local o national, tani ginapadayon ini ng mga proyekto, ng mga inisyatibo, sa mga masunod man mga termino.
1: Tatak! RMN.
0: And tingala kong amon iping balay. So this is hambog sa. Kay nakapa manicure, nakapa pedicure, nakapagunting, kay nakapa masahi. Sabi ko grabe big time ka, bakit kumabayad ka sa manicure pedicure mo? Kasi may mga manicure ng mga tag 100, di ba? Ah, pedicure 100 to 200 na plus tip mo 250. Pagunting ka plus another 100, 350 pamasahi ka. Baong 315 eh.
1: Tatak! RMN!
0: So mga 1,000. Pero kung direkto ko sa mga mall, timanicure mo, 500 eh. Pedicure mo, 500. Abaw! Tapos ang imo pagunting, 500. Pagin, 1,500 na. Pamasahe mo, butang tabi, abaw, 2,000. Kala ko, pupuli sa daw. Doon nagpa-sauna lang sa. Kay gali, nakabenepisyo sa de sa libre, nga naka-avail niya sa libre na manicure, pedicure, pagunting masahe. Bagi sa us guwapsta, no ining us guwapsta sa unang tuig ni Mayor Raisa Trenyas. Sobra 13,000 bla. 13,000 nakabenepisyo sa uswag guwaps. May tagline nini, kaanyagan sang tanan, dignidad para sa tanan. Ang uswag, us guwaps gali, us guwapsta. Ina-check ko gani ini kung diin kaya mga nag-manicure pedicure pagunting masay ang ginapangunahan ini sa Office of the LGBTQ Plus Affairs Iloilo City sa pagbuligay sa Public Employment Service Office or PESO. Ang programa ini, no, syempre kung mag-apply ka na, may mga training, ano dalas ang training? Gindala ini yung programa sa pampublikong mga lugar, no? Paresang Iloilo Central Market, Iloilo Terminal Market. Kaga mga nagpirepisyo ini ang mga manugbaligya, nagapaninda, mga Iloiski. Kag iban pa nga nagabisita sa merkado ang naka-avail sang libre nga grooming kag wellness services.
1: Tatak! RMN!
0: Timingan pamakuton ko bla kung saan o naman yun ang schedule. Diba, once a month o twice a month nami ini ang pa manicure pedicure mo, then cleaning lang. This is 6 minutos makalipas ang alauna. Kamusta si ang mga fans ni Senator Robin Padilla? Kamusta kamo da? Morning kay Sir Melvin Barneza, Gregorio de la Cruz Catherine, dala sa may Rose Pharmacy, Haro Plaza Branch. Nanay Rod, mayong aga si mo Nanay Rod. Si John Lee Saavedra, ay sus, wala pag-id makita ining motorsiklo nyo. Base may nakakita ko no sang ginkawat nila ng motor o kinawat ang ilang motor, ang Bajaj City 100 black and red ang color, blue ang bangko, may plate number ining F1 or FI814J. Palayog lang, ginkawat na dari sa may Leganis sa barangay Kari Mayor. Kung makita ninyo, may tatak, may sticker ina nga lasinggero pero kalmado. Amo nang sticker, palatandaan, nakatapik inang sticker sa wala nga porsyon sa nga tanke niya, fuel tank niya. Sa mga nakabalo, nakakita, babuli.

0: Igantan ni si journalist Abedrajo, pabalo lang sa ilang barangay Kapitan Anthony Diaz, kay Rogelio Diaz Jr. Salamat gid. Good morning kay Ma'am Sofia Isabel Defensor. Tiyay mayong aga sa Defensor family sa Tolarukan. Tolarukan, Haniway. Sir Lon Rojo, kamusta nga baligya tada? A Mike Sinosa, Julie Potente, watching from New York. Good morning. Kay Mama Moni Hoffner, mayang aga. Kay Ma'am Sylvia Dimaala, welcome, Ma'am Sylvia. Magdalena Ganizera sa Tamonan family, mayang aga. Elizer Filarca, Epi Onyate Niembra, Josie Puti. Tiyo'y punch na hindi ikaw live sa radio with AM. Wala, Ma'am Josie. Diri lang taanay sa Facebook. Mayang nga gaman, tiyo'y shoutout sa akong nanay Lilia Lavaro kag sa iya apo Alia Grace Vestido. Shoutout man sa akong nga sister. Ang ako na sister-in-law, Sister Akas. Manograduate siya sa law, Subong Adlaw, sa Central Philippine University. Congratulations to all the graduates, Mama Gladys Lavaro Zabala. And mayong aga, Tia Punch, shout out, Christian. Bangingi naman kamo ni JDI. Bangingi naman kamo ni Coach JD mo. Wash out, landa. Hindi wash out, shout out. Christian Demox. Si Christian Demokrito. Ang mga varsity players sang National University, ang mga taga Anilaw, Iloilo. Mayang aga sa inyo da. Tamiyaw ko man si Caproni Paguntalan sa Pararasur Tigbawan, Turbo Mateo sa Molo. Ang nagatamiyaw si Andre Canonicato. And ang balita nato na international, ini naman ang masubo-subo. Naglunsyar ang Estados Unidos sa bag-ong pag-atake sa Iran nga nagmarka sa bag-ong pagsingki sa nagabalik nga gera. Biskan pa ginpahayag ni US President Donald Trump nga posible gihapon ang kasugtanan sa Tehran. Sang Lunes, July 13, nagpaandam si Trump nga iguon nila asang mabaskog ang Iran. Kagapadayunon ini sa masunod nga adlaw. Kasunod sinigin anunsyo sa US Central Command o CENTCOM nga nagsugod na sila sa pag-atake sa kontra nga amo ang ikatatlong sunod-sunod nga gabi sa ilang pag-target diri. Sunod sa CENTCOM ngang ining mga serye sa pag-atake padayon nga magatugas ang dako nga kaperdian sa Iranian forces kag magapanubo sang ila kapasidad nga mag-atake man sa inosenteng mga sibilyan kag commercial shipping sa Strait of Hormuz. Amo nang pahayag sang Estados Unidos pero matutuod ba o wala man epekto? Ang nagapadayon man ang pambumba sang Iran sa iban, pati ng mga inosente nga nagakadalahi, kamo niya pati ang pungsod China na gani, no, nananawagan na ang pungsod China. No, sila na mismo nanawagan sa Estados Unidos kag Iran nga untatan na nila ini. Ang gera abrihan na ang Strait of Hormuz, mga kasama. Sa iman pagid naton nga natipon ang mga balita 80 isa-is, no, 86 ka mga personnel sang BJMP ang ginpaidalom sa surprise drug test.
1: Tatak, RMN.
0: Pero sa ginpatigayon ng mga naga, sa ginpatigayon, ang drug test, nagayuhumang iban. Daw wala man ini sila na surprise. Daw, ha, okay. Bagay, kung wala ka man may ginatago, bak, why ka man may ginatago, hindi ka man guilty. Who cares about drug test, di ba? Pa-drug test ka eh. And talking of drugs, arestado ang isa ka street level individual nga lalaki sa ginpatigayon nga drug bypass operation na naman sa barangay Kalabowa, Leganes. Kagapon nga daw ang nadakpan din si Jomar alias Jomar, 39 anyos. Kagandala niya 50 gramos baw, nagalaway-laway ang mga adikto, so 50 gramos maya standard of drug price ini nga 340,000 pesos.
1: Tatak, RMN.
0: Grabe, o, street level individual. 50 gramos na ang ginauyatan. Magambal kita nga street level, mga 1 gramo, 2 gramo, 3 gramo, tayog na yung 5 gramo, SLI 50 gramos. Hoy, mayong aga kay Brian, kag kay Ryan, o si Ryan na si Bajaw, kag si Bikoy, kaupon si Demok. Shoutout lang ha, sa mga team Anilaw. Ha. Brian, Ryan, kag kay Demok, si Biko, Bikok, kag si Bajaw, si JD din. May pakamuda naka-shot-shot. May nga aga lang sa inyo. Alaw na 23. Damo na hampot dili kay Senator Robin Padilla. Gin-question ni Senator Judge Robin Padilla ang ikaduhang House Prosecution Witness na si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok kung nakabato na ini sang reklamo sa pag-ubra niya sa ehensya. Gin-sabat siya ni Lotok na gin-padalaan na ini sang kopya sang reklamo apang nadiskubrihan nga peke ang notaryo sa dokumento. Dugang pa sang NBI official nga wala pasang formal nga kaso nga ginfile batok sa iya apang gintumod nga kun may ara gid man ato bangon niya ini. Kaga nagtulok kay Robin, ikaw siguro sa mamaya ikaw ya ato bangon man imo. Damo di ang naga nang nahamot kay hambal niya, di ba? Di po ba dapat ang reaksyon ng isang tao kapag may kaso harapin? Do nag-i-home na lang iban nga mga senator judges. Nag-i-home na lang ang state witness. Kaga karon sa aton entertainment balita, bantayan ang mainit-init nga mga balitang showbiz. Labi na gid ini ang trending subong nga ang kasal ni Bea Alonzo kag ni Ko. Alonzo Ko. Ay, Alonzo Ko. Bea Ko. Bea niya, Bea Ko. Bantayan man karon sa aton nga special coverage makasama sa impeachment ang ika-anom nga adlaw. Anong matabo sa ika-anom nga adlaw? Kahit kagapon nag-adjourn ang adjourn ng ilikalima nga adlaw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So natapos na pagpresentar ka cross-examination sa duwa ka House Prosecution Witness kay NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Hindi man naman pag ipatubang sa trial Sunday Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez kag House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello. Ginhimo lang to silang nga props. Pampakulba lang guro to sa prosecution. And mainit-init nga balita kagapon man dira sa may Zone 2 Estancia Iloilo 1.5 million nga balor sang suspected shabu ang nakumpiskar sang PDEU.
1: Tatak! RMN.
0: Sa istansya, arestado ang 4 ka individual. Kung sa din isang high level, kag 3 ang street level. Ara ni Nesubong sa kustodiya sa istansya Municipal Police Station. Wala man naging tagdi ang mga ngalan, pero ari ang mga ang ilang mga residency, no? Si alias Robert, taga Barangay Clement, Zone 2 Estancia. Alias Erwin, residente sa Barangay Lungingot, Estancia. Alias Edgar, taga Alanwis, Barangay Alanwis, Balasan. 74 anyos sa senyor. Kag si alias Rodelito, nga taga Victoria City, Negros Occidental. Sipak-sipak na guro na ang 1.5 million nga balor sang shabu. No, amo niyang distribution center guro, himo kabayo na eh. Mayo lang kay napunggan ini.
1: Tatak! RMN.
0: Kaghalong-halong lang gid sa aton, kita mo ba sinatingala kamo kadamo sang aton mga kapulisan nga nagalibot-libot subong. Kay nagdangop sa police station number 10 ang isa ka call center agent no kagapon. Matapos ko no nga ginagawan siya sang bag. Ang bag na dala niya ha? Ginagawan siya sang bag, babae ni. Ginagawan siya sang bag sa Diversion Road, Mandurriao, kainis ang kagahon kung sa diin 90,000 pesos nga balor sang kwarta ang nakuha. Ang tagreklamo ang gintago na lang kay alias Inday, taga Leganes, Iloilo. Sunod kay Police Captain Lester Oliveros, Chief sang Police Station number 10, nga base sa ila imbestigasyon, una nga nag-withdraw sang 50,000 ang biktima sa SM City. Kag nagtabok pag idini sa SM Strata, agud mag-withdraw sang dugang nga 40,000 pesos. Kay bala mo sa isa ka ATM, nga sa wala kay bala mo, ara ka na sa SM City, nagtabok ka bigit sa piyak. Butang ta sa isa ka bangko, no, ang maximum withdrawal mo da is 50,000 pesos. Amo nang maximum, ano? So nagtabok siguro sa isa ka bangko, isa ka ATM, para maka-withdraw sang 40,000. Iniguro pang bayad niya guro eh. Pagkatapos mag-withdraw, nagpadulong ini sa ginadulugan na sang pampasahero nga jeep sa kilid sang Injap Tower, apang hinali lang iniginagawan sang bag sang tatlo ka suspect. Dugang pa ni Oliveros, gintayan pa sa mga suspect ang biktima sang kutsilyo antes nakuha ang bag. Gilayon yung nagpalagyo ang mga suspect kung sa din nadakpan ang isa ka suspect nga 16 anyos ang edad.
1: Tatak! RM.
0: Sa karon padayon ng hot pursuit operation sa kapulisan, agud batakpan ang ibang pagid ka mga suspect. Amo na ang isa pa rin. Basta gani ginapawidraw ako, kagahon, nagambal ko hindi, gid ko. Hindi, gid ko magwidraw kagahon. Kay gamay tao. Madulong. Huwag kakabalo kung sino nang nagapalibot-libot sa imo. Kagasus. Kung ikaw may arakan o binta ako, gani may isa kalibo lang ako, mataksin ako na eh. 90 mil kwarta inang dala mo, pero si MY yung maguro, gina-obraya man iniguro every month. Siguro kada sweldo, or kung may allotment siya, halin sa iyang abana, naanad na ini siguro. Daman naman, call center agent guro ini. O, naanad siguro nga amo ng iyang routine. Wala sa kabalo, baw may mga uhaw, may mga gutom, nga ginabantayan ang amuling mga oportunidad. Tani, nagtaksi ka na lang, nagtawag ka sang Grab. No, pwede ka makatawag sang Grab. O Radyo Manibela, tawagan mo. Mga delikado tri. Pero the good news is, on the brighter side, may nadakpan. No, may nadakpan ng isa ka suspetsado 16. Ari naman, mga minor di edad na naman. Minor di edad na naman ang mga sangkot sa dire. Kani na mapuga ini nga minor di edad, kagamag-ako siya kung sinong iyang mga upod. Pinangabudlayan. Nagapagot kita sini mga kawatan. Pinangabudlayan na either sang bana niya, mo siya man, ginpangabudlayan nila ini, ginubrahan nila ini. Tapos ikaw mo, mga tamad, kawaton nyo lang ang pinangabudlayan sang iba. No, ibisan ikaw, makadakop ka kawatan, mama. Kung pwede nang makastigo, kastiguhon mo gin. Kung may chance nga, kastiguhon mo gin. Sa kaugot mo bala, no, kaugot mo lang, pinangabudlayan sang iba, mapahapos ka lang, mangawat ka lang niya. Tinguha ka man, parehas lang. No, bato ka man parehas, ubra ka man. Mamal nga ito, wala agad kami, wala kayo kami maubrahan. Hindi kami na makaangkot sa amo na kadako kwarta. Hindi, salaan nyo na na. Hindi na sala sa tao nga nagpigado ka. Hindi na sala sa ginikanan mo nga nagpigado ka. Sala mo ina ka nagtinamad ka. Papalagot ako to ay. Mga 16, hindi pwede kay minor di edad. Kaya ako mga hamtong ang edad, ambot lang kung hindi ko mailang paso. Isulod ko sa saguluan sa kwarta sa ATM. Madakpan ko na yun. Ay, ikaw na nga, wat, ari mo ay. Igulo ko sa ATM ko sa mga kwarta, isulod ko sa ATM. Mga polis, mga kig sa akin, o, te, pagwaan nyo na. Te, paano ko mapagwaan na yun? Kaya gulo mo sa sulod sa ATM. Ari o, iswipe. Ari ang pinamber. Uy, shit, bla, no? Nami, ihigot ni sila, bla. Ihigot, kagkuha ka bayo, ihigot mong ilang atiel, ipapabutong sa bayo. Mga buy shit na mga klase tao, mga mangawat lang, bla. mga kawatan sang cellphone, ang mga snatcher na ini ho. Lipay sila, makapangawat sila. Huwag sila kabalo sang epekto sina. Ngayon yung kwarta, base pambayad pa ni sa ospital, base may hinigawunto sa ospital, pambakal sang bulong, nung uloperahan. Nung ila wala, sila dalabot mga wato lang nila yan. Tapos ang kinawatan nila ne, iro-ro mo lang nila ne. Ipambakal sa ilim nun, ipapaim nun ang iba to, tanan niya tropa, inom ta. Kaya easy money mo. Diba? Easy money. Wala sila labot kung paano lang, kung anong gastusan nila, kung paano lang gastusan, kay easy money lang para sila mga nimal nila. Halong langgid ka mo. Amo nang paandam ko sa inyo, mga kawatan. Halong langgid ka mo nga hindi mataimingan nga yara ko sa mga kung mga awat ka mo. Kay kung madakpan kag ara ko, tapos ka din. And yan, mga kasamang natipon sa ngaton niya News Center. Ang mga updates sa impeachment, no, dira nyo man makita. Mabasahan, review-review ko madam, mga bagulang bugtaw, no, mga taga-Estados Unidos, kay aga sila subong, no, pwede nyo na ma-review-review, no, ma-recap ang mga nagkalatabo sa ikalimang adlaw sang impeachment. Katuin nyo lang ang inyong Facebook, katuin, search nyo lang ang DYRI, RMN Iloilo. I-like, i-share, and i-follow.
1: Tatak, RMN.
0: Sports and entertainment balita, susunod na. Iningabahin, builog ng inadulong sa aton sang Evergreen Herbal Capsule.
2: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
3: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sang GMA Village, Gusmanesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gidin nga vitamin sa akon lawas, kaya nakahibala ako na ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gid nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Ang inihibahin dulo sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing, and balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, kag ang kulang ginadugangan. May balancing effect ang Evergreen Herbal Capsule. Nagabalanse sang acid, alkaline, sugar, and cholesterol nga hindi magtaman kataas, kag hindi man sobra kanubo. Evergreen Herbal Capsule, gintingob ang puwersa sang pito para sa aton ikayong lawas. Was kompleto ang benepisyo ang Evergreen Herbal Capsule. May sangkap na turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Magtumar adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa inyong ikaayong lawas. Sa dugang kasiran, mag-text kay Doc Crispin Hiko sa 0910-126-4595.
1: Tatak! RMN!
0: Evergreen Herbal Capsule! Namin ni Imnon kay man, ang tanan-tanan niya mga sobra. No, mga sobra, bata ka man tigulang. Namo sobra, kabataan subong, sobra, sobra ka mo sa mga junk foods. Amo na, taas ang inyong asin. O ang asin, ang cholesterol level, no, ang uric acid ninyo, sugar. No, inom ka mo Evergreen Herbal Capsule para mga sobra nga ina. Mga subong, hindi nyo pa mabatsyagan, mga kabataan. Hindi nyo pa mabatsyagan, pero mag-edad-edad na ka mo. Mabulubatsyag na kamo, matipon na inibaw. Ang mga sobra ini, amo ni akabangdanan sa nakalain-lain yung mga balatian. So, samtang healthy, samtang bata pa, inom kita Evergreen Herbal Capsule para ang tanan ng mga sobra, iya mabuhinan o balansihon. Kaya mga kulang ang mga vitamins and minerals, dugangan ina sang Evergreen Herbal Capsule. Pwede man kamo kabisita para magbakal sang mga produkto de kalidad ni Doc Crispin Hiko, bisita ka mo sa Green Food Supplement Trading Center, Cisco Building, Mabolo Delgado.
1: Tatak! RMN.
0: Mayong aga kay Ma'am Moni Hoffner sa may Australia, kay Ma'am Snooki Galon, Sir Kim Yvonne Ferrares, Sir Ruther Infante, Sir Roque Binya Salute, basara sa US, Sir Roque, mainstay ni. Kapamati, gindi ha. Sa programa, isugit kay Tiyo. Mayong aga, Sir Roque, Sir Shokoy Shokokoy, Sir Romeo Manay Jr., Buds Jr., si Sir Girlfriend Dionyo, kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn, ang mga Pilyora and Piodena family. Good morning, Sir Marlon Franco Soprimo, Sir Bots Gorilla. Salamat. Sir Dicoy Catalan Lampreya, kay Ma'am Edna. Ma'am Snooki, kumusta? Kaya sa dira sa may Gimaras, mayad-ayad gid nga aga si Ma'am Snooki. Aton man ginatamyaw si Ma'am Grace Soberano Durem de Sudusta. Mama Mary Recabar, good morning. Ma'am Delsa Hermano. Mama Bernadette Labes Peson, kaya Ma'am Gladys Peson. Salamat sa pag-upod sa aton programa. Si May Pagkapiolo pa, good morning. Kagsalamat sa liwat. Ang daming mga komposisyon ni May Pagkapiolo. Galing. Salamat. Kay Ma'am Donna Aguayon Feldman, Alden Sueta, kay Ma'am Lani sa South Korea, kay Ma'am Adele sa may Japan, and kay Sir Johnny Figuro. Figuro Meat Shop sa Iloilo Terminal Market. Sa mga maninda subong market day, ang isahog nyo da sa inyong agin pangumpra nga mga utang, kadto kamuto ko Sir Johnny Figuro. No, sa Iloilo Terminal Market para sa preskang karning baboy, kagkarning baka ninyo. Namin ang mga gusto magdiluguan, ang dugo binigya da ni Sir Johnny, walang halong tubig. Kaga nakaagin na sa meat inspection. So safe, no? Ah, salamat din. Taga ako ni Sir Johnny Figuro sang Oxtown. Kaga pang kalyos ko karon, no?
1: Attack!
0: Thank you, Sir Johnny. Kag sa mga nagpangita sa mga kondominium for B&B, Airbnb. No, kung makabisita ka mo sa Iloilo, gusto nyo sang mayong stayan, share ko lang ha, kay ipatigayon ko ni si Sir Johnny. May mga kondominium ni si Sir Johnny Figuro. No, kung gusto nyo nga, imbis mag-hotel, sa hotel, hindi kakaluto mo. Kung gusto mo, luto-luto ka mo da, may swimming pool pa, may gym, no, mga amenities sang condo, kontakan nyo lang Figuro Meat Shop o si Sir Johnny Figuro. Damo inesa sa mga mapatigayon. Pero ang condo, iyan na. Ang condom, ako. Alaw na 40, direkta na kita. Entertainment Balita.
1: RMN News Entertainment.
0: Sa atong unang entertainment balita, proud daddy, proud papa, ang batikang aktor na si Baron Geisler sa pagsabak ng bat-anak niya na ni si Sofia Asistio sa mundo ng showbiz. Sumabak na niya. Paano naging bata niya ni si Sofia Asistio? Si Sofia Asistio, bata ini sang iyang partner na si Nadia Montenegro na subong asawa ni Mayor Asistio sang Caloocan, I think, ano? Ining si Sofia Asistio. Gwapa? Ang amok ni Sofia Asistio, may lang kay nakasunod din daw ala Nadia Montenegro. So, bulubantayan ini, no? Si Sofia Asistio sumabak sa showbiz, and ang iyang unang pelikula, upod ang inyong idol, Senator Robin Hood Padilla. Sasabak si Sofia Asistio sa Bad Boy 3, no? Ni Senator Robin Padilla. So, bulubantayan niya, Bad Boy. Bad Boy 3 pagiyan.
1: RMN News Entertainment.
0: Si Barbie Fortaleza. Game na game. Kag si Barbie Fortaleza ko, no, may remake ang Zuma. Dumduman nyo pa niyang Zuma. Ang daw Medusa ng lalaki, si Suma, at may duwa ka manog di sa kilid niya, oh. Daw may remake kuno sang Medusa.
1: RMN News Entertainment.
0: And si Barbie Fortaleza, gina-target sa isa ka mga leading lady. Samtang ang ex naman ni Kai Soto, ni si Kailin Alcantara, na abi ko siya nini ang pangasawo ni Kai Soto. Agit pa mangkot siya about love life. Ang sabat ni Kailin Alcantara, trabaho muna bago jowa. Right now, I'm not ready for love. Suno kay Kairin Alcantara. So naka-focus mong si Kairin Alcantara sa iya nga showbiz career. And sa ibang pagid ng mga balita, Benny Alaya, mukhang masayang-masaya na si member ng Benny ni si Aya. sa mga fun run. No, kadamo na sa mga health conscious ano, ng mga pumuluyo naton sa mga kultura naton ang mahilig sa fun run. Hambal nga nila nga apirmi sa Iloilo damo fun run because we are a great community. It is a it's a great community kundi damo kita sa mga area no. Kag damo ang mga nagasuporta sa ining mga fun run. Edu Manzano humanga mga kasama. Nagpadala si Edu Manzano, nagsala si Edu Manzano. Nang padalaan niya sang kwarta, no, ining nagsala ka ba sa GCash mo o sa Paymaya mo? Nagsala si Edu Manzano siguro sa GCash, nagsala guro ang number. No, sala number, ambot ko nga nagsulod din eh. Lain ang ngalan, pareha sa number. So nagpadala sa sang kwarta, nagsala ang ginpadalaan niya. Okay, by galing sa mga artista ini damo man sila kwarta. So wala man yung nasapak, mga 2,000, 3,000, 5,000. Daw wala ginasapak. Pero nag-text siya gihapon, nagpasimpalad si Edu Manzano. Na-text niya ang receiver nga nagambal niya nga nagsala ang padala ko. Nagpakilala man, nakita man guro na Edu Manzano ngalan. Nagpadala siya sang message nga sala ang napadala niya. Nakibot siya sa lalaki nga napadala niya, nasala yung napadala. Ginbalik sa lalaki ang kwarta nga ginpadala ni Edu Manzano.
1: RMN News.
0: Dalayawon ang amo nga klase nga mga tao. May iban, ay sus. May iba nagsala, ah. May nga, thank you ka. Nang ako nagsala padala sa iya to, ibalik nila, haw. Dala mo na yung rason kung nagsala, may nagsala. Ah, problema, yun na kay sala, naging padalaan niya. Wala na na, hindi ni pag-ibalik. Kaya ang rason naton nga, kung kita, kung ako magpadala, haw, magsala, padalaan ko, ginabalik, wala man. Pero dalayawo ng amon nga klase ng mga tao. Mga honest to goodness. And sa uli naton ng entertainment balita. Officially na married na sanday Bea Alonzo kag Vincent Ko. Ini ang ginkumpirmar mismo ni Makati City Mayor Nancy Binay nga mo nang nag-officiate sang ila civil wedding. Antes ini nag-upload sang Facebook reel si Ogie Diaz sa din ginsining niya nga ginkasal sanday Bea kag Vincent sa Makati City kagapon. Asa nagligid niya daw, Hulyo 13, alas 7 sang gabi. So no, sa iya, wala sang upod nga miyembro sang pamilya ang magkagugma. Sangin pati ngayon ang super intimate event. Madumduman nga sang Mayo, nagwa ang report niya mapakasal sang Daibea kag Vincent sa Spain. Apang ginhuring-huring nga wala ini madayon matapos nga ginaaligar issue sa prenuptial agreement.
1: RMN News Entertainment.
0: Sa mga prenuptial ini sa matutuod ni ini ang mga upang man lang diri ang mga ginikanan kay ginasiling nila bauti kung pasamot yung manggad mo makatumahap man ng manggad mo ara man siya.
1: RMN News Entertainment.
0: Pero when we talk about love, walang kaso ang pera. So wishing na lang no, gina-wish naton kay Bea na tani ala nga mangin mabinungaon ang iyang love life. Tapos na kadamo na sa mga partner nga ilis-ilis damo na ang mga sakit nga naagom ni Bea Alonzo. We're wishing her naman happiness na kay nagaedad-edad na ini si Bea Alonzo.
1: RMN News Entertainment.
0: And yan mga kasama ng ato na tipon ng entertainment balita.
1: RMN News Sports.
0: Sa ato nga sports balita, Alex Yala ang unahon ta. Si Alex Yala is eyeing to represent the Philippines again, no? Sa Asian Games sa Japan. So maging miyembro na sa Philippine team si Alex Yala sa mabot ng Asian Games sa September. Bulubang tayo man ato ng ibang pagid ng mga hampang ni Alex Yala. And ang World Cup semi-finalist, England faces might of Argentina's Lionel Messi bukas nga adlaw. Karon nga alas 3, subong kagahon alas 3, it's going to be Spain versus France. So bolo bantayan ang hampang sang Spain versus France. Ako ya, siling ko na gani, ang ako niya sa France ko ako niya.
1: RMN News Sports.
0: Sa iba't pagid naton nga sports balita, ang Philippine Blue Girls Softball Team magkukumpit sa WBSC Women's Softball World Cup Group Stage Campaign against Venezuela. Subong ini ambot ko ano nang score sini. Alas 12 ini nagsugod kaginas ang kagahon. No, ang kontra nila is Venezuela. Maya team pa, no? Ang Venezuela after that quake that hit the Venezuela. Sa boxing, Manny Pacquiao, ang kampo ni Manny Pacquiao, gina-dismiss ang ini mga spekulasyon nga ang plano nga rematch with Floyd Mayweather Jr. Nga ginalauman na isa kay exhibition game. Gininsister sa kampo ni Manny Pacquiao nga ang proposed fight o bout remains legitimate and a professional fight. So kung maperde si Mayweather, may bahid ng iyang record, may mo 50-1.
1: RMN News.
0: Sabtang ini nga ginahuring-huring ini nga hampang ang blockbuster showdown ginisol ini tentative date late January 2027. No? Siguro last week ni dinagyang gino matupa ni ang hampang ang kung ang prob ang rason nga ginisol ini ang hampang nila sa January due to Mayweather's contractual obligation. Kagtuod ining balita bla nga si Floyd Mayweather nagabankrap na.
1: RMN News Sports.
0: Mga kasama, buluman tayo ng ibang pagid naton nga sports balita diri lamang sa RMN isugid kay Tiyoy.
1: Tatak RMN.
0: Alauna, 49 na. Iningabahay mga kasama, dulong na saton sa nga Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw, mag-inom kita. Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Ma'am Darlene Estonia Giliaga may bukol sa lungs.
4: Nagabakal to ang bukol sa baga ko.
5: Tapos?
4: Di gusto ba ibuksan eh, biopsy. Garin, hindi ako nagpasugo. Nabatian ko sa station nga ang bahi to, mauman ang kaso na. Nga nag-inom lang tana ka Life Extension Vitamin D3 na wala ang bukol. Ginsunod ko lang to. Darwa aga, darwa sa lunch time kag sa night time. Ginimnan ko lang ka Life Extension. Vitamin D3, ay, after 6 months, wala na ang bukol. Isa noraan ko ti bukol, inuman ko gyapon, kamigita na ang Life Extension, rako ang darana. Hindi lang ko sa bukol, kundi nagapagsik ako, hindi ako gakalimutin, 62 na ako. Wara ang hingal ko, kagang akin nga ubo. Tood, gidman ko, gina-extension na gidman ang light ko. Baka kamuto. Hindi pwede nga orako ti Life Extension.
2: Life Extension Vitamin Vitamin D3 for longer life.
6: Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Mga kasama, pataas ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian ilabinigid sa makamamatay nga cancer. Kada aga pagkatapos pamahaw, mag-inom sang at least 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3. Aprobado sang FDA USA kag Philippine FDA. Numero 1, Super Vitamin kag Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa tanan-tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy at sa mga sukinyong mga butika. Produkto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Ang ining porsyon dulong sa inyo sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema nga constipation. Agud maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Tinlui ang inyong colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product epektibo, garantisado kag another quality product ng Life Extension Philippines. Para sa siguradong resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag mag-inom sang Super Fiber antes manyapon. Mabakal sa mga sukinyong mga butika kag sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magbisita kag mag-avail sang free medical consultation sa tanan nga Life Extension Medical Clinic Monday to Saturday.
1: Tatak RMN
7: isugid kay Tiyoy.
0: Ang Life Extension ni Philippines pinagi sa ilang medical clinic and pharmacy branches mga kasama ang nagapromote sang health and wellness by encouraging everybody sang regular nga pagpakonsulta. Ang Life Extension Philippines ang nagapati ngang regular na medical check-up ang makasalbar sa aton sa makamamatay nga mga balatian kaya isang cancer, heart attack and stroke, diabetes, kaya mga komplikasyon sini. Kaya madamo pagin yung mga balatian. The earlier nga aton nga madiskubrihan o madetect ang mga sintomas ni mga balatian, the better ang success rate nga ini ang mabulong. Malikawan ang pagatugas ang komplikasyon nga rason sa paglala sa inyong mga balatian. Kag maminimize ang sobra kamahal nga galastuson sa medical intervention and medical expenses. So mga kasama, magbisita sa pinakamalapit na Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag mag-avail sang ila ginahatag nga libre pero quality na medical check-up adlaw-adlaw kaupod ng ilang mga medical or licensed medical doctors and other medical professionals. Life Extension Philippines, the pioneer in the advocacy of health and wellness through integrative medicine approach. Antes kita magkwento ng buhay mo, ginapaabot ng masobra ini 15,000 magaginutok na naman eh. Ano, pitsan 19 man? 19, Domingo! No, kung may mga appointment ka mo Domingo, base malikaw ba, pwede nyo malikawan anay sa Domingo ang Iloilo Sports Complex. Ang ining alag yan, magsaysay, ha? Kaya ginapaabot nga masobra 15,000 ka mga opisyal sang barangay halin sa Bugos nga probinsya sang Iloilo ang magatambong sa Liga Day 2026 nga pagkahiwaton sa July 19 Domingo ining adlaw sa Iloilo Sports Complex. Sa press conference kagapon nga adlaw, ginpahayag ni Iloilo Provincial Liga ng mga barangay President Amalia Dibuque nga may kabugusan nga 15,512 ka mga opisyal halin sa 1,721 ka mga barangay ang ginapaabot nga magatambong sa sini nga tuig. Mas mataas ini kumpara sa 13,000 nga nagtambong sang 2025 kag 11,608 sang 2024 nga amo ang pinakamadamong partisipante kasa kasaysay ng Liga Day. Sa Liga Day, lakip sa mga highlights sini nga oktabidad ang celebrity performance, raffle draws, prize giveaways kagang hataw ka sa Liga Online Music Video. May mga premyo ini 20,000-30,000 sa kasaysayan ng Liga Day. Sa Liga Day, lakip sa mga highlights sini nga oktabidad ang celebrity performance, raffle draws, prize giveaways kagang hataw ka sa Liga Online Music Video. May mga premyo ini 20,000-30,000, 20,000 kag sa Liga Day amo nang atinan gid ini sa mga kapitanes. Kay pagkahiwaton man sa ang ceremonial turnover sang 200,200,000 pesos nga ayuda, no, 200,000 pesos nga ayuda sa 1,721 ka mga barangay sa idalom sang bawat barangay makikinabang or BBM program. Kapagagamiton ini sa scholarship sa mga barangay scholars, ligabay lang hindi mga lapit sa luwag ang maka-avail sini. Kag iban pagid ng mga priority projects sang barangay, so 200,000 pesos ni ang promisa ini sang aton nga national government. So gabay lang nga maka naka-liquidate na kamo sang inyo nga mga budget. And a good news sa mga government employees, ang mga retirado pagid, no? Kay ginpasaka na sang GSIS ang funeral benefits to 50,000 pesos ang funeral benefits for government workers and qualified pensioners, alin 30,000 tub-tub 50,000 for all claims arising from deaths occurring on or after July 13, 2026. Ginpasaka man ang funeral benefits na maghahatag ini sa nga dako nga bulig pinansyal sa mga pamilya nga makover ang mga galastuson no sa lubong. So ginpasaka, so 50,000 pesos.
1: Tatak! RMN.
0: Ayoko pa mamatay. And mga kasama sa atong extra wow balita.
5: Extra wow balita.
0: Asta sa diin ayhan ang mahimo sang aton nga mga kapulisan para madakpan ang

0: mga kriminal. Alam nyo ba sa Thailand, kung sa din damo itong mga opera, mga LGBT, no? Sa Mayo 2026 sa Thailand, ang police officers ng Lopburi nagpatigayon ini sang isa ka spektakular na operation, na sting operation. Ang iba naton daw makita lang naton ni sa mga pelikula, di ba? Para sa uno kay Cardo, ginhimo na ni Cardo mo para maaresto ko no ang isa ka drug trafficking suspect sa isa ka gutok na dalan sa festival nila, no, gutok na dalan sa ilang mga festival dito sa may Lopburi, Thailand. May pila ka mga police officer, mga pito ini sila kabilo kikin pakita sa mga picture. Nag-disguise, nagpakuno-kuno ini sila nga mga drag queen. Hindi drag, ha, kundi drag, D-R-A-G. Ano yung mga nag-costume, mga like Tina Turner, like Cindy Lauper, ano yung mga drag queen mo. Nagpakuno-kuno ini sila mga drag queen. Nag-heels, nag-bayo, nag-makeup, nag-sulob sang wig para hindi mamutaran, hindi dismulado, no, ang ilang nga operasyon. Nagkapalapit pa ng iban sa mga suspect, kaya nag-appear-appear, nag-hatag sang shot. Kaga, ginaan na aresto nila ini ang isa ka drug trafficker. No, dito mismo, sa Lopburi, Thailand. Ang pagka-aresto was smooth. Wala sang hambal nga lagsanay, wala sang sakitanay, kag nakibot man, napawaw ang gindakop.
1: Extra. Wow! Balita! Balita!
0: Basta sa diin na yan, mahimos ang ato mga kapulisan. Kay dire sa ato, may mga buy-bus operation, lagson mo! Hindi ba? May mga poser buyer. Pero dito, lain ang ginhimo ng style. No? Kanya-kanyang diskarte para madakpan, ano? Ang mga kriminal. Yan ang ating extra wow na wow balita. Yo, isa no aton ng hula horoscope. Hindi pwede adlaw-adlaw ang horoscope. Ang aton nga horoscope, mga kasama, no? Aton nga horoscope kada Lunes.
2: Tatak! RMN.
0: So, bantayan nyo sa Lunes ang horoscope. Ang inigaling nga 5-story nga multi-purpose building, no, sang LGU, Iloilo ni nang ginaprograma ni Mayor Raisa Trenyas, ang ini nga multi-purpose ang gin ground break na galid dira sa may barangay Arsenal Aduana. Arsenal Aduana. Ini ang maging balay, bago nga balay, sang Social Welfare and Development Office, kag sang Association of Barangay Captains Hall para sa Office of the Liga ng mga Barangay City Proper. Samtang nag-serve man ini, maserve man ini nga venue para sa community program, training kag disaster response. So City Proper, mas mapalapit na gid, no, ang serbisyo publiko para sa inyo. Ini ang magasiguro ang aton yung mga programa mas maayong ma-implement kag ma-deliver sa komunidad. Ay dito sa Iloilo City Hall, medyo gutok-gutok na gidman dito, no? So, groundbreaking na ini, manami ini nga programa. No, padayon lang ang mga investments, no? Mga ginagasto sa Mayo, sang aton nga alkalde. Mayo kay ang paggasto sang budget, no? Sang LGU, sang isyudad, sang Iloilo, mapusla nun. No, wala hambal nga may mga hokus-pokus, makita. Ang ini mga budget sang aton nga LGU, Ciudad Iloilo, Tromeo Raisa Trenyas, mapuslan gid ini sa mga pumuluyo sang syudad kag makitaan. Hindi nga mga plat ano ni, ang mga ghost project. And makasama yan ang ating matipon yung mga balita karon. Diin ang may mga brownout. July 15, preparar Nueva Valencia, Barotac Viejo, Ciudad San Pasi, New Lucena. New Lucena lang yan. mga power update sa mga matabo, di mga kalatabo, mga scheduled power interruption.
2: Tatak! RMN.
0: Namiyawanay naton si Badjaw nung Magapangita Hotel Magpuli. Tino, condominium ini. Hama na si Badjaw para tipid motel siya. Nanay Bebot, Nanay Rod, may nga ka, Mamay Lagokoy Gansha, Nanay Lorna Vasquez, may nga ka man kay Sir George Torreña, si Kagawad Rico Dungines, ang Balod Uno Saraga, Rinante Pedroso, Kagawad Duel Coscoluela, and ng Vic Vic Nong Narsing, sang si Walo Maasin sa mga taga Barangay Durungan, kag Barangay Bayuco Tigbawan sa Tubola, kag Torreña Family. Ma'am Gemma Pendon, Ma'am Jenny Halyurina, Ma'am Lorena Rabe, and our deepest condolences galea. Kaya Gaspar Hontonares pang condolence gid. He recently lost his mother, no? Si Alvin Chope sa may Swalo Maasin, asa may Dungsul Pototan, mayangaga sa inyo. Andy C., thank you. Ray Flamiano, salamat man sa pag-upod. Kay Warren Cisnorio, Arman Moral, Aquarius Sologastao, RJ Adorna, Yulina Alcurin, Leo Lubaton. Thank you, thank you, thank you. Salamat man kay Ma'am Moni Hoffner, Ma'am Avec Paez Esmeralda, Mayora, good morning. Si Ma'am Mayora, kamusta ka na sa Taiwan? Kag si Ma'am Cici, good morning. Mama Christopher Morris, Mars Sanchez, Rosita Gumakil, kag si Rabil Cap, Anthony Cram. And tanan-tanan, kung wala pa ka mo matamyaw, wag pong hindi mahuya, hindi maghuya-huya. Nga i-post liwat o i-comment liwat diri sa atin niya Facebook. Sa liwat ang programa isugid kay Tio, pwedeng i-like, i-share, and i-follow. Walang bayad yan ang like, share, and i-follow. Sa Facebook page ng DYRI RMN Iloilo. So mapapa G ko anay, and later on, after Papa G, kung may tiyempo pa kita, ining kwento, kwento ni, dalagin PM sa ako nabi ni, ang kwento ni Luis, ang kwento ni Luis, para sa kwento ng buhay mo. 5 minutos makalipas ang alas 2 ang Mayong aga. Today is sweldo day. Antes kita magpapa G, magkape muna tayo.
3: Yari na ang pinakabago mo nga kape. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Saboroso na, masustansya pa. Ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee may sangkap na collagen, mangosteen ng balunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kag kape. Nagabulig pahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami pa sa pagpamuhin, nagaparelax sa pagunahuna, kag nagapautay sa pulaw, ginpatamis sa stevia, kag ginpanami sa non-dairy creamer. Ano pang ginuhulat nyo? Tilawin na ang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal sa mga suki nyo mga butika, kag sa Samara Shop Iping, sa Sarabia Optical, sa sulod sa Mary Mart Mall Activity Center. Kapehenyo mo, kapihin nyo.
0: Mga kasama, ready na para sa ating nga Papa G. Pero antes ang ating nga Papa G, ari ating nga ginkomposo nga kanta para sa mga bigo, para sa mga nagaproblema, pamatii. Ang theme song sang Papa G.

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako si Wilma, 28 years old sa Roja City. Sa matuod na Papa G, ako ang klase sa babae o kon nobya nga may pagka-istrekta. Medyo OA, kag dapat ang imo atensyon bilang nobyo ko ara lang sa akon. Kag dako ang pagpasalamat ko man Papa G kay Jonas tungod sa sulod sang isa ka tuig na mo ni pag-updanay. Ginaintyende niya ako.
1: Oh, shit. Huh? Oh.

0: Aldita, kag OA ako pa kasi. Isa sa nakabes, ang kantuan ko siya sa Balay Nila para i-surprise.
1: Naawala ka pa, de? Ang siling mo kaina, papuli ka na sa nag-a-texta na kita? 30 minutes ang nakaligan, wala ka pa, de?
2: Ara ka na dahil sa balay?
1: Oo! Kibot ka? Din ka pa yung halinaw? Abi mo sa nag-a-texta na kita, matulog na ko? Gago! I-surprise sa katani mo, pero ako galiya ang...
2: Well, mapiday bala. Nag-message na gito ko si mo, nga shadow ka traffic. Stranded na ako, kag-stress na ako dili sa itong astala, no? At kigal mo pa ako?
1: Jonas, nagbiyahe man ko ba napakadto dili sa inyo? Nanihin mo kung man yung makabot dili 10 minutes, ha?
2: Mas lapit ang balay mo sa balay ko.
1: Malasohon ka pa yung mga Jonas, ah? Nato, nang hambalon mo, may babae ka nga ginahapitan. Ikapila mo na na, ha? Ba- Kalima?
2: Well, ba? Nataka na kita ko sa batasan mo, ha? Mainit gani ko?
1: Bayaan mo ko? Hindi mo mahimo inasakon tungod palangga mo ako katama, Jonas, hindi pala? Jonas? Jonas? Taken off na niya? Ang gago niya? Every set! Umandam ka lang karun sa akon! Umandam ka lang! Hindi na ako magsulod balik sa Balay Nila. Mapauli na lang ako. Kag umandam ka sa akon, buwas nga animal ka! Visit!
0: Kung mainit ganing ulo ko, papachi, hindi ko na mapunggan ang akon kaugalingon. Maawardan ko ginadayon si Jonas. Kag pagkaga sina, nagkitay kami, kag amo na lang ang akon kakibot, sang hambala niya ako nga.
1: Ano? Break? Pero paano? Ang siling mo nga pakaslan mo ako, hindi ba la?
3: Kapoy na ako katama, Wilma. Shadow sa imo kay Munan nga wala na sa lugar. Stricto! Uwi! Kispi!
1: Kispi?
3: Luyag mo ang tanan ko nga atensyon. Aral sa imo, pirmi. Nalipat ka? May trabaho man bala ako.
1: Jonas! Kwan, I'm sorry!
3: I'm sorry? 1 year pa lang kita! Pero pamatsyag ko, daw pila ka tuig na ako nga ginabudlayan sa relasyon naton. Gani, mas maayo pa siguro nga tapuso na lang naton ini.
1: So, final na? Break? Fine! Ihatag ko yun ang simo. Kunamoy ng paagi. In order for us to grow apart, then go!
3: Sorry. I'm sorry kung wala ko natindugan ang promise ko sa imo. Nga pakaslan ka. Pero nangako ako
1: nga... Mag-promise ka naman liwat, hindi na, Jonas? Okay na sa akin nga nag-prank ka. Salamat. Salamat tungod bisan sa lipot nga panahon na experience ko nga magpalangga kag palanggaon.
3: Di ka magkabalaka. Arin lang ko diyo. Din man ako dalon. Di ka madula, diyo. Diyo, kita mo niyo. Diyo. Diri sa tagipusuhon ko, Wilma. Hindi diri sa dalom. Ate, lipay ka na. Magabiyan na lang kita.
1: Okay. Then friends!

Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

Nagpasagot ako nga makigbulag sa kay Jonas. Pero ako ang Papa Jay, masakit eh. Pero hindi ko man siya mabasol. Tungod bisan ako, pamatsyagan ko daw ginakuga ko naman siya sang kami pa. Gani ginhambal ko ini sa mga abiyan ko kag pamilya. Kag nanugon gid sila.

0: sang amon nga relasyon. Pero anong ta kay hasta na lang diri Papa G ang relasyon namo ni Jonas. Duha ka semana nang nagdikad, nanotaran ko nga daw may naglain sa lawas ko. Duna dako ang akon balikawan, naglapad. Masaming nga naglain ang pamatsyag ko. Gali kay.
1: Ano ni man? Nga masamin na lang nagalingin ang ulo ko. Dubasuka naman ako. Hindi. Nagsuka naman ako. Kailangan sa pamatsyag ko.
2: Wilma?
1: Mama?
2: Ano ang natabo sa imo? Nga nga nagasuka-suka ka?
1: Ma, Quinn!
2: Anay ka. Nakaabot na bala ang mens mo?
1: Ma, shit! Wala pa!
2: Ay, ti! Basi ko nagabusong ka nga wala sang amay eh!
1: Mama!
0: Kinulbaan kita ko Papa G sa kinahambal ni Mama, ganit nag-PT ako. Kag-positive, nagabusong kita ko Papa G. Si Jonas ang amay. Gintawgan ko siya pero unattended ang iya nga cellphone. Sang tion nga ito Papa G, nagalibog ang akon nga pensar. Ganit bisan sa trabaho, blanco ang akon huna-huna.
1: Nagkasunod lang ako sa duty pero... Wala ako sa kaugalingon ko. Managisa na kabulan ng ginadala ko. Pero...
3: Wilma!
1: Oh!
3: Wala ka pa magpauli. Baka pala inblay na sa ginadala mo.
1: Oh.
3: Wilma!
1: Oy! Sir Tim, may ginahambal ka?
3: Oh, naano ka? This past few days, wala ka sa kaugalingon mo. Okay ka lang? Ang siling ko, nga wala ka pa magpauli. Nagapulaw ka? Makapalain-blain na sa baby mo.
1: Sir.
3: Well, ma? Gulpi mo lang ako ginakos kag nagibig ka?
1: Sir, hindi ako okay. Ang anak ko ginapaminsar ko.
3: Oh.
1: Ano na lang kung magdako siya nga may bala niya kung wala siya sa kamay. Ano ang balon niya sa akon?
3: Wilma. Kwan. Hindi lipod sa imo nga gusto ko ikaw santo pa. Hindi bala? Gani kung pasugtan mo ako. Gusto ko nga tindugan inang ginadala mo.
1: Ano, sir?
0: Nakibol kita ko sa kinahambal sang boss ko Papa G nga si Sir Tim. Manager sang office. Nga siya matindog ko nung amay sang anak ko. Ginaakon iya nga may luyag siya sa akon sa dupa. Bisan pa kami ni Jonas ara pa. Gani sang inistorya ko sa abyan ko ang problema nga ini.
2: Ay, eh. Nganong duduha ka pa imo ya? Go! Si Sir Tim na gid na yung nag-offer sa imo, mangingi ka pa?
1: Okay.
2: Sus, kung ang edad niyo yung ginaworry mo, girl. Wala na yung subong sa edad, chay. Isa pa? Ay, natunaan mo na lang na yung subong ang pagpalangga, no?
1: RJ, okay.
2: Yes, correct. Ayos siya. Oy, kung ako sa imo, day, kinapato mo na si Sir Tim. Hindi pa ko, may kwarta na. Ay, hindi na ko yung magbutlayan, day.
1: Again!
0: May point man ang amiga ko nga agi, Papa G, nga batunon ko si Sir Tim nga tindugan ang ginadala ko kay matunan ko man lang nga higugmaon siya. Sa matuod lang, Papa G, mabuot nga klase boss si Sir Tim. Pero bisan ano pa ang himuon niya, daw hindi gid magsulod sa ulo ko kag sa ako niya dughan nga higugmaon siya. Ano blang maayo ko nga buhaton? Luay ko ginyo may makilala nga amay sa anak ko. Wala naman ako sang tsansa nga magbalikay pa kami sa matudtuod nga amay sini nga si Jonas. Papa G, lay gayi man ninyo ako sa ako nga desisyon. Amat inahoron, Wilma sang Roja City. Madamugin salamat and more power to your program, Papa G.

0: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
1: Lumalabas ang aming pagkalalaki pag merong magkakandang
2: ang ininga porsyon dulong sa inyo sa Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. Nans Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Pwede man sa skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag kag arikis. Nans Liniment Oil ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Bakal na sa mga suki niyong butika. Nans Super Plus, the new and improved Nans Super Plus. Mas gin pa-epektibo, mas gin pa-baskog, ginting ubang mangustin, guyabano, malunggay para sa mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig kontra kapoy kag pagpangluya sang lawas. NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, kag nagadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula, antes maglabing-labing, okay ang kayod. FDA approved, kag wala sang side effect kay man, puro herbal ang ingrediente. Testing na ang pag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Initanan, produkto de kalidad ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
3: May problema ka? Basta hindi lang kwarta. Laon, binayaan, sinaktan, wala ka ginasapak, wala ginatawgan, or wala na nagpamatyag pa? Mga totoong kwento ng buhay, aton pamatian. Diri siya numero uno nga programa kada kaagahon, RMN Isugid kay Tiyoy Pancho.
4: Aragoy, Choy!
5: Tamang oras, alas 2:27. Yan ang tatakarimin time. Mega Man Herbal Capsule. Mabakal nyo ni sa mga butika, tatay. Biskan wala ka mo sang reseta. Silingganin nila ang Mega Man Herbal Capsule. Puro herbal. Wala side effect. Kaya mga sangkap sang Mega Man. Tongkat ali, ginseng, makakag horny goat weed. Bisan adlaw-adlaw mo pa na imnon, wala na problema. Wala side effect. Puro frontal ang epekto. Tandaan nyo mga mister, kung pirmi ka lang na huyan kay misis, inom sang Mega Man, basta happy ang wife mo. Happy ang life.
6: Tatak! RMA.
5: At para antaya, para likawan nato ng cancer, eryang NANS Super Plus. Ang NANS Herbal Capsule nyo noon, NANS Super Plus na po ngayon. Inom kita adlaw-adlaw, NANS Super Plus ang anti-cancer food supplement. Kaga panahon ng labok, damo naman labok. Subong kayo nagabinaha. May mga stagnant water. Nagataas ang kaso sa dengue. Isa sa mga ginakilangkagan ng mga balanyos na gina-endorsyo sa mga manughilot kag masahista sa bilog na Isa sa Panay, kag probinsya sa Gimaras, kag sa bilog na Mindanao. Yan ang pinakapag-un na balanyos NANS Liniment Oil. Numero uno nga pain reliever kag insect repellent. Pwede man ini pa nga para sa inyong mga skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag, pao katol-katol. Isa pagiging katol-kator, arikis. Banyo sila na nus-nuses ang NANS Liniment Oil. Tara na, mabakal nyo sa mga suki nyo, mga butika. Kay produkto ng kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
6: Tatak! RMN.
5: Problema ni Wilma, baudamog, hindi makarelate niya mga babae. Kagilabi na ang mga lalaki. Siguro sa mga lalaki, mambalbaw, amo na ang ex-girlfriend ko yun. Amo na why kami nagdayunay. Ang mga babae na naman, ara pagid, nobiskan amo ng pinamatasan sa iban nga mga babae, ara man sila gihapon sa stage of denial. Medyo siyempre, care ko lalaki. Replangga ko lalaki, kinaprotekta ko, basi mambabae. Pero ini nga pinamatasan ni Wilma, kung isa masiling gani sa iban nato ng mga tagpalamating, kung isa hindi ni madula sa mga babae, ila binagid na base may record line ng lalaki nga nagapambabae sang una. Siyempre, kulbaan man, gusto man sang security sang babae nung panindugan siya sang lalaki. Amo niyang damo gid nakarelate. So sa mga babae, ano ang mga rason? Yung mga causes sang amuning pag sa amuning pinamatasan sang mga babae kalabanan babae ni no nga amo na ngin magiging mga pinamatasan sang babae on the course of their relationship 1 year pa lang for puwerte naka overprotective puwerte naka nager ang babae. Is this really love? Amo ni pagprotektar, amo ni pagpangatubang nila o pagpangatubang ni Wilma sa ilang relasyon. Kag sa mga lalaki, nga na-overcome nyo na, nalampuwasan nyo na ini. No, paano nyo na ina na-correct? O paano nyo na-tadlong ang amo ni mga pinamatasan sang inyong mga miga nga subong asawa mo na? Tiyo, ikaw ha, kuya, pirmi na sang una, amo ni misis ko. Anhon mo, kay amo ni ko kagwapo, ti siyempre kulbaan sa madula ko. May nga ka, kay Mel Gitterger Garan, Nonoy Silubre ko. Abaw, Alice, Pride Ritz, Aragoy Wilma, may dote ka na, padakwa ang bata mo, pabayiin ang si Jonas. Ang last resort, umahambal kitang desperada. Is this a desperate move? Kung batunon ni Wilma, ining si Jonas, nga nag-offer man, nga tindugan, ang iyang ginabusong tindugan, ang iyang tindugan ng pagka pagiging amay sa iyang bata, kaga panindugan nga mangin bana ni Wilma. Kung batunon ini ni Wilma, is this a desperate move? Amo ni matawag naton nga, matawag nyo nga, do desperada na siya. Biskan sino na tao na lang. Nga biskan way sa pagpalangga. Pero si Jonas, financially, capable, te, may ubra, manager, may kwarta. Pero paano ni ma-prove ni Wilma kung putli ang pagigugma ni Jonas sa iya? Kasi bala, lawas naman ang lagasin. Na okay pa na, kay gamay pa, pila palang bulam, pwede pa ni. Pwede pa ni, pwede pa ni. Mayong aga kay Jonalisa Avedra about gabusongin. Amo na ang isa sa mga problema eh. Kung security ang ginalagas ni Wilma, tani ginuuna niya ang kasal, imbis nga asal. Tisubong, ano pang seguridad mo ina? Natabo na ka mo? Ano pa na? Paano na? Kayo pwede ka palagyan anytime? May nga, uy, kagawad Robert De Vera. Mayad-ayad yun nga agad. Sa may tabukan manduriyaw, ang pinakamapisan, pinakamabuot, hapos palapitan. Nga kagawad. Kagawad Robert De Vera, nagayum-yum si Sir Radicoy Katalan Lampreya. Kag si Ma'am Edna, buot ka to. Buot, kita ko ni si Robert, nagliga to ah. Hapon pa lang, binagto nga dalayhalin na super mo. Siya naninda, siya pamaluto. Ay nga ka, kagawad Robert De Vera, ang Imelda Papin ng Tabukan Manduriyaw. George Torreña, Wilma, testingan mo nga katuan na ang si Jonas. Kagasugi as ang lalaang boyfriend mo, tublang ex mo. Nasugiran mo nga iya bata ang ginabusong mo. Base magbalikan na ipaka mo. Problema di, wala problema panindugan ang bata mo. Hindi ba? Kung bata ako, ako ay may bata be sa luwas. Panindugan ko eh, kaya ako na moral responsibility ang ina nga bata. Pero magbalikan ay kung amo ni ng batasan sa babae, migahay pa lang kamo gani, amo ni batasan. Ano pa yung mag-asawahin na kamo? Nga pirmi nag-jump into conclusion ng babae nga. Kung malate, kung wala da ang boyfriend, kung hindi katawag, kung hindi ka-text. Nga unang instinct sa mga babae, nga nagapang babae ng ilang mga boyfriend. Taman ka silosa, no? Si Wilma. Jonely Caro Saavedra. Tiyo'y ipabaluya sa tatay sa iya ginabusong, no? Kaga bag-o mag-iisip, bag-o naisip kung ano ang mayo para sa bata. Pero kung para sa akon, total may ubraman sa si Wilma, buhion mo na lang ang bata mo eh. Kagpadakoon, may respeto kaga makadyos. Nga ipaako mo to sa isa katawo nga nagataliyar si mo na wala ka gani kabalo kung matutuot nga pag-igugmaya to. Dalingid ha. Oy, si Sir Romeo Manaay Jr. Tamiyaw niya, happy listening kay Romer Presno ng Barangay Kabanbanan Uton. Mayong aga. Hello, good morning.
6: Papang, good morning.
5: Mayong aga, Papang Miling.
6: Love you.
5: I love you too.
6: Si Wilma.
5: Nakaagi ka na ni amo ni nga klase nga babae, mga miga mo sang una, mga ex mo, nga tam-an ka si lusab lang. Mabal naton nga may iban nga ngayon saktong ilagay na paminsar ginadeny ta. Pero may araman nga babae nga tam-an ka si lusa nga wala sa lugar. Si lusa na iskandalusa pa. No, si Lusa na, iskandalusa pa. Wala ka kira-kira, wala miskandiin ka mo, gulpe na lang mabura sa baba. Kagi ka ba naman ang
6: kasi? Kung doon ko. Uy, sakwa ko yung na. Mangimod niya, kita niya may bayro nambal. Yan, mili, bakla mo, bata ko mo, gata siya mo man nambay, uy man.
5: Daw, entendido.
6: Kamu doon, hindi ka niya, yung mindang tuwege. Iya ya, doa sa lugar bla. Wala man ako problema subong kay damo man na babae nga may siya lang nga nagbuhi sa bataya.
5: Kulbaan sa, amo nang kay Wilma na si Lusa sa, kay nakulbaan siya nga madula ang lalaki sa iya. Di ba amo nang selos eh. Nagaselos ka, ganyan pabutsag ka, naga may ginahambal ka na sa lalaki, biskan di matuod, bisan sa una-una mo lang, ginahambal mo na, tungod niya, nakulbaan ka nga madulang inang lalaki sa imo, di ba?
6: Dula, gini, hindi mo balik ng laki to. Kasi ano, mabaro niya lang eh, ngayon bata. Nagbusong niya, kasi mabaguman, proklamano ng lalaki, basta man, hindi lalaki daw,
5: kalabanan ko mang hindi nagid man, no?
6: Mabay ka mabay kayo daw, may kwanbang chanda pa nga balikan mo kung noon, kung laki yan eh daw.
5: Pero kung siguro kung pakita yan, puro sa promisa ya, pakita yan sa lalaki nga nagbago na sa, kapinawid na nagabusong sa, na may bata na sa, may kangko na sa bata, siguro may iban nga babae nga gabago, pero hamal nga niya, mabago, pero sa uli, mabalik din yung batasan niya.
6: Hindi pa kung balik ko, kung magbalik ang laki siya eh. Kada mo, yung batasan, hindi mo gantahan mo.
5: Amugit na, baka nagir, bla, pagkabungangira, bla, sa asawa, bla, no?
6: Uy, ako nguro, kung hindi mayo, hindi ka butsang tuloy eh. Hindi ko mayo man, tumarib naman.
5: Pero okay na ni mga selos-selos, mga gamay, kung ara ka mo, mga dugsing lang nga selos, nga, oh, muning, mabalaan mo ba yung mga selos, gid, nag-selos, ang iba niya, nag-hipos. Di ba, nag-selos, nag-hipos, hindi ka pag-istoryahon. Kaya gusto niya na ikaw mauna, ikaw mag-ako. May mga muna nga selos, sa mga daw medyo healthy sa relasyon. Pero ang sobra-sobra, parehas gini niya. Yaw-yawon ka, yaw-yawo ka, yaw-yawon sa cellphone mo. Nauna pa ang yaw-yaw, kaysa tamyaw nga mayong hapon o mayong gabi mo. Sino may gana?
6: Sino may ruda kay Flor?
5: Ha?
6: Ngayon ikaw din, Flor, may kasilos may ruda kay Flor.
5: Bayae!
6: Di na.
5: Bayae, silusa, bayae.
6: Di na, sanggay ko.
5: Gabi nga. Nga mo na nga bababa, bayae. Ikaw na gambal ka, what's amo na babaya, mabalik kita yan, hindi na madula.
6: Di na. Iwan mo rin po silos.
5: Hindi, why na sa gaselos? Why na sa gaselos? Bala mo ko nga, why na sa gaselos? Kay napamatudaan niya naman. Di ba napamatudaan niya naman? Nga, kamo na mo. Kaya mo lang ginaselosan niya. Kaya siyempre, selos kung may kaagaw. Naman, may base may mag-agaw pa. Pero kung kamo na, nagapuyo na kamo. Tingnan maselos ka pa. Kaya balaan mo na nga, ara na sa luyo mo. No, ginaplangga ka na, ginatipan ka na, ginamuma ka na. Tingnan maselos ka pa. Wala ka na, wala na rason nga maselos ka. Kaya balaan niya nga, akin ka na.
6: Oh, ganyan na yun din. Kasi mataan ganyan ko, matuan siya. Tadto po kung hindi ko hindi siya mayo, hindi siya putunong baan. Hindi siya mayo sa mo, hindi. Matunong yung baan.
5: Base, may ginpakaunin ang halin sa mga ate. Base, may ganyan putang sa mga kahoy-kahoy, di ba? Uway ka muna notaran, base may nag-galuto. Siya mang galuto mo? Base siyang galuto sa iyong kabataan, may ginabutang sa mga kahoy-kahoy. Ang muna medyo naglay ng ginpalangga sa mga kabataan. Base gingayuma, yabla?
6: Hindi naman ganyan eh. Walang laki ko itong bata. Dabig na sa mga pandot, may ba? Mamilya? Yan, tagsaya ko na katso si Ruda, kapangalay. Kunihin mga lay, kapangalay ba?
5: Yung sa balay mo eh. Kung sa balay sa bata mo, nagapanghalay sa. Kung aras mo, ginahalay mo sa. Tingala ko, ang bali nanay Florsang una, nga nakatilaw sa kuno sa luto ni Nanay Rod sa balay nyo. Pait! Pait ko no, amalag mo na may ginabutang sa na.
6: Ha, gali.
5: May ginabutang-butang na sa. Kailan ko malinahin pala, pait na luto niya.
6: Sige na. Dali ka, berbeng rodo. Dali ka, berbeng yara na, wipa.
5: Wipa, balaboga. Sa radyo to, ay naga Facebook, Facebook. Pero kailan, base makabalik-balik naman ta. Kagi na, nabatian na kita sa radyo, pakatikim pa lang yun.
6: Ah, sige. Napaulat-ulat ko nga may manawag po. Ayaw man mo.
5: Ano ganun, samtang way pata sa radyo, tawag ka, tawag. Kaya makabalik ta sa radyo, yawa ka, reklamo ka naman sa ako, hindi ka kalusot.
6: Oo. Eh, may tiya ito sa mando.
5: Oo, may tiya. Day Marilo, day Nora, day Nestor, day Anok, day Nestor. Sino pa? Day Inday, Mr. Maras, sila...
6: Mga Ganot?
5: Mama, ni... Sino gani? Sila... Sila...
6: Flor?
5: No,
6: si Flor nga, Tigay Maras.
5: Oo, Tigay Maras. So, si Nanay Charlene Alegria, ang may damo-damo kwentong kababalaghan, bala? Sila na Berboy. Ang may damo-damo nung mga nangahit na Nanay Bebotsky.
6: No.
5: Sige lang ha, basi makabalik-balik na tayo. May meeting kami karon. Basi mambal si Boss ka. Balik ka na bukas ha.
6: Basi, mayro.
5: Sige.
6: Alay. Ipang, samat ipang.
5: Salamat. Pahila nga pagpangapi-ngapi na sa inyo. Kapihin nyo, 14-in-1 herbal coffee ha. Eh, hindi magkalipat, 14-in-1 po yan. Sa 3-in-1 gani, ginainom nyo, 14-in-1 pa ay ha. Madamo. Sa mga health benefits, Mercedita Almirante, good morning sa BFF ko, Tiyo. Tulog pa si Bernie Erpalo. Hindi, bugtaw ka gina. Siya gani pinakauna din nga nag-tawag gani, sa nag-message sa Facebook natin. Tiyo ay mayong aga. Hindi ina Tiyo, hindi na iya. May nag-text. Hindi na ya tiyoing malain nga pinamatasan ni Wilma. Normal kag natural lang ina tiyoy sang isa ka babayi. Labi na gid sa una pa lang nga mga tinuig binulan sang ilang relasyon. Kay ginatawag na nga adjustment stage Sa babae, tiyoy pareha sa amon. Importante man lang sa amon, tiyoy. Nagatagaan kami sa importansya. Pahibaloon kami. Pahibaloon kami antis paman matabo. Kay may ibang tiyoy nga tukibon mo anay kundi naghalin. Kung matukiban na gani, digto pa nagsugid. No, digto pa masugid kundi nagkadto. Amo na, respeto bla tiyoy sang lalaki. Kay kumadula na gid, kumabuhi na ng respeto sang isa ka babae sa lalaki, amo nang ginatabo, nagiging nager kami. Kay nakulbaan kami nga butigan kami liwat sa mga lalaki. May sa ginhambal mo na, may punto ka, ma'am. May punto. Kay iban nga mga lalaki, amo ni nga butig, ginatago, hindi gusto isugid, kay man nakulbaan man ng lalaki nga kung mahibaluan, akigan. No, pareha sila nga advanced thinking, ginapaminsar na nila nga wala pa gani katabo. Wala man yung madula, guro ko naglisensya ka? Kung malisensya ka sa babae? Kahit kung hindi ka pasug... Dali, bebe. Kung hindi... Ani? Kung hindi ko naglisensya gid ba ng lalaki kang hindi pasugtan, di dapat pili man ng lalaki. Nakipagrelasyon ka gani, no? Sa nakipagrelasyon ka gani, tani binabina mo na ang imo nga prioridad. Ining prioridad, dapat tagaan mo man, himuan mo man priority. Si Wilma, kay si Wilma, ginahatag man si mo ang tanan-tanan. Galigid, may matawag pagidin. Hello, good morning.
7: Good morning, Tiyoy.
5: Oh, Nanirod, ano itong ginapakaon mo sa mga kabataan ni papamili ko, no?
7: Wala ah.
5: Mabalya ba? Wala,
7: Tiyoya.
5: Mabalya, may ginapakaon ko, no?
7: Wala, sa ano na yan, team na yan, ugali, sa pasaho, muna sa tao.
5: Bagay, oh. Oh, tsakto, ginapasaho.
7: Kung kami na sa isa kabalay.
5: Kung mayo ang ginapakita mo sa...
7: Kabalay, ang buwan pang wala.
5: Kung mayo ang ginapakita mo, todo po, mayo ang pag, mayo ang imong pagtratar sa ila, may paghamumba, tiyan mo mani, siyempre planggaon ka man kay, kung wala ka man may ginapakita nga malain nga, abi mga ngakig si mo, mainit ang ilang nga dugo si mo. But yun, mayo ang paghamumba mo, no? Ikaw nga, mga sinig na gani, kung kinatratar mo nga pamilya ang isa ka tao, siyempre yung balik na, trataron ka man nga pamilya.
7: Parehas na tebra nagapangamo ka.
5: Correct na. Mamayuhay ka muna. Masahuan ka? Dali magsahuan ay nasa pinamatasan, no?
7: Oo. Ah, mandaigit. Nag-block kay si Wilma.
5: Wilma, oo.
7: Ang si Wilma, kaya hindi sabi ka control sa kaugalingon niya. Dito pa lang ko sumasagwa ang lalaki. Inayaw-yaw yabi sa cellphone dito kundi isa kahulat niya mag-abot ba da? Ano na kontrol ng tayong kaugalingan niya? So, adlock sabi niya, madulang lalaki. Natural na ito, ginubyanay pa lang ka mo. May ano ginaya, kung magnubyanay ka mo, kung hindi namit ka mo magkayo na, wala kami di apo na mahigo. Umagubrak ka mo, nabatasan mo. Ang himuon niya na kayo nagusong sa pabalao niya to ang lalaki, katuan niya, kundi niya pagsindugan, buhiyaw niya, may braman sa
5: hindi kayo. At least, dapat importante na, Nairod, para sa imo. Importante, pabalo mo kay karapatan, right na sa lalaki, na mahibaluan niya, nga may bata siya. Depende na siya kung panindugan niya o hindi.
7: Oo, that's why hindi siya magpakasal ko sa ilang manager. Kaya din hambala ng kapalang... Ganiton niya lang ito sa katao, man sa naluyag. Tapos sa uli, may nulusol man da sa, tapos hindi niya sa manager bata.
5: Pero balaan sa manager. Example, be, kung ikaw be Nanay Rod si Wilma, no? Butanta, ikaw si Wilma. Balaan mo man, kay sugit man ang manager, nga dugay na galing may luyag ang manager, kuro, sa ilang obra. Bawal kag silang edad. Pero kung mag-amo ni Nanay Rod nga nagabusong tapos sa hambal niya handa sa panindugan, kaginuna niya talyaran kasal. Example, ginuna niya nga para magpati ka nga luyagi ko simo nga tudtud ang akon pagigugma simo, nagabusong ka, pakasal ta. No, pakaslan para legal ka mo duwa. Kung amo nang talyar sang lalaki be ni manager nila, nga una ang kasal kaysa sa asal. Mapasugot ka man ayan Nanay Rod.
7: Hindi, kuya, kay... Hindi, kuya, kay anong tawag? May anong tao sa palibot naman, humbal naman yung hindi iya bata. Muna ba lang, nang
5: nanupa. Hindi, ay, problema. Hindi, pakasal na. Ginpaton man sa lalaki. Ako, balaan niya man nga nagabusong ka, pero despite nga nagabusong ka, humbal sa nga, way kulabot na. Kaya, tutuod na ka pagpalitutuod na ka nga planga, pakaslan ta ka. Para way mahambal ay ban nga tao, way ka man mahambal ang ginikanan mo, at ikaw, hindi ka magpakasal.
7: Ay, hindi ko kayo gani kayo ang istorya sina, oo, napakasal sa imo. Diba, si Saulihi, ang adlaw, lain naman yung ara sa ulo, ya. Kami naman kang maginamo. Ika ko sa iya, may ubraman siya, mano na lang niya, buyo niya na lang iya bata, eh, damo man na gani single man nga nabuhi niya na ila bata.
5: Ang ibang
7: yun, hindi pa bata. Napakamakabata sila.
5: Mahambal makita nga hapos man lang ini. Kung halimbawa, mahambal na hapos maging practical. No, mahambal kita hapos sa maging practical. Pero kabudlay tuod yung makaupod sa isa katao. Nga wala ka pag, wala ka luyag o hindi wala ka wala sa pagpalangga, no? Budlay guru, dana bisa maghalo ka guru. Wala maghalo ka guru daw. Gina schedule mo ganun yung inyo tutot namnam kay kay kaluyag mo.
7: Oh, may panang ito, mag-isa ka na lang kaya mo nang gusto mo. Kung sa uling adlaw pakita ka lalaki kontrolo na ang matudlo sa kontrolo niya ng kagalingon niya. Bakit nga sa lugar ang panginoon niya sa ilabalay, hindi sa dito sa guwa yaw-yawon sa amo na kontra daan ito, yaw-yawon sa guwa. Amula na mabulit siya, kaya.
5: Ay, Nanay Rod, congratulations. Gali, may gin-text ako ni Papang Miling. Congratulations, Nanay Rod. Nagabusong ka ko noon, pali Papang Miling. Nag-text sa ako noon, bago nag-text. Congratulations kay Mama Ninoy ka, oh. Gabusong, gabusong ka gali.
7: Ay, bata na po doon sa hamburger. Busong ka pata. Kung paano, busong tigulang ako. Ay, gulang. Siya siya.
5: Tigulang, busong balbal ka ni. Pero may kaya busong. Papang Miling daw. Ginalang ulang ako ni Papang Miling. May kaya busong? Oh, ginpatay na nila. Bao kanugon perdigli ang aton nga Blue Girls kontra nila ang kontra nila ang Venezuela, mga kasama ang RP Blue Girls na perdi ang RP Blue Girls ang Philippine softball team, women's softball team a perdi sa Venezuela sa score na 8-5.
4: Aragoy, Choy!
5: Ang coach na sa RP Blue Girls, ang mga junior namon sang una, ining manghod sang akon nga kabatch na si Rizel Santos, ang isa sa mga coach da sa Philippine Blue Girls, si Coach Anthony Santos. Mayong aga. Huwag masyadong nager. Sa mga babae, huwag masyadong nager. Amo na yung hilo. Nga baw, amo na yung makapatay, makabadula, gana sa inyong relasyon.
8: Tatak! RMS!
5: Selos, dalalambing, siguro Wilma pwede pa. Pero inang yaw-yawon mo sa cellphone, hindi lang ikaw ang may problema mo. Kasi na matimingan mo, bla Wilma, nga stress o depressed o under pressure sa ubra. Ang imo nga boyfriend, imbis nga makabulig ka bilang isa ka girlfriend o makabulig ka mo bilang asawa, amo pa ni ang makapabulag sa inyo. Samon nga mga lalaki, kami ang mahambal kita kami ang mga lalaki, kalabanan, hindi tanan. Kalabanan sa mga lalaki, kami ang head of the family. Kami ang nagpangita sang ubra, kami pangita sang kwarta para ibuhi sa pamilya. Saluwa sa inyong kahibalo, no, sa mga babae, sa mga asawa, na kung aral lang kami sa balay, no, luwa sa inyong hibalo, nga once ara kami sa amon nga mga ubra, damo kami kontra. Damo da mga upang sa amon mga desisyon, damo da mga nagapaindis-indis sa amon nga posisyon, damo da sa mga kliyente nga nagapanghindi sa amon nga nangyataliyar, damo da sa mga problema sa opisina halin sa amon nga supervisor o sa amon mga boss, halin sa amon nga mga kaopisina o employees. Sa palibot sang opisina, biskan magpuli na gayuhom ang inyong mga bana. Dala nino ang sakit, no? Ang sakit nga ginabatsyagan. Hindi lang ang emotion, hindi lang ang physical nga pagka physical nga pagka physically na pa exhaustion, no? Ang exhausted sa obra. Kung hindi mentally, no, mentally exhausted, magpuli sa balay, mentally exhausted ang inyong mga bana. Kag emotionally busted. Hindi tanan na Pasko mo sa opisina. So once magpuli sa balay ang inyong mga bana, kami, magpuli kami sa balay, among ina ginakonsiderar namo na amo balay nga safe haven. Nga amon ang amon nga proteksyon, ang amon nga balay. Batok sa mga kontra namo, no? Hindi kontra nga tiruhaya, kontra namon sa mga ubra, no? Ang mga stress, dire kami amon ang safe haven namon sa balay. Ginakonsider namon ang amon asawa, nga amon ang amon nga kaalyado, nga amon pwede sugiran sa amon nga mga problema, sa amon nga mga nakatubang. Kung isa, at kapangayo, no? Like ako, kapangayo ko laygay, advice, no? Outside the box, sometimes we think about think outside the box. Nagapangayo kami isang laygay man sa amon asawa. On her own standpoint, sa imong opinion, na mga sesyon sa amon nga problema, ano ba yung mabulig mo? No? Amon ni ang dapat ngang ang among relasyon sa isa ka mag-asawa. Hindi niya pag-abot sa balay, nagdugang ka pa sa kontra. Paano na lang ni ang iban ng mga bana? Kita nyo, pagkasunod sa kwarto, naghihipos-hipos na lang. Wala nagana magagwa. Makaon, masunod sa kwarto. Ay, nagaginasolo namon. Ano ginasolo namon ang amon nga problema? Imbis ni ang asawa o ang girlfriend, amon ang amon nga shoulder to cry on. Ang amon nga shield man, ano? Versus these elements na ginapangatubang namon sa tigadlaw-adlaw. Isa pa yung nga kontra sa amon, siya pa ang nagayaw-yaw, dugang pagit sa problema. So, kung paminsaron nyo ina, no? Imbis nga protektaran nyo ang inyong mga banang, inyong mga boyfriend, kamo pa eh, ang nagapakanubo, kamo pa ang nagaduda, kamo pa nagapatupato sa mga istorya. Kung sakit man, no? Kung siguro amon yung mga desisyon, nga mga makigbulag na lang, kayo wala sa may nakita nga harmony. Wala nakita nga in the long term, ano ang mabahatag mo sa ako, no? Emotionally, nga bulig. So ang pagiging nagger isagit ina yang malain ano sa isa ka relasyon. Total nagabusong ka naman, no, padakuan na lang ina Wilma. Hindi ka namang dalahig sa ibang pagid nga tao. Sooner, no, pangabuyo ka. Sooner base kung magbag-o ka, start to love yourself, Wilma. Paminsara ka galing mo, love yourself, love your child. Ano ba si amo na makapabag-o si mo? Who knows? Sa imo nga pagbag-o, basi, no, basi. Makita ina, mabatsag ang imo nga ex na, ang amay sa imo bata, balikan ka. And once matabo ina, Wilma, lesson learned na kung nga ang nagbulagay ka. Hoy, ang akon nga gwapa, ang akon nga buot, ang akon nga sexy nga kumare dira sa may Roja City na taga Kapso. Kapi State University. Ang supermodel ng Kapso. Sa Miss Nanay. Si Cheryl Magallanes. May nga ka si Momare. Good morning. Good morning si Momare. Kamusta na ka ba? Mare, kamusta na ka ba? Arada si kumpare. Mare, sano na to ni open ang problema mo man? Dere sa programa, isugid kay Tiyoy. Isugid kay Tiyoy, Mare. Eh, pwede ko na isugid, Mare. O hindi lang, anay. Ano pulupunggan ko, anay ni Mare? O isugid ko na sa buwas nga adlaw ni? Pabuot-buot sa akon nga kumare. Mare, kumbali lang. Baka buot, be. Kung kumare ko ni, buot-buot ni, hiposon ini. Hiposon kasi tao ni. Wala kagid may mabatian ni siya. Kambaga ni sang akon nga friend man nga isa, akong isa, man ang mga mahiposon-hiposon, bawa mo ng mga ginabiktima sang iban, kay tungod siya pagkahiposon. Kung tamaan kababaan, lain man. Kung tamang kahiposon, lain man. Ay, diin na lang timan. Salamat, salamat, salamat, guys. Alas 12:58 sa mga nagasaulog sa Ilakadlawan, Subong. Happy birthday! Happy, happy birthday sa amon nga guard, no? Amon si Rajoman Bon Melendez. Happy birthday. Happy birthday man kay Radio Manibela Ariel Root Patupatin. Mga taxi driver, ipos-ipos lang si Ariel Root Patupatin. Birthday niya subong. Birthday man subong sa isa ka vlogger na si Joey Vlogger Ilonggo. Happy, happy birthday, sir. Si Romulo Talyon, happy birthday! And si brother, tanan-tanan nga Tau Gama Fee and Tau Gama Sigma, nagatamyaw sang mayad-ayad gid nga adlaw sa mga birthday kay Spike Mondragon. Salamat, salamat gid kay Boss Toto, to Hector, to Hector Espinosa, kay Kamamarichu Espinosa, dala sa may Tatoy's Manukan. Si Tatay Honorato, Tatoy Espinosa, kakay Nanay Consing Espinosa, mga tag-iyas ang Tatoy's Manukan and Seafoods. Good morning. Namit ang manok, gidya ka tayo. Happy, happy listening sa mga management and staff sa buong nag-marinate na, nag-lumat-amat na, nag-marinate, pamakal na ni ang mga taga-Tatoy's Manukan. Si Pare Motok ng RA Car Display. Good morning, Pare Motok. Kaya si Engineer Bebot Edro Solano. Dala sa may Bebot and Mila sa Talabahan. As I said earlier, today is a Wednesday market day subong. Hasta alas 6 na, amat-amat na ka mo pangumpra. Dala sa may Iloilo Terminal Market. Kaya barato mga ulutanon nami aton chimpo. Makasaboy-saboy ka mo da, bisita man. Dira sa may Junel, kay Mare Junela Servando. Sa mga nagapangitas ang manok. Mga dress chicken sa Lapael Iloilo Terminal Market. Dira sa may Lapas. Ang Luben Store kay Ma'am Marilu Villalobos. Pero sa preskong karning baboy, karning baka, aba, piguro meat shop kita. Sa mga taga Alibhon, mga taga Bugnay, good morning, mga taga Gimaras, dira sa may ganini sa tindada sa may Alibhon, sa Baboyan kay Ugat, Ugat Estember sa may New Site, good morning sa mga nagapamati da. Kaga sa Sabado, baw makasukbo naman kami ni kontra sa mga kabanbanan. Maintra na mata sa timpinya sa mga Horondal family. Ang sungad mo gid. Ang sungad mo gid kag. Ay nano. Ano i sugid ko ni o hindi? Amo na nang pamangkot mare. Sige lang, kaya ginimbitar ko to ni kumpare, batchmate Raymond Reyes. Nami sa kabatuan, ano? Sa ilang kabatuan na comprehensive, kabatuan National High School. Sa maabot nga Agosto 22, may event sila. Tanan-tanan nga 50, tihlaban-laban, tanan sila 50. Ma-birthday 50th o manig 50. 50, sirado 50. Daw may get together sila diri sa may Ion. Ang ilang special day 50th na mga The Golden Boys. Imbitado kita dito. Ako gani 50 sila ba? 54 na ako gani. Sige lang ha. Ay kay na Auntie Edna Dalmino diri sa may Malagit Pontevedra Capiz. Mayad-ayad nga aga si Auntie Edna and the Dalmino family and Catalan family mayong aga man. Salamat, Gedmad. Sa ano ito makita na eh? Kaya sugiday naman kita. Mabanon ko din damo-damo nga tissue. Wala, dalaan mo lang ko damo-damo nga alimang. Dos minutos makalipas ang alas tres sa Mayong Aga. Uy, si Pare Motok. Si Linko, nagid ka pamati ni si Pare Motok sa RA Car Display mo. Mayong Aga sa imo, Pare Motok. Sa mga nagapangita sa mga second hand, mga gusto yung pa-finance, no? Pangita o gusto yung baligya sa lakyan nyo, pangitaan nyo yung RA Car Display dala sa may malapit na sa Tabarbara, no? Pakabatuan ng ina. No? Pangitaan lang si Pare Motok sa tanan. Good morning, good morning. Salamat, Ged, sa inyong pag-upo. Diri sa programa Isugid kay Tiyoy. Adlaw kita sang Miyerkules. Sweldo. Halong kamo sa inyo nga pag-withdraw kay base may mga agaw naman sila. Siya kita rin naman kita. Buwas nga adlaw. Kadasig sang inadlaw. Marta Miyerkules na subong ang aton Christmas countdown timer gani sa wala kabalo. 163 dias na lang Pasko na.
9: Tatak! RMN.
5: Sa ngalan sa aking technical partner and sa ngalan sa sa ato niya News Center, Rajuman. Si Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz, ininyong alagad, Tioy Pancho. See you again tomorrow. Have a safe Wednesday. God bless you. Ciao, baby.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Angie.
2: May bukol ako sa breast ko.
1: Kamangkot ko dason kung ano maayo diri.
2: Lamog ginagambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas.
1: Gani amo man akon gin tumar nga suplemento.
2: Salamat gid ko bala kay
1: matama to na dula ang bukol.
0: Sample Plus Gold. Abaka sa mga butika. Sample Plus Gold.
3: Kuya si Mercy, nara ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulod yung duwa ka bulan noong pawan ko.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas.
4: Pinagali.
0: Pinahusa.
4: Sample Plus Gold.
0: Pinili sa mga butika.
5: Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako kasi si Captioli sang batwasang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sang Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
5: Mamtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: Para sa matilong na dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy gatay,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

hayon para sa pagkaon sang tagsa-tagsa. Kinadumdum na mo ng ila, kamaayuhan, maayo nga pang lawason, agod makapadayon sang ila pagtatap sang ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sang matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pa nga manginuga na ang ila alalihon, bangon sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatubang nga. Pasailuha kami o Amay, sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo, initanan ang ginasalanan.

0: Maayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa ito nga mga suki, nga tagpalamati sa ito nga programa, kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Kagsaduha naton, kamaampong kagmapisan, nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho, and Director Maria Teresa Solis. Maayad-ayad man nga aga sa mga partners naton sa local government units, aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians, kag farmer leaders nga nag-upod gid sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Ayhan, ala kamo sa inyo tagsa-tagsa ka panimalay, nagainom sang mainit-init nga kape, mainit-init nga taho o kon tsokolate samtang nag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Sa gihapon, ako iniinyo kasubong nga mangunguma James Ugatis mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Una, nga tagaan na ton sang igtalopangod subong nga aga, liwat na nga ginpahanugutan sang Department of Agriculture ang pagproseso sang aplikasyon para sa conversion sang agricultural land matapos nga ginkakas ang 5 kabulan nga moratorium sa land reclassification nga magabukas sang mas madamo nga lugar para sa commercial, industrial kag infrastructure projects. Suno sa aton departamento, ginpatigayon nila ang iningalihok matapos ginripaso kag ginamyendahan ang mga pagsulundan sa land use reclassification agod mapabilin nga balanse sa tunga sang pagnegosyo kag pag-amlig sa seguridad sang pagkaon. Madumduman nga sang Enero temporary nga gin-suspender sang Department of Agriculture ang land conversion bangod sa pagdamo sang aplikasyon kag kakulba sa pagkadula sa mga produktibo nga mga talamnan o kon mga ulumahan. Sa idalom sang layi, mahimo pa nga i-reclassify sang mga lokal nga pangulohan ang mga agricultural lands kung wala ini nagakaangay sa pagpanguma. Gani, ginatutukan ini sang aton nga regulatory division ang ining land reclassification nga certification. Kaupod ang iban naton nga mga national government agencies para nga insakto gid ang pagpatuman naton sang sining layi. Kag hindi man mabutang sa alang-alang ang kalapadon sang aton talamnan nga produktibo pa kag padayon nga ginagamit sang aton nga mga mangunguma para sa pagproducer sang aton nga pagkaon. Rest assured nga untap ang aton nga departamento sa sining land reclassification program kag may mga requisitos nga ginatanaw ang aton nga departamento para nga hindi mabutang sa alang-alang ang total land area for agricultural services nga para sa aton nga mga mangunguma. Good morning, maayad-ayad gid nga aga sa mga farmers naton dra sa Banwasang Dumangas, Iloilo, Saraga, Kagaliganes, Iloilo, labi na gid sa mga mangunguma naton nga nagapasakop sa nagkalain-lain naton nga mga techno demo programs, no, maging sa rice, sa corn o kon sa vegetables, no. Kay Ma'am Elizabeth Sol, shout out sa imo, Ma'am Lia Paduhinog Diala, Ma'am Leandra Villa Carlos, kag sa mga farmers naton dra sa Banwasang Banati, Iloilo. Good morning, salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Kay Dr. Ray Dosalan, no, sang Dumangas, subong man, no, kay Sir Rick Guelos, kag Ma'am Tain Sodario Guelos, salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Maayo man yung pagpangapi-ngapi dala sa Bulay Oton, no, kay Sir Lito Bakad, kag Ma'am Jenny Bakad, kay Sir Noel, kag Ma'am Roselyn Sotomel sang Tres Solteros Farm, subong man kay Sir Ernie Rosendo Villanueva, kag Sir Gales Bayate. Shout out gid sa inyo. Yala, nasa 86.16% ang overall physical accomplishment sa construction sang Halaor River Mega Dam Project as of June 2026 nagligad nga bulan nga ginapananaw makasabat sa paghatag sang bastante nga supply sang tubig sa aton tagsa-tagsa kapatalamnan sa probinsya sang Iloilo kag makapataas sang aton food production. Sa aton nga programa, ginpahayag ni NEA 6 Regional Manager Engineer Junel Boles target nga mangin fully operational ang proyekto sa tuig 2028. Gamay na lang nga mga tinion ang aton nga hulaton para nga mangin fully operational ang Halaor River Mega Dam Project. Kampante ang National Irrigation Administration nga malabot ang target timeline kag makabig nga almost complete lakip ang paghuman sa iban pa nga mga construction component bago magtakop ang tuig 2027. Sa karon, ginatutukan sang NEA ang construction sang Highline Canal nga nagalaba sang 80 kilometros sa diin yara na sa area sang mga banwa sang Badyangan, Haniway, Lambunaw, San Miguel kag Tigbawan, Iloilo. Sa tiyon nga matapos ang proyekto, mapasangkad sini ang irrigation services sang National Irrigation Administration sa 9,500 ka hectares sa 17 tanan ka mga kabanuhanan kag makabenepisyo sa ginabanta 7,000 ka mga mangunguma halin sa 1st district hasta sa 4th district sang probinsya sang Iloilo. Sa kabilugan, sarang man ini nga makadugang sa supply sang lima ka mga national irrigation system nga magaserbisyo sa 22,340 ka hektarya sang talamnan nga ginalahuman o kon ginat uman sang masobra 7,000 ka mga mangunguma. Kag nagalaog kita nga kon magkumpleto na ang construction sang Halaor River Multipurpose Project sang National Irrigation Administration, hindi lang makatanom sang tatlo ka bisis ang aton nga mga mangunguma kundi mangin produktibo na ang aton kalabanan nga mga rainfed areas diri sa probinsya sang Iloilo. Ginapananaw naton nga dako gid ini nga bulig sa aton nga rice production. Nga kusadin sa sini nga mga tinion, nagapangatlo lamang kita nga region sa bugos nga pungsod Pilipinas nga major rice producing regions. Kag ginatan-aw naton nga kung matapos ang ini nga proyekto, makabato na kita sa nagapangaduha nga rehiyon nga amo ang region 3. Gani, saptagon naton kag buligan naton amligan ang ini nga mga constructions nga ginapatigayon sang aton katuwang nga opsina ang National Irrigation Administration. Shout out gid sa aton info officers dira sa NEA 6 kay Sir Steve Cordero, subong man sa kay Sir Hilario sa padayon nga pagpaalinton sini nga mga impormasyon sa aton tagsa-tagsa ka mga stakeholders. Sa katuwang naton nga balita, no, kaangot naton nga balita, nagapadayon ang feasibility study para sa 6.6 megawatt nga component sang hydroelectric power nga ibutang sa Halaor River Multipurpose Project Phase 2 sa Banwa sang Kalinog, Iloilo. Ginpahayag ni National Irrigation Administration 6 Regional Manager Engineer Junel Boles, ginapatigayon ang feasibility study sa idalom sang Central Office. Sa nagligad nga bulan, bulan sang Hunyo, yara na sa 86.16% ang physical accomplishment sang Halaor River Multipurpose Project 2 kagsuno sa aton nga NEA Target nga matapos ang tanan nga structural kag civic works, kalakip na ang tanan nga mga dokumento sa katapusan nga bahin sang tuig 2027 kag mangin fully operational sa tuig 2028. Ginalauman nga makabenepisyo diri ang malapit sa 7,000 ka mga manguma nga nagatanom sa masobra 22 hektarya sang talamnan nga ginaobserbihan sang lima ka national irrigation system. Pananglitan mahuman ang proyekto magapasaka sang rice production sa tubtob 71.54% sa kada tuig diri sa probinsya sang Iloilo. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Solmi Ohario dala sa Balotac a Nuevo Iloilo, subuman sa guys kagawad Carlet Clavel, kagawad imong Laguna, kasama katapo sang Duenas Inland Fisheries Association. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na katundan. Dugang naton tagaan sang Igtalupangod subong nga aga formal na nga ginainagurahan sang Southeast Asian Fisheries Development Center Aquaculture Department o kon SEFDEC AQD sa Tigbawan Iloilo ang tatlo sini ka mga bag-o nga pasilidad. Una na nga ginainagurahan ang hatchery para sa Giant Mangrove Crab, sunod ang mga pasilidad para sa White Leg Shrimp kag pangulihi ang para sa Giant Freshwater Prawn o kon ulang. Nasambit nga mga pasilidad ang ginabanta may kabugusan nga balor nga 87 million pesos. Sa mensahe ginsaysay ni SEFDEC AQD Chief Dan Baliao, ang ila nga mga inagyan antes mangin katumanan ang sini nga mga pasilidad. Suno sa kay Director Baliao, sa pagsugod sang iya termino sa Tigbawan Main Station sang tuig 2017, madamo sa mga duta ang nagapabilin nga wala ginagamit samtang ang ila naman operasyon nakafocus lang sa mga pagpanalawsaw kag magamay lang ang atensyon angot sa production. Dugang pa niya ang kakulangan sa pasilidad ang isa sa mga possible rason kag naa nagakalimtan ang mga pagtuon sang ilang mga researchers. Agod mahatagan sa bat ang ini nga mga problema, ginsuguran ang iya sang iya administrasyon ang pagbuhi sa mga infrastruktura kag pagtukod sa mga pasilidad sa mga bakante pa nga mga dota. Madumduman nga magluwas sa tatlo ka bag-o nga pasilidad formal man nga ginagulahan sang SEFDEC AQD sa Tigbawan ang aquaculture feed mill plant sang nagligad nga Abril. Nagapati si Baliao nga kadungan sang pagpadamo sang feeds o kon pagkaon kinahanglan man nga padamoon ang numero kag panamion ang kalidad sa mga fishery products. Tuman naman ang pagpasalamat ni Baliao sa mabakod nga suporta sang gobyerno para matuman ang ini nga mga proyekto. Lakip sa iya ginapasalamatan ang bulig sang Department of Foreign Affairs kag Department of Agriculture, ilabi na ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kag National Fisheries Research and Development Institute nga amoni ang iya nga mga katuwang sa pagpangita sang pondo kag pag-implementa sini diri sa SEFDEC Tigbawan Iloilo. We hope nga ang ini nga mga pasilidad ang Giant actually para sa Giant Mangrove Crab, pasilidad para sa White Leg Shrimp kag Giant Freshwater Prawn o kunulang makapasanyog pagidugang para sa palangabuyan sang aton nga mga fisher folk diri sa Western Visayas. We hope sa masunod nga mga tinuig may mga demonstrations na nga pagahiwaton kag mayala man sang mga rollout sang sini nga mga teknolohiya para mas madamo nga mga fisher folks naton ang maka-adapt kag magsunod sa sini nga mga teknolohiya. Maayad-ayad niya aga. Good morning kay Mayor Sofronio Fusin, Mayor Matt Palabrikas ang Bingawan, kay Sir Victor Castro Verde, subong man sa Limeray Iloilo, no, kay Ma'am Anisa Villalobos, kay Ma'am Maryam Padernal, kag Ma'am Laila Rosbero. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Sa sining aga, ginapaabot naton ang aton nga Secretary Francisco Chu Laurel Jr. para sa iya nga pagbisita diri sa Banwa sang Dumangas, Iloilo. Ginakabig nga bisita ang aton nga secretary para sa inaugurasyon sang modern NFA facility in support to the buffer stocking program dira sa Banwa sang Dumangas, Iloilo. Kaupod sang aton nga secretary amo ang director sang National Food Authority kay iban pa nga mga mataas ka official sang aton nga departamento. Magabisita man ang aton nga secretary sa ginahimo nga state of the art storage facility dira sa Banwa sang Duenas, Iloilo kag dili sa Haro, Iloilo City ng mga pasilidad sa National Food Administration. Gani, lauman naton ang interactions sang aton nga Secretary Francisco Chu Laurel Jr. karon dugay-dugay dira sa Banwa sang Dumangas para sa aton nga mga mangunguma nga magatambong sa sini nga kahiwatan, no. May ara man kita iga-distribute nga mga interventions para sa aton nga mga corn farmers. May ara kita corn meal, combine harvester, may ara man kita sa rice farmers naton, four-wheel drive tractors, may ara kita recirculating dryer nga may capacity nga 6 tons. May ara man kita iga-distribute nga hauling trucks, forage chopper, kag hauling trucks with special purpose, subong man delivery van, incubator, water pump, hauling trucks, shredder, grass cutter, kag subong man ang compact rice mill para sa mga identified farmers, cooperatives and associations naton diri sa probinsya sang Iloilo, kagkaiping naton nga mga kaprobinsyahanan. Katuwang naton sa sininga mga interventions ang aton nga Felmec, subuman ang aton nga Agribusiness and Marketing Assistance Division. May total nga 100,676,500 pesos ang total ka mga interventions nga iga-distribute sang aton nga opisina Department of Agriculture subong adlaw dira sa Dumangas, Iloilo. Panginbulaan gid sa mga farmers naton nga magaupod sa pagbisita sang aton nga secretary Francisco Chu Laurel Jr. dira sa Dumangas, Iloilo. We hope mangin madinalagon, no, kagbuylogan naton ang aton nga secretary, secretary sang Department of Agriculture nga sa subong adlaw magabisita gid diri sa probinsya sang Iloilo. Sa sini nga tinion aton nga pamatian ang aton nga Agribit reporter halin sa Department of Agriculture, Western Visayas College of Communications from the West Visayas State University. Welcome naton si Precious Grace Cardosa. Precious, sa imong report, subong nga aga.
1: Taka sa mga nagapanguna nga balita halin sa Department of Agriculture, Culture Western Visayas. Production sang gata sa Pilipinas padayon nga nagasaka sa quarter 1 2026 suno sa PSA. Nagapadayon nga positibo ang pag-uswag sang industriya sang gata sa Pilipinas sa siningan nauna nga quarter sang 2026 suno sa mga datos sa ginpagwa sang Philippine Statistics Authority. Ginpakita man sang PSA ang balor sang produksyon sang gata sang tuig 2018 nagtaas ang 6.5% sa sa nauna nga quarter sa 2026. Mas mataas ang sa 5.1% kumpara sa parehong ation sa 2025. Sunod naman sa dairy subsector, may aras ng 10.3% nga pagtaas sa valor tuig-tuig na nagapakita sa mas mabakod nga produksyon kagpadayon nga pagpangayo sa mga lokal nga produkto sang gatas. Samtang, ang kadamoon sa produksyon nagtaas ang 6.47% na nagsakahalin sa 11.07 milyon kalitro sa nauna nga bahin sa 2025 tubtob sa 11.79 milyon kalitro sa nauna nga quarter sa 2026. Ang padayon nga pagsaka nagapakita sa nagadako nga papel sang diri sa pagpabakod sang seguridad sa pagkaon, pagsuporta sa palangabuyan sa mga komunidad, nga amuman ang kapaligon sa pag-asenso sang sektor sa mga kasapatan. Ginsaysay pa ni National Dairy Authority Administrator Attorney Marcus Antonius Andaya, ang padayon nga pagsangkad sa sektor sang dairy, nagapabutyag sang nagataas nga produktibo sang aton lokal nga mga mangunguma, kagpadayon nga pagpatuman sa mga programa sa kamuhan nga level. Luwas pa dira, ang mga nalabot sa industriya na tigayon bisan wala pa ang pagdugang sa mga sapat sa lokal na sistema sa produksyon. Ang NDA nagapaabot man sa mga imported nga mga karga nga mga sapat para sa ilang mga stock farms nga magapabakod pagid sa breeding base ng pungsod nga magapatasig sa pagpadamo sa mga kasapatan kagdako ang mabulig sa pagpataas sa kapasidad sa pagproduser sa gatas sa palabutin nga mga tuig. Dugang paniya nagapati siya nga may mas maayong oportunidad nga dalon ng 2026 labi na gid sa pagpalapad sa milk feeding program sa Department of Education nga ginbakal sa idalong sang sagip sa KAA. Iningati ka ang ginapaabot niya magatugas sa mas maligon nga market demand para sa lokal nga gatas nga magapatasig man sa aton mga mangunguma nga padakon pang produksyon kag kapital sa pagpadamo sang sapat sa pagpalig-on sang produksyon. Sino pa kay Andaya ang per capita nga pagkonsumo sang gatas nagsakahalin sa 17.16 kalitro pagkadto sa 19.53 kalitro. Nga nagapakita sang nagadako nga kinahanglanon sang konsumidor sa mga produkto sang gatas. Samtang ang milk sufficiency level sa pungsod iyara sa 2.10% sa Marso 2026. Mas ginapalapad si Mi ang nagabukas ng oportunidad sa merkado kagang kinalanon niya pagpadayon niya pasangkaroon ang lokal niya produksyon sang gatas. Para sa 2026, ginatarget sang NDA ang 53 milyon kalitro ng produksyon sang gatas kag 2.33% ng milk sufficiency level na may padayon niya pag-invest sa pag-import sang sapat, pagpalambos sang stock farm, kag mga programa sa pagsuporta sa mga mangunguma nga ginapaabot nga magapabakot pagid sa padayon niya pag-uswag sang sektor. Ini si Precious Grace Cardoza, student intern halin sa West Visayas State University College of Communication, nagabalita.
0: Thank you again, Precious Grace Cardoza, sa imong balita. Padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga farmers, cooperatives and associations nga magpalista sa aton nga FIDIS, Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System, para makapasakop kamo sa sagipsaka procurement naton sang aton nga mga national buyers. Yari ang padayon naton nga pagpangagda sa inyo.
2: Kung ikaw manguma o kung mangisda o kung nagapatigayon sa negosyo sa agri-fishery sector, kabahin ka sa ginatawag ng Farmers and Fisherfolk Enterprises. Ang Farmers and Fisherfolk Enterprises amo ang mga negosyo na ginapanag-iyahan ka ginadumala sa mga manguma o kung mangisda, individual man o kung grupo, na rehistrado sa isa sa mga masunod na talatapan. Kabahin ka man sa programa kung ikaw ang nagapasakop sa produksyon, pagproseso o kung pagpamaligya sa mga produkto sa agrikultura kag pagpangisda. Kung ikaw may ara sa micro, small o kung medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sa lokal ng produkto halin sa aton mga nguma kag mangisda, welcome ka sa FIDIS! Ano pa ginangalat mo kaagri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!
0: Yes, amo yad to ang aton padayon nga pagpangagda sa aton nga mga FCAs. Magbisita lamang diri sa Agribusiness and Marketing Assistance Division diri sa Department of Agriculture, Western Visayas. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan sa ngalan sang aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagduha naton kamaambong kagmabisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis, nagasiling sa inyo nga sa tagsa katapak sang aton dapadapa sa aton talamnan, amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sang resource-based nga teknolohiya ang manging gabay naton sa aton mauswagon nga pagpanguma. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala nang iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong pag-ariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad, at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanin at tutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamgitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapan ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pula, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabaka nga butika. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga D3 Bio TTX 500
3: Lilibet Ipanto 48 taga Alcantara Cebu. Ako diabetes 320 tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi eh.
4: Karong pila na may mo sugar?
3: 136 na lang. Na aminid yung kaya kong tulog sa TTX 500.
0: TTX 500.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Life extension, vitamin D3.
2: May diabetes, usually makabatsyag sa mas lalanga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan niya maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa life extension vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
1: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung mabuti ka. Mag-
3: Hello, Mommy!
4: Chocolate? Putik? Libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
4: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako gali si Van, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bow May Alibio Gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang ako nga pulser.
7: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
4: Aj! Ilong Ranger?
9: Matyag mo, ano na? Sip-on o kung hindi sip-on?
4: Hindi sip-on. Hindi man eh siguro madayon.
9: Ang hatching ka granny nose? First signs ang sip-on na.
4: Sip-on ganyan dayon?
9: Oo. Dira pinakadamo ang virus ang sip-on kag pinakamataas ang viral load sa mga unang adlaw sang sintomas. Makalalaton. Mag-Milzep C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity. Bulig agad mag-ayo dayon sa sip-on symptoms sa 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first signs ang sip-on, mag-Milzep C+ 40 with zinc dayon.
10: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Neozeb Z+ Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
13: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
13: Yung may Visio.
7: Ang Visio.
13: Yung may D3.
7: Mga butika.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: Oras sa RMN na inuwido sa bilog ng pungsod na Pilipinas, alas 4:08 na sa kaagahon.
17: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
18: Unang radyo, unang balita.
19: RMN, RMN, RMN.
16: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
18: Unang radyo, unang balita.
20: Adlaw na kita sang Miyerkules, pitsa 15.

0: sa bulan sang Hulyo tuig 2026.
1: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona.
0: Taga ko naman si Radyo Man Benroy Bernal.
1: Sa kinaandan aga tamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
0: Sumungman sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagurag-wag, mayong aga, good morning sa aton tanan.
1: Sa mga nagapamati sa radio, yara kita sa City City 4 sa rilisuan sang inyo mga radio kag sa YouTube pangitaalang at RMN Iloilo official.
0: Kag ang aton naman official Facebook page, please like, share, kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
1: Gali din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sining mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
2: Radyo Man Eric John Pamplona, kag Radyo Man Benroy Bernal, sa unang radyo, unang balita.
3: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo, bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sa Iloilo. Radyuman Binroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Kahit karon sa aton nga Know Your History, July 15, 2018 ang France nagdaog nakuha nilang ilang second World Cup title matapos gin pierde ang powerhouse nga Croatia sa score nga 4-2.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
0: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga dalag ko ng mga balita subong nga aga. Recap kita mga karadyuman sa day number 5 sa nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kahapon nga daw, Martes, ang defense ang nagpanayon sa cross-examination kay Attorney Jeremy Lutok, no? Arguing that he had no personal knowledge that the VP Sara Duterte contracted an assassin. Muning kinakuan kahapon, Radyuman Binroy, no? Ang kinaduso sa defense panel na wala sang personal nga ihibalo si Attorney Jeremy Lutok sang ginapahayag pagkuha ni Vice President Sara Duterte sang assassin. Tisiling ni Attorney Lutok, tisinabalan ng namon na iya sa nagpatigayon na kami sang investigation. Dira namon iya natukiban, nabalan, nga may ara siya sang contract na assassin. Itong hambal niya, nga kung mapatay gani siya, may ara siya sang nakontrata nga assassin. Dapat yun si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., si First Lady Lisa Marcos, kag sumugman si former House Speaker Martin Romualdez. Samtang si Senator Raffy Tulfo ang nag-question kay Attorney Lutok, may kangtanan sa term nga Romanov, no? Ginpayag ni Lutok nga ang ila sininga division o ang ilang cybercrime division, Radyuman Binroy, ang wala naka-confirm sang anuman nga Oplan Romanov kag ginapahayag ang reference ni or ang ginalinan sini halin mismo kay Davao City Mayor

0: lang sa roman nga mga plano sang administrasyon.
1: Ang plan Romanov amin ni pagpamatay ni isang isa ka family dito sa may Russia sa isa ka daw ano revolutionary group man dito. Radyo man na Eric ni inubos gini sila grabe ni nga brutal very sensational ini nga pagpamatay sa tong I think 1918 natabo ini dito sa may Russia. So amo ni kunong mayara sang Oplan Romanov. Ang Romanov kumbaga tigulo sang kuana. Kumbaga misyon, no?
0: Operation ini.
1: Operation
0: sa Romanov operation, no? Dynasty ini Radyo man Bintro sa una sa
1: Russia.
0: Russia. So parang nga matapos ang dinastiya, inubos bilang tanan nga member sa ila siling pamilya.
1: Kumbaga daw royal family, no? Inubos ni sila mga kabataan nila, pati ang ila siling entourage, pinamatay ni. Kaga brutal ni, pinang kwan ni sila, gindala ni sila sa kagulangan to kaga, pinang buuan ka asido, kaga pinang butangan ka granada, para nga hindi mapang-identify.
0: Para kumbaga ma-erase, gid, ila siling lineage, Radyo man na Binoy. Diri ni nag-iumpisa nga nag-ipag-ibabaw man si Lenin. No, sa Russia sang una sang ginpamatay ang dinastiya nga ini ang Romanov kini isa ka mga tsar sang una no sa Russia Radyo man na Binoy. Sige na kwaniya ginahalin tulad nila diri iya sa bayan sa Pilipinas. Sakay kwani sakay Mayor Basti Duterte. Nga kumbagang dinastiya sa mga Marcos. Matapos lang ini kung maubos sila pamatay.
1: Ubuso nila. I-wipe out nila.
0: I-wipe out gid.
1: Oo.
0: Ha, amo na ya ang kwan, amo na ya ang kumbagang narrative ni Basti Duterte sa pagpatigayon nila tuya sang rally.
1: Grabe, palang labot atong mga palang labot tagali ang mga pinsar nila ya sa mga muniya ng
0: nga
1: sinaryo no.
0: Pero sang ulihi, nagbaliskad nga tumay na mangkot kay Vice President Sara Duterte nga siling nga may nabatian sila nga muni Oplan Romanov ni nga konsaniin pamatyon ang binog nga pamilya sa mga Duterte kay kumbaga daw sila kuno ang hadlang no sa mga plano sang administrasyon.
1: So meaning nga do do paranoid ka lang ati imo bukang bibig ang Romanov. Pero ginpabangod mo sa piyak na kampo ang Oplan Romanov, ang plano nga pagpamatay, pag-ubos sa inyong lahi.
0: Kay kumbaga kahapon na-mention abi ni Radyo man Binroy. Kay kumbaga kung dinggi bala ang reference ini, kumbaga dinggi na kumpisa ang tinaga nga ini nga nakasunod ini dire sa ginpamangkot to ni a certain princess to bala sa kwanto sa Zoom conference nila upod kay Vice President Sara Duterte. Kaya kumbaga daw ginpandaman niya si Vice President Sara Duterte sa sinang ginapahayag nga Oplan Romanov. Yung tiambal yan ni NBI Barn NBI Director Regional Director Lotok, si Attorney Jeremy Lotok, nga sini nga why kami na yaka why kami na yaka balo. Nabatian nang naamon na iya pero wala kami diyan magtutok sa investigation.
1: Amo tong tinaga ni Basti kuno nga blagin hambal ni Tolfo nga niya before you sleep amo nang hambal ni kuan niya remember the ano the family Romanov. Now do nang bisa do amo nang gidater ni kuan ni Basti Duterte. Pero later, ti amo na niya ginggamit niya sa Kaisara nga ti may arak kuno sang Oplan o may plano, may Oplan Romanov against sa ila butang balon ubuso ng ila sini nga pamilya. That's why nga amo to nga nag-alboroto si Inday ninyo Sara.
0: Ti may mga detalye pag hindi kahapon like si Senator Francis Pangilinan nag-cite siya sang past inciting to sedition cases sa kinimbestigaran sa National Bureau of Investigation no, involving diri ang iban pagid nga mga ginimbestigaran nila may kang tanan sa tuyo man sang una kuno plano nga ipapatay man si former president Rodrigo Duterte.
1: So ang ambal ka NBI abertiri Radyo man Eric nga ti both nag investigate sila sa threat assessment threat, nag-evaluate sila, nag-investigate sila, both sa kay Sara, kay President Marcos, because ila ina obligation. Only that, sa kay Marcos, wala nila, sa kay Sara Duterte, wala nila ma-establish, kay ti, why man nangin cooperative si Vice President Sara Duterte during that time, although ating ina-claim niya, nga may threat man against sa iya sininga kabuhi. So wala sang may na-establish diri. Unlike sa kay Marcos, nga may na-establish iya, kag may ara iya sang atterances amo ni gani ang parte sa video
0: Parte sa video
1: uti ang nambaliya sang NBI gina insist iya sang

0: NBA, nga sila niya beyond sina iya, wala na kami isang personal knowledge. Amo nang ginasulit-sulit sang
1: itira nila. Lang sila iya, kaya mo nang reference nila mo.
0: Dira nila iguon, abi, ang kuhan. Kita mo may mga, kuhan, may mga objection nga, ang prosecution nga ti. Kumbaga, wala na iya bala sang, kuhan, wala na siya sang incompetent na siya sa pagsabat sina ang question. Mm. Because may limitation na yung NBA, kay ang mere utterances, it can be considered nga kwan nga ano ni nga grave threat. Kwan ina, pwede ka na makasuhan sa grave threat by mere utterances, depende kung ano ang unod sa mga utterances mo. So
1: na-establish
0: na iya
1: nga serious ato kag real ay man na binroy no mga public statement nga to mga utterances nga ito ni Vice President Sara.
0: Once nga ang amo tong balang ginasight sa prosecution, may mga ano ni may mga jurisprudence kag insight dito si Attorney Ligutan. Nga duha to ka jurisprudence pati si Attorney Lutok may ara sang jurisprudence. Ang defense panel ya wala. Mm. No sila may ara jurisprudence. Nga siya it doesn't follow. Hindi man botang balon or hindi man kinanglan nga ti kulbaan gid ang imo sini nga gin threaten, no? The mere nga tigil threat mo, like for example, hinambalan ta ka, patyon ta ka. Ang mere nga hambal mo sina, nga hambal mo sa akon, it can be considered as threat. Kung hambal ka, that is threat.
1: Amo na nga hambal nila, ti man wala man mag-file sa complaint si President Ferdinand Bumbumarcos Jr. Why man mag-file gid personally sa complaint si First Lady Lisa Marcos? Kaso kumbaga, ginapagwa nila nga ti, daway man lang gani man to sa ila. Ano nga wala man. No? Pagkatapos ang party pagindibala sa nangin statement to ni President Ferdinand Bumbumarcos Jr. Sa akin pamangkot siya ni kuan bala to ni sino kay ni ang angkorman kay ni
0: si kuan si Tunying
1: si Ka Tunying no sa akin pamangkot siya kun bala bukas ikaw nga mangin mag-abyan ka muliwat or kumbaga mag-istoryahanay ka muliwat ni Vice President Sara Duterte tingin sa bata bito ni Marcos silingya. Way makuya sang kwan, way makuya sang kalain sang buot personal. Sini nga kuya, gusto kuya way kuya kontra, damo na kontra ko, gusto ko sumbong na amigo. Gusto ko sumbong sini nga abyan. Tiya mo tubalado gigamit pa nila ining, ti wala man sang kalain sang buot si Marcos. Nga nga nagmotopropyo ka mo kay kumbaga ang first family galing nga involved.
0: Galing kay may ara gani sang ibidi. May ginhambal gani.
1: Galing kay ang mere public statement sa Diman Binroy, kay Francisco. Himo ni Vice President Sara Duterte against sa highest kumbaga highest leader of the land na kun ngamong presidente enough na para nga magpatigayon sila sa motopropyo investigation kasi especially coming from second highest leader man sa Pilipinas nga kumbaga may ara sang kapasidad.
0: Kaya mo na, pati ining party sa pag-hire sang assassin, amo na nga wala na ito yung nag-dig, why ito nag-dwell dira ang NBI. Kaya ang balila gani, di bala, nga kung hindi naman kinanglan, nga pangitao mo ito kung sino gin-hire nga assassin. For the record lang nga, no? Nga timiara, sang, kumbaga, kung na dalas-dasal sang investigasyon nyo, well and good. Pero kung wala, hindi naman unnecessary naman kay kinanglan, ang utterances mo lang, ang paghambal mo lang, ang pinahog ta ka, pwede ta nakamakasuhan. Grave threat ta na.
1: May kangtaran sa legitimacy bala sang video. Hambal sang house prosecution na panel nga tiisin nila ti legit na ni. Ang proof sini nga legit na ni, ginagamit na ganin ini sang defense sa counsel.
0: Amo na nag-authenticate.
1: Gin-play ini. Ginakabig ini nga legit ini nga video. So wala na sila nag-i redirect dere regarding sa legitimacy no sang sinasabit yang video the mere fact again gamit ini as evidence na subong sang defense panel kay silang naga-play sini mo silang naga pagwa sini ati sila nga legit na ni no ang video radyo man na binu.
0: Pero nakita mo radyo man Eric nga wala gidya ka score ang defense bisan sinong nga mga analyst ng mga lawyers na do wala gid may nagambal nga nakascore diri ang sa ila gid lang no kay first una gubon lang credibility kay dito sila una maigo pero wala na maguba natigayon gid in fact ila gani gid presentar ang video butang balon nga ti nagapatling sila nga husto inang video authentic inang video sila mismo ang nag-authenticate no and ikaduwa diri naman sa content they're trying nga maguba naman si Attorney Lutok no pagi sa putok sa pagas niya ni lutok ti master niya ni lutok ang ano niya sinigagin investigaran. So galing wala din nila maguba ang pader, no?

0: sa nga prosecution na panel. Subot na balon na hit sa nga prosecution ang ila sini nga target, ang ila sini nga objective. Kita mo kahapon ang anong hambal ni Atty. Kapunan. Nga sila niya, in my 48 years of practice being a lawyer, sila niya, I have learned two things. One, sila niya, we learn how to present and not to present. And we learn when to stop. And this is where we stop. Oh. Kaya sila niya, hindi na namo na pag-presentar si Atty. Sulayka, kag si Captain Bill, ano to,
1: Bilyo.
0: Bilyo. Kaya sila niya, unnecessary na. Kaya mismo, sila mismo ang nag-validate sila nga video. Kaya ang purpose malang galito, nga i-present si Atty. Sulayka, para nga ti, may baluan nga indeed, natabo din man ato, during that time. Kaya sila niya, wala na tayo istoryahan. Sila niya, balaan na namo, nakuha, kumbaga, na hit na namo niya nga mo sining nga objective. Balaan namo kung saan o kami, saan o namo ni tapuson. Kag balaan namo kung sino nga mo ni present. Kag balaan namo kung saan o kami maumpisa. Sino ang i-present namo na. Pinchak tugid. Eh.
2: So, amo na nga si Atty. Sulayka Lopez, si Captain Bellio, no? Hindi na pag-i-presentar ini sa nga prosecution rajuman natin. Right? Kaya tayo maging hostile witness ni mo, si Atty. Sulayka. Lopez. Pero kahapon, kumbaga, pagkatapos ang pilakauras, alos sa sobra, almost 5 hours, noong pagpatigayon sa impeachment trial, ang agaw pansin, si Senator Robin Hood Padilla. Matapos, naging pamangkot niya si Atty. Jeremy Lutok about sa perjury, kag extortion complaint sa gin-file sa iya. Iyan ba ni Atty. Jeremy Lutok? Sinigyan naman ako, may nag-file gidman, may gin-file gidman sa akon. Pero sinigyan, wala ko sang may nabaton. Ang party to sa isa to nga daw nag-prosper Radyo Man Binroy, gin-check sa mga kopdanan niya sa NBI, ang balto nga daw, hindi man to
0: ang kwan,
2: ang daw, ano tong, ano
0: ang
2: niya?
0: Ang abogado ba lang ang nag-notaryo?
2: Oo.
0: Piki tong notaryo, puno?
2: Piki puno ang notaryo.
0: So, mere scratch of paper lang to?
2: Why naman to kuno na, why naman to kuno na, napurso? So, sa sabat, ito na ito ni Jeremy Lutok, sa ngulihi, pinamangkot siya ni Senator Robin Hood Padilla, na sila niya, makabig mo ba lang ang imong assignment sa barn promotion?
0: May marupa regional director na nisaya?
2: Tapos kinasign ka ito sa barn daw, ay ko yung nagpating.
0: Paano mag-promotion eh? Kung mo ang katani in CR director?
2: Kaya gina... ako niya naging insinuate niya niya at nangitawag na Golden Boy sa National Bureau of Investigation si Atty. Jeremy Lutok because nga tingin investigaran niya si Vice President Sara Duterte sa mga utterances na niya public statement may kantalan sa threats niya sa First Family. Diyambal niya Golden Boy ka sa National Bureau of Investigation. So, kasi nga, ano, ginkwan ka, gintagaan ka sang, ano na eh, gintagaan ka kumbaga sang reward, gin-promote ka to. Tipa, ambal sa iban, paano ka naging, paano naging promotion, nga sa may marupa ka, kag-chief ka sang cybercrime division, sang head office, sang NBI, hinaboy ka to sa barb.
0: Prior si Naimi Marupa, regional director na niya si Lutok.
2: Tapos ang parte pag hindi sa sila nga tiko mo, na-assign ka to sa barm. Sila nga mamangkot ko si mo kung may ihibalo ka.
0: Sa Islam.
2: Asadiin ang ihibalo mo sa Islam. Hambal ni hambal ni Atty. Jeremy Lutok, sila nga, may nabanan mo ko, pero hindi magin mo nakadalom. Sila Christian, kuya mo.
0: Kinanglan blay na iyang mastiron mong ila religion.
2: Sa Atty. Robin Hood Padilla, sila nga, dapat damo ka nabalaan sa Islam. Hambal ni Atty. Jeremy Lutok, sila nga, hindi mo na requirement.
0: Kaya mo na gani.
2: Ang ang assignment, sa mga department heads, mga regional directors, o mga ano da ang mga posisyon Radyo Man Binroy, hindi man requirement nga kung i-assign ka to sa Muslim
0: Autonomous Region for Muslim Mindanao.
2: Dapat ta Muslim kagin. O tandaan mo, may mga Muslim man nga gina-assign man gani, cabinet secretary, may mga Muslim man gina-assign man mga regional director, sa iban man nga mga regions nga Christian
0: tamo
2: kwana majority ang tao da.
0: Kita mo nagapamangkot si Robin. Wala naga full kadlaw si Lutok kay kalaway man kay Senator Judge sa mo. Pero daw nagayuhom si Lutok sang iya sining mga palamakutanon kay ginaistoryahan taya kapayas ang iya ginasabat matis.
2: Do kala mo sa nagambal
0: Mar Yosef ka classic kasi
2: na doon. Galing kay tindi mo abi mo sa Wire Radio Man Binroy Senator Judge.
0: Natural kay mo na gani.
2: Irrelevant mo.
0: Out of respect bala. hindi pwede kay diyan siya gani mo.
2: Oh, hindi mo ni marul nga ang pamangkot sa isa ka senator diyan. Irrelevant. Ma-apply mo lang na sa council, no? Ang both sa defense kag sa prosecution. Pero kung senator judge ka, anything under the sun, pwede ka makapamangkot. Gani ka tingin ko baga, imo na lang natani nga bilang senator judge, kung relevant ina o kung hindi, ang imo yan nga mga
0: anong relevance, pamangkotanon. Anong relevance, sabi sina, anong importance and relevance ang pamangkot mo nga ti, naka-inchindi ka sa Islam? Nga ako mag-regional director, ito kinanglan sa ulohon mong ilang reliyon.
2: Oh, gani.
0: Kaya
2: mo na galing tingin ko, kumbalis ka doon, tabi, kung sa Christian dominanta region, butangan mo man da karon ka Islam, tapos mangkuton mo man ang pamamagitan sa Islam, isang Muslim, tipo mangkuton mo man na karon nga kuminalungong man sa Kristyanismo.
0: Oh, tapos na ang regional director halin to sa Mindanao sa Iloabi sa Western Visayas di. Ti kinanglan nga ibaluon niya, mastero niya ang aton reliyon di sa Western Visayas.
2: Kasi ta follow
0: illogical ka gaminango.
2: Muslim dominant ang Visayas region. Dapat ang regional director kabalogid sang Islam.
0: Hindi man namo na yung basihan sang panerbisyo.
2: Ang pagrespeto sa reliyon ni si sa
0: kun na
2: Arjuman Binroy.
0: Respeto ya. Sakto na ya kinanglan nga ya.
2: Kitaan kita ya respeto man kita sa mga reliyon. Why man ya question pero kon nimon mo na nga requirement te ano na lang gua ka Pilipinas karon kay te kada modamo sa mga relihiyon di sa aton
0: amo na bala nga for the purposes nga makapamangkot ka nga as if bida ka man da bisan nonsense kag way unod no sabaw ang imo sining pamangkot palupad ang imo sining pamangkot bisan ano lang pati tong mga upo dito sa prisuhan to nga sang una sang napriso naman sa kuno binalik kin naman gatis niya kinanglan ko may mga amo sini may mga assassination niya may involved ni nga kwarta ay Mario Joseph na lugtasan klase kasi
2: sa niligad gani nga daw may mga post sa iyang mga mataas educational attainment ang mga maalam amo kuno ang rason nga ang namigado ang aton sini nga pungsod kay gaya pagamit kuno sa mga oligarko tapos kinako na nga komunista siya
0: oy sa pagina tigi alik si digong ginapamatay ang komunista ginresearch
2: sa tapos
0: ginresearch karon
2: tapos ginikwan gini fact check Mario Joseph Santisima duro-duro pinamatay nga mga komunista
0: sa digong
2: ni former president Rodrigo Duterte. Why ginito
0: na ka? Hindi newsmaker ganyan. Newsmaker niya sa wala. Nonsense nga. Newsmaker.
2: Pero ti effective Radyo Man Binroy. Kita mo kinakuryanta sa subong.
0: Ah, o gani. Pero ti okay man na. Ti, hindi. Okay lang yan. At least okay lang. Kaya makayuhuman ta. Hindi mo na yung pagpatulan. Ganyan. Minatood si Ruben. Kaya ti anong kwaon mo si ni Abi Radyo Man Erickman? Anong nga sense? O Abi? Mung kutuntang anong nga sense ang ginapang
2: kung pwede lang madeklara nga irrelevant ang iya ni Ruben Hood Padilla kapilan na ni siya Radyo Man Binroy daw 3 times na ni siya nga gurugin deklarar na ni siya nga iya kuan gurugin out of order na ni siya kasi kita yung senator dyan hindi mo makuan mo
0: hindi mo ma-out of order kay hurado siya mo
2: judge siya mo
0: kita mo amo na ginahambal ko ginahambal tabala ng ligan nga huwag man si masaklaw ya sa paghambal nga mga abogado ang sa palibot nila Mario Joseph kag mga
2: tabar tuangan tuangan pag ni attorney
0: Binluwan man
2: kambalya nga ang grade ni gibangkot niya si attorney Lutok
0: ano
2: siling niya do you know nga lawyer in profession si vice president Senator Duterte siling ni attorney Jeremy Lutok yes siling niya do you know nga ang grade niya mas taas pa sang sa iba niya mga lawyers yari ni sumbong sa sunod sang
0: 80% ko naman
2: 80% ang grade niya mo siling ni Senator Chisis ko di Rosie, hindi na naiya kay Luan Ferma na karoon sa ibang ding ang mga abogado.
0: Nagyaw na nakabalos ang grades ang score sa mga lawyers na rin.
2: Basi siya, Tony Vin Luan, basi may mataas mga ganit grade ko.
0: Butang baron nga nubo sa grade kay Sara eh.
2: Di kay 80% ko mo.
0: Di, basi siya.
2: Ang kwan niya, ang rating niya pag kuya bar.
0: So
2: tingala ko, muna kataas ang rating niya sa bar, pero pambalabla si Sara Duterte.
0: Di
2: ka nagalin, baringon, di ka nagbakal, adi ka na ano yung ka naghalin? Adi ka naghalin? Ano na baka bakal ka blaka barutak baka nagikanto ka sa baringon
0: sakay ka bruto.
2: Sakay ka bruto.
0: Oo, tigaling sang tiempo nila to taas to ang kuno 2005 niya nga bar passer si Kwando.
2: Hindi bala taas to ang amo nang basa mga lawyers Radyo Man Binroy. Hindi mo na ya ma-compare. Ang kun taas imo grade mayo ka na nga lawyer kay every bar examination lain na ya ang mga questions na mo.
0: Oo, lain lain lain ya may peculiarity
2: na ya. Kumbaga may ira ka mo na ya.
0: Kay isa pa sa dira pa lang sa hall, sila ila dili 95% gani ang iya sini nga score during their time guro
2: da takas si, mato si tandaan si Ator Miriam Defensor Santiago do 75 gani ni
0: oh pruti tama man ka articulate oh,
2: tinga nga pruti man ka aramaw
0: kay like may mga circumstance ala na nga ti wala siya nag ta siya score pero maalam siya nga bukado si ang ila gani sa prosecution si Attorney Marfort Fuwa mo nga nagabalta top 8 ini sa bar 81% ang iya sini nga score. Budlay-budlay ni during the time sa ila sini nga chipo.
2: Ano mo presentin sa nakapasar sa ila?
0: Oo. Ti, amo nang hambalon mo.
2: Tumot silingon nga kung pila na to, 81% lang siya.
0: Oo.
2: Mas maaram iya ang nakapasar sa bar nga 85% ang iyang rating.
0: Ti si Atty. Ligutan. O, butang tabay nga aras sa 70 si Atty. Ligutan. Ti pamatu, apamatian nyo, kung di bla, dilip matatanan, kampiyon man. O, si Chis Escudero. O, di bla, kanami siya pamatian, bilang kwan. Ti wala ayan, doon na insulto man duro. Basi bala nubo si Chis Escudero.
2: Unethical katama to yan kay Atty. Vinluan. Kay pag-abot iya sa
0: nonsense ka ni.
2: Pag-abot iya sa korte, wala na yan kita pamangkot kung pilang rating mo sa bara. Profesional na yan, doon pareho managa pamangkot ka bla, pareho managa orobra. Doon ka listikal pamangkot kung peraswildo nyo, di bla? Di pareho managa, kung parias ka muna ng mga abogado, doon ka lawais na pamangkot ka, pilang imong rating. Kay it doesn't follow nga kung mataas ang rating mo sa bar, manami ka na sa oral argumentation, manami ka na sa mag-obra pleading, manami ka na to mag-debate sa korte. It doesn't follow na. Di ba? Basi lagpatan mo lang to yung amutong ira sa
0: pag-examination. Basi kung wala to yung stress video, during the time.
2: Hindi naman nami to ang kondisyon mo.
0: Oh, tapos sa maalam to yung basi stressful to siya. That's why nga nubos ko riyan.
2: Puro kondisyon man ni Radyuman Binroy mo.
0: Oh, kondisyon sa utok. Kamu na ganing ang balta.
2: Kamu na ganing ang balko. Every bar examination, alain na nga ira. Yeah. It doesn't follow nga kung nagtaas ka to sa previous nga mga nagwa bar, mas maalam ka na kumpara sa ila.
0: Hindi mo na ganing
2: kay continuing kwan niya, process niya ang pagkaabogado. Dapat adlaw-adlaw tuon kasi niya. Kaya kung hindi ka magtuon, kag magsigi-sigi tuon, mabilin ka stab-taba.
0: Basi sa gym po yan, medyo mapos sa posto. Yung kita mo may mga passing percentage na. May ara na 30%, may ara 40%, something. Amo na. Ti basi sa chimpo yo to dumudamo kamo ya sang amo sina nga score kay 87% ng ila nga pa pinakataas at during that time mo aday sa Arado 30 and sang ila naman ya nga chimpo budlay naman to ya kag nubo ang passing rate mamo na bla hindi mo na yung makumparar ang imong score sa iya score sa ibang may kulunupod kamo kwa iya barkay.
2: Oh.
0: Oh, ito mo yung usip.
2: Kaya kati, ginsaway naman to siya. Kaya napangayo man sa sangya.
0: Ipadayaw pa nang inigani ka, sabat. Ikon, kay ginapadayaw ni Binlu, ano tingin sabat ni Duterte? Ang iya sininga mga ako mga akusasyon against siya?
2: Tingin, panawagan ni siya, OJT ni Ligutan.
0: Tinamaan niya kay Ligutan, kay... Why?
2: Anyway, ang prosecution, bagi kaya ay... private prosecutor Attorney Lorna Kapunan muntong hambal mo kayo na hindi na nila gusto nga i-presentar nunid na no, nga i-present pa si Attorney Zulaika Lopez kag si Captain Belinda Bilio as witnesses ang ilang mga testimonies ang hambal ni Attorney Kapunan nga unnecessary kag redundant na. Kaya kanyang balta sa legitimacy to sang video, kay gusto na i-prove nga legit ng video pagi sa presentar sa kay Atty. Zulaika Lopez nga nag-exist gid man atong video, sinunid na kay tingin gamit naman gani sang defense, kag sila magani ang nag-play sa maramo, kag malawig ng mga clips, radyo man
0: na Binroy. Doon sumulot na sila sa sa patibong sa prosecution.
2: Nila, enough na ni, kahit may NBI Cybercrime Division na nag-authenticate sini, gin-confirm na ini sang ilang chief sang Cybercrime Division during that time sa Atty. Jeremy Lutok naging gamit naman sang defense sa ilaman nga depensa so haba nila unnecessary na kag redundant na kung i-present pagin si Atty. Lopez kag sumuman si Captain Belinda Bilio. Hindi na daw siya ni ang chief legislative security officer sang House of Representatives.
0: Tingian ni corroborating statement naman ni kuno.
2: Oh, why naman kita mo kinpo sila.
0: Oh, ma-prove naman na sa unang statement. Oh. Corroborating guro sa kay Kwan, sa kay Zulayka Lopez.
2: Oh, kay kay Kwan man eh, kay isa investigation man yakin kanaki.
0: Sa investigation no.
2: Oh, sang National Bureau of Investigation.
0: Hindi dito na tabo ina no, kagara to si Sara during the time kag natabo ina no. So mga unnecessary na kay gin ako naman nga natabo ina kag si Sara ato. So tapos na nang boxing
2: so, tapos na ang day number 5 sa day number 6 kita karon. So bantayan ta karon kon ano ang matabo dere kon kubaga i summarize na ni makimo na sila sang ilang conclusion statement sa article 4 sang impeachment trial nga ini against kay Vice President Sara Duterte. Kaya mag-umpisa sila sa article may kang tanan sa tax evasion.
0: Masibon ni?
2: Hindi, sa kwagali.
0: Sa leen, guro ni?
2: Sa kwagali, sa kwagali ni? Sa ilang sa salin, no?
0: No, sa salin.
2: Unexplained wealth.
0: Oo.
2: Kag sa ila sining kwani sa salin sa pag-asawang Manscarpio kag Vice President Sara.
0: Ill-gotten wealth, no?
2: Ill-gotten wealth.
0: Oo. So, bao, amuning masibod. Ari guro ya, 2 months, guro ni.
2: Oo, diri, medyo masadya ini Radyo Man na Binroy. Medyo balantayan man ini. Tanahon ta ni Karon, i-conclude nila ni Karon ang Article 4, kag mag-start sila sa next article eh presentar nila na karon
0: kag
2: may next week mapresentar sila sang mga witnesses.
0: Preparation na lang niya for next article ang karon wala ni sang witnesses karon maguro adlaw ni matapos ni ang kay Miyerkules naman mo next week magaresume that's the time nga magapresent sang
2: may conclusion sa article 4 before nga magproceed sa next article katalakayon sang impeachment court sa masunod.
0: So, niya, meaning niya finishing touches. Pagkatapos, next Monday, may kuna na, may witness na for the next article.
2: Maramihan na ako kahapon kay Tisa na Senator Mark Villar.
0: Ara na, uy, no?
2: Tindogman.
0: Oo.
2: No?
0: At least naga panbala na batian man.
2: Ang pamangkot niya, may kaangtanan to sa anong kuno ang factor na ginakonsideran sa National Bureau of Investigation o kon NBI sa pagdeterminar kung ang isa kapahayag makabig niya pamahog. Kapila na actually sabton.
0: Nalasa na na.
2: Hindi man na, yung hindi man na sa personal interpretation sa investigator. Kasi may ara na Radyo Man Binroy sa tawag nga elemento. Kaya dapat makuan ba lama, satisfy. Before
0: may parameters na.
2: Oh, before nga makahambal ka, ng isa iya ka public statement or utterances ang makabing isa ka threat or pamahog.
0: Oh, amo na ganing may investigation, may authentication, may evaluation, may four stages ba?
2: Kada maghimo ka sa investigation, dapat mahimo ka ginsang parametro mo.
0: May four stages amo na kambal ka NBI.
2: May synopsis ka bala or may conclusion ka no, sang imo sininga ang ginahimo ng investigation. Kaya kung may kaparametro, isang bogus na, may kasang kwanda, may kasang target ko ano gusto mo nga ma-accomplish or ma-investigaran. Kaya muna ang ambal niya, ito ni Jeremy Lutok, sila nga may kwan na niya, may mga parametro dira kag may mga elemento nga dapat mo i-satisfy. Hindi na iya nga personal lang iyang pranawan sa isa iya ka investigador. Kasi may pagsulundan kami da.
0: Well, at least na pamangkot si kwan, si Mark Villar. Hindi na siya tay Mexico na lang. Ang gusto ko yung mabatian, Lito Lapid naman
2: hindi,
0: bala.
2: Si ito Lito Lapid iya sa last part pa niya sang kaya kahapon gina-review ko bala ang kwan ang impeachment trial kay former President Erap Estrada. Atong isa-isa bala ka mga senador nagtindog bala regarding sa ilang statement kung bala i-open or hindi i-present or ang next niya witness bala kag kun i-open ang
0: envelope
2: to bala no, di ba si Clarissa Ocampo ang kwanto ang di ba ang defense si Joker Arroyo
0: Joker
2: top ang defense
0: yeah, prosecution.
2: Ang prosecution panel ang lead si Joker Arroyo porte magi pastar tapos si kampiyon siya ni Attorney Estirito Mendoza tapos ang mga nagtrindog ng mga
0: Estirito Mendoza namin man
2: siyempre ang nagtrindog ng mga senador to siyempre Sanday Raul Rocco Tufisto Gingguna Franklin Rilon muna-muna mga nagtrindog sang una to kaya ang presiding officer during the time si former chief justice Hilario Davide
0: Hilario Davide San Cebu
2: hindi kandok namin bala
0: mga intelekt kaya dyan kampiyon kaya
2: tapos ikumparar mo sa subong lang ay pariyo sa Tekta na mga observation sa nga patrol. Kumusta ang tangaton nga palibot? Nag-standby na Radyo Man Flo Navarrete.
1: TYRI Radyo Man Report.
2: Toto Flo, mayong aga.
3: Mayong aga, Radyo Man Eric. Mayong aga man, Radyo Man Benroy, no? Nalabyan na tondri ang aksidente sa motorsiklo, no? Sinilanggin nga aga sa may distrito sa Arevalo.
2: 2-0 na? 2-0? Ang France versus Spain, 2 na ang Spain, 0 ang France. Si Mbappe nila, Baldao.
0: Tulog na si Mbappe. May 40 minutes pa. Pila na rin, 120 minutes.
2: Oo.
0: Di... may mga 40 minutes pa.
3: Toto, Flo. Si finals, no?
0: Oo, si Miss ni.
2: Si nag-una-una kapasunod, si Oyarzabal, ika-22 minutes. Tapos, bago na nakapasunod, si Puro, sa ika-58 minutos.
0: Grabe, no?
2: 2-0!
3: Grabe. Sa piyakabahin, ang presyo subong sang baboy ato ni Balon subong, no? Sa Iloilo Terminal Market, kaya medyo nag-anubo dri ang presyo. Sa halin sa 360 pesos ang kada kilo, nahimo na lang ni nga 320 pesos ang kada kilo. Ang pork chop, nagpabilin sa 320 pesos ang kada kilo. Giniling ang karne, 390 pesos ang kada kilo, halin sa 410 or 420. Ang gatiil sa baboy, mabakali ni sa 260 pesos ang kada kilo, atay 200 pesos ang kada kilo. Ang chance ang baboy, 360 pesos ang kada kilo, ulo 280 pesos ang kada kilo. Unod sa baboy, 330 pesos ang kada kilo. Ang panit sa baboy, 200 pesos ang kada kilo, halin sa 220. Buyon sa baboy, 360 pesos ang giyapon ng kilo. Abaga sa baboy, 330 pesos ang kada kilo. Ang presyo naman sa baka, ang dila, mabakalin ni sa 450 pesos ang kada kilo. Ang tapa, tag 400 pesos ang kada kilo. Kagang unod sa baka, Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy, namayara ini sa presyo nga 400 pesos ang kada kilo. Sa piyakabahin, disgrasya nga nakabunggo ang motorsiklo nga ginasakyan sa minoridad sa Arevalo, Iloilo City, Silinga Aga, or Silinga Lamang Kagahon. Suno kay Estilia Sapio nga among nakakita sa nga insidente na may angkas ang tatlo ka mga pamatanon ang biktima siya motorsiklo. Nakibot na lang ini siya sa nga dumalagan ang ining tatlo ka mga minoridad. Kaya kung ni Stilia nga posible may kontrang mga biktima kag kaupod niya na grupo no sa mo man nga lugar kabandanan niya madasig ang daragan sa niyang motorsiklo posible na may dinagsanay panatabo no kag na nakuha siya nga paginakop ang isa ka kutsilyo kag mga nagalinaptapa nga mga botilya sa tunga sang dalan. Si Stilia Sapio sa nga kon sini nga ma-interview.
4: Tresiko ni Dodoy sa gasolina. Sila na yung nakamotor ni.
5: Pilas na kabilog ni?
4: Apat ni sila kasangka sa isa kamotor. Naroon, pag gano'n namon, naari na kami dire, bumalik sila subong sina. Pagbalik nila, mga bata nga nagatin ng bayda, hinaboy nila kutsilyo. Duha ka kutsilyo. Ara ni mo sa ako ng kutsilyo, gintago ko, wala kong hatan sila, ginano ko nila ang kwaon, hindi ko ni pagatan sinyo. Pagbano, bumalik sila lurok subong sina. Ang mga bataan, de, ginano naman nila, yung parabuga naman nila, asa nga nagtumba sila, de?
6: Dito naman, dito sila, de? Dito sila?
4: Apat na sila kabilog mo. Ang tatlo nagpulalag yun, na?
5: Taga-dini sila nang?
4: Huwag ko kabalo, no?
3: Ang tabahin sa pagkapayag ni Estilia Sapio, no? So, ang mga nabilin dito sa lugar, ang mga tsinilas, ang mga angkas sa sining biktima, Radyo Man Eric, Radyo Man Benroy. Sa karunta dahil pag-investigation sa Arevalo PNP angot sa sining insidente. Ang aning balita, ginadulong sinyo sa kaluan sa Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, nagabalansi sa mga sistema sa aton nga lawas. Gintingob nga pwersa sa pito para ikayong lawas kompletong benepisyo aprobado sa FDA. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong malugar kan sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo, Delgado City proper. Ang sobrang ginabuhinan ng kulang ginadubangan, Evergreen Herbal Capsule, produkto ni Doc Crispin Hico. Kada subong man na Nance Liniment Oil ang pinakapuro at pinaka-epektibo nga pang-aflas herbal. Nance Liniment Oil, myositritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol. Palangkit sa kalawasan na ipit yung naturalisar ng mga kaugatan. Pwede man yung pang-aflas sa mga nagaubo, palangkit sa liog, naundan ng mga bali. Kada sa mga nagudugo at ilasiyan ng patukunon, pontaton, bubuy lang sa Nance Liniment Oil. Ang Nance Liniment Oil, ang produkto ni Tita Arlene sa Arsmed Pharma Corporation, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar, kag sa maya sa bilog ng isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras, kag Tatoy's Manukan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa distrito sang Mandriyaw, ang ilasin ng main sa Santo Niño Sur Arevalo. On in managed by Nay Consio Consing Espinosa, kag ni Tay Honorato Tatoy Espinosa, Tatoy's Manukan and
5: Dukan,
3: Seafoods.
5: Dukan dugay na bilang way nagsakit ti ilko.
3: Away
5: pwede na. Guro sa pwede na guro mga chicharon bulaklak, no?
3: Karon na.
5: Oh, pwede. Pero no, no? Tapos meeting, ah.

0: outlook hapon, ala unay ni dia, to, kutung-kutung to, manyada ko.
1: Hmm.
0: Abi mo, ano niya, ano, abi nyo, ano reply, ha?
1: Hmm.
0: Buwas, ah.
1: Boom!
0: Oh.
2: Doon na tayo
0: muna. Ibo tinimong
2: istingala ko nga do, halin pa kagabi, ang panumdong ko kay Toto
0: Hector, ay? Naglakat kami sa Kabatuan, Ligad, Ligad man, nag-istorya kami.
1: Hmm.
0: Si Ben Roy Flo, ano, ah, na, Firmilan sa sugit-sugit. Si Toto, ba't wala nag-comment mo? Yan,
2: Ligane,
0: sugit-sugit na Ben Roy.
2: Oh. Tilaban-laban naman pala sa Hector niya, karoon na, why naman na si, Juan, why naman na si Ben Roy?
3: Pero Roy mo po, Roy. Matanaw, tapos meeting eh.
2: Kita mo, mangbalang karoon niya, alang-alang naman siya.
3: Wala, ganyan kapari siyang kanamit siyang manok. Kaya, ay, Mario Josef nga, kampiyon ganyan.
0: Na, may ganyan ko matilawan mo eh.
3: Makamamambal ko bala, iya namit kung wala ko matilawan. Siyempre, natilawan na galing kayo doon, nalipat-lipat ako gawa.
0: Sige ah. Base karon na makasimbota. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
4: Tatak RMN.
2: Salamat gid kay Radyo Manflo Navarrete. Ang ining bahin sa atong pagpangalagad dulong na sa inyo sang Nan sa Corn Coffee. Bisan tanang aton aga pag sa pag-inom sang Nan sa Corn Coffee kag experience ang tamang mga benepisyo nga makuha ta sa regular nga pag-inom sang Nan's Corn Coffee. Ari mga health benefits nga makuha mo sa Nan's Corn Coffee. Nagaparubos ang risgo sang colon cancer. Manggaranon sa vitamins kag minerals. Nagreduce ang risk sang hemorrhoids. Nagaboost sa atong immune system kag nagaprevent sang anemia. Nagreduce ang cholesterol absorption sang aton siling lawas. Kag nagaprevent sa Alzheimer's disease. Nagakontrol sa diabetes kag hypertension. Nagabulig maintain sang good vision kag nagapamis pagit sang aton nga mga skin kag nagareduce sang risk sang cardiovascular diseases. Kag nagapa-improve no sang aton sining nga bone strength. Kag siyempre nag-alleviate sang problema ta sa migraine ilabi na gid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal na sa mga butika sa Bilogesda sang Panay kag dira sa probinsya sang Gimaras. Pagbalik ta lugay-lugay, madalag ko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:52 na sa kaagahon.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung iyan. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ugali si Ariel, nagtanto si Rekis ang nagligad, sikisakit ka dyan katama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa ako, tutong lalamat sa Mighty C.
5: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
5: Sample Plus Gold.
8: Ako si Roy, kaangko na ko sang fatty liver, lugang pa sang mataas ng kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold, 3 beses kada adlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold TTX 500.
9: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
10: Saan nag-inom ka?
11: TTX 500.
10: Pinadala subong imo sugar.
9: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 nag-
5: TTX 500.
12: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: P3 Pio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Cellphone Plus Gold.
11: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod sa duwa ka bulan noong pawan.
5: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
13: Maayo ang lawas ng bata mo.
14: Sus, masakit ang man ino.
13: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na Sagsilin Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
15: Unilab quality yan.
16: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus araw-araw.
5: D3 Bio.
18: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Takong gina-ne bulig sa D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio. Ang D3 ngamay Vizio. Ang Vizio ngamay D3. Mabakal, sumang muli ka.
19: Umbok!

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
3: Tayo na.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vision. Yung may D3.

0: Kalidad na pahig? Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: D3 Bio.
3: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Makakas mga butika.
4: Alas 5:02 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
5: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita. DYRI Breaking News.
4: Nagadaog ang Spain kontra sa France sa ila siling semifinal match sa bago gid lamang natapos sa Radyo Man Benroy dito sa AT&T Stadium sa Arlington, Texas. Daog ang Spain kontra sa France. So mag-advance sila sa final sang World Cup. Bantayan pa kung sino magadaog buwas nga daw sa tunga sang Argentina kag England. Same time ini, dito naman ang pangon ang semifinals sa Mercedes-Benz Stadium sa Atlanta, Georgia. Ang ining bahin sa lugapag pangalaga dulong sa inyo sang DTX 500. Nara kabala sang hypertension kung pagtaas ang pressure sang imo dugo, mag DTX 500 ka. Ini nagapanubo sa imo triglycerides, isa sa pinaka kabangtaran sa pagbara sa imo nga mga kaugatan nga nagaresulta sa pagtaas sang blood pressure. Di ba nagabulig panubo sang blood glucose levels? Isaban sa makabangdaran sa pagtaas sang blood pressure ilabi na sa mga diabetics. Ang DTX sa 500 aktiboan sa pag-correct sa mga hindi normal nga release sa imo nga mga hormones ilabi na itong may epekto sa vasoconstriction. Kaya siyempre kung nag-DTX sa 500 ka, dapat parisan mo ina sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagkapabakod sa mga kaugatan na kung mapalayo kita sa peligroso nga epekto sa high blood pressure sa blood vessels. Nag-maintain sinang elasticity sang ugat, agod nga maparayo kita sa aneurysm o kung ang paglupok sa naghabok ugat sa utok bangod sang tuman kataas nga blood pressure. DTX sa 500 gagamay TC, manami ini nga kombinasyon mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, inflation rate sa Western Visayas sa bulan sang Hunyo nagpabilin sa 6.8. Kasama mo sa balita Radyuman Mon Kapalihan.
5: DYRI Radyo Man Report.
6: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agod indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
7: Nagpabilin sa 6.8% ang inflation rate sang Western Visayas sa bulan sang Hunyo subong atoig 2026 base sa pinakaulihing nga inflation report sang Philippine Statistics Authority, Regional Statistical Services Office o kon PSARSSO. Nangin mayor nga kontributor sa pagpabilin sa 6.8% sang inflation rate sa Western Visayas, ang food and non-alcoholic beverage na mayara sang 36.3% share. Kalakip man sa main contributor ang transport na may 16.2% inflation rate o kon 21.6% share. Bangod sa pagsaka sang presyo sang gasolina kag krudo, kag ikatatlo nga contributor ang restaurant and accommodation services nga may 16.6% nga inflation rate kag 12.5% nga share. Ang average nga inflation rate halin sa bulan sang Enero tubtob Hunyo subong nga tuig ang yara sa 4.8%. Sa bilog nga Western Visayas, may pinakamataas nga inflation rate ang probinsya sang Antique nga may 9.2%, samtang may pinakamanubo naman nga inflation rate ang probinsya sang Capiz nga mayara sang 3.9%. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
6: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
5: Tatak RMN.
4: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ang ginapangita kag ginakaidawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Iningkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas, ang pinakabago ang kape nga sigurado makakape ka bisan tuwang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Risi mushroom extract kag mangosteen na fruit extract. Katag sa sachet rin may unod pagid nga 200 ayo nga puro kalidad nga vitamin D3 nga kinalangan da Miracle Vitamin Hormone. Vita D Plus sa coffee mix, ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Kabakal ni ini sa mga butika, subuman sa mga grocery stores kag sa mga supermarket sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
8: DTX 500, mataas balang presyon sa imodugo, ikaw bala ang may hypertension, basi mataas ang sugar mo, basi may diabetes, kakagula ka makahibalo, ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, ka nagapalapuyot sa dugo, nang isa sa mga rason ko nga nagka-hypertension ako na high blood pressure, ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagka-damage ang kidneys, kagbanamo nga komplikasyon, kakay na ginamang sang stroke, heart disease, inipagayos ang pilas, pagkautod sa antil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki, hindi na pagulatan nga maglalaang kondisyon, mag DTX 500 kada adlaw, ang DTX 500 may charantina lin sa amarguso, ginagamimix ang insulin function, tunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw, nagapanamit sang tulog, nagatap na sang hypersidity, jerd, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kagmadamo pang iban. Gani, mag DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Parisan mo ini sang may TC, dugay ka na bala nag-antos ang katol-katol sa panit, problema mo bala, pilas, dugay mag-ayo, mag may TC, ang alkaline niya vitamin C, makabulig ini sa pagtapna sang tanan ng mga skin diseases, kag mga allergies, may TC kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Dugang pa nga mga balita, PCG Western Visayas nagapatigayon sang investigasyon sa pag-aksidente sang duan laka personnel nga aras impluwensya sa makulubog nga ilimnon sa distrito sang Mandurriao. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
9: TYRI Radyoman Report.
10: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Latte Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Latte Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approved, mabakal sa mga Latte Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
11: May ginapatigayon nga investigasyon ng Philippine Coast Guard District Western Visayas sa natabo nga aksidente sa Reversion Road Mandurriao nga ginkaulami sang iladuha ka personnel nga ginapahayag ana sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon. Iniaging kumpirmar ni Lieutenant Junior Grade Aldrin Barneso, tagpamaba sa PCG Western Visayas. Sunod kay Barneso nga may investigasyon sila nga ginapatigayon apang hindi pa nila mahatag ang pila ka mga detalye may kaangtanan sini. Naibaluan niya na ospital ang duha kakatapos ang Coast Guard matapos sa kabunggo ang ilang ginasakyan ng motor. Sa kasugata Manila ng motor sa Reversion Road Mandurriao, Hulyo 12 ang kaagahon, kadungan sa ginpatigayon nga pumarun. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyoman Marjorie Herbo Miane, Tatak, RMN.
10: Chohan Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
9: Tatak, RMN.
8: Kag magmegaman herbal capsule number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Gimaras, ang Megaman herbal capsule nagatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay missis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Megaman herbal capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente, may tungkat ali, ginseng, maca, kagori goat weed, safe ini sa heart kay wala sang side effects, frontal effects siya may ara. Mag-inom sang Megaman 2 kakapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede isa kada adlaw. Megaman Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Imaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
4: Kung may Megaman Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, may araman kita sa nakakape. Ang Megaman Gold Coffee Mix. Ari ng kape para sa matuod-duod ng mga lalaki. Nagapatindog ni sang inyong mga ikog tawo ka naghatag sang dugang nga resistensya. Nagamdig man sang inyong mga prostate para hindi magdako kung maghubag kaya ang prostate problem kung napabayaan mo, pwede hindi nga mahulog sa cancer. Megaman Gold Coffee Mix para hindi ka mahuyaan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa inyong pag labing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya, may ginseng, tungkat ali makakag supalmito. Ang supalmito kilala pang dili nga nagamligman ha sa prostate sang mga lalaki. Manamit ang sabor niya si Mrs. si partner, pwede makainom. Hindi man niya pampatindog lang sang ikog tawo kun nagahatag man ni dugang resistensya para hindi ka pagtuyohon or pagkapuyon sa imong obra. Megaman Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, kag mabakal nyo sa mga butika sa Bilog-Isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:12 ang oras dire sa aton nga pagpangaragad ang ininga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinaka-epektibo nga panino sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kag ug mamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag aprobado nga resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw kag Super Fiber mga 30 minutes antes kamo magpaniapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. Rason sang pagbaha sa mga barangay ginapausisa sang CEO o City Engineering Office. Kasama mo sa Balita Radyo Man Joel Franco.
12: City Hall Report.
13: Hindi nga ba ay ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong makuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpabakod sa katong immune system. Nagpromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpalabas sa imo resistensya. Nagpataas sa imo energy. Nagamendinara sang proper blood sugar levels. Nagpa-improve sang blood circulation. Nag-alleviate sang imo indigestion problems. Nagpanubo sa pagbutod sa imo tiyan. Nag-detoxify si mulawas, kaya nagabulig padulas ang migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
14: Ginapausisa sa City Engineer's Office kung CEO ang kabandanan sa mga pagbaha sa barangay sa syudad sang Iloilo. Suno kay City Engineer Mavi Gusilo, trabaho ini sa Facility Conservation Office o kung FCO. Pata ni Gusilo akon ang rason sa pagbaha mo ang silted o kung congestion ng drainades. Gilayon ini nga ginapadiklag samtang sa mga barangay nga wala sa drain system. Nga kinala ini sang pondo para sa pagtukod sang proyekto. Yung panigusin nga rin auman kung ang drainage facility sa barangay nagaangot sa mayor nga drainage system kagun bala manikaigo ini nga outfall.
15: Mayara kita nga Facility Conservation Office. Amo nang ginagalibot sila and then nagapadiklag sa mga existing na drainage. Gina-identify anay naton sa city engineers, ginapacheck anong diferensya, anong causes ang flooding sa amo nang area. So kun may need gidya infrastructure, need naton butangan sang drainage structure para makatap sa mga outfall. So ginapabutangan ta sina ginapabudgetan na ni mayor. Pero kun ang pagbaha is cause lang bisang siltation or congested na siya, it's because of damo ng higko or silted lang siya. So may ara kita nga office nga nagakandak sang declogging.
14: Ini ang mga tigang ginhimo sang CEO kasunod sa mga pagbaha sa syudad bangod sang hangin habagat nga gitubasok sang Bagyo Inday. Base sa report sang Iloilo City Emergency

0: Tatak RMN. Alas 5:15 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad, ang ini nga bahin dulong na sa inyo sa new and improved Nan Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pabaskog. Gin tingubang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag masupag si kalawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga kurason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi. Pilia ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene, sang Herbs Med Pharma Corporation.
1: Kag mag-Nan Supplement Oil kay number 1 manininga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras, nagatag ni protection kontra dengue, malaria kay ban pa nga balatian dala sang lamok, mosquito repellent kani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sing imo sininga panimalay. May nitro extract nga parehong performance sa citronella, nagatag protection sa exposed imo sininga panit. Ang Nan Supplement Oil mayo man kontra sa skin problems kangay sang arkis, alap-ap, alipunga, an-an, eczema, katol-katol sa panit kag ban pa nga mga skin problems. Nan Supplement Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit, kag all natural ang ingrediente. Ang Nan Supplement Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Balita naman sa Kapitolyo Provincial, Iloilo Province, ginatagan sa 50,000 nga incentives ang Jiu-Jitsu Gold Medalist Alin sa Oton. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fia May Otero.
2: Capital Reports.
3: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors.
4: Personal nga ginbato ni Kimberly Ann Custodio ang 50,000 pesos nga incentive na gikan sa Iloilo Provincial Government matapos magdaog sa gold medal sa Niwazi 48kg Jiu-Jitsu event sa 2025 Southeast Asian Games sa Thailand. Ang nasambit nga insentibo ang nagapakita sa remarkable achievement ni Custodio kag kadungganan nga iya gindala sa probinsya halin sa international competition. Magluwas si cash incentives ginhatagman ni Governor Toto Defensor ang resolution of recommendation halin sa sangguniang panalawigan. Si Custodio ang tumandok sang Oton, Iloilo. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Fia Panes Otero, Tatak RMN.
3: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Population Zone 2, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, JC Zulueta Street, Population South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
0: Tatak RMN.
1: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa hindi regular kung normal nga pagpagwa sa aton mga higo. Ko ginimo ni pagi sa nagkalain-lain kag puro nga ingredyente nga nagalin sa oat fiber with fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agud tagaan sa nagakigo nga pag-amlig ang aton chan colon kag bilog kag gastrointestinal tract o kon gut para sa posibleng nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, pagkatugas ang cancer sa colon. Super fiber pektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga kolon kag regular nga pagpamuin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakal ini sa mga butika.
5: Kag siyempre minsay na nagikan sa arana pag-asa ta. Check tani unang tanay ang pinakauli nga balita halin sa Pag-asa Iloilo.
0: RMN News Panahon.
5: Check tani Pag-asa Iloilo pod kay Jan Baron. Jan, mayong aga.
6: Hello sir, may nga gakag sa aton man mga tagpalamati sa RMN. Latest nga weather update naton sa adlaw sang Wednesday, July 15, 2026. Sa latest naton nga update no, ang southwest monsoon nag-apekto sa may western section sa northern Luzon. Kag diri sa aton sa western Visayas, generally fair weather kita. May mga chance gyapon no, sa mga isolated ng mga pagulan, pangilat, kag panagob, dala sang mga localized thunderstorms. Ang hangin makanay tubtob makasarangan sa direksyon na Bagatnan nakatundan, tubtob na Bagatnan. Mamaya magadala sa makanay tubtob kasarangan ng mga balod sa

0: kadagatan. Forecast temperature na ito is 24 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw magabutlak 5:35 sa aga, magatono din ni 6:16 karon sa hapon. Manyaton latest weather update. Ako si John Baron. Maraming gid nga salamat.
1: RNN News Panahon.
2: Maraming gid nga salamat John Baron, nagikan sa Pag-asa Iloilo. May ara ka ba sang hypertension, asthma, diabetes, arthritis, iguan pagid nga mga masakit? Para gid ini sa imo, paano makabenepisyo ang lawas mo sa pagtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule? Ang Dr. Pinoy may 99.9% nga squalene nga may ara sang alkyglycerols nga gapabakod sa nga immune system. May yara man ini sang vitamin D3 nga nagabulig control sang level sang insulin sa lawas kag nagabulig man ini panubo sang aton blood sugar level. Gani kontrolado ang imo nga diabetes. Kagagani kontra ini sa diabetes. May yara pag ini sa omega 3 fatty acids nga nagabulig panubo sang blood pressure kag nagabulig maintenance sang mapagros nga kurason para makabulig likaw sa mga cardiovascular diseases. Vitamin A nga nagaprotekta sang cornea sang aton nga mata kag taas man ini sang iyang level sang antioxidant agud nga malikaw kita sa risgo sang pagkabulag. Ang vitamin E pagid nga nagahatag proteksyon sa aton panit batok sa UV rays sang adlaw kag nagasuporta man ini sa aton nga immune system. Sa sakit nga nabatyagan may Dr. Pinoy nga madangpan. Dr. Pinoy Squalene Capsule masaligan mo sa tanan nga tiempo. Abakal sa mga lugar sang Duenas kag Dingle dira sa GM sa GCMI drugstore sa Idumagita Pharmacy, EMG drugstore, Jaime drugstore kag subuman sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dugang pagid nga balita-balita naman sa patag sang hinampang. San Miguel kag Inlex lonsay daog sa nagaparayon nga PBA Governor's Cup. Kasama mo sa Balita Radyo Man Florentino Navarrete.
1: RMN News Sports.
3: Ang balita sa sports ang ginadulong sinyo sang kaluwan sang new and improved Nan Super Plus, maskin pa epektibo kag maskin pabaskog, gintingob ang mangustin plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus kapsula, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabasko nga kurason, bulig kontra sa kapoy, kagpalang luya sang lawas. Nagpangibabaw ang San Miguel Berman kag Enlex Road Warriors sa nagapadayon nga PBA Governor's Cup 2026 Hulyo 14. Sa unang hampang, inluto sang Berman ang Macau Black Andas sa pagtanguna. Sang ila import niya si George King nga may 30 points, nagbulig man sanday CJ Perez ang 21 points kag Jericho Cruz nga may 20 points. Samtang ginlutos naman sang Enlex Road Warriors ang Titan Ultra sa pagpanguna Miss Connie Winston nga nagbalhag sang 30 points. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, piliya ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Flo Consumo Navarrete. Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Alas 5:24 ng oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pamati na kita user sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Sa tusa mula po ko nakaano ka gamit sang Evergreen. Ang ako nga taa ka magigasak. Hindi gid ako makahigda nga nagatiklid bala sa right ko. So, paubong 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatiklid ako sa right. Hindi minus ang sakit sa ngang paa.
5: Susubong makatulog, mayon ang tulog mo.
4: Yes, yun akong tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi ang muscle spasm ko wala na. Hindi makatindog na ako nga dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Remy Sintinales, patong-patong haniway.
2: Nabatyan niyo user ta Evergreen Herbal Capsule. Pang-cleansing, pang-nourishing, pang-balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, ginagabalanse sa mga sistema sang aton siningalawas. Ano ba lang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan kagang kulang ginadugangan. Ano ang sobrang nga dapat buhinan ng nagkabangdan sang balatian? Ang sobrang nga sugar, sobrang nga kolesterol, sobrang nga uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, kaya dapat likawan ta ang constipation. Orang ginahambal ni Dr. Crispin Hico nga mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton sininga lawas. Dapat bastante kita sa vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium, kag zinc, radyuman na binroy.
6: Ang Evergreen Herbal Capsule, gintingo bininga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kumpleto ang benepisyo mga sangkap turmeric for managing general inflammation, saluyo at longevity, beauty vegetable, malunggay, the miracle vegetable, ang palaya na ultimate blood purifier, wheatgrass, the green blood therapy, barley grass, APH or acid alkaline balancer, and vitamin C, the healing nutrient, quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar, gani magtumar sa Evergreen Herbal Capsule Adolaw, katimbang naton sa ikayong lawas. Sa dugang nga kasayuran, magkontak kay Dr. Spinico sa numero 0910-126-4595. Kag sa ato naman nga ilaw, Attorney Pamangkot sa Tagpalamati, kung bala ano ang sakop sang Republic Act 10173 o kung Data Privacy Act of 2012. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joylin para Onda.
7: Hello, Attorney.
8: Dugay-dugay kabalagi na hilanat, ginaubog apang luya, kag daw permi lang nagabalik-balik ang imo impeksyon sa lawas, magamo sina senyales na ina nga maluya ang imo resistensya. Tuman kadelikado kon permi maluya ang imo resistensya, bangod dasig ka lang sa ningo tapikan sa mga biskan ano lang ang mga masakit. Subong pa lang tap na on na ini paagi sa pag-inom sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Bangod ini mayara sang alkyl glycerol nga may ikasara nga pabaskogon ang aton resistensya, kag ini magabulig man nga magobra sang pinaka-importante nga cells ang aton immune system nga amo ang white blood cells. Ang white blood cells nagaobra sang antibodies nga nagabato sa viruses nga nagasulod sa aton nga lawas. Gani sa mga tao dira nga mahina ang resistensya, i Dr. Pinoy's Squalene Capsule muna. Mabakal sa Eve's Pharmacy, Lady Pharmacy, Botika Ilonggo kag sa mga botika malapit sa inyo lugar.
9: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala ano ang coverage sang Republic Act 10173 o kung Data Privacy Act of 2012. Attorney?
10: The obligations sang government as well as private institutions, no, who may be able to come across or acquire personal information or sensitive personal information sa isa ka individual. So the law provides guidelines sa proper na storage, acquisition, as well as disposition. Kag ano pala ang mga, provides also guidelines sa pag-sampit ng mga information or data.
8: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dedigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyoman Joylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
6: Mga kasama, may good news kita. Sobra pa ini sa inyo mga major bonus. Ano mo kapalangga si Lulo? Kag si Lula mo, ang pagpalangga nga ginatawag may aplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butikang Soft Touch Wonder Oil. May lima inikindi basta-basta ng ingredient nga ginpainalom sa maidid nga pagtuon. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sa panit, nagapakupo sang singaw, nagapatubo sang buhok. May lemon nga puno sang vitamin C, kag nagapataas man sang collagen. Ang eucalyptus nagipelayo sa kagat sang labok. Kag sapat-sapat mayuman nga pangontra sa Argis, kag katul-katul dalas ang fungus, kag skin infection, nagapalog sang pungot sa ilong kaginawa, ay nagapapali man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guapo, kagwapa magkabato sa artista, manging kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax, kag nagapamuhok sang tulog, ginabuligan dulang kurinot nga panit. Gani, mag soft touch wonder oil, balanyos nga may vitamin C. Hingagaw na kay bago pa lang pero paubos na, makabakal ka sini sa mga butika, makabakal ka man sa may Mirmart Mall malapit sa main entrance ng ilang activity center, kag syempre makabakal ka man online. Check mo lang ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Kagamayong aga sa aton nga mga agripreneurs, ang Iloilo nyo agri kag kubuta, nagapasalamat sa inyong dedikasyon kag pagpangabudlay. Gani makigbayin sa kubuta kagapay sa manguma para sa masanag nga agrikultura. Babangod nga ini nang tsansa nyo nga magdaog sang brand new kag syempre dekalidad nga mga kubuta products. Ang imuon mo, bakal ka lang sa ilang mga kubuta equipment and genuine spare parts para magkangkot ka sa raffle coupon. Kaysa every 3,000 nimo nga gin bakal, may isa ina ka raffle coupon. Pero kung madamo ang binaklan mo, syempre damo man ang raffle coupon. Kung damo raffle coupon mo, dako man tsansa mo nga magdaog. og ang coupon sulatan mo sa pangalan, contact number kag official receipt number, a number kag ihulog sa ila sining mga drop boxes. Ang raffle draw sa December 5 na patigayon noon ini sa Ina Farmers Learning Site in Agrifarm, dras may barutak Nuevo Iloilo. Ang mga premyo nagaulat sa inyo ang grand prize, isa ka brand new. Yes, brand new. Bago nga traktura. Ang second prize isa ka rice transplanter, ang third prize naman isa ka kubuta special power tiller kag madamo pa sa mga exciting nga mga premyo. Iya kubuta kag Iloilo yung Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
2: Ari na pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang non sa liniment oil. Mayo ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoy poy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kana paralisar nga mga kaugatan. Pwede man nga panghaplas sa mga nagaubo, panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga surok-surok kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Usosubong ang pungot kag sipon, pwede nyo ini nga magamit. Nans liniment oil. Pabakal nyo na sa mga butika sa Bilog ng Isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag-adlaw-adlaw na ang Andy Paluto and Sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant nga nahamtang sa Bituon Haro kag sumuman sa Pasig City. Para sa gusto nga mag-avail sang 10% nga discount, ihambal nyo lang nga sa RMN Iloilo nyo na batian o kunay baluan nga may ara sila sang 10% nga discount para matik may ara ka mo diskwento. Andy Paluto and Sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa may Bituon Haro sumuman sa Pasig City. Sa inyong mga reservation, mag-text ka mo sa 0927-8477-110 sa Paluto Bituon Branch kag sumuman sa 0968-1464-675 sa Pasig City nga branch. Or mag-message ka muda no, sa ilang nga mga Facebook pages. Anli Paluto ang Sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Bituon Haro sumuman sa Pasig City. Good morning na sa atong mga Facebook friends nagaupon subong sa atong pangalagad. Siyempre sa mga nagapamati sa radio, ha. Good morning gid sa aton tarantanan. Sa kay Leon Von Perez Pamplona, tatay niya Narciso, nanay niya Gemma. Good morning gid Stephen Faniga, sumuman sa kay kagawad Ernie Desa sa Balonos sa Anilaw. Sa kay James Carpe dira sa May Dumangas, sa Brad Pitt Madera Bistuer sa Haniway. Jan Pirocho Sumagaysay sa Pututan. No, good morning gid sa inyo. Sa kay Jojo Malio Lito Binias, sa Stephen Faniga nga nagaupod man subong sa aton nga palatuntunan. Good morning gid. Sumuman, good morning gid sa mga katapos ang RMN Fans Club main chapter na pamunuan sa ila presidente Lalaine Kabuday. Sa kay Catherine Sermitia Baras Romaldra sa Bulad Gimbal, sa kay nanay Alin Disin Paraiko, sa Disin ka Paraiko family, dira sa Divin Agra sa La Paz, good morning man. RMN Fans Club Hong Kong chapter, kag RMN Fans Club Singapore chapter. No, good morning dira sa inyo sa Singapore, sa kay Mami Rosa, si Mario, suman sa kay Anla Brillaso, Jesse Lauro, Isalita Armada, Marivic Cercado, Virginia Gonzalez, Aninya Pinyalber. No, sa iyo tanan dira, sa kay Isalita Armada, good morning din sa inyo, tanan-tanan. Sa Catherine Balsomo Sakdalan, Richard Carigaba, Roti Bobo Silogo, Antonio Bernal Laguna, Alex Defensor Tagudinay, sa kay Irol Derikito, suman sa kay Maring Justice, asawa si Mirinda, dira sa Barotaca Nuevo, good morning gid sa inyo. Sa kay Bongbong Apura, Bong Sobretudo, Bimbi Bartolome, Randy Hagurin, Daniel Ganyon Taborno Jr., Nonoy Silubrico, Parekoy Jan Marca Alumbro, kay Toto Ryan Jan Tabladilio, dira sa Adgao, Tubungan. Good morning gid. Vergo Ogab, Ma'am Belen Gabo, good morning gid ma'am. Sa kay Alma Ahenga, Kimi Mihares, Telepi 4, Margie Covillas, Tristan Wyatt Gulay, good morning gid sa inyo. Sa kay Jasmine Galilea Facultad, Edwin De Los Santos, sumuman sa kay Azun Pinida, Dignacadao Sobretudo, Val Pastira Victor Indicar, Ricto Abilio Vicente. No, good morning gid sa inyo, ha. Jasmine Galilea Facultad, good morning gid. Salamat sa pag-upod nyo diri sa aton nga palatuntunan.
6: Kag mayong aga man kay Pariimok Balumidra sa may Malunoy, sa may Barangay Pangis San Dionisio, pod sa kay Kagawad Kuno Nelson Franco, ang sa mga kagawad, mga tano dra, good morning gid sa inyo. Subong man kay Ma'am Gemma kag Kuinong Julie Navarro, kag happy birthday kuno sila anak na si Engineer Jenali Navarro. Good morning gid sa inyo, ano? Gadayot Arbolonyo, Lito Binyas, kag si Pari Alex Caras, si Manny Balasabas kadaaga nagapamati man kuno ang balik pare Alex Caras kag subong man dira kay kagawada Naldo Mandulusaga Mandulusaga. Good morning sa inyong tanan
2: kay SG Lazara
6: Julius
2: Pag-ibig. Julius Lazara. Good morning, Ged.
11: Ay, nakita na ikaw mo.
2: Ang tagi kapon. Kaya ito'y nag-ipila ko ito sa iyo.
11: Na pinakabuot nga, kunda, nga parang this security, tanan.
2: Why ko ba lang nag-diritso iya kay attorney
11: Alayon?
2: Alayon.
11: Ah, kay Julius pa lang, sulbar ka na.
2: Dara lang, kuya, nagpila ko iya. Kay nami niyang nagpila ka lang sa mga Pinroy. Ano daw makwagid ba nang daw
11: ma-film mo gid?
2: Ma-film mo gid dayan. Oh, good morning sa mga taga
11: Pag-ibig.
2: Pag-ibig, no? Good morning gid ra sa inyo. Labi na gid sa ilang area head subong si attorney
11: Alayon.
2: Alayon. Good morning gid attorney Stanley Alayon. Kaga sumuman, good morning sa Tatoy's Manukan and Seafoods, no? Toto Hector Itamaricho, good morning gid. So, tarot na na'y konseng, good morning na. Tapos panukan ng seafood, sira sa may Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo, may branches sila sa Itria sa Mandurriao, Suman Airport sa Banua sang Kabatuan. Kagawad, Buni Kalad, good morning, Ged. Sir Jake Sirudo, sira sa may Balagon, Anilao, sumuman sa kay Arnel Saunoy, sa Onoy Family, sira sa Tobias Fournier sa probinsya sang Antique. Sumuman sa kay Castrex Acuesta, sira sa may Pasig City, Tatay Bugog Acuesta, sira sa may Baidan, Sambag Kuloba, Anilao, Antilinda Shason, dira sa may sitio Ilawod, San Carlos, Anilao. Good morning, kida. Salamat sa pag-upod ka na aga diri sa aton nga pagpangalagan. Pagbalik na lugay-lugay, mga daragko na nga mga balita lokal. Alas 5:37 na sa kaagahon.
12: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
13: Nuns Liniment Oil.
14: Kaspan?
13: Wala problema.
14: Nuns Liniment Oil partner.
13: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
15: Nuns Liniment Oil.
16: Sample Plus Gold.
17: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Rugang pa sang mataas ng kolesterol. At ilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
16: Sample Plus Gold.
18: Mas pinalakas,
16: pinagaling,
18: pinahusay.
16: Sample Plus Gold.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Ron, nagbago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape.
21: Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
19: Santon Gold Coffee Mix.
18: Nagkape ka na,
19: nalakas,
18: at gaganda ka pa.
19: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
19: D3 Bio, ang D3
18: yung may Physio,
19: ang Physio
18: yung may D3.
19: D3 Bio.
18: Mighty C.
19: Ang alkaline ng vitamin C.
23: Sali si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala dito ko gana magkaon. Kag sa dalang ko ubo, lana. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
19: Mighty C.
18: Mabasa mga butika.
24: Ay, emerhensya? Magtawag na yun sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. O kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, mabadali nga pag-report. Tawgi ang 0920-946-8233. Ini nga paandang publiko, halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
25: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
26: Hello, Washi!
27: Hello, Mommy!
26: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
27: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
26: Mula noon hanggang ngayon!
28: All you need is Pride! All you need is Pride!
25: Pride
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Super Fiber.
4: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasay ang akong nga nainog. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
3: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
5: Pantayan ang mahimo madaugan na grocery packs, cash prize, kag ACS gift pack. Halin sa RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner sa ACS Hulika Promo.
7: Simple kag mapos lamang ini mga kasama. Gani, ano pang ginulat nyo? Magpamati lamang sa RMN, magamit sang ACS products, ilabi ng Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner, kay pwede kagid makadaug sa ACS Hulika Promo.
5: Subong na ini nga bulan sang Hulyo, diri lamang sa RMN Iloilo. ACS Hulika Promo. Kinadulot sa inyo sang RMN Network, kaupod ang Pride Detergent kag Charm Fabric Conditioner. ACS Hulika Promo.
7: Tatak RMN.
3: Life Extension, Vitamin D3.
8: I'm Dr. Suzette Su, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
10: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
9: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
3: Evergreen Herbal Capsule.
28: Pagaling si Yon Ray Katuyan.
29: May high blood ka man sa una?
28: Oo, nga ara. Umatumba ako lang ngayon doon doon doon iya. Sabot ang nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule, doon ang sulhay ng tanantanan sa ako.
3: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
30: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isa kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
31: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
32: Sample Plus Gold.
33: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa isang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
32: Sample Plus Gold. Pagkakal sa mga butika.
3: GTX 500.
34: Si Edding Grace paglimutan.
35: Ako may sakit nga diabetes.
36: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
35: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo. Wow. Mabakal na kamo. Sandetex 500. Namigit ingi sa aton nga lawas.
3: GTX 500. Cellphone Plus Gold.
37: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala ang Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod ang duwa kamulan noong pawan.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Gold Coffee Mix.
38: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Cellphone Gold Coffee Mix.
3: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
1: D3 Bio.
2: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matakas mga butika. May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi.
11: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala, nagid nagbalik ang arthritis ko. Tibog, gid kaayo ang may TC.
1: May TC. Mabaka sa mga butika.
12: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sang Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Mga una. Alas 5.45 ng oras, dari sa aton nga pagpangalagad, pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
14: Radyo Man, Eric John Pamplona.
15: Eric John Pamplona.
14: Kag Radyo Man, Benroy Bernal.
15: Benroy Bernal.
14: Back to back sa unang radyo, unang balita.
16: Life extension vitamin D3, pataaso ng vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian na binamakamamatay nga cancer. Maginom at least 2 ka kapsula sang life extension vitamin D3 adlaw-adlaw pinakarekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctor sa siyudad kag probinsya. Ang numero 1 the super vitamin and miracle vitamin, life extension vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches sang life extension clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation ko ng mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kay magnako ang galastoson sa hospital. Kadto ka sa Life Extension Clinic samtang sa may lower ground floor Robinson Small J. Dillon Street sa sang Iloilo, Tagbak Distrito sa Ngaro, poblasyon sa may istansya, Siminagar Street sa Pasi, SM City, Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag JC Solita Street sa Uton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of long life.
13: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
16: Mga darag ko na nga mga balita subong aga. Nakasunod ng Spain sa 2026 sa FIFA World Cup Finals pagkatapos ginaginlutos ang France 2-0 sa semifinal. Subong gidlamang nga kaagahon, Radyo Man Benroy. Alas 3 oras diri sa Pilipinas natapos ini mga propasado alas 4 subong iya nga kaagahon. Gindominar sang Spain ang hampang sa ika 22 nga minuto makatapos makagol si Mikel Oyarzabal pag isa ka penalty kick kag tapos ika ano nga oras kay na ika 69th 8th minute no nakapasunod pagid si Pedro Puro so isa pagid ka goal Radyo Man Benroy. So 2-0 ang score, kilibion si Mbappe.
17: Bata pa man si Mbappe. Oh. May dako pa chance pero mga bata oni si ang nila superstar gali ni daw si Lamin Yamal.
16: Oh.
17: 19 anyos pa lang isa. Nag-champion sila sa EuroLeague sa edad niya, ang edad niya 16 anyos. Tingkong nag-champion siya sa World Cup, kabay pa galing kay ti idol kay Argentina mo. 19 anyos pa lang siya, World Cup champion na siya.
16: Mm.
17: Ina kuma champion niya.
16: Amo lang galing at subong may mga rising superstars from Radyo Man Benroy. Every World Cup nagaka-discover na sila. After World Cup, mga offer na imo sang mga European teams nga.
17: Oo.
16: Puwerte na nga mga offer sa Radyo Man Benroy.
17: Sila na yung mangin successor abis ang fame, no? Actually, dito niya sa Europe, kaya mo na ganing ang balta, mga team na dito, yung mga Real, mga ano ganin eh, mga team bala na yung Messi ito, team da Ronaldo, mga sikat na to sila iya sa kwan, sa Europe, even sa Amerika, dream lang niya sa aton, hindi sa FIFA World Cup, malang kita yung makakilala ni Kaga, Kaga maka-research sa ila, Radyo Man Benroy, pero ang Espanya, ya, sikat inisubong dito, kay ti nag-champion sila.
16: Yeah, siyempre, kung idol mo ang barka, Radyo Man na Benroy.
17: Barka,
16: ti siyempre, familiar ka gin sa Spain or Espanya. So, bantayan ta, ang madaog, buwas nga daw sa tungal sa Argentina kag England, kay sila ang inkwentron sang
0: Spain. By the way, ang ticket na Gali Radiman Binroy sa Cup. 162,000 ang pinakabarato.
17: At ito lang sa mababaw sa stadium nila, no?
0: Although, post-pro na lang ang tao.
17: Ngayon lang sa screen ka man, Japon, matanaw. Kahit hindi paano mo na makita.
0: Gali kasi ang feel bala.
17: Oo,
0: kung ara ka na sa sunod sang kuhan, sang stadium. No? Diba, kung mong pinakanubong nga ticket buwas sa Mercedes-Benz Stadium sa Atlanta, Georgia, 2,658 sa, o mga 162,000.
17: Sampang sang Argentina kaga England. Tiyo, much more sa finals.
0: Na, pinakabarato na. Tindog na natos babaw.
17: At ito sa mababaw ka na nga, nga may isang ilang ano ni, nga
0: stadium. Amo na nga kung stadium. Si US President Donald Trump pa, hindi siya maglanta World Cup, eh, perte ka mahal sang ticket.
17: Eh, perte ka dyan iyang team. Intrahan niya pa yan. Ang hinampang balayak. Ano mo na kay Pierde ka, oh? Pero amo ni kasikat sang FIFA o sang World Cup, sang football. Ano, kagilan o barutak na ibulang kontra ka Spain? Daw Santa Barbara kontra ka Spain.
0: Pierde ang France na mo sang Domano. Ang France sabi, may superstar si Mbappe. Pero kung pagabot naman sa team, mas damo iya sang star players sa Spain. Hindi lang niya superstar. Kaya mo lang mga superstar, da Ronaldo, de Messi, kaday Mbappe,
17: Mbappe, Neymar,
0: pero di ang Spain ya, hindi mo manimasi-asi si
17: ang Mane. Abilidad ya, superstar, pero hindi lang sila superstar, hindi lang sila famous, no? Pakatulad ni Mbappe. Kaya pinakanami naging pampangon si Mbappe. Si Messi ay exceptional lagi man niya kay gifted niya.
0: Dokamot
17: yang tiili ya. Gifted kun sa mga boxing bla do Manny Pacquiao ni saya kun sa basketball do Michael Jordan. Daw mga amo na yang kalidad bala yang kumbaga may do gift of God gina para sa yang abilidad ya.
0: Mga tiili kay dokamot.
17: Dokamot ya.
0: Grabe. Daw pamatagaw man fake sa sang bula gamit ang tiili daw. Isang pirmi makamuga kita ay gaga tubangay. Pero maisahan yaman kag Japon. Ang hampang ilampangan niya, Pabla.
17: Laing gidyang iya.
0: Laing gidyang abilidad. So, bantayan ta ni World Cup, mga karadyuman. Liwaton ta, daog ang Spain. Masakit, pamatian, sulit-sulit. No?
17: Ang Spain?
0: Daog ang Spain kontra sa France. Kaya pagkatapos, buwas bantayan, England versus Argentina. Sa odds, Radyuman Binroy. Aman siya ang England.
17: Tiyan mo na gani, nga...
0: Malamong England gani, powerhouse team man ini.
17: Do, kwan man na, Spain man and, kwan nga ti, popular ya sa ato niya, hindi iya football, hindi kita ya muna ya ka, hindi kita ya muna ka, ano ni, ka, fanatic sa football, binato niya, bakod na ganyang Espanya, ang kwan, ang France. Tiyan mo man na, binato, bakod ang Argentina, pero dito ya sa ila, tibalaan na nila kung sino mabakod niya team. Pero gusto ko, kung may nagapon, Argentina. Gusto ko mag, ang last, dapat may last huragid si Kwan, ang si Messi. Kay final final moment naman ni Messi.
0: Last yan na nang daan. Yeah, bantayan ta na kung madawag sila buhas sa England before nila at ubangon sa finals ang Spain nga nagahulat na Radyo Manla Binroy.
17: Sa piyak ka ba in sa impeachment trial kapon day number 5 do almost ma-terminate na ni karon ang matapos na imin ang kwani ang article 4 no ang grave threats. Article 4 sa impeachment trial matapos kapon nga ti nag-manifest na ang prosecution panel nga hindi na nila pagtapuson ang nabilin. Nga duha ka mga witnesses nga kung tani naka-schedule ini, actually kahapon tani ini, pero tani pwede nila maisol subong nga adlaw, pero gin pa kamayo sa prosecution panel nga hindi na lang pag-i-present to say para makasave sang time. No? Kay ang ambal ganis ang lead prosecutor, nga si Attorney Kapunan, nga sila niya ti nakuha naman nila ang ila sining nga objective no and balaaman nila kung saan o sila magpresentar kag saan nila tapuson ang pagpresentar kag sino ang ipresentar and sila niya natapos na ang amon sining nga pagpresentar but ang balon nga ti nahit nila ang ila sining nga objective.
0: Sabi ko, aning next ang istoryan kay nang party sa kasal ni Villa Alonso
17: ay, syempre, kag
0: ni Vincent Co.
17: Pa siplat-siplat mala na impeachment. Okay. Actually, kahapon na shock ang tanan. Uy, kita yung kabalo. Uy, gini si Bia yan, nagpabalo niya sa aton niya nga. Tani na ka, puro pamunsyon na... man ta to.
0: Night soma na. Galing kati, siyempre ang gina-expect abis ang tanan, isang ingrandi nga kasal, radyo band.
17: Correct.
0: Pero tila man laban, may ingrandi nga kasal, kahit civil wedding niya. Si Mayor Nancy Binay sa Makati City, ang nagkasal sa ila. Kahit di blang kasal ito sa Spain, why madayon, kahit matong naglupok ng story. Although kahit, why manaya mabatian kay Vincent, kay Bia, ang party to sa mga prenup agreement nila. May mga issues-issues to. Pero, ti,
17: napatch up guro to.
0: Why man yan nagalin siya personally? Kiti, mga reports man lang to. Why man yun tong kasal sa Spain? Pero na yun ang kasal sa Makati City.
17: Basi nagtipid gurong do. Basi do maggasto gidaw.
0: Isa sa pinakamanggaranon nga tao sa Pilipinas.
17: Puro mga billionaire gani.
0: Tapos matipid lang.
17: At si Bia billionaire. Ali ini sa tagiya ka pure gold, alangan nga ano ni ti siyempre billionaire man. Dugin hinga gaw ni gindal ginkuan nila no. Total do nagilisugot naman ta. Go na.
0: Okay na. Nagantara na ya chance sa si Bia nga makapamana.
17: Hindi ya makabata. Hindi may edad na si Bia Alonso mo.
0: May edad naman siya mo.
17: Oo. Kung sa bagay ano papangita mo sa kabuhi mo? Ara naman tanan sa imo ang fame ara na. Ang kwarta. Way ka na sa problema sa kwarta bisan ambal ya lungsan ka sa kwarta, way problema. Malumos ka sa manggad.
0: Amo sila yang nag-amon sila nga mga tao yang why nagakuan mo, why nagapaminsar sang presyosang baraklon.
17: Wala iya.
0: Ano nilang gusto iya, makaya nila.
17: Ang ilan na nariya kung paano gastuhon.
0: Ang hambal, isa na lang ang kulang, bana, kagbata.
17: Wala sila galing pamabugan. Kaya basic kung amo na niya. Guro na panumduman, guro ni Bia, kung mag-amo niya, mabilin ako sa alang-alang. Day and courtesy siya, nakahingagaw pa iya. Iban niya mga... Yung mga edad-edad na nakapamana, nakahingagaw pa iya. Di siya iya, sa edad niya mo na wala pati mo ba na?
0: Diri mo kaya sa... Galing ka ito, siyempre sports kang entertainment mo.
17: So, wala din siya nagpabalo, no? Ay, nagpabalon sa tani. Hindi, naka...
0: Kagi si... Ang naka-broke pa sa news. Na naka-break pa sa news. Si Mayor Nancy Binay.
17: Tiguro din may go-signal na laman sila nga at pabalo, guro. Ah, ang ila sila nga kasal. Sikrito lang ka mo. Sikrito lang
0: muna yung ano. Secret wedding nga nabalanta. Yeah, civil wedding niya sa Makati City. So, botsilingon, may ingrandi ini nga kasal. Radyo man na Binroy. Sa pihak nga bahin, Philippine Coast Guard Western Visayas nagapatigayon sa investigasyon sa pag-aksidente sa duwan nila ka mga personnel nga ara sa impluwensya sa makaulubong ngirimnon sa Mandurriao. Mga katapo kalisang PSG to at PCG to Radyo Man Binroy. Ang mga aksidente to sa ginpatigayon bala ang kwanto?
17: Ang fun run.
0: Ang fun run. Yusef Santisima. Kamu gali to? Pag-umintar niyo man to si Ninit Dinaliana sang...
17: aga pa yan, hubog. Kagahon pa yan, hubog niya.
0: Nga doon taton yang fan run lang na.
17: Na maaan na lang si Councilor Ninit Dilaliana sang ubra niyo nga nag-ala ka mo kaininom kag nagkalandusmo o mo to sa diversyon.
0: Amo na ganyang bal nila, may pila kang mga nagkomentar bala. Parte ni sa venue, kung din ay mo ng marathon, fan run. May iba nga naghamba, bisan din mula ni ibutang ang fan run, Radyo Man Binroy o kung ang marathon. Kung ang security or ang nagabantay, sa mga entry point bala sa kunin bala ang siradohon hindi ka balo sa ilang trabaho baldag ni imagine mo hubog na pasugtan mo yang magi surod sa kwanto sa event area
17: amo lang ni ginasaway taman ko kis abla sa pusmo naton nga kadamo naman sang platform may radyo may Facebook nga hindi ninyo pag-explore ina para ipabalo sa mga utod naton man magluwas abi nga may nagabantay da sa mga perimeter da nga pabago ka magsulod nga hindi nga kabudlay gyud nga ipabalo ina haw. No, do na nabudlay ang gigko hindi ka kaintindi bala nga hindi nila na mapabalo prior.
0: Mga ganay bisan ka lang mabutang ni sang event mo kung may hubog kag may mga ras-ras ka driver. Ang disgrasya sure ball na.
17: Ti ako naman na sina no question na iya nga ti ang mga venue nga niya. Pwede gina kay for promotional purposes na mo no intindihan na iya sang tanan. Pero ang ato na lang diya nga ina mga preemptive bala nga mga measures
0: kagahapon interview sa targetan sa Udto si former SB member Petre Manies, ang organizer sang fan run nga ini. Sang yaka Puma ni Bla, no? Yeah. Kaya rin na sila kuno ka Puma, may mga duway man magkuan ang Puma, no?
17: Wala yung reaction gid, no? Wala
0: reaction gid sa nangin reaction ni council ni Nidila.
17: Ang mga biker, ang mga biker, mga runners.
0: Runners lang.
17: Oo, natural.
0: Ano pa naman sila sini, mga runners?
17: Oo, guro. Eh, kiti mga enthusiast ni sila. Ati hindi mo na yung mapunggan niya mag-react.
0: Oo.
17: Dito kaya tinamaan si council.
0: Ang mga nabaga kilala ko, basi mag-i-vlogan sa liwat sa sunod balang eleksyon, yung dose sila ang kandidato, basi kulihot ni Yasmin.
17: Ang balga ni Silvan niya, one term ka lang.
0: Di ba na?
17: In fairness ang choice of world ang
0: Dilaliana active abi siya pero ne medyo burbantayan mo na pag-aktibo mo kaya kung isa masalaan ng isa ka-aktibo nga pulok-pulok
17: ang mga tinaga lang ang choice of world lang yan ni World Snake kwa ni
0: ang nga nga ano kay Ibando taran na lang bala intrahan mo pwede mo lang ang maging reserve ka
17: kag maging careful ka sa mga ginapagawa mo nga kung bala mo kung sihal ka hindi kaya istambay mo kung istambay kaya guro hindi ka man pagsapakon pero hindi man na pagsapakon pero kung sihal ikaw sa nga syunad.
0: Dapat kisa i-reserve lang ang imong mga kwan bla, ibuy butang sa isa
17: ko. Hindi magdi-checkali ya fans ang kwan eh. Sang amoning aktibidad. Makita mo, di ba? Kay kun paros na hilig mo na, hindi ka man mag-amuna.
0: Di
17: ba mata nagambal nga hindi ka mag-hit nga hiligon mo gina.
0: Councilor ka, kay empleyado ka sang syudad. Ang aton nga mga advokasya ni Mayor Raisa Trenias, salin pa ni sang chimpon ni Mayor Jerry P. Trenias. Ngayon nga sports tourism ang ang Iloilo City sport tourism kumbaga site ang Iloilo
17: destination.
0: City kumbaga, that is why nga nagapromote kita sa mga kasubong city kaya ginakuha na kita ginarecognize na kita sa mga national organizers ang Iloilo City ang isa sa pinakanami nga lugar para kahiwatan sa mga kasubong sining mga event radio man natin.
17: Okay, okay man na.
0: Mo, kung may mga event ka pareho sining national,
17: dako-dako eh.
0: 3 days before, nag-book na sila sa hotel, nag-kaon sa mga restaurants natin.
17: Tanan niya kinanglano nila, diri ni sa syudad.
0: Diri ginabakal. So, kumbaga, kwan ini, one way or the other, tama ka na ko sang bulig niya sa ato sining mga ginahimo promotion diri sa mga syudad sa Iloilo. So, isa halong kita sa mga ginabuyan natin ng mga kwan bala nga mga reaction bala inang those ano tawag nila spur of the moment bala nga mga reaction dapat kun may position kita especially nga maka-influence kita dapat kisa tunan tanay. By the way, kahapon Radyo Man Binroy si Mayor Raisa Trenias nag patigayon sang groundbreaking sang 5-story multi-purpose building dira sa may barangay Arsenal Aduana sa city proper. Once yung makomplete ini, mangin permanente ini nga balay sang city social welfare and development office. Wait, ang dira na sila ang opisina ang association of barangay captains dira sa city proper. Magaserbi ini nga venue for community programs, trainings and disaster response. 5-story building, taas din ako.
17: So, tida mo.
0: Kita ko ni kahapon ang Kwan Blang. Ang ano ni ang plano bla nami ano ni man katubang sa kwan katubang sa Mulilune
17: daw dira
0: no dira no ni bla dira ang Aduana Arsenal no ang Arsenal Aduana
17: halindi sa kwan ang dalam blaga connect halindi sa may Kali Real pagkatuto sa kwan sa may Mulye
0: mayo ining balita no para sa mga
17: at least bala forever na yabala nga may balay kay imo nga imo
0: especially ang city social welfare
17: yeah importante na may dalang pan bala ang tao may kadtuan nga ti mientras tanto dira na sila yamo
0: kagang liga may kagalingon naman sila nga permanente nga opisina kay ti ang city proper wise sila yas
17: nga di man namin kinag-invest kita sa mga permanent nga infrastructure diri sa syudad kay man ti long term man ang serbisyo sa aton sini Radyo Manirek
0: so good news ini para sa mga taga city proper ang 5-story building nga patindugon dira sa Arsenal Aduana mga karadyuman. Mamati na kita users ang Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Mr. Dante Duliente. Paagi sa paggamit sa Life Extension Vitamin D3. Iyan na pamatunan ang milagroso nga epekto batok sa balatian. Aton siya pamatian.
5: Pwede ko maistorya si Sir Dante Duliente?
6: Oo, ako ni Sir.
5: Ang imo nga concern may mas ikaw nga nagtubo sa imo nga likod?
6: Oo.
5: Kamusta na subong imo nga bukol nga nagtubo sa likod yag imo vertigo?
6: Ang vertigo na dula lagi to ya. Tapos ang mas na wala naman. Tapos
5: ano ka dako, sir?
6: Ega, BB.
5: Okay, so dako gid siya katama, gali?
6: Oo, ako ni Kapo nung bala. Langot-ngot sa bala. Yung bago. Mga 3 years naguro. Palmiro, gamay pa lang ni sabi mo daw kulin pa lang ka dako. Tapos nabati ko ni bala sang light extension. Ti amo to nagadto na kami da ang check up. Respahan ko ni Doc Ganson daw 1 month tumong na tumaro sang light extension vitamin D3.
0: Nabatian si Mr. Duliente may mas inisa kag may arasang vertigo, no? Nagainom regular sang life extension vitamin D3 after nabatian niya sa radio na may mga nagahatag testimony sang kasubong sini nga ginabat. Sa gintestingan niya man kag sa parayon niya pag-inom consistent no sang life extension vitamin D3 natagan alibyo ang iya sini nga gina batyag ang daw kwanto ang daw ulit itong nagdako nagamat-amat kupos kani kamo inom ang kamo life extension vitamin D3 adlaw-adlaw amo ini ang ginarekomendar sa mga medical doctors nga vitamin D3. Kagkatuin nyo Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, may libre nga medical consultation Lunes pa kanto Sabado. Kaya ginakombinar ang natural, conventional, kag nutritional medicine practice. Gamit ang dekalidad matinlo, kag science-based nga mga health products na galin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Why kita simpo diri sa aton nga pagpangalagad. Kasama mo sa DYRI RMN
17: Iloilo. Ako si Radyo Man Ben Roy Bernal.
0: Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
7: Tatak RMN.
8: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mo Nationwide RMN Broadcast Center, 3rd floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumi. Mancha, easy ang labada.
18: Mula noon hanggang ngayon.
20: All you need is Pride. All you need is Pride.
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS. Before we play the news update, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That is why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live Lacticaseae Bacillus Paracaseae strain Shirota or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion combined with proper diet, exercise, and a balanced lifestyle. Drink Yakult every day para panalo katyana. Yakult every day okay. This is Rajaman Don. Stay tuned for more news and good vibes.
23: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day okay.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras alas 6:09 ang aga.
4: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
5: Straight to the Point Headliners.
3: Top stories of the day. Lopez kag Bello hindi na pag-ipresentar bilang testigo sa impeachment court sunod sa prosecution. NBI Director Matibag magatestigo sa masunod nga Lunes.
6: NBI nagapati nga pamahog sa bugos nga pamilya Marcos ang Uplan Romanov. Promotion ni NBI Barm Director Jeremy Lotok ginquestion ni Robin Padilla.
3: Typographical errors, wala nagapekto sa substance ang pamahog ni VP Sara sa kabuhi nanday PBBM First Lady kaganay House Speaker. Pangilinan ginalimbawa ang inciting to sedition cases sa tion ni Rodrigo Duterte. Balita lokal, House Prosecution Panel napuntusan ang defense team ni VP Sara sunod sa isa ka abogado. Pagpalawig sang cross-examination sa ikaduha nga witness, mas nagpabaskog pa sa testimonya sini.
6: Mga problema sa terminal market, hindi gila yung makayo bangun wala pa inima-turn over sa private partner nga SM Prime Holdings sa sulad sunod kay Mayor Raisa Trenias.
3: O plan kontrabaha sa Haro River, nakabulig paganhagan sa pagbaha sa distrito sang Lapas.
6: 86 ka mga personnel sa BGMP ginpaidalom sa surprise drug test.
3: Sa balita nasyonal, Marcos padulong na sa Singapore para sa iya tatlo kadlaw nga working visit.
6: Sa international news, US liwat nga ginatake ang Iran sa ikatatlong na kasunod-sunod nga gabi.
3: Sa negosyo pamasahe sa eroplano maganubo sugod July 16.
6: Sa hinampang Spain, sulod na sa 2026 sa FIFA World Cup Finals matapos ginlutos ang France.
3: Kag sa entertainment, uy, Bea Alonso kag Vincent Ko ginkasal na.
6: Sa extra wow balita, kawatan nadakpan matapos magamit sang banyo sang iyagin sulod nga balay sa Tarlac.
5: Tatak RMN.
3: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN Straight to the Point.
6: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw na nga Miyerkules, July 15, 2026.
3: Sweldo. Ako si Radyo Man, Nove Malion Guaso.
6: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
5: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa Straight to the Point. Tata, RMN.
3: Una kita sa aton nga mga top stories of the day. Mga karadyo man, sa mga mainit nga mga balita subong sa palibot sang pungsod.
6: Ginanunsyo ang House Prosecution Panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ng hindi na nila pag-ipresentar sa nai office of the Vice President Chief of Staff Zulayka Lopez kag House of Representative Security Official Captain Belinda Bello bilang witness. Sunod kay Private Prosecutor Lorna Kapunan, hindi na kinahanglan nga mag-atubang pa sa trial ang duha bangod sa una pa lang nila nga witnesses nga ginpresentar na pamatud-an na ang authenticity sang video sa ginaligar pagpamahog ni VP Sara sa kabuhi nanday President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos ka former Speaker Ferdinand Martin Romualdez.
7: We have said and I have said on behalf of the public prosecutors, your honors, that we will no longer be presenting Attorney Zulayka and Zulayka Lopez. And your honors, in addition, because the testimony of Captain Belinda Bello is merely corroborative. She would have been presented only to corroborate the fact that there was a transfer order made in the detention center and that that transfer order had been the subject of the video or press conference of November 23, 2024. And so, your honors, we are also no longer going to call as a witness Captain Belinda Bello.
6: Ang gabayin sang anunsyo ni Private Prosecutor Lorna Capunan, ginimo sini ang manifestation matapos ang cross-examination, redirect ang recross questioning sang defense, kag-prosecution panel sa kaduwang nga witness nga si National Bureau of Investigation Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Si Lopez ang natalana kung taning ipresentar bilang hostile witness kahapon samtang si Bellio ang dapat magapungko sa witness stand subong adlaw. Samtang ginkumpirma naman ni NBI Director Melvin Matiba nga magatistigo siya sa impeachment trial sa masunod nga Lunes, July 20.
1: Sa Lunes yan, I'm appearing on Monday. Actually, I just like to correct the impression that na ako'y humihingi na makuspon. Katunayan, ang aking sulat, I'm respectfully requesting na kung maaari mapaaga yung aking pagtistigo because meron akong imbitasyon sa Bangkok. Yung sa Scout Summit ito, mag-witness ako on Monday.
6: Bangod wala na sa ipresentar nga testigo pati gayonon sa Senate Impeachment Court last dos karon sa hapon ang oral argument sa pag-iso sa subpoena para sa bank records sa Anti-Money Laundering Council records ka Bureau of Internal Revenue records sa BC Presidente.
2: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:15 sang aga, nagapati si NBI Regional Director Jeremy Lutok ngang Operation Romanov ang natuhoy sa ginaligar assassination plot batok kay President Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos kag indi kay Vice President Sara Duterte. Ini ang ininsabat ni Lutok matapos ginpamangkot ni Senator Judd sa Pinglacson kung para bala kay VP Sara ang nasambit ng operasyon.
8: Yeah, I don't think so, Your Honor, kasi unang-una ang context ng Operation Romanov against the First Family.
9: I know.
8: So it definitely against the President and his family, Your Honor.

0: makita namin ano bang ibig mong sabihin doon, ano ba yung pwede namin i-validate na information para makapag-case build up kami pag meron.
1: Ginsiling pa sang witness nga una niya nabatian na nasambit nga tinaga sang inhambal ini ni Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte sa tion sang maisog rally sang January 2024.
2: Narinig ko yung term na Romanov nung binigkas yun ni Mayor Basti noong January during maisog rally. Other than that, wala ako kaming validated na about Romanov operation.
1: Ang kabayan sa payag ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lutok Patagnia bangod wala nagkooperar sa ila si Princess Maui angot sa investigasyon sa Operation Romanov, gin-classify nilang plot bilang non-validated information. Ginipinsa naman ni Senator Judge Alan Cayetano si Mayor Baste kaginhingyo ang publiko nga hindi dapat pagusgaran ang alkalde nga nagpamahog sa First Family.
3: My reading nung sinabi ni Mayor Baste is pag natulog ka sa gabi, remember the Romanovs. So we have to look at our history. The Romanovs were evicted via a revolution, di ba? So Mayor Baste was doing a parallel ng 1986 na paalis yung mga Marcoses via a revolution. But unlike the Romanovs, the Marcoses were given asylum or whatever you call it in Hawaii, and over time, nakabalik until the president became president. Ang Romanovs, inubos sila para nga hindi makabalik. Now, if Mayor Baste was making Romanovs uubusin kayong Marcos, di dapat na-offend si Senator Judge Amy Marcos because she's a Marcos. It's fair that you mentioned him. It's fair sa investigation mo. But I don't think we should draw a conclusion here that Mayor Baste was threatening the First Family because remember, there's a thin line between a warning and a threat.
1: Ang pagdepensa ni Senator Judge sa Alan Peter Cayetano, samtang kinquestion naman ni Senator Judge sa Robin Padilla, ang ihibalo ni Lutok sa Islam kaginusisa ang promotion kag-appointment sini bilang NBI Regional Director sa BARM.
4: Balita ako po kasi ilang beses na kayo na-promote sa NBI? 12 years na po kayo, no? Sa NBI?
5: Yes, sir.
4: Opo. Ilang beses na po kayo na-promote?
5: Since na pumasok ako sa NBI,
4: opo.
5: From investigation 1, 2, 3, noong 2015-2016, nung mula ako na pumasok ako sa academy, from investigation 1 hanggang ngayon sa regional director, sir.
4: Bakit po kaya naisip ng director na sa BARM po kayo? Kayo po ba ay may kaalaman sa Islam?
5: Hindi ko po alam kung ano ang naging basis ng director, pero...
4: Kayo po mismo. Ang BARM po kasi is Muslim Mindanao.
5: Yes, Your Honor.
4: Opo. Meron po kayong kaalaman sa Islam?
5: In terms of... What do you mean, kaalaman, sir? Yung...
4: Sa religion po ng Islam, kasi Muslim Mindanao. So, ibig sabihin, so kahit basic po siguro ng Islam, no?
5: Yes, sir. Kahit naman ho sino, pwedeng i-assign kahit saang regional office dito sa Pilipinas.
1: Ang pagkwestiyon ni Senator Judge Robin Padilla, una na ginsiling sa defense team ni VP Sara nga bukas sila nga magpresentar sa mga witness, agud pa matudaan nga naga-exister ang ginaligar Operation Romanov kon kinahanglanon.
6: Believe ko kay tiyo ni Kwan, ni Daniel Padilla.
1: Believe, no?
6: Grabe ang mga pamangkot, Radyo Manubi. Do mahulog us bangko ko mamangkot siya.
1: Ang iyaya ang mga Kwan, ang mga promotion iya. Amo yung iya.
6: Yeah, mag-promotion kasi niya naman, daw kapila ka na mag-promote. Niya, ti, daw ginakuha niya. Ginapagwa niya nga daw malapit sa luwag si...
1: Ginapagwa niya, gayon nga gift ini
6: gift
1: siya.
6: Ini.
1: Sa oh. Pag-build up sa kaso. But yeah. Again, ang pamangkot lang da, namahog si VP Sara kung wala.
6: Amo
1: balik
6: man
1: na dagyapon.
6: Ti, namahog ba? Kita niyo tupay.
1: Pero, ang nanahan ko lang bala kay, kung si Robin Padilla bala magamba. Daw ko bala, anong bala nga, daw gahinambog bala sa nabalaan niya, sa nabasahan. No? Kahilig-hilig niya gina magpadayaw-dayaw sa kunabi daw, damo gid sa nabasahan.
6: Dahil gambal sa bala sila niya, about sa kaso. Hindi, may kaso ka. Harapin mo to, yung kaso, mabudlay ni kayo mo. Di natural. Ang sabat naman niya sa isa, ti, ito ba akong gimana mo? Normal man na yung mga kaso sa mo.
1: Ti, okay, kung law enforcement.
6: Law enforcement ka, bisan sino man lang kakaso sa imo.
1: Yes, no? Ti, amo na nga ning hambal sa iban, daw sa piho magambal si Senador Padilla. Ganyan dapat yung kaso, yung ginatubang mo na, no? Ti, tani ginhambal mo na kay Bato, ay mo sa Imbuligan, Blagyo. So, muna bla nagabalik, permi.
6: Diba?
1: Sa juvenile justice to. Oh, magbataan, gusto niya panubuhan ng edad. Paklain niya si Senador Pangilinan. May punto man sa damo. Yeah. Damo man kabataan nga Y Club Ot 14-15 nga...

0: dapat gid man niya disiplinahon mo gid.
1: Yo,
0: Pwede nga balik mo lang sa panimalay nila. No, kay iban nga parents, pabaya mo. Tika expect ka pa nga balik mo man gyapon sa parents nila. Parents ang ma-guide sila. Kay nag-amugan ni ng bata, kay wala guidance sa pamilya. Oh, padayaw sa nga 13 anyos plan sa kunon tuluan sa magamit armas nanay niya. Te, way sa kapaminsar siya na nga gabalik sa iya. Agin hambal niya.
1: Mga ako to be
0: bangon kami mga nanay pariyo sa iya, sa nanay niya man. No, nga 13 anyos ka plan natudluan ka na magamit pusil. Di amo na nga damok bataan nga nagalamo ni.
1: Kita mo lang.
0: Amo nang hambal bala nga hurt people, hurt people. No, ang mga bata nga ini nga nagaobra sang krimen. Duha ang rason. Ang iban nga kabataan nagakuha recognition para manotisyaran sila sa achievements.
1: Mm-hmm.
0: On the other hand, may iban nga wala sa achievement, nagaobra katuntuhan para manotis sila, para matalupangdan sila sang ila ginikanan. Kag sang validation sang susulat. So hurt people, hurt people. Ang mga tao nga nasakitan o nasakit, nagasakit man sa iban. Hurt people, hurt people. So amo ni ang gakatabo sa aton. Tapos latawab la ang batasan ni Senador Padilla. Pag-rally sang INC. Nya tapos na ang era ng mga spokening dollar. Di kay mo kita sang senador sang Pilipinas nga nagapalibog kita subong paano mapataas ang literacy sang kabataan kag ang comprehension ti ang medium ginagamit kay behind kita katama English, no, kay di kay intindi instruction ng mga bata kay English mo tapos ipadayaw mo pa nga tapos ng era sang spokening dollar.
1: Abi apply to sa call center kung batunon ka.
0: Oo, kag sa abroad ang medium ng communication ang ginagamit amo ni. Tapos mambal ang isa ka senador mo na. Kay gusto niya lang dabukan ang tao. Kasi sige, minango lang tadi gyapon niya. Kay gaintindihan na kita di. Pero as a result, ano?
1: Na. Kita mo lang. Pero mga ako to be si Lutok, pagpamangkot niya sa akon, nga harapin mo itong mga kaso nga ni. Mambal ang kuya, don't worry your honor. Ako naman yung makukulong, hindi naman ikaw.
0: Guro, kasi kung singgitan niya ka. Kete, siyempre, garespitar ka sa judge mo.
1: Di
0: okay, kita mo, kapamangkot. Saka, irrelevant na.
1: Irrelevant na.
0: Doga, kadlaw na lang gani, mga kaupdanan niya, mga senador.
1: Standby sa mga tabalamati na aton, bagong aton siring mga balita lokal. Ari anay, ang aton siring balita sa panahon. Tapos na. Wala pa, di ba?
0: Wala pa. Pero timi, di isa ka pa ka top story.
1: May isa pa, do?
0: Tatlo mo?
1: Tatak! May isa pa?
0: RMN. In panindugan ni NBI Regional Director Jemero Lutok nga wala sang epekto ang inaligar inconsistencies nga nakita sa dokumento sang Bureau sa ila findings nga nagkomiter si Vice President Sara Duterte sang crimes of grave threats kag inciting to sedition. Ginimo ni Lutok ang payag sa tiyon sang cross-examination sang defense team ni VP Sara sa din ginhingyo siya nga i-authenticate ang mga dokumento angot sa investigasyon sang NBI kag mga reklamo batok sa Vice Presidente. Sa isa sa mga affidavit nga ginpresentar sang Defense Counsel nga si Attorney Mark Binluan, ginsita sini ang typographical error sa number of counts sang grave threats nga ginrekomendar nga ipasaka sang NBI batok kay VP Sara nga nag-ugat sa ginapahayag pagpamahog sini sa kabuhi na ni President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, kag former Speaker Martin Romualdez.
2: It says one count of inciting to sedition and ano ba to? 3-1. So 3 na 1 count of grave threat. So,
3: typographical.
2: Typographical error na naman. All right. So with all these mga infirmities, and you mentioned yesterday that your case is airtight, don't you think that these errors constituted violations of due process?
0: Ang pagkwestiyon ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan, ginsabat ni Lutok ng typographical errors ang wala nag-apekto o kung nag-bago sa kamaturan nga nag-exister ang video sang pagpamahog ni VP Sara.
3: Your Honor, the existence of these typographical errors does not alter the fact that the video exists, does not alter the fact that the Vice President uttered those statements, does not alter the fact na ang NBI mayroong findings, at ang findings nila, the Vice President committed the crime of grave threats and inciting to sedition.
0: Ang sabat ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lutok. Angot sinig insight ni Senator Judge Kiko Pangilinan ang duha ka kaso sa inciting to sedition kung sa diin lunsay nagpost sa mga akusado sa social media nga maghatag sila sang kwarta good patson si former President Rodrigo Duterte.
4: Naalala mo ba yung kaso ni Ronel Mas, yung taga Zambales na nagkaroon ng Facebook post?
5: Yes sir, naalala ko po pero hindi ko kami may hawak ng case na yun.
4: Kung maalala mo, dahil division ninyo ang nagsampa ng kasong inciting to sedition, no? Tama ba?
5: I-check ko yung record, hindi
4: yes.
5: po yata ako may
4: dahil, hawak. Well, to refresh your memory, nag-post siya sa social media offering 50 million to anyone who would kill former President Duterte. At that time, he was
5: yes, sir.
4: President.
5: Yes, sir.
4: So,
5: yes, sir.
4: Meron ding isang kaso, 14 May 2020. Dito naman sa Osamis, pero palagay ko police investigation ito, no? Pero same, Cybercrime Prevention Act, inciting to sedition, ginamit ang Facebook account, Joe Mark Medina, and posted that he would give 150 million to anyone who would kill then President Duterte.
0: Kasunod sini, namangkot si Senator Judge sa Robin Padilla kay Luto kung makabig nga pagpamahog. Angin pahayag ni VP Sara sa tiyon sang kontrobersyal nga presscon bangod nga wala man sang involved nga kwarta. Ginsabat naman siya sang witness nga makabig ini sa gyapon nga crimes o grave threats kag inciting to sedition.
6: Alam niyo, matagal din po ako nakulong. Ano? 3 taon din po ako sa kulungan. Marami po ako nakasama dyan ng mga hired killers. Madami po talaga. Pag-usapin ko kasi ng pera, talagang may threat. Pero sa tingin po ba niyo yung mga nangyari noong November 23, birthday ko pa po yun. Opo. Sa tingin niyo po ba, walang involved na kahit anong pera dito, walang kahit anong ano, threat pa rin po ba yun sa palagay ninyo? Kasi ang hired killer, pera-pera po yan. Ha?
3: Based on our findings, great threats, Your Honor, and inciting to sedition.
0: Ang pag-question ni Senator Judge sa Robin Padilla kagsabat ni Attorney Jeremy Lutok.
7: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:28 sang aga. Ang sarsa sa istorya, ya, ragi dyan nga naalaw, nakulong po ako.
1: Di ano, 3 years ka malang na priso? Ang ibang nga nida, nagsisintaan news.
0: Mulo ka mo pagpriso ni Senador Padilla. Tama na siya ka-special. Ginpa-amend ni Senador Ramon Revilla Sr., tatay ni Bong Revilla, ang laye sa illegal possession of firearms. Kado tama kuno kabugat gid. So, ginpanubuan. Naka-benefit pa si Ruben Padilla. No? Do halos palang retroactive ang layim. No? Naka-realize rabi that time ang gobyerno. Pero ka-severe gid man katama, no? Sa illegal possession of firearms. Tatawa bla ang pa-VIP niya. So hindi ka panago si Senador Padilla kay tanan nga tikal niya nagabalik sa iya bla pirmi. Check ta na in dalagan sang panahon subong adlaw.
7: RMN News. Panahon.
8: Karadyamanin ang lakad sang panahon subong adlaw. Nagwa na sa Philippine Area of Responsibility kon pare kag nahimo na lang nga low pressure area ang anay bagyo Josie sugod last dos kay inasang kaagahon. Samtang isa naman ka low pressure area ang yara naman sa gwa sang para sunod sa pag-asa manubuang chance sa sini magbaskog kag mahimo nga bagyo sa masunod nga 24 oras. Sa subong southwest monsoon kon habagat ang nag-apekto sa western section sang northern Luzon. Sa western Visayas wagin maayo ang panahon kag may mga posibilidad sa gihapon sa lapta-lapta nga pag-ulan panghilat kag panag-uob dala sang localized thunderstorms. Mahina ang uyob sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makanayman nga pagbalod sa karagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 24 to 32 degrees Celsius samtang adlaw nagbutlak la 5:35 sa ninga aga kag magatunod la 6:16 karon sa gabi. Ining update halin sa pag-asa Iloilo Rajman Tia Panes Otero Tatak RMN.
7: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:30 sang aga. Daw kanay kanay naging man panahon tapos sa idol.
1: Ay, radyo manuvi kapag kadto ko di grabe nang adlaw. Subong laban-laban pirti naman ikinit-init sang panahon.
0: Biti-biti ng init grabe. Sa detalye sa aton balita lokal.
1: Nagapati ang isa ka Ilonggong abogado nga napuntusan sang House Prosecution Panel and Defense Team sa pagpresentar sa ikaduha nga witness nga nagapadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa interview sang RME ni Luilo kay Attorney Jeremy Moreno, practicing lawyer ka professor sa University of San Agustin College of Law, ginpahayag siya nga base sa iya personal nga assessment nangin madinalago ng strategy sa prosecution nga balasahon or pasalahon ang depensa paagi sa pag-anunsyo nga ipresentar nila bilang hostile witness si Office of the President Chief of Staff Zulayka Lopez apang ginbawi man sa ulihi. Sunok kay Attorney Moreno, gabangon sa nasabit katikang sa prosecution na puwersa ang defense team nga magpreparar sa pag-atubang ni Lopez sa trial rason kung nga nagtunga ang ila atensyon imbis magtutok lang kung tani anay sa ikaduwang atistigo nga si National Bureau of Investigation NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok.
9: Though ang intention mga uro ni prosecution is to divide their attention and spend much of their time to Attorney Lopez or to Zulayka Lopez because si Ma'am Lopez is also a very critical witness and they would feel nga base ang testimony niya pabor sa defense. So kumbaga may ginset sila ng expectation, gin mind games man nila ang defense and here comes the end, hindi man nila gali pag-present. So kumbaga nagtuon to sila, hindi man nila makross-examine. So it's a strategy, it's a battle of the minds magyapon.
1: Pagpatpat niya nga posible iniman ang rason kung nga agin palawig sa depensa ang cross-examination kay Lotok, agud hindi gilayon mapresentar si Lopez nga makabig bilang isa sa mga critical witness apang itumod sa Ilonggo lawyer nga mas nangidbintahan naman ini sa prosecution panel bangod mas natagan sa tion ang ikaduwang witness nga makapatag sa iya bahin nga nagapapakod pa sa iya testimonya. Ginsiling sini nga mahimo iniman ang nagtulod sa prosecution nga hindi na magpresentar pa sa dugang nga mga testigo bangod bastante na ang mga nangin testimonya ng Dailotog sa ilauna nga witness nga si National Bureau of Investigation Cyber Investigation and Assessment Center Senior Agent John Mark Kalilong agud makatukod sa mapag-on nga kaso para sa Article 4 sang impeachment complaint batok sa Vice Presidente.
9: Ginalengsen nila ang cross-examination para hindi ma-process si Attorney Lopez kay very critical ang testimony kasi may mga statement siya nga mas pabor pagin sa prosecution. So, para hindi siya ma-present, ilengthen ang cross-examination. But it is a two-edged sword, no? Because a lengthy cross-examination will also allow the prosecution witness na mag-explain, mag-strengthen, manggali sang ilang case. So, medyo daw na naisahan kung sa aton pa, no, ang defense at this point. But we will see, no? Damo pa sang hearings, damo pa witnesses, basi dito man sa ibang witnesses, makabawi ang defense counsel.
1: Ang kabahin sa pahayag ni Attorney Jeremy Moreno, practicing lawyer ka professor sa University of San Agustin, Calisublo.
0: Hindi gilayon makayo sang Iloilo City Government ang mga problema sa Iloilo Terminal Market bangod wala pa ini na turnover sa syudad sang private partner nga SM Prime Holdings. Suno kay Mayor Raisa Treñas, mabudlay ang coordination sa private partner kung may dapat kayuhon nga mga guba sa merkado bangod dapat mag-agi pa ini sa central office. Bangod siniginingyo ni Treñas sa SM, nga turnover na sa syudad ang merkado.
10: Sa merkado natin, why pa na fully turnover sa atong na partner? Since almost tapos ng ilang project, budlayan na kita mag-coordinate, so it will be turnover sa city. Once na ma-turnover na sa city ang sa markets natin, mas makapos na sa atong magtanggol sa mga issues dira sa atong market.
0: Ginimo sang alkalde ang pahayag matapos may mga pagtulo sa atop sang merkado nga hindi gilayon makayo bangod kinahanglan pa mag-coordinate sa head office sang private partner.
1: Nagpangayo sang pasaylo sa publiko si Iloilo City Councilor Jose Maria Nene de la Liana kung may na-offend man siya sa iyang post angon sa fan run nga natabo sa Domingo, July 12, 2026. Sa exclusive interview sang RME ni Iloilo kay de la Liana, ginpatag sini nga nangin careless siya sa paghambal nga nangin rason nga nasaklaw ang mga runners kag organizer sa Puma Half Marathon.
11: If my words were hurtful or careless sa paghambal ko na, I think I owe them an apology. Take full responsibility sa ginhambal ko, pero it wasn't meant that way. Pero nevertheless, napakay ko pasensya kung nakasaklaw ako mula sa nob, kung naka-hurt ako sa ila.
1: Ang gabayan sang pahayag ni Iloilo City Councilor Nene Dilaliana.
0: Sa kangot nga balita, hindi masami nga nagakatabo ang disgrasya sa dalanon sa tiyon sa mga fan run sa syudad sang Iloilo. Suno kay Pete Remanes, local organizer sang Puma Half Marathon Series Iloilo Leg, nga sa iya tinuig nga eksperyensya, talagsa lamang nagakatabo ang mga aksidente bangod kinanda na ang hugot nga preparasyon sang organizers para diri.
12: Well, actually, nakibot man ako sa initial nga reaction ni Councilor Nene kay first why pa na establish ang patutod niya na tabo. But nag-istoryanay na kami nga duwa na ang iya is not against the fun run, ang iya lang niya pastiktong ang public safety. Which naintindihan man naton, kag-explain ko man sa community, sa mga runners, nga ang aton nga mga opisyal sa gobyerno, ang ilaman lang nga gusto nga matabo, ang public safety. And amuto gani nga nakita ko man sa post niya, nga ma-join man siya gani sa mga events, nga dilis nga mga fun run or running events dilis sa syudad sa Iloilo.
0: Ang kabayan sa payag ni Mr. Pete Trimanyes.
7: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:37 sang aga, break anay sa balita mga pekita, Magzanton Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen, ginapahinay sini ang temprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kita tulukon. Gani para forever young, Magzanton Gold Coffee Mix.
1: Mas madamo nga kaygayunan sa trabaho kag palangabuyan ang ginabuksan para sa mga Ilonggo pagi sa tikbok kalidad. Ang programa sa Iloilo City Government nga nagapaligon sa Technical and Vocational Education and Training o Kontibet. Sa unang atuig ni Mayor Isa Treñas, 1,518 ka Ilonggo ang nagabinipiso sa programa nga ginapatigayon sa Technical Institute of Iloilo City o kon TIIC nga naghahatag sang libre kag competency-based training bilang sabat sa kinanglanon sang industriya. Sa sininga numero, 97 estudyante ang nagtapos sa 2 ka tuig nga TechVoc program samtang 145 ka trainees ang nakakompleto sa nagkalain-lain nga TVET courses. Apang labaw pa sa mga numero, ang pinakadako nga epekto sa programa amo ang mga kahigayunan nga nabuksan para sa mga pamilya. Isa sa mga benepisyaryo amo si Remel Medina sa City Proper nga nagtapos sa Automotive Technology program. Pareho man sini ang eksperyensya ni Paolo Guardapie Sangharo, graduate sang Electrical Technology program. Ginpabakod man sang tikbo kalidad ang livelihood opportunity sang 1,236 ka nakakumpleto sang livelihood kag skills training. Makita ang resulta sini sa employment sa mga graduates nga may 192 ka graduates nga nakaangkon sang formal nga trabaho kag 50 ka graduates nga nagasugod sang kaugalingon nga negosyo o kon self-employment. Paagi sa tekbook kalidad, padayon nga nag-invest ang Iloilo City Government sa praktikal nga edukasyon kag skills training agud mapalapnag ang trabaho, entrepreneurship kag inklusibo nga pag-uswag sang ekonomiya. Kabayan sang Rise to Action Framework sang Iloilo City Government sa idalom sang liderato ni Mayor Raisa Treñas.
7: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:39 sang aga, balita ngayon na batian dulongsang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa Mangustin Malunggay Marguso, ahos kag spirulina, makabulig sa high blood diabetes, kag sa mahigo nga dugo nga nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold. Kag sa aton naman nga tingog hiligaynon, ang tigulo pagigugma nga putli. Pagabasahon ni Radyo Man Fia May Otero.
13: Tingog hiligaynon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligaynon.
14: Ining pinalaybay ginatigoluhan paghigugma nga putli. Ang paghigugma nga tudok wala sinatagong tunok. Kag paghigugma nga tampad sa tanan ginapaladpad. Ang bayad sang gugma, gugma. Mabatsyagan, di matugma. Sa isip buhat kag hambal, makitang pagpakamahal. Ang gugmang pinakaputli walay gahom nga makatungli. Ginasulay ang pag-antos, kamatayon, di makalutos. Ining binalaybay, ginsulat ni retired judge ni Lupar Pamunag, tagubay sa Sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagda ang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon paagi sa Facebook page DYRI Armen Iloilo. Ang tingog Hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kagin pananam sang non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhi nyo, Capigenio.
0: Sa detalye naman sa aton balita sa palibot sang pungsod Pilipinas.
15: Magkaradyo man sa detalye na sa aton mga balita, nagbiyay na padulong sa Singapore si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa tatlo kadlaw nga working visit. Sunod sa report, naglupad ang eroplano nga ginasakyan ni Marcos la 5:27 kahapon sang hapon. Ginalauman nga makikita si Marcos kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Agud diskusyonan ang mga tikang, agud mapabaskog ang bilateral cooperation.
0: Ang balita ngayon yung nabatian, dulong sang DTX 500, gagmay TC Vitamin C, ang DTX 500, manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sang balatian sa aton nga lawas. Sini may anti-cancer, anti-inflammatory, kag anti-proliferative properties, DTX 500. Kagipares nyo ang Mighty C, alkaline na nasidik, hindi mahirap sa tiyan, nga vitamin C, gapabakod immune system, kanagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason. Inpamilit ni Vice President Sara Duterte nga hindi suportado sang ebidensya sang ang day 4 sang impeachment trial batok sa iya. Sa igin pagawa ang statement gin pamatukan sini ang pagpresentar sang ebidensya sang prosecution kagin aligar nga nagay mo hiwo lamang ang mga inis ang istorya imbes nga magpakita sa pamatuod sang ilaligasyon nga assassination plot. Ginpunto ni BP Sara nga ang impeachment proceeding dapat nakasandig sa mabakod nga ebidensya kag indi sa spekulasyon. Naibulan nga tubtob suwong wala pa nakatambong ang vice presidente sa iya impeachment trial.
16: Tatak RMN.
0: Oras sa 6:43 sang aga, ang balita ngayon nabatian dulong sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil na may vitamin D3 pa, manggaranon ini sa good cholesterol, nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang barang aton kaugatan, tayo yon ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang aton nga dugan. Ikaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani para protektado, mag D3 Bio. Ara lang sa mga butika kag bisitahan tang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. Sa balita international,
15: naglunsyar ang United States ang bago nga pag-atake sa Iran nga nagamarka sa bago nga pagsingki sa nagabalik nga giyera bisan pa. Gimpaig ni US President Donald Trump nga posible gihapon na kasugtanan sa Tehran. Sang Lunes, July 13, napadam si Trump nga iguo nila sa mabaskog ang Iran nga pagpadayonon ini sa masunod pa nga adlaw. Kasunod sini ginanunso sa US Central Command nga nagasugod na sila sa pag-atake. Sa kontra nga amuna ang ikatatlo nga sunod-sunod nga gabi sang ila pag-target. Sunod sa CENTCOM nga ang ini nga serye sa pag-atake padayon nga magatugas ang dako nga kapirdihan sa Iranian forces kag magapanubo sa ila kapasidad nga mag-atake man sa inosente nga mga sibilyan kag commercial shipping sa Strait of Hormuz.
17: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko bisan permi kulang ang tulog ko. Gani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay Effective Kid.
0: Sa aton nga pagbalik mga karadyoman, dugang pa nga mga balita sa health news. Kay balo-bala ka mo nga may mga pagkaon nga makabulig agon mapunggan ang pagkadula sa memorya samtang nagatigulang ang tao?
15: Sa labs ko si Mother Earth, family planning, makabulig sa environment.
0: Kinikagiban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Sa makadali, mabulo sa 9 online greetings ang aton nga boss idol. Lasay, 46 ang aga.
18: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by Pure Gold, always panalo.
19: Shout out sa mga call center agents nila kapareha sa akon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kapit akong graveyard. Permi pula, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Good thing man nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan sini nga mabalik ang mga nadulang nga nutrients sa akon bangod sa stress. Ganit sa bong, fresh and focus with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka, stress tubs.
20: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
22: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
26: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
25: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Online. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Delivery! Mariose!
28: Is that box really mine?
27: Surprise!
28: Why are you inside the box?
27: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
29: Borrow up to 90% of your savings.
27: No processing fee and get fast approval.
29: So you should
28: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Mga ka-Pure Gold, padayon ng pabuhos blowout, pisanteng hululan. Bantayan ang weekend sale para sa bulan sang Hulyo sa palaabuton nga Hulyo 18 tugtog 19. Bakla ang inyo paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, pisanteng hululan, ikaw always panalo. Ang promo magadalagan humalin Hulyo 18 tugtog 19-2026 kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bisitahi ang official Facebook page sang Pure Gold para makita ang kompleto nga listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
0: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
3: Red Horse Beer, manamit, suave sa kada tulog, sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
7: Charm, Fab, Con, pamong pumaka bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
9: Ang akon routine pag constipated bago magtulog. Paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium Senosides is the generic name of Sinok.
10: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
11: Ang Iberi mabakal sa Mercury, negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
0: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
12: Tatak, RMN.
13: Oras alas 6:52 ang aga.
12: RMN News, negosyo.
14: Magaradyo man sa ato naman nga balita sa negosyo, subong aga. Ginalauman ang mas barato nga pamasahe sa eroplano umpisa sa July 16 matapos nga ginparubo sa Civil Aeronautics Board o CONCAB ang fuel surcharge sa level 8 inihalin sa level 9 siling at July 1 to 15. Sa idalom sa level 8, 253 pesos to 787 pesos ang fuel surcharge para sa domestic flights kag 835 to 6,200 para naman sa international destinations. Sa bayluhan ay $1 subong adlaw sa US dollar 61 pesos and 71 centavos.
13: Ang balita sa negosyo dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy, libre dirang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Sa buwas, July 16, may mid-month sale na naman sa mga branches ng Life Extension. Makabarato ka sa ilang mga produkto. Kanto lang sa mga branches sa San Miguel, Jordan, Guimara, San Jose, Antique, Magadama, Santa Barbara, Tagbacaro, Estancia, Pasay, Uton, kag sa tatlo naton ka mga malls, SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag Robinson's Place, Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy.
5: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
15: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gasgas sa uterus ko. Sa mga kaparehas kong may nararamdaman, mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Detergent.
16: Pwede ko ba makuha yung complete name po ninyo?
15: Mary Ann Labaco. Barangay Minanga, Duenas, Iloilo.
16: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
15: Sa akin, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: RMN News Sports.
13: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa mag-life extension, vitamin D3 ka na. Nakasulod na ang Espanya sa 2026 FIFA World Cup Finals pagkatapos sa ginluto sang France 2-0 sa semifinals ang subunga kagahon, July 15, oras sa Pilipinas. Gindominar sang Spain ang hampang sa 22 nga minuto matapos makagol si Mikel Oyarzabal pagi sa isa ka penalty kick. Nakuha sang Spain ang penalty matapos ma-foul si Lamine Yamal sa sulod sang penalty area. Naglala ang sitwasyon sang France ang nagkuha sang substitute and defender nga si William Saliba bangod sa injury antes matapos ang first half. Sa second half, mas nadugangan pagin ang advance sang Spain sa nakascore si Pedro Porro matapos ang maayong nga kombinasyon nila ni Dani Olmo. Ulato na lang sang Spain na magadaog sa semifinal sa tungasang England kag Argentina samtang France maghampang para sa third place. Mbappe, Mbappe!
14: Woo! Ay, Mbappe.
13: Ikaw ginanak pa dayaw nagligan.
14: Hindi, iway ko na sa si Messi ko yun, Messi ko yun.
13: Sorry na lang. Pero kung mapierde ang Argentina sa England, ang defending champion Argentina mo, okay gyapon kay makita ay liwat si Messi kag si Mbappe sa battle for third.
14: Battle for third.
13: Oh. Pero do matuod ang pakot sang octopus. No Spain how?
14: Kag ang Spain ra Jumanovi, mga kabataan pa ni mga bata pa kuno ni. Mga nasa 19, 20 pa lang ang mga edad.
13: Sige, so Spain ka Argentina ko gyapon.
14: Ya, yeah, Argentina ko.
13: Awa. Okay. Magna cum laude ka ni Blan.
14: Yeah, cum laude na.
13: Awa. Okay. Malikawan tang makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani o gali ang pag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
18: RMN News Entertainment.
14: Officially married na sanday Bea Alonso kag Vincent Co. Ini ang ginkumpirmar mismo ni Makati City Mayor ng Sibinay nga mo ang nag-officiate sang ilang kasal. Antes ini nag-upload sang Facebook reel si OG Diaz sa diin ginsiling niya nga ginkasal ng sanday Bea kag Vincent sa Makati City Hall Lunes ang gabi July 13. Suno sa iya nga wala sang upod nga miyembro sang ilang pamilya ang magkagugma sang ipatigayon ang super intimate event. Manunduman nga sa Mayo, naguang report nga mapakasal sa Bea kag Vincent sa Spain apang ginuring-huring nga wala ini na dayon matapos sa ginaligar iso sa pre o comprenuptial agreement.
13: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Sinong ka? Isa lang ka sa Shea sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwa sang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, ka ang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
19: Extra. Wow! Balita! Balita!
13: Madamo na kita sa naibuluan nga istorya sa mga kawatan nga napalpak bangod sa baylo nga magpangawat lang, damo pa sa ginaubra. Kangay na lamang sa isa kalalaki nga nadakpan gilayon sa otoridad, bangod nagpaligo, painay sa banyo sa nga ginsulod nga balay. Natabo ini sa barangay San Vicente, Tarlac, pasado alas 5, kahapon sa kagahon. Sa report, nakabugtaw ang tag-iya sa balay bangod sa gahod sa banyo. Ilang taon niyang ianak apang nagakatulog pa man ang ini. Sang ginkadtuan ang banyo nakibot siya sang nakita ang kawatan nga nagapaligo. Gani iya ginsiradan ang banyo agud hindi makagwa ang lalaki kagilayon nga nagtawag sa barangay officials. Kabalo magsulod, ikbalo magwa. Naresto ang sospek kag base sa imbestigasyon nagsulod ini sa roll up nga pertahan sang balay kag antes magpangawat naligo anay ini. Sa subong, yara na siya sa custody sang pulis. Agod ginahanda, akod mahanda na ang kaso ngay pasaka batok sa iya.
14: Guwapo. Base kon pagsulod yato, binalhas gid siya bala. Tikinang lang niya na yung maligo, Radyo Manuvi.
13: Bal na ba may diferensya ni sa ulo? Kaya kung tatlong ka ulo, maligo ka pa. Ang aton nga extra wow balita po sa idol.
14: DTX ka, ang DTX 700 mga karadyuman, magkabulig ini para nga magpanubo sa aton sininga blood sugar. Kaya may aras sa sang charantin, nagikan sa Marguso, di sugar-sugar cane nga nagalimpyo sa aton atay, kag mataas ang antioxidant properties niya para hindi ka madali magtigulang. Pero ang advice naton para sa inyo, pa-doktor ka anay, pa-check up ka, pakwa ka sa imo laboratory, sunda ang ginambal sa doktor ka mga reseta, and untatan mo anay ang kausang tamis, jutaya ang karbo, kagamay ang karni. Dani sa mata para matinato mga karadyuman, mag-DTX 500.
20: Tatak, RMN.
13: Oras alas 6:59 sang aga. Mga kasama, bantaye ang amon palipay sa masunod ng mga inadlaw. Mahimo ka magdaog sang grocery packs, cash, kagiban pa nga premyo. Siguraduha lang nga may ginagamit ka nga ACS product sa imo balay. May pangdakpon sa ACS, huli ka, promo! Inadulong sa inyo sang RMN Networks, kaupod ang Pride Detergent, kag Charm Fabric Conditioner. Bantayan! Kasama mo sa DYRI, RMN Iliwilo, Radyuman, Novi Guaso.
14: Radyuman, Reagan Arlos.
20: Tatak, RMN. Narito na ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Nina Novi Guaso at Regan Arlos. Straight to the point.
13: Good morning and welcome sa RMN Straight to the Point, Boss Idol.
14: Mayong aga, Radyo Manovi. Good morning sa mga suki naton. Dapat happy ang tanan kay sweldo.
13: Oh, July 15, gali subo, no? So, tigbalayad utang. Kag, tiko may extra. Naraw nga maka-unload ka man sa mga stress sa kabuhi. Abi, kaon-kaon man gamay sa guwa. Gamay lang.
14: Gamay lang, hindi nyo lang papatami. Pwede man nga sa guwa lang sa balay nyo. Pwede tanagambal nga, makatugig ka mo sa mga hotels, ha? Kagkundinda nga mga...
13: Or pwede man nga pag-grab ka lang.
14: Pwede man.
13: Magkaon-kaon ka mo sa balay nyo para mabatsagan man sa kabataan nyo nga, may pamilya man tagali, nga bisan paano. Nagaulo enjoy man sa tiyon nga may extra kita.
14: Sana banana queue lang Radyo Manuvi. Mm-hmm. Ang pizza 15 abi para sa akon. Mm-hmm. Ara na nagtingob ang akon nga balayran. Mm-hmm. Tubig. Mm-hmm. Kurinte. Mm-hmm. Balay. Mm-hmm. Credit card. Mm-hmm. Ara na sila.
13: Ako na ra.
14: Tiway na da bilin, way ginabilin Radyo Manuvi ang pizza 15 ko nga sweldo, way ginabilin.
13: Sige lang, at least sa pizza 15 lang, pag pizza 30 ikaw naman ang nagayum-yum. No? Te akon way manggiblayran sa pizza 15, pero way man sa megasulod.
14: Okay lang.
13: Pizza 30, damo sulod, pero damo man blayran. Sige, so spend your money wisely. No, subong adlaw kay sweldo.
20: Tatak, RMN.
13: Mga karadyuman, way naging presentar sang prosecution panel sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte si Attorney Zulaika Lopez. Amoy niya ang iyang chief of staff. Kagti rumored nga super close gid nga babae sa iya kabuhi. Hindi naman pag-ipresentar si Captain Belinda Bello. Assigned ni siya sa Sergeant at Arms sa Senado o kung sa House of Representatives. Kay para sa prosecution, substantial na.
14: Yeah.
13: Meaning, bastante na. Ang na-prove nila ang betrayal of public trust nga nakomiter sang vice presidente sa 1 out of 4 articles of impeachment naging pasaka batok sa iya. Kagti sila ni Attorney Lorna Kapunan ang lead counsel sa prosecution, sila niya tama na kalawig. Di why niya ma-explain ko nga ah. Pero pamatsag ko, hindi naman sila gusto nga ma-board ang tao. Kaya hindi lang ini kay Senator Judges ang target mo di.
14: Yeah.
13: Nga makabati isang akusasyon batok sa Vice Presidente, kundi ang mga pumuluyo mismo.
14: Nakita ko, Radyo Manuvi, nga daw hindi gidgawa amuna ka interesado ang mga pumuluyo naton. Kagapon na notice naton, ang pamangkot sang defense, ginastretch nila.
13: Balanon nga sulit.
14: Balanon nga sulit-sulit, balanon nga gusto nila palawigon. Mm-hmm. Parts ang ilang strategy ra Jumanovi. Nga kagapon, kung ulo early pa sila abi nang tapos. Ako gapati to sigurado ibutang gito si Sulayka Lopez. Ugaling bangod man sang ilang pagpalaba sang ilang mga pamangkod. Kag matanda ang lawyer nga si Jeremy Loto. Doon na established kid man ra Jumanovi.
13: Yes. So balik kita sa kabilugan sa pagpresentar ni sang duha ka testigo. Pwede makalilingin giman abi ulo ni. Ama insindihan niya sang tao abi ni mga photocopy original.
14: Sila na nila yan.
13: No. Dira lang na iya, no, ang framing sang utok sang tao. Kiti sino man abi to may patience pinamati tag apat ka oras.
14: Tulog lang di ka ka ubra mayo gani kay pinamati.
13: Amo na nga madasig mong matanda na mga style ni Ruben Padilla.
14: Yeah.
13: Kay do amo nang icebreaker la. Pero ti again, kay legalidad ang ginaistoryahan ta. Ang impeachment hindi mo na madala iya sa mga amo-amo na nga mga style. Pero sa tao, patok ina.
14: Patok na. Kaya mo lang na-incindihan nila eh.
13: I-amplify sa social media.
14: Mo lang ma-incindihan nila.
13: Mm-hmm. So, balik kita sa istorya. Ang issue na di, no, ang ginhambal sang vice presidente, grave threats, kag-inciting to sedition. Magambal grave threats, namahog ka nga magpatay sang tao. Ang inciting to sedition, ginaganyat mong tao nga mag-rebuilde, mag-revolusyon kontra sa gobyerno. I-overthrow mo bali ang gobyerno. Te, ang tindog sang defense panel, assuming, no? Pero ay nila ginako na, nga grave threats ini, kag-inciting to sedition, ang pamangkot, no? Managakaulugan bala ini nga kinanglan ma-impeach kagid kay sa aton iyang kasuguan sa revised penal code pwede mo gid sa kasuhan sang amo sina galing kay impeachable officer sa nag amarman ang prosecution ngay pa-impeach sa ipakakasgid siya sa pwesto. So karon explainanta mga tagpalamati santo man sa nabutang sa kasuguan nga ginambal man sa impeachment trial, kung bala ang grave threats, kag ang inciting to sedition, while assuming admitted ina nga nakumiter sang vice presidente, nagakalugan bala ina nga betrayal of public trust. No, nagakonstitute bala ina sang isa ka impeachable offense kangay sang betrayal of public trust. Di kahapon, ginpamangkot ina ni Senator Judge Pia Cayetano sa kay House Prosecution Defense Council, I mean House Prosecution Council, House Prosecutor Attorney
14: Virgil
13: Ligutan. Ti daw na klaro gid ang sabat.
14: Maayo gid man si Ligutan da Jumanovi.
13: Ang rules of court, rules of evidence sa ulado niya.
14: Sa ulado niya.
13: Kaga plastado ang iyang jurisprudence. Sili niya, hindi ko na pagsabton based sa opinion lang namon ng mga lawyers. Kahit yung piyak may opinion man nila. Sili niya, Supreme Court decision. No? Supreme Court sa Pilipinas. So may duha siya kag-insight ng mga decided cases na. Nga ang pagpamahog, no, conditional or hindi, kahit yung ambal ni BP Sara, kung mapatay siya, may nahambala naman sa nga may patson si BBM. Kag ang duha kay ban pa si Lisa Marcos kag si Martin Romualdez. Ti ang Supreme Court nagsiling conditional or not grave threats ina Japan. Nag-hire ka man assassin o kun wala, no? Grave threats ina Japan. Ti kay decided case na amo na ang interpretation. Ti amo na ang baisa na lang subong. Kung grave threat sa to, guilty abi ng Vice President, betrayal of public trust ina, kung hindi kayang grave threats alone, hindi man makapa-impeach.
14: Yeah.
13: Ti ang sarsasang NBI cybercrime chief nga ini, nga si Attorney Jeremy Loto, sila niya ang betrayal of public trust sa grave threats nga ina, niya ang poder niya as Vice President. Kagti, siya ang makabinipiso kung mapatay ang presidente.
14: Itama eh kay Vice Presidente mo.
13: Pero ang defense naman, Gambal, kasi niya galing kay ang ginamin sa Vice President kung mapatay siya.
14: Yeah.
13: Kasi ano paano sa kabulos kay patay naman siya? So daw dira ang away.
14: Mm.
13: So istoryahan naton inakaron sa aton nga pagpangalagad. Kag siyempre tindi malikawan, may istoryahan taman ang pamangkot kun bala kay kondisyonal ini nga pamahog. Si Vice President Sara bala may nakontrata gid man nga assassin. Actually busa idol sa dalayon nga pagsunod ta.
14: Do naga klaro ra jumanubi.
13: Do may nakita kung ang gulo nga daway matat sa prosecution.
14: Tuna no.
13: Kagway pa man matandog sa impeachment hearing.
14: Basi bala kun
13: basi nga to ni nahuna-huna na Manila. Pero basi way pa man.
14: Galing kay ang imo nga napinsaran ra Jumanovi kay sa sigi ta nga sunod nga ini. So ini natagani ka panilhig sang sigi nga lantaw. Pero do
13: may punto,
14: do may
13: diba?
14: Punto siya.
13: Oh, ang pamangkot may nakontrata giman sang heart killer o kun wala.
14: Kay ang ginisturan diri conditional ang gakat ang
13: conditional to nga threat.
14: Nga threat mo
13: may mapatay sa may gintas
14: yeah,
13: na siya.
14: May gintas na siya.
13: So do ay ni matouch pa sang prosecution. Pero doon naisipan talang bala, may nakontrata siya nga assassin kung wala. Silingta, ang burden of proof kasi ara sa defense. Kay si BP, Sara mismo nagambal, kung mapatay siya, may ginkontrata na siya. So meaning, may ginistorya na gid siya.
14: Hindi ka man kakontrata kung huwag ka ka-istorya.
13: So what is the business of a vice president talking to an assassin?
14: Kaysa tuod lang
13: to a criminal? Kapin pa, you stand to benefit, assuming may matabo sa presidente, kay by role of succession, ikaw ang vice presidente. So, do wala panimatat sang party sa muna?
14: Do ay makita, Radyo Manovi, okay, nagpamahog siya. Nga sila niya, kung mapatay ako, may gin kontrata.
13: May ginistorya na
14: may ginistorya.
13: May kinausap na ako.
14: Ti, paano ka, Bi?
13: Ti, kay matabo man to ang pagpatay sa iya o kung hindi.
14: May ginistorya na sa iya.
13: May naistorya na siya. So, yeah. Ang vice presidente, kung may ginistorya ng hired killer,
14: diba?
13: Conditional or not, betrayal of public trust na o kung hindi.
14: Amo na.
13: No? Karon may explanation diri ang pila ka mga lawyers. Nga, kung nagsumpa ka bilang public official, nagsumpa kang i-uphold mo ang rule of law, di ba?
14: Yeah.
13: Kamangin loyal ka sa konstitusyon sa Pilipinas. Pero sa piyak sang amuna tanan nga ang naglabot ka sa point nga may istoryahon ka nga hired killer.
14: Amuna.
13: So karon ni istoryahan ta ina. Sa piyak nga bahin i-discuss taman ang ginambal ni Senador Ruben Padilla, no? Ang istorya sang kabuhi ni Romanov, no? Tapos ginpamangkot niya si Attorney Jeremy Lutok, sila niya may nabalaan ka sa Islam. Gin-assign to sa BARM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. No? But gani nga ginapamangkot pa na ni Senador Padilla, as if bala kung Kristiyano ka, hindi ka pwede nga i-assign sa lugar sa Muslim in the same way. Kung Muslim ka doon, hindi ka man pwede assign sa lugar sa mga Kristiyano.
14: Nagtawa niyo bala, Senator Ruben, ang mga regional director diri sa Amun sa Region 6.
13: Si General Quirol, Islam to.
14: Yeah.
13: Di Katoliko ding
14: Islam to siya.
13: Region 6. Ang majority ng reliyon, kundi Katoliko, mga Kristiyano, hindi Islam. Pero tinukoy okay man.
14: Tinukoy no? Kaso ah.
13: So, ginpamangkot niya na, kay gusto niya i-lay down to, nga daw gina-promote ka, dasig-dasig, ginagaan ka major positions, kay ikaw nag-preparar sining kaso, bato kay BP Sara.
14: Simple man na.
13: Okay? So, istoryahan ta man na karon. Kag sumuman, paudamo gikapon sa mga bugado nga nag-yuhum. Kaya nga bugado ni BP Sara sa attorney Binluan, nagsiling, sila niya, aware ka nga bugada ang vice presidente, 80% ang rating niya, kay isa niya lang gintake, niya, kag mas taas pa sa kadamaan ng mga bugado, arin eh. Te, ginsita sa ni presiding judge sa Chief Escudero.
14: Mm-hmm.
13: Hindi ko na magsagad pa utot di sa ngimoy ang muna. May magkaya kabalo sa score man.
14: Oh, tama. Hindi mo naging manayara, Jumanovi, pag ihambal.
13: Yes. Pero te, hyper-local kita po sa idol. Ang Ilonggo, hindi mo pwede sugiran sa 80% ngayon. No? Si BP Sara man din ako hindi, hindi mo gid pagipadayaw sa mga Ilonggo ang 80% kay Sabar mataas na na.
14: Yo, ang 80% Sabar taas na na.
13: Kay tandaan mo ang record holder sa kasaysayan sang bar examination. Wala sang liwan, no? Pinakamataas in history ay panima break sa bar exam. Taga Concepcion, Iloilo. No, si retired Justice Florence Regalado, 96.7%. No? Tiyo ni Ninong Manny Alcalde, ho. No? Si Justice Florence Regalado from Concepcion, Iloilo, pinakamataas sa history sa bar exam, 96.7%. Hindi mo kami pagpadayawan sa 80%.
14: Ang inang 80%.
13: Ang samtang ginambal niya na kahapon, at totoo, si Laila de Lima.
14: Top not, sir?
13: Top 8 sa bar exam. Ato man si Attorney Rinaldo Robles, top 10 sa bar exam. Kag si Attorney Manfort Pua, PUA galing niya.
14: PUA?
13: Sa piyakto si Pua. Michael Pua, yeah, POA.
14: Eh, ang yagol niya, Pua?
13: Si Manfort Pua, top 8 man, sa bar exam. Kag tanan ni sila, ara sa prosecution sa defense panel wala sang bartap na sir, no? Ti samtang gapadayaw ka sang 80% sang kliyente mo, galantaw to ang tudtuod nga mga sobra sa 80 kag mga bartap
14: na
13: sir.
14: Why mo na naya ginahambal Radyo Manuvi? Kay why man naya ga epekto sa o nagapekto abi sa ginistoryahan? Hindi mo na naya pag ipabalo pero ti ginobra nila ni, strategy man ni nila, nga ipakita nila, ay si BBM, abugada ni, maalaman ni, si Sara, maalam ni, taas ning score niya sa bar examination. Pero suliton ta lang. Irrelevant ina sa ginistoryahan, Radyo Manuvi.
13: Yes.
20: Tatak, RMN.
13: Sa piyak nga bahin, may panawagan kita sa kay Undersecretary Jed Patrick Mabilog. Controversial subong ang sunog sa istansya. Guba ila fire truck. Ti ang undersecretary sang DILG nga in charge sa BJMP ka Bureau of Fire. Abi tama na nanay ngay natin sa mga okasyon abi, no? Mga kaon-kaon da.
14: Ayun na mga
13: launching kunano da. Abi atin dira anay di nga magka fire truck man ang mga banwa sa Iloilo abi kay total taga dire ka man.
14: Radyo Manuvi, ako on man ni kag sa indi sa mga nagasulo seminar. Ang inyo da pamahaw sandwich malana ka.

0: ang fire trucks nila gaubo na. Gamay na lang tiknol, mahapa. Ang iban nga mga fire trucks, iban nga mga banwa, perti na ka mga daan-daan, simpo pa ni kupong-kupong. Amo na iyang tutukan kay ti, di ba, sa public safety siya.
1: Ang sunog, threat sa public safety mo.
0: Mayor, former mayor Mabilog, Yusek, nakaubra ka na sa imong plano, may listahan ikaw sa
1: may,
0: mga banwa, may master plan ka sa mga banwa.
1: Ano nga, na ma-address ang mga musineng?
0: Kung kinanglan natin nga magbakal sa bago or kinanglan natin nga ipaydalong sa repair, duway kami kabati sa imo. Ano-anong imo plano? Usually, Radyo Manuvi, ang mga Yusek, pagsulod mo sa opisina, may ara ka na dayon sang... plano do plataporma do bubla kung magsulod ka sa gobyerno di ba politiko may plataporma ka ini anong imo yang mga plans para sa imo yang opisina bilang representative sang mga pumuluyo hindi lang gani sa Iloilo kundi sa bilog ng Pilipinas.
1: Si Yusek Jesse Palmares ang una Ilonggo nga ginbutang sa gabinete
0: natawa
1: sa Department of Agrarian Reform. Insigida dayon ang pagtagtag sang individual nga kloa, no?
0: Ara da yun.
1: Ginapang award sa tao, kumplito ng master plan nila. Nining aton di, ano ning iyaman, malibot-libot lang ni siya sa mga event.
0: Ikaw na kumala na Radyo Manuving purpose naton magsinagi kita kang nilibot-libot, pulo pa picture, kinaon-kaon ka sandwich kag manok.
1: Sandwich gidya.
0: Sandwich, eh. Ita niyo yung sandwich na naging tuhog na katutpik, nga may gamay nga ham sa sulod, kaga gamay nga litos. Ti mo man na pirming gina-serve. Ti, anong purpose natin? Silduhan kita sang 250 mil kada bulan. Iway manggali kita sang plano para sa aton nga mga pumuluyo.
1: Dumayat pag ano yung mulo PNP kay na planuhan na. Ayo ba ang update to Smolo PNP? Again, public safety man eh.
0: Yeah, public safety.
1: Abang mo pulis kag pulis, mabungguan na itan niyo. Makmo maserbi warrant yang special unit sa PNP sa PNP man.
0: Balikan ta to si Radyo Man Marjorie kay kagapon do ito sa makwa.
1: Oo, timahawan-hawan na karon.
0: Timahawan-hawan na karon.
1: Matian ta bi si Radyo Man Marjorie. Kaya ang tatlo kasi bilyan to nga pinahapa nila kag indisarmahan nga tiara na sila sa police station pero feeling mo hindi ka pa safe. Ma-file sila ya kaso. Oh, na dalasa to sila ya sa sining daw matag nga ribalanay sa mga pulista. Kaya may duha kuno katagas ng opisyal nga nagatong to nga yung warranty implementar nyo na na to.
0: Yung matong gingatungan ginila kita mo nagdaba-daba kaya kung sa tuod lang pwede ka naman to kayo kay General Tuanio. General, may information kami. Amunihong imutawo. Amunih kung matuod ni. Diretso ka kay General or hindi gani. Kung niway kasalig na kay Parilya, dito ka kay General. Tinga kay General Tuanio. Tinga way kalabot kay General Tuanio nga nag-agi iya sa ano to? IMEG?
1: Oo. Kag isa kabilog nga tao, lakpon man lang nilagali. Nag-surrender man gani.
0: Surrender man gani.
1: Kaya man gani. Galing pa surrenderon.
0: Dapat.
1: So nga nga nag-amog ito. So do may pattern. No?
0: Mahuyaan nyo kitang pulis
1: sa press man sa una sa isa ka radio station, bala?
0: Sa kaon nyo itong way mat...
1: Ito yung mga otoridad di sa una, medyo malapit sa drug lord, bala? Na may akig sa sining radio station. Ahaw man lang itong rinambol. Nagsulod lang to sa radio station. Kaya kayo malagyo. Sinaka ang nagsaka, special unit man sa PNP. So, no, secondary na lang to ya. Sa tuntun, kanyang ipasaka kanyang radio station kagsakon ng mga tao. Dito mo maning mulo, PNP. Ipasulod para sakon man ang mga tao. Di sino makasarang magubras na? No? Sino makasarang? Abi sabta nyo?
2: Tatak RMN.
1: Sige, kagbalikan ta karon naka-deadline na ang parte sa trip tickets. Pero daway gidbatia ang committee chair, no? Si Councilor Rex Sarabia. Kag wala na gidbatia si Councilor Shin Marie Mabilog.
0: Di ko hindi sila mabatian, Radyo Manuvi, tawagun ta sila liwat.
1: Daw wala na kawaras si Mabilog subong sa konsiho, no?
0: Daw ay nasa kawaras kay ti ano pagwaras siya kay
1: gabalik siya ang
0: ginampan gabalik niya, siya, no? Ikaw ang author. I-check ta pa ko na kuan na to.
1: Nag-submit na siya.
0: Ang hindi ang ila to lang ordinance. Kung na publish na to Radyo Manuvi, pila to ka days aw?
1: To ti the ang 15? Publication pilaw.
0: The 15 days man lang to.
1: Oo, bilang taon tabi.
0: Be.
1: Kay ma-request na kita dayon.
0: Kay
1: pero kung ba yun ni si Councilor Rex Sarabia, pagwaon niya na lang ni.
0: Ako ga pati nga may mga ara sila sa mga reservation.
1: Or hindi, ayan, kay posipos lang si Councilor Rex Rabia, kaya ka case build up sila, pa ilan nila kasus mabilog?
0: Uy, kita ka ba lang?
1: Kamu na si Mabilog, preparar man.
0: Kita mo si Mabilog, di pa lawyer.
1: Oo.
0: Radyo Manuvi, no need lawyer. Mga bag.

0: kay ngay na mga tour trip ticket, pa ini gina luyeran ya ra Jumanovia.
1: Why mo na nakinanglan luyeran pa? Kapin pa kung ikaw si Sin Marie Mabilog na nagasugid na transparent ka iya.
0: Ikambal ka man iya nga way katsala, transparent ka, husto man ang ginubra mo. Di mamangkot malang kami kung din ang trip ticket mo nga hindi mo na mapakita sa akon. Sa amon ng tinga nga, maluyer-luyer ka.
1: Si best friend mo nini, Dilaliana, tinamaan na gani, nagpangayo na pasinsa, ikaw, yan daw ay pagigapon, klarong imuhaw.
0: Ang problema lang iya, Radyo Manovi, ang kay Councilor Dilaliana, ang accountability ya ti personal ya to ya
1: ang mabaris nga baba
0: ang mabaris ya malang baba why man saya sang intublag ya sa pundo sang gobyerno
1: oh gasolina sang gobyerno
0: why saya sang intublag da ang
1: pero nandales nagpasuri ganing
0: pubring
1: konsehal ti ang best friend niya san uya kag
0: fellow author niya
1: sang freedom of information ordinance
0: in fairness kay Sen Marie una ni saya sang sakay kuan di ba
1: si vice mayor lablab gani naguna-una gidya pa interview sila niya naka-submit na ako iya
0: ara man dali
1: lamang lang nga naka-interview sa dugi-dugay gin file na nila kaso ni Chief of Staff Jonas Villosilio mayad man mag-timing sa deadline man sang submission ni Shin kag sa mga konsehal sa ila trip ticket ino medyo natabon-tabunan.
0: Istoryahan ta ni Coron second part sa mga tampalamatid.
1: Radio Man Novi Guaso.
0: Regan Arlos.
2: Tatak RMN. RMN Network News. News.
3: Ito ng telebisyon. Isa sa mga suspek na may dalang baril. Ang umano ay bumaril sa ulo ng biktima na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Nasugatan naman ang 34 anyos na kasama niyang Pilipino sa insidente at kasalukuyang sumasa ilalim sa medical at forensic examination. Nagsasagawa na rin ang mga investigador ng backtracking at forward tracking operations kabilang ang pagsusuri ng posibleng CCTV footage, pakikipanayam sa mga saksi, validation ng interhensya at reconstruction ng mga galaw na mga suspek. Bago at matapos ang insidente, patuloy na tinututukan ng mga otoridad ang lahat ng posibleng lead at motibo sa likod ng pag-atake. Pagtiyak naman ni Regional Director of Police Brigadier General Romano Cardinho na sa kasalukuyan nakatuon ang pro-NIR sa pagbibigay ng hustisya at sa pagdadala sa mga responsable sa hukuman. Sa ngayon, may mga person of interest na mga otoridad at lahat ng mga impormasyon matatanggap ay ituturing na confidential. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyo Man Albert Hiner. Tatak RMN Network
4: News. Sa iba pang mga balita, investigasyon ng NBI sa Aurora tragedy na ikinasawi ng dalawang student-athlete ng Ateneo, formal nang tinapos ng ahensya. Kasama natin live si Radyo Man Gerald Ulip.
5: RMN Live Report.
6: Tapos na ng National Bureau of Investigator NBI ang investigasyon sa pagkalunod ng dalawang Ateneo de Manila University student-athletes sa isang team building sa Aurora noong Hunyo. Una rito, inirekomenda ng NBI sa Department of Justice ang pagtatampa ng kasong kriminal laban sa mga personalidad na sangkot sa pagkamataya ina Rene Paterconia at Divine Adiri. Kasama na rito sila dating Ateneo Men's Basketball Head Coach Tab Baldwina at labing isang iba pa. Lumalabas investigasyon ng NBI na may probable cause para irekomenda ang mga kasong reckless imprudence resulting in homicide at simple negligence resulting in homicide laban sa mga sangkot sa insidente. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, natapos na ng NBI ang tungkulin nito at nasa DOJ na ang pagpapasya sa magiging resulta ng kaso. Anya nakapatay ang rekomendasyon ng NBI sa mga nakalap na ebidensya at umiiral na batas. Samantala, sinabi naman ng DOJ na tinagsama na nito ang mga rekomendasyong isinumite ng NBI at ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Sa ngayon, wala pang opisyal na kasong naihain sa korte kaugnay ng pagkasawi ng dalawang basketbolista. Kasama mo sa DIG at RMN Manila, Radyo Man Gerald P. Ulit, Tatak, RMN.
2: RMN Police Report.
7: Tekat, meron pong isang technician ng radio station dyan sa Sultan Kudarat ang patay sa pamamaril. Makibalita tayo mula kay Radyo Man Ebs Abang ng RMN Cotabato.
8: Pinagbabaril ang isang lalaking radio broadcaster technician na naganap alas 3:50 kahapon ng hapon sa bahagi ng Cotabato, Davao National Highway, Barangay Limbo, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sa ulat mula sa SKMPS, ang biktima ay kinilalang si Dennis Pido, 56 anyos, residente ng Pigkawayan sa North Cotabato. Ayon sa investigasyon ng otoridad, binabaybay noon ang biktima ang nasabing lugar sa kanyang Honda CRF 300 motorcycle na may plakang 880MTI na biglang sumulpot ang gunman sabay na pinaputukan. Nagtamo ng tama ng bala sa katawan ng biktima kung saan apat na basyo ang narecover sa crime scene mula sa hindi pa natutukoy na uri ng armas. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Sultan Kudarat MPS para matukoy ang motibo at nasa likod ng nasabing pamamaril. Kasama mo sa DXMY 90.9 Arimen Cotabato, Radyo Manebs, Abang Tatak Arimen.
9: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
10: Nanindigan si National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lotok na hindi na bago ng mga napunang typographical error ang resulta ng kanilang investigasyon sa grave threats at inciting to sedition laban kay VP Sara Duterte. Sa pagulong ng ikalimang araw ng impeachment trial, kinwestiyon sa cross-examination ni Defense Counsel Mark Binluan kung posibleng maituring na paglabag sa due process ng mga nakitang mali, mga typo sa mga dokumento ng NBI. Paliwanag ni Lotok, hindi naman ito naka-apekto sa authenticity ng video evidence kung saan binanggit ng Vice Presidente ang mga pagbabanta sa buhay ng first couple at dating House Speaker.
11: The existence of these typographical errors does not alter the fact that the video exists, does not alter the fact that the Vice President uttered those statements, does not alter the fact na ang NBI mayroong findings. At ang findings nila, the Vice President committed the crime of grave threats and inciting to sedition.
10: Sa pagtatanong naman ni Attorney Amando Ligutan sa redirect examination, naniniwala si Lotok na may tuturing na betrayal of public trust ang naging pahayag ni Duterte na may kinausap itong assassin para ipapatay ang Pangulo.
12: Attorney Lotok, when the Vice President utter in public that she already spoke to a person to kill the president, the first lady, and the two others. As a lawyer, did the vice president betray public trust?
13: Objection, Your Honor, that will call for a conclusion of law already. And Honor, as a lawyer, it will call also for his personal opinion.
14: If I do recall, the counsel were propounding questions on also
13: Your
14: issues
13: Honor, may we
14: of
13: get a ruling
14: felony
13: on the motion
14: versus
13: and the objection,
14: crime, what
13: please.
14: Is the penalty? I'm also asking the same line of questions, Your Honor. What is sauce for the goose should also be sauce for the gander, Your Honor.
15: A similar question was asked by the counsel for the respondent, and the witness may answer if he knows. If he knows.
11: Yes, Your Honor, as a lawyer.
12: She betrayed public trust.
11: Yes, Your Honor.
10: Samantala, nanindigan ng depensa na hindi banta ang mga binitawang pahayag ng pangalawang pangulo kundi sagot lamang sa question and answer portion ng online briefing.
7: Samantala, lumutang din po sa paglilitis ang Operation Romanov. Lagi niyo itong naririnig ngayon na yung puntang kampagpatay daw kay Vice President Sara Duterte at sa iba pang miyembro ng pamilya Duterte. Ito yung ginamit po ni Defense Counsel Mark Binluan bilang bahagi ng cross-examination kung saan nagbabala ang isang Princess Maui kay VP Sara laban sa sinasabing banta sa pamilya Duterte. Pero, ayon kay National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lotok, itinuring ang impormasyon bilang unvalidated at unreliable matapos hindi sumipot si Princess Maui para linawin ito.
13: Will you agree that based on this question by one Princess Maui, there was also a threat against VP Sara and her family, namely Operation Romanov?
11: Well, sabi ko nga, narinig ko yung term na Romanov nung binigkas yun ni Mayor Baste noong January during Maisog Rally. Other than that, wala ako kaming validated na about Romanov operation.
13: But you watched this video, correct? So you heard it also during that time?
11: Yan ho yung sabi ni Francis Maui, sir.
13: So you heard
11: then,
13: it?
11: Nag-invite kami kay Francis Maui, tinanong ko yung incident case, kung nag-invite ba tayo kay Francis Maui, ang sabi ng incident case, hindi raw siya nag-appear.
13: Alright.
11: Kasi we want to clarify
13: with
11: things.
13: With the permission...
10: So.
7: Sa katunayan, sinabi po ni Lotok at ni Senator Judge Rafi Tulfo na unang ginamit ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang Operation Romanov para bigyan ng babala ang First Family sa Maisug Rally noong January 28, 2024.
16: Nataka ako na binanggit yan ni Princess Maui doon sa press conference, sa online press conference ni VP Sara, yung Romanov na banta for Sara Duterte when in fact, it was Baste Duterte ang ibitaw ng salita na yon, warning sa First Family. So, which, Mr. Witness, para sa'yo, saan ba talaga yung Romanov nag-umpisa at sino ba talaga ang dapat mag-ingat doon sa banta na Romanov?
17: Yeah, in so far as our investigation is concerned, since nag-start yan doon kay Mayor Baste, at wala ho kaming ma-validate na ibang Romanov operations na nangyari, I think nag-start yan sa kanila, sir, sa kapatid ng Vice Presidente.
7: Napuna naman ni Senator Judge Ping Lacson kung bakit hindi naisama ang talumpati ni Baste Duterte sa investigasyon ng NBI sa banta sa buhay ng First Family.
17: Yes, Your Honor.
18: So, ang sabi mo, hindi naging part ng investigation nyo sa inyong investigation report or sa affidavit of investigation, yung open source ng Maisug.
17: Hindi po siya nakasama.
18: Sir. Bakit hindi nakasama? Open source din yun. That could reinforce yung inyong theory o yung conclusion nyo na meron talagang serious threat against the President and the others. Bakit hindi nyo ginawang part do sa affidavit of investigation unless pareho tayo na impression na until today, ang alam natin sa Romanov, a threat against VP Sara. Yeah. Yun ang impression ko since last week. Ha?
17: Yun po yung impression namin nung hindi pa namin nakikita
18: sa open
17: That's
18: exactly my question, Attorney Lotok. So ngayon nyo rin lang na-realize na yung palang Oplan Romanov, a threat pala sa First Family.
17: First Family, opo, Your Honor.
18: Oh, thank you.
7: Si Senator Judge Ping Lacson at NBI Regional Director Jeremy Lotok.
9: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
10: Nanindigan si Vice President Sara Duterte na wala umanong sapat na ebidensyang sumusuporta sa impeachment complaint laban sa kanya. Sinabi ni Duterte na matapos ang ika-apat na araw ng impeachment trial ay napatunayan lamang na hindi suportado ng anumang ebidensya ang mga paratang laban sa kanya. Ayon sa pangalawang pangulo, hindi mapapalitan ang katotohanan ng paulit-ulit na pahayag na may banta, may assassin at ang paggawa ng mga tinawag niyang peking ebidensya. Sa halip ay nakasisira lamang ang ganitong mga hakbang sa integridad ng public institutions na papababa ng tiwala ng publiko. Ito'y pagsasayang anya ng pondo ng pamahalaan at humahadlang pa sa paghahanap ng katotohanan. Giit pa niya, ang isang impeachment proceeding ay dapat nakabatay sa kapanipaniwala at matibay ng mga ebidensya at hindi sa mga espekulasyon lamang o mga aligasyon na walang sapat na batayan.
7: Samantala, ang Meralco naman ay pinagpapatupad ng staggered o utay-utay na dagdag singil sa kuryente. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Conde Batak.
19: Pinagpapatupad ni Senate President Sherwin Gatchalian ng Meralco ng staggered o pautay-utay na pagtaas sa singil sa kuryente. Ito'y matapos i-anunsyo ng Meralco na may dagdag na 34 na sentimo sa kada kilowatt-hour ng singil sa kuryente para sa buwan ng Hulyo. Ang kay Gatchalian ng naturang dagdag singil ay nagdudulot ng matinding financial distress sa mga Pilipino at mga maliliit na negosyante. Iginit ng senador na mahalaga mahigpit na oversight ng ERC para matiyak na ang distribution charges ay tama at patas. Kaugnay nito ay hinimok ni Gatchalian ng ERC na atasan ng Meralco na magpatupad ng pautay-utay na dagdag sa singil upang maprotektahan ang mga consumers mula sa price shocks. Binigyang diin ng mambabatas na marapat na isaalang-alang ng Meralco at ng iba pang stakeholders, hindi lang ang kanilang interes kundi pati na rin ang kapakanan ng mga consumers. Nauna ipinaliwanag ng Meralco na ang pagtaas sa electricity rate ay bunsod ng pagtaas sa generation charge, epekto ng Middle East conflict at pagtaas ng demand noong nakaraang buwan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancoan de Batak, Tatak, RMN.
5: RMN Police Report.
10: Lalaking aktong nagkakatay ng tatlong aso, arestado sa Baguio City. Kasama natin sa balita si Idol Nolly Christian Salio ng IFM Baguio.
20: Tatlong kinatay na aso ang nadatna ng BCPO Station 4 kasamang iba't ibang unit nito sa Barangay Kias, Baguio City. Sa nasabing lugar, naabutan ng mga kapulisan ng isang 44 years old na lalaki sa aktong pagkitil at pagkakatay sa mga hayop. Ayon sa otoridad, sunog na at may gilit na sa leeg ang mga aso ng kanila itong datnan. Ayon kay Acting Station Commander Captain Ariel Silangawan ng BCPO Station 4, nahuli ang nasabing suspect at pansamantalang kinulong sa nasabing himpilan. Nahaharap ngayon ang suspect sa tatlo magkakahiwalay na kasong paglabag sa Animal Welfare Act of 1998 o Republic Act 8485. Sa ilalim ng batas, ang bawat paglabag ay may kaparusahang hanggang 2 taong pagkakakulong. Umutang maaaring umabot sa 100,000 pesos depende sa magiging hatol ng korte. Sa panayam ng IFM News Baguio sa himpilan, napag-alaman ng aming team na nagpiansa na ang suspect. Gayunman, nagpapatuloy pa rin ang pagdinig sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Nagpasalamat naman ang kapulisan sa pakikipagtulungan ng publiko at muling hinikayat ang mga mamamayan ng Baguio na agad na iulat sa mga otoridad ang anumang kaso ng pang-aabuso sa mga hayop upang agad itong maaksunan. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Nolly Salio. Tatak, RMN.
7: Samantala, iniimbestigahan po, iimbestigahan ng National Bureau of Investigation NBI ang mga irregularidad sa pagpupondo sa isang sports complex diyan sa New Clark City, Tarlac na ginamit pa sa 2019 Southeast Asian Games. Ang KNBI Director Melvin Matibag, nakatanggap sila ng impormasyong hindi sumailalim sa liquidation ang 10 bilyon pisong pondo para sa nasabing proyekto. Sinabi ni Matibag na itinayo ng isang Malaysian company ang sports complex para sa SEA Games nang hindi dumaan sa bidding at mabilis na ibinayad ang naturang halaga sa pamamagitan ng isang congressional insertion sa General Appropriations Act. Nilinaw naman ng opisyal na hiwalay ito sa kaso ng kontrobersyal na Golden Caldero o yung pong Olympic cauldron na nagkakahalaga ng mahigit 50 million pesos na iimbestigahan muli ng NBI. Bago gunitang si Senator Alan Peter Cayetano ang tumayong chairperson ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee na siya nabang nangasiwa ng 2019 SEA Games.
10: Pangit din yung logo niyan eh.
7: Ay, ganun ba?
10: Ito yung mascot.
7: Ganun kalaki pero hindi maganda.
10: Pinakapangit na logo sa kasaysayan ng
7: grabe
10: ng sports.
5: RMN Network News.
10: Samantala, balita po sa Ibayong Dagat. Animang kumpirmadong patay matapos na sumiklab ang sunog sa isang gusali sa Brussels, Belgium. Natagpuan ng mga bangkay sa loob ng isang na-stuck na elevator ng gusaling Oxy Tower. Umabot ng ilang oras ang operasyon bago tuluyang nabuksan ng mga bumbero ang elevator. Mabilis namang napula ang apoy, ngunit mabilis din umanong kumalat ang usok at init nito sa mga elevator shaft, kaya hindi ito gumana. Bukod sa mga namatay, dalawa rin ang dinala sa ospital matapos naman magtamo ng malalang paso sa katawan. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang posibleng sanhi ng sunog.
7: Kasal na!
10: Sino?
7: Kasal
10: si, ah, okay.
7: Si Bea, saka si Vincent Ko, na Pure Gold. Diba? Ano yun ang Pure Gold?
10: Branded ah. Branded ah.
7: Hindi, yun talaga eh. Yun talaga eh. Sige, talaman nga natin, bakit chismis tayo kay Alex Frake. Alex!
21: Usap-usapan ngayon ay kinasal na ang aktresa si Bea Alonzo sa businessman na si Vincent Ko. Ito'y matapos kumalat ang video ng showbiz columnist na si Oj Diaz na ipinost sa kanyang FB page kung saan binati niyang dalawa at sinabing may patunay siya sa pag-iisang dibdib ng mga ito. Anya, isang intimate wedding ang naganap sa Makati City Hall nitong July 13, araw ng Lunes. Tila kinumpirma naman ito ni Makati City Mayor Nancy Binay matapos siyang magbahagi ng larawan nila ni Bea sa kanyang Facebook page. Caption niya, Coffee with Coffee Mate, na may laughing emoji at may hashtag na One More Chance. Matatandaan, kinumpirma ng 38-year-old actress ang kanyang relasyon sa 46-year-old si Ko noong 2025. Sinundan ito ng wedding bands na na-publish ng Parish Church sa Paco, Manila noong March, pero hindi nila kinumpirma engagement. 2 buwan matapos maisa publikong wedding dance, kumalat ang ulat na ikakasalang dalawa sa Spain. kung saan spotted ang close friend ni Bay na si Dimples at pamilya nito. Napabalita rin madidelay ang kasalang couple dahil sa issue ng prenuptial agreement. Sa ngayon, kumpirmasyon na lang wala kina Bay at Vincent ang hinihintay ng publiko bilang patunay na sila ikinasal na. Yan ang ating entertainment news, Alex Forakia, Tatak RMN.
0: Dapat yung mga ano nila, yung Ale. Mga souvenir,
1: uh-huh.
0: Dapat binili sa tindahan ni Aling Puring.
1: Oo nga.
0: At sumayin niyo po ang mga naungunang mga balita, Radyo Manzander, kaya Biya.
1: Para pa naman yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosal.
0: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Maradyaw na buntag, mapia-mapita mga kasama.
22: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
1: Alas 7:42.
22: RMN Network News. News. News.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa Dokvo, ipa ang pera na kunundi, ay NB Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kunundi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, lagula ang pananon, kagburon sa akon maka. Nga do may matika, blao, ri, daudyod ang improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
3: Ang Iberi mabagal
4: iBerry for a clear and healthy eyesight.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
6: Mga garadyuman, ang oras la 7:46, santak na sa aga. Good morning, Rajuman Mangs.
7: Good morning, Boss Idol.
8: Good morning, Boss Idol. Good morning, Boss. Good morning, Boss. Good morning, hello! The boy!
6: Ang bagong
9: bago na Pinas. But this, Bong.
6: Kay sino?
9: Nundes.
6: Kay?
9: Nundes.
7: Sino?
9: Bon.
7: Anong Bon?
6: Ah, kay
9: Bon. Happy birthday.
6: Ang birthday niya, Subong.
9: Oh, but this, Bong.
7: Happy birthday, Nundes.
6: Happy birthday kay...

0: Bon Mendez. Kantahi sa abi subong rajuman na cute na guy.
1: Happy birthday to you. Sanang busog ka. Happy birthday to
0: sa'yo you. Sa'yo ang pulutan!
1: Sa'yo pulutan! Sa'yo ang inuman! Para busog na kami.
0: Mayo subong, naka-jacket ka.
2: Ramig.
0: Ramig.
3: As in? Ramigan ka?
1: Yes.
0: Ayos. Ang imo ng antipara, subong.
1: Ha?
3: Uy, grabe.
0: Daw iyan na ni Kwan Bla, ni Keanu Reeves sa Matrix.
1: Oo.
0: Kita mo na Rajuman Mags. Hmm. Grabe, no?
3: Grabe, no?
0: Sino bakal?
1: Lahat, bro. Tawin lang.
0: Pila bakal mo?
1: 150.
3: Kaya ka man magpili, no?
1: Yes.
0: Kaya ka magpili. Subong, baskog ang imo ng tsura. Mm-hmm. Subong, kumasa mga artista daw si Sinuka.
1: Jericho?
0: Jericho?
1: Oo.
0: Cute na guy, anong kape mo?
1: Nice coffee.
0: Nga gainom ka, Nance?
1: Ano may amot na ite, brato pa.
0: Sa mga tab palamati naton, ang Nance Corn Coffee, amo ining kape, nga kadwa mo imnon.
1: Tibak.
0: Tibag.
1: Tibag.
3: Lain na karun.
0: Lain ina yung tibak.
1: Mm.
0: Lain man yung tibag.
1: Mm.
0: Naka ano? Naka ano?
1: Tiba.
0: So, tabalamati natin mga karadyuman. So, mga aga, hindi ka mo magkalipata, non-scorn coffee na anong kapi ko?
1: Nescope.
0: Anong kapi mo?
1: Nescope.
0: Anong kapi ni Rajuman Mags?
1: Nescope.
0: Ano ang kapi ni Inday Sara?
1: Nescope.
0: Gani sa mga tabalamati natin mga karadyuman, Mag?
1: Nescope na ka mo.
0: Anong bala news mo?
1: Sa stat.
0: Mga karadyuman, arin ng Softcast Wonder Oil. Ibutan ko na isa amon palad, buksan ko. Ato na. Isa katulo. Siraduhon kag ligison ang palad, kag simutan.
1: Wow!
0: Mga garadyuman, soft as wonder oil, talikod cute na guy. Ari na. Ibutan ko na ini sa likod. Garas-garas, talikod sang dipang bilang. Karon, palagtukon ko ini. Ato na.
3: Okay, solve.
0: Solve. Musta matyag mo?
1: Okay, man.
0: Sa mga tabalamati natin, ang Soft Touch Wonder Oil, bago na!
1: Ubusan na!
0: Gani sa mga suki natin, mga graduman, ganto na sa aton siling mga butika. Sinong tamyo munta?
1: Hi, good morning, Toto Store. Himpa, good morning.
0: Toto Hector.
1: Toto Store, good morning.
0: Hector. Okay. Sino pa?
1: Ma'am Marisol, Doc Panapador, good morning.
0: Doc Panapador. Si Ma'am Noy Mivieho, Ma'am Noy.
1: Good morning.
0: Si Pari Nick.
1: Pari Nick, good morning.
0: Pari Bibot. Si Kwa na lang si Paribon.
1: Paribon.
0: Hindi ka na magtuto sa iya.
1: Paribon.
0: Kasi yes. Si Parigob.
1: Parigob. Tatugob.
0: Hindi, pari lang lang.
1: Parigob.
0: Parigob. Pari Raul Banyas.
1: Banyas, good morning.
0: Si...
1: Doc Bambi, good morning.
0: Sino?
1: Doc Bambi.
0: Hindi ka na mag-do kay Doc Bambi ah. Mari na lang.
1: Mari, good morning.
0: Ikaw, Mari Bambi,
1: good morning. Hi, good morning, mga pipada. Good morning.
0: Alright, salamat kit ka nagay. Sa mga tab para mati natin, si cute nagay.
4: Tatak, RMN.
0: Last 7:50 na, mga karadyuman, ang tak na sa aga, ari ng aton siling mga balita.
4: RMN News, Diretso Headline.
0: Rason sa pagbaha sa mga barangay ginapausisa sa City Engineer's Office.
5: Sa showbiz, Rabia Mateo enrolled na sa Doctor of Medicine sa UST.
0: Sa hinampang Spain, nagset sa bagong record sa FIFA World Cup 2026. Sinigiban pa nga mga balita ang nagdulong sa inyo sa mga masunod.
5: Life Extension, Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong agidapangita, diri ka na sa best Vitamin D3 brand niya himo sa US. Sa Life Extension Foundation sa Florida, USA, Life Extension, Vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed Vitamin D3 brand, kag ang number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
0: Magaradyuman ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw ikaw nga protektado. Gani sa mga suki nato ng isa ka soft gel 1000 ayo sa pagtuon nagapakita nga mataas nga vitamin D3 nga level sa atong dugo tiyoy kag tiyay hindi ka madali-dali sa balatian kag kun magbalatian ka man madasig ka magka-recover. Imagine 11 pesos lang safe ka na. Gani sa mga suki nato kadto na sa mga butika pangitaon talang ang tatak ili tatak original Life Extension Vitamin D3. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
5: Rajuman Magi Arasuelo Malariado.
0: Sa detalye.
4: Tatak RMN.
0: Ginapausisa sa City Engineer's Office ang kabangdanan sa mga pagbaha sa barangay sa sudad sa Iloilo. Sunod kay City Engineer Mavi Gustilo, trabaho ini sa Facility Conservation Office o kon FCO. Patag ni Gustilo kon ang rason sa pagbaha amo ang silted o kon congested nga drainage gilayon ini nga ginapadiklag. Samtang sa mga barangay nga wala sa drainage system, magakinanglan ini sa pundo para tukuran sa proyekto. Gindugan pa ni Gustilo nga ginatanaw man kung ano ang drainage facility sa barangay nga nagaangot sa mayor nga drainage system kung balamay nagakaigo ini nga outfall.
2: As of now, ang aton nga mga mayara kita nga facility conservation office, amo nang ginagalibot sila and then nagapadiklag sa mga existing drainage. So mga kapitan, mga barangay captain nga nag-request sa aton for assistance. Just like for example, sa Noto, Santo Nino. Gina-identify anay naton sa city engineers, ginapa-check anong diferensya, anong causes sa flooding.
0: Ang gabayan sa pahayag ni City Engineer Mavi Gustilo, ini ang mga tika nga ginahimo sa CEO kasunod sang mga pagbaha sa sulad bangus sa hangin habagat nga ginapabaskog sang Bagyo Inday. Base sa report sa Iloilo City Emergency Operation Center, ma 35 ka barangay nga ginbaha.
5: Ang ini nga bahin gidadulon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod kay nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra gidabuhinan kag ang kulang gidadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, manunggay, ampalayawit, grass, barley grass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, a quality product of the Kik Alternative and Health Food Center. Nagpabilin sa 6.8% ang inflation rate sa Western Visayas sa bulan sa Hunyo subong at 2026. Base sa pinakauling inflation report sa Philippine Statistics Authority Regional Statistical Services Office o PSARS SO6, nangin mayor nga contributor sa pagpabilin sa 6.8% sa inflation rate sa Region 6, ang food kag non-alcoholic beverages kaya sa 36.3% share. Kalakip man sa main contributor ang transport kaya may 16.2% inflation rate o kon 21.6% share. Bangon sa pagsaka sa presyo sang gasolina kag krudo kag ikatatlo diri, amo ang restaurants and accommodation services kaya may 16.6% inflation rate kag 12.5% share. Ang average inflation rate alin sa bulan sa Enero tuptob Hunyo 2026 yara sa 4.8%. Sa bilog ng Western Visayas, may pinakamataas ng inflation rate ang probinsya sang Antique nga may 9.2%, samtang may pinakamanubo naman ng inflation rate ang probinsya sang Capiz nga may 3.9%.
0: Magkaradyo man sa mga suki naton, sa mga tapala makita, hindi ka mo magkalipat mag-Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangustin, mayo ini para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahiko nga dugo, hypertension, kamataas ka blood sugar. Gani magkaradyo man sa mga suki naton, ano pang ginalatin niyo? Katukatsoy sa aton suri nga mga butika, pagitauntang Santon Plus Gold, produkto ini ni Dr. Remil Oy. Untati ang imubiso, ang sigarilyo kag inom, kay imalipay gid si misis mo. Basi kada adlaw lutuan niya ka bangros. Dani sa mga tapalamati naton, magkaradyuman, mag-Santon Plus Gold.
4: Tatak, RMN.
0: Padayon sa gihapon nga ginapangita sa mga rescuer ang iyon si katuig nga mata nga babae matapos mahulog ini sa suba halin sa balay sa sityo Kaingin, Barangay Nabitasan, Leganes, Iloilo, Lunes ng gabi, July 13. Ang biktima ang gininago kay alias Aliyah, isa ka person with disability, kagagot sa lima kamag-unutod. Sunog kay Milijin Animas, Iloy Sambata, nga nagalakat siya agud mangita sa mahulaman sa bugas para ipakaon sa iya pamilya. Gindugan pa ni Animas nga ambilin sa ilabalay sa ngamong ation amo ang lola sa biktima nga nagakatulog kag isa pa niya kagamay nga bata. Pagpatpat niya nga napalibutan sa amakan ang ilapuloyan nga nagaserbi dingding apang may porsyon nga nalusbot bangod sa kadugayon kapusilwid didto naggamang ang biktima nga isa kalupong.
5: Ang ininga bahin gidadulon sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extract, salit sa mangustin, ang palaya, garlic, manunggay, kag spirulina, nga nagapanami ka nagkapabaskog sang aton ikaayong lawas. Santo Plus Gold, produkto di kalidad sang Yes to Health and Wellness. Nagdangop sa police station number 10 ang isa ka call center agent matapos ginagawan sang bag sa Diversion Road, Manduriaw, kapon kon sa diin 90,000 pesos kabalor sang kwarta ang nakuha. Ang tagreklamo gininago kay alias Inday, 18 anyos, kag pumuluyo sang Leganes, Iloilo. Iloilo. Suno kay Police Captain Lester Oliveros, ang hepe sang Occol Station Commander sa Police Station Number 10. Base sa ilang investigasyon, una nga nag-withdraw sang 50,000 pesos ang biktima sa SM City kag nagtabok pagdinhi sa SM Strata gud nga mag-withdraw sang dugang 40,000 pesos. Pagkatapos mag-withdraw, nagpadulong ini sa ginadulugan sang dipampaserong jeep sa kilid sang Injap Tower apang hinali lang ini nga ginagawan sang bag sang tatlo ka mga suspek. Dugang pa ni Oliveros sa gintayan pa sa mga suspek ang biktima sa kutsilyo antes nakuha ang bag. Gilayon nga nagpalagyo ang mga suspek kung sa diin nadakpan ang isa sa mga ini nga nagaedad sang 16 anyos. Sa karon padayon ang hot pursuit operation sa kapulisan na gudmadakpan ang iban pagit ng mga suspek.
0: Magkaradyo man na 7:57 intak na sa aga inyong Philippine Standard Time. Mainom kita na isang Evergreen.
6: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
7: Ako si Joy Ternora, 43 years old, sang GMI Village, Gusmanesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gidin nga vitamins sa akon lawas. Kaya nakahibalo ako na ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gid nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
6: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Magkaradyo man sa mga tabalamati naton, mag-Evergreen Herbal Capsule.
4: Tatak RMN.
0: Mga karadyo man, linibo ka mga Ilonggo ang may mas masanag na nga palabuton matapos magkakita sa trabaho paagi sa Public Employment Service Office o Konpeso Job Fair sa Iloilo City Government nga padayon nga nagakonekta sa mga job seekers sa lokal kag overseas opportunities. Halin July 2025, tumtub June 2026, naglabot na sa 20,096 ka-individual ang nabuligan sa mga Employment Facilitation Program or Facilitation Program sang sudad nga makasulod sa trabaho. Ini nagapakita sang padayon nga panikasog sang administrasyon ni Mayor Isa Trenya sa pagpalapnag sa mga kahigayunan nga magkatrabaho sa kag makapabaskog ang local workforce. Sa sulod sa katuig sa idalom sa liderato ni Mayor Isa, nagpatigayon ang peso sang 19 ka job fairs kag 200 ka recruitment activities nga nagbukas sa 120,839 ka mga job vacancies kag nag-refer sang 23,626 ka mga job seekers sa mga nagpartisipar nga empleyado or mga employers. Kalakip sini ang 176 ka local recruitment agencies kag 24 ka special recruitment activities nga nagdala sa recruitment services mas malapit sa mga komunidad. Paagi sini, mas nangin mahapos para sa mga employers ang pagpangita sa mga trabahante, samtang mas nangin accessible man ang mga oportunidad sa trabaho para sa mga Ilonggo. Halin pa sa natuko dinhi sa 1999, ang Peso Job Fair Program nagaserbi bilang importante nga palagyan sa tuha sa mga employers kag job seekers paagi sa employment matching, recruitment services, career guidance kapag hatag sang access sa lokal kag overseas nga mga oportunidad sa trabaho. Paagi sa komprehensibo sa employment services, padayon nga ginabuligan sa Iloilo City Government ang mga residente nga magkakita sang disente nga trabaho samtang ginasuportahan man ang mga negosyo sa pagpatukod sa isa ka mas mabaskog ka skilled nga workforce. Kabahin ini sa padayon nga pagpauswag sang inklusibo nga ekonomiya sa idalom sang Rise to Action Framework.
4: Tatak RMN.
0: Ipunto las 8, antak na sa aga, Radyo 1 Max.
5: Nga bahin ginadulong sa inyo sa Super Fiber. Tilo iyang inyong nga kolon. Pagi sa alaw-adlaw nga paginom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality product sa Life Extension Philippines.
0: Aga, Radyo 1, tandaan lang sa nga aton sini nga mga kasimanwa. Subong aga, ginapabalo natin sa inyo nga kung kamo magpa-check up. Why bayan ang doktor? Okay? Libre ang check up. Isang piso sway kabay ran ang ibayad mo lang. Thank you lang kang smile. Ganto ka sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Aras la saban mo sa istansya, Sudad Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa kini sa Barangay Hall sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, saban mo sa Uton, kag Davis Building sa Jordan sa probinsya sa Guimaras. Choy, tiyay, kung ginpabayad ka mo sa check-up, ganto ka mo sa akon, dalaan yung resibo, nga ginpabayad ka mo ka doktor, i-refund ko ka mo. Plitihan ta ka, gaan ta pa ka pamahaw. Amo na yang akon pangako. Kung gin, babayad ka mo sang doktor sa check-up. Okay? Gani sa mga suki naton, gadto na. Sa mga tagpalamati naton, gadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
4: Tatak RMN.
0: Nasotsoono na sa balita sa hinampang.
4: RMN News Sports.
0: Nagka-record ang Spain sang anong kasunod-sunod nga clean sheets o kon mga hampang nga wala nila gintugutan nga makapuntos ang kasumpong. Bilang resulta, nagimo sila sang record bilang team nga may pinakamalawig nga sunod-sunod nga defensive record sa maragtasang Men's World Cup. Ipangunahan sang goalkeeper nga si Unai Simon kay sa depensa sang Spain ang ilababakod nga hampang nakalabo sila sa finals pagkatapos nga ginlutos ang France 2-0 sa semifinals sinilang nga kagahong.